0: Ah,
1: pos. Oh, tingin ka, oh. Nyan sa pampaminan to Marcos, be. Ang speech kagapon dong. Ang sunag hapon, sige ngon dong. Okay, play ko na, kana. Sige. Okay, audio.
2: Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan.
1: Ah, dili, rewind lang gamay dong.
2: Lahat ng kailangan gawin.
1: Rewind lang, kato lang kwan dong.
2: Upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong.
1: Okay,
2: mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
1: Ah, kalapakpak!
2: Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Okay, pause. Aka na, ang pangunta na ron, niapil ba kagpakpak sa Luis Tro? Nga ang iyang gidescribe nga the best speaker, ha? The best speaker kuno mahigala sa Pilipinas, mao si Speaker Martin Romualdez. Nga karon kay patong-patong mangkasong ipasaka. Nga kuyaw ni kung unsa man ni drama rani, atik rani, pabagsak o pabagsak ang rating ni BBM kung dili niya ni itagak si Speaker Romualdez. Ha? Pero kung iya yung tinunong pagtagak ni, di po na ba ito palkan si Speaker Romualdez? Kay niingon na ba ito, may kaladaan na ba ito niingon sa yung speech nga? O ba kinonsa, di lagi ko mag-inusara. Gahapon wa dito mahigala si Speaker Romualdez mutambong sa suna. Tingali doon na nakahunghong ang itinan niya day Maris. Ayaw nagtambong ka mo, ikaw may maigo. Kay og lahi magod og didto si Romualdez, nga tirahan siya medyo lahi. Muna nga wa na lang gyud siya mo tambong mo ragi, naagi siguro po yung kortesiya gamay ba nga. Mr. Speaker, mo ragi ikaw ra ba nagpractice na labas BBM og rehearsal unya. Pag-practice rehearsal, siyempre, ma-appeal ba gito? Kay practice-practice man mahigala, ha? 2 hours ko niyang rehearsal. Before ani pag-deliver na yung rehearsal, so na ito yung nagkasulti na ang script na bagyod, may ikaw may maig. Na lang siya matambong. Paremang Gloria sa una. Panahon ni Pinoy, inigsuna ni Pinoy, di kayo matambong si Gloria. Nga naman, si Gloria mahigala, kanunay mga maigo ni Pinoy. Laliman ka sa tanang suna ni Pinoy, tanan suna ni Pinoy, kabantay mo, si Gloria gay kanunay niyang balikan. Lahip to si Pinoy puno tandog mga kagilaan kaya murugwa dito ka move on sad mahigilang Gloria. So nahunang Gloria makapagal aroyo di lang itaan eh kay Lisurman. Ikan nyo, prior to the suna, nagpractice sa BBM. So sa ito pa, doon na yung nakahibaw unsa iyang i-deliver ng speech. So doon na yung kasulti daan dito, gihunghungan to daan dito nga, Martin, kinini ang ilag tambong kay kinini ikaw may maigo. Pwede nang giingnan siya, pero pwede pong iyang gi-anticipate. May nga sa Inday Maris, morag ako mag-imigo. Ano kay interview na Gus Castro, nandun ako ni Earth Shaking, nga buhian. Huna-huna siguro ng BBM, morag ako ni Martin, morag ako naman ganyan, hindi lang ako matambo. Pero kumusta man iyang asawa? Limang kaning Martin, ang si Martin, congressman, speaker pag yun. Niya, wa naman sa speaker, pero congressman siya pabilin. Iyang asawa, congresswoman masan. Ang iyang anak, congressman sad. So, tulos sila kabuok nga naa diha sa House of Representatives. Inana, kangilingig ang atong House of Representatives. Wa, nagilaing tao, mahigala nga mahimong congressman. Sa ilang balay, tulos lang congressman. So, kung wa mo tambong si Martin gahapon, ang pangunta ng iyang asawa, si Yeda. Si Yeda, tambong ba? Ang ilang anak nga congressman po ni tambong ba? Muna na akong pangutana. Ha? pakigilan. So, kining pag-issue statement ni BBM, kung paukyab lang ni, aron lang mahigala pag-ulog-ulog sa mga tao, medyo okay na to sa speaker. Kay inyon man na to ay nagkabalaka kay paukyab lang ni. Kay kung dili ni paukyab, itagak niya mahigala si Speaker Romaldez, kuyaw. Kay daan na nabato ningong Speaker Romaldez nga di ko mag-inusara, mangdagi ko glain. Nahuna may galag, maimpirno gani ko, panguyuron ta sa buka. Ato rin kong balikan to yung speech, mga kagilan, balikan to yung speech dong, ni Romaldez. Katopinmiro sa yung speech sa una. Kani. Sige.
0: Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believe that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudent.
1: Okay, pause. Pause. So matod pa niya sa gisulti nga, sa taas nga panahon, nagpabilin yun kung nagpakahilom. Ah, nagpakahilom ko, pero doon ay punto na karon nga, kinala na kumutingo. Huwag libot pa sabot niya. Ah, in English man niya pagkasulti mga kagilaan. Pero ito bisayon, mawag ito yung unod niya. Sa dugang higayon, nagpabilin kong nagpakahilom. Gipasagdan ako ang proseso. Ah, para di na ko makadugang pa sa grabing saba-saba ron. Pero niabot ang punto na nga mutingog na yun ko. Sama yang gisumpay. Sige, sumpay dong. Okay, proceed dong, Nims.
0: It's false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on, and I will speak with facts because the truth deserves to be heard.
1: Okay, pause. So, nakadeside na ako sa, di na ako sa magpakahilom. Sa ato, pag-alis lumalis din yung palkansin, kung imo ning mahigang tirahan, mabawas ko ni. Sa pagkakaroon, di na ako, decide ako, di na ako mo, I will not be quiet anymore. Matod pa niya, di na ako magpakahilom. Sulti na ako na siya. Okay, itong padayon dong names.
0: Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information, so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government.
1: Okay, pause.
0: The legislature.
1: Gipasangin lang ko sa siya mastermind. Usa man niya pagka mastermind, nga siya may speaker sa House of Representatives, usa na ka-branch lang sa gobyerno. Mano yung statement, ha? Ako lang gibalikan, mahiga na murag. Mangamong ganun si Romaldez, so nahuna niya. Ay, higi ko niyo kilabdi, ha? Kay maamong gibong tanah.
0: The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals.
1: Okay, pause. So, ining puntuha, iyan na lang dangi lay down ang foundation, ha? Iyan na lang lay down ang predicate. Ngayon siya nga, kini ba yung budget, wabagini magsugod yun sa House.

0: ah, na ang power of the force na sa house, pero yung iklaro mo higala, kini na bang budget, wala ni magsugod sa amo. Wala ni magsugod usap ka congressman, wala ni magsugod sa usap sa congress lang. Gikan na ba ni sa executive? Kasi pasabot na executive, wala niya nganli. Pero yung kagikan na ba ni sa executive, ang head sa executive, si BBM? Ay! So tubag-tubag nga ni Ron, huwag mo ingon mahigala ikaw, kay si BBM gahapon, wala man po niya mahigala, igibuljak yun. O nga ang mahigala. Malapit na ang patong-patong na kaso batok sa kwan. Kini niyang former speaker. Oh. Pag yun former speaker, o dili ka kay meticulous mahigala, labi pag nagduka-duka ka sa iyang suna. Hindi ka kay ba, kisa may pasakagaso ang former speaker. Kisa ba ng former speaker? Matag ba pagkaguna-huna? Gawas kung abtikay ka, yun nangapi ka panalita. Pag suna niya, nangapi ka. Pero, nagduka-duka ka sa suna, wak ka kay ba, kung man nganli, mingo man nga, former speaker. O may kag former speaker, kinsa man. Ah, may ka, automatic na. Daghan ba mga speaker, nga former speaker, sa Alvarez na mga former speakers man to. Wala na sa igibot pasabot, wak niya nganli. Nga mo na yung kanilumaldis mo sa Apple statement, isa, wak man na magsugod ng budget nila sa, di na pwede nga, pasangin lang ng usak ka congressman o ang congress. Waba na magsugod sa Congress, dito na magsugod sa executive. Wapo nganli, pero kisa may pasabot sa executive, si BBM. Hilig niya sila o kanamang mga, kwan ba? Ha? Kananaang... Mahilig niya sa may galag kinini ang story bitaw nga pareha sa Cebu de Linus, mga murag siloy-siloy ba? Ay! Ato lang agi katawa-katawa, mga sukit ng paminaw, ha? Bingon niya ang former speaker, ilana, no? Wapong ganli. Pero sumaldis po sa iyang isulti ng sugod na sa executive, wapong ganli. Okay, standby ha. Ganit lang. Ito sa ipadangat na pipila ka mga mahinundan ng pahinomdom. Alas 9:03 na.
1: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
2: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Sub quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
5: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
7: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong takna mga kaigalan, alas sa 9:10 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Atong balikan mahigala ning atong dugang hisgutanan robotaga mahigala. Atong balikan mga kaigalaan kini si kinini ang Romaldis. Wa patahan na pata sa sugod-sugod sa suna. Di lang ta mula tawlaktaw sa dito unya tutaod na lang. Unahon ta sa ni mahigalang pinaka sugod sa ang suna na. Nga iya dayon mahigala ang gibutyag nga kining corruption mga kaigalaan. Unya si Martin Romaldis mga higala no nga iyang igagaw malapit na kuno ang patong-patong na kaso. Na kining patong-patong na kaso og dili ni tinud-o ni Marcos nga naa na iya nang gisulti mahigala sa zona manukot ang mga tao ani. Basig maabtan ni sunod suna niya wagi mapasak ang kasong Romaldis. Suktan gyud siya ani. Nan kung naa ipasak ang kasong Romaldis tan-aon pud og hugot ba ang pagpasaka? Di ba ni komedya-komedya lang kunuhay mahigala atik-atik lang drama-drama lang? Ha? Nan kung tinuod ning kasuha daghay makuyawan ani. Kini mga congressmen maapil ni kakuyawan. Kay daghan man ni mga higalag mga na bulahan si Romaldis niya. Katulad na si Luis Tro, mamita yun sa bumabaha ang mga biyaya dahil kay speaking. So, sa o maniron, manin akong pangutana mga higala. Iyahay nigluwas, kaugalingon nun. Kay si Romaldis, daan na ba ni? Ako gibalikan ang speech ni Romaldis ha? Ingon na ba siya mga higala nga di na ako mapakailom sugod nun? Og matod pa Romaldis, kini mahilig niya sa mga blind item. O sa CDN pa niya kanabang giingon dahil nga, siloy-siloy ba? Siloy, dili, siloy lagi, kasi inquirer, katumantong kabaw. O gari ka mahigala sa The Freeman, katong the ear. O ka na naang, kwan, kapabat, patilatirahan lang ka ba, nga dili ko unay kanganlan. Ingon lang kiba nga, ang, wala ba ni magsugod dili sa Congress ha? Nagsugod na ba ni sa executive? Na ba? Pero wala nga nalang, nagsugod na ba ni mo BBM? Wala yun yan li, ha? Palihara po na mahigalag, gahapon si Marcos, wag yun po niya i-bulljack yun. Nga malapit na ang patong-patong na kaso, ha? Laban sa former speaker. Ana lang, wag yun, tiwasa na yung Maris mga, laban sa former speaker, Martin Romaldis. So medyo blind item lang gamay ba? Pero si Martin po na itong ibalikan na yung speech, mahigalab. May tubag saan. Wala ba na magsugod sa amo? Tawala ba na sa executive? Sa ato tiwason dong, paminaw dong. Pwede ba ito matiwas, paminaw dong?
13: Katong the executive okay consolidates them into the National Expenditure Program. And that program is then submitted to Congress. From there, the House deliberates, but the House is not one person. and it is certainly not the speaker alone. It is a collegial body made up of hundreds of members, multiple committees, vice chairs, and institutional processes. In fact, there are around 85 committees, each with its own jurisdiction, leadership, and members.
12: Okay, pause.
13: No speaker.
12: Pause. So, ingon siya, kanalabang budget, orang magiging magsugod is Congress, ha, gikan na sa executive, gikonsolidate na sa presidente, gikan sa nagkadaiya mga department heads, o niya gikonsolidate sa presidente. Gipasa sa Congress, pero what, dili ba kay akuraan na sa Congress? Ha, daghan na ba yung mga congressmen, daghan po ng committee ba? Hundred of members ko ng Congress. Kasi kato mga congressmen gahapon, nangatawa, anak ko, ano to, papapakpak lang to, pero burag gilok sa ilang sampot. At... Ani ha, kung kini tinuod ning Sulting Marcos, nga ipagukod Junius Martin, pinagi, mahigalang buhing remulya, medyo kuya o daghay maamong. Pero kung maingon nga drama rin eh, da, luwas lang tanan. Kung maluwas lang tanan, madaot ang rating ni Marcos. Labi na karon nga nakasulti na siya sa suna. Ani magsugod na mo, gikan na ba ni si... So nagsugod ni nga to Marcos. Nga gipasa na mo sa Congress, daghan na ba mi? Di ba kay ako rin congressman, di lang usak ka congressman, daghan mi mga congressman. Ato tiwason dong, names, di proceed names.
13: With many vice chairs and Representative Toby Tiangco, who has been very vocal and upfront on this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. So I have to ask, if there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during the deliberations or even during the plenary? The budget deliberation does not stop in the House. The Senate also conducts its own deliberations.
12: Okay, pause.
13: Reviews it.
12: So, kana yang gikuan ha, nga, appears to be Tiangco, ikaw, vice chairman na ba ka? Ha? Nga nung manigi question pa naman sa deliberation, sa committee level, sa plenary. Nga, yang among, daghan na yang among, kami yung sa, daghan na ba yung mga congressmen? So good as executive, daghan may dalang congressmen. Nga, human na mo, gipasa po ni sa Senate. O kinuto ni Romaldo is may gadagay maamong ani. Okay, padayon dong names.
13: Version and plays its own role.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw.
8: Bisan kapoy na, kaya huntanan.
7: May nalang na ay bag-ong Revicon,
8: ang Strongman's Multivitamin
7: na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon,
7: tabang aron masagad, imo kausog
8: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw.
8: Bisan kapoy na,
7: kaya huntanan.
8: May nalang na ay bag-ong Revicon,
7: ang Strongman's Multivitamin. Multivitamin
8: na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon,
8: tabang aron masagad,
7: imo kausog
8: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahan ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
15: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
13: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oy, concerned ako.
17: Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
18: Atong atak na, may kalas alas 9.28 na sa ato babanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
17: Straight to the Point.
18: Kining a portion atong kanato makikilaan sa sugar troll, daghan karon ang dunagi pamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, o inguman diabetes. Kung ikaw na anin, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang sugar troll. Ang Sugatrol Food Supplement, doon na kini A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Yan gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. Nga makatabang, mga makatambal kini, makatabang sa naglisod sa pagkatulog, sa maining insomnia, ingon man mahigala constipation o makapugong, pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Manang sama ka nato, matag-adlaw, nag-Sugatrol.
17: Straight to the point.
18: Alas 9.29 na sa ato pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
17: Straight to the point.
18: Ay, tadispinsa may gala morag unstable kaya atong internet dire. No? So ato na ning tagapagtagad baka yun, ning kamot ng kita. Ang atong signal medyo magpaong-paong pero sige lang. Ha? Ning kamot ng kapunta dire. Ganina ang atong YouTube channel na putol pero karon nabalik na mga sukintig pamilya. Okay. Ato nga balikan sa kanali si Romaldis. Ha? Kay kini Romaldis may gala. Iyag yung gibutya, makikilan medyo, iyang gisulti na niya kaniadto, gibalikan na nato, nga dili pwede nga siya rasad. So kining pag-ingon ni BBM kagahapon, nga patong-patong nga kaso, gihanda na sa ombudsman laban kay Romaldis, daghay na kuyawan ini. Mismo mga congressmen na kuyawan, nasa mga senador, ano yung mga higalang involved? Kana, kung tinudor ha, dili ni siya atikra mga higala ni BBM. Ating padayon ang speech ni Romaldis, sige kuno dong.

0: Kay ang mga tao nangita bagi kay siya may mastermind. Si Romandis po sa iyong bahin, ingon si Romandis nga, di nabagil kay ako rin mastermind na na, gika naman sa executive. So iyahay na nito tuntun sila ron, mahilig ang mga blind items. Kay gahapon, wa man gyud mahiga lagi, busdak na nga ni Romandis. Iyon sa patong-patong na kaso laban sa former speaker. Pero kabao ng tanan nga, former speaker, Romandis na. Kabao ang tanan nga, former speaker, patong-patong na kaso, laban kay former speaker, wa gyud bundak nga. Mura na giingon kasama ang Royal Kranti nga, doon ako'y kaila nga taxi driver ba nga, labihan gyud ka, maayon mo discarding chicks. Pero wa gyud nganle, lahi man gyud nganlan gyud mo kay pusdak man gyud, ha? Pusdak man gyud, pero og imo na yung isa mang taxi driver, murag nika ka kon ba? May naay technician nga may mo diskarte na. Nga daghan man technician kay, ha? Di may bawaan ko kinsa technician na, ha? Dili ba kay pusdak ba? So ang gihimo ni BBM kaghapon, di yun nga pusdak yun. Napabili niya pong gamay nga, medyo blind item gamay. O dili ka abtik maminaw. Although, kaya bawa naman itong tanan. Pero sa ako nag-iingon, pagpaminaw mo suna, mura kang nagduka. Dili kay kakabantay. Ha? Nga maotos, Romandis may ba't pasabot. Ha? Pero Romandis, kaya bawa naman Romandis kasi agi pasabot, nung issue na sa statement na. Pero pag-issue ng statement ni Romandis ka tumilabay nga pag-issue ng statement, waman po siya mo, nga ang yung Marcos. Ingam sa nga, waman na magsugod ng budget na mo, dito na nagsugod sa executive. Ah. Wapon niya, may galabuy, bulljack po niya, gika naman na ni Marcos. Sa dunay problema aning corruption, wala ni magproblema sa Congress. Wala man ni mag... Wala man ni magsugod eh. Dito ni sa implementation. Ah. Isa may mo implement na na. Ang mo implement ng Office of the President, may mo implement. Inaagi sa iyong department head like DPWH. So iyang ipasangan to. Daghay maamong ining kalakiharon. So kining pamahayag ni BBM gahapon. Og tinudun ko niya mga higala, daghay na kuyawan ani. Ha? Daghay na kuyawan. Kay kini Speaker Romandis, daghay maging mga congressmen ini nga iya mga kaalyado. Mabita to si Luistro. The best speaker. So pila may nadawat kang Luistro gikan Romandis. Ayaw kong inangin. At ito lang itong kanang mag-MC ka. Ambot si Idol Boyki maka-confirm baka ni sa Idol Mikey na. O labi pag dako-dako talin fee imo. Yung ipagawasan ng tingog ni mo na. Eh kini kang Luistro nga pag introduce ang speaker Romandis. Murag yung tilaok mo lang yung mga higalag ni Gawas. Asa ba ka? Pa-MC-hon ka dek karon niya, labi pagwa kahibayari sa mong talent face. Inahinay, nakagsulti na, may ka nga, tong Speaker of the House, ma. Hinay na pagka-introduce. Pero ka na yung burak yun, bilit-bilit kong tingog. The best speaker na. Napila may nadawa tong Luistro ato. Tawa-tawa na ko dong, balik-balik ka rin itong Luistro dong. Katong mag, bumabaha ang mga biyaya, biha pagka-introduce eh. Speaker Romandis po, ngisi-ngisi sa mga higala, mura yung. Yan, karun, patong-patong man yung, kaya tawa, paminawan si Luistro, ha? Congresswoman Luistro. Kanina, sige.
1: The people, the best speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas sa palagpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez!
2: Correct ka dyan.
1: Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez. Correct me if I'm wrong.

0: Mayan din kay na kongres. Mayan din kay na kongresuman ni Jirbelo Isto kay guwapa ni makongresuman. Delikado ni Monica kompetensya ninyo Idol Boy kay sa mga hostess. Ayaw mo dag hosting. Uy, ha? Pagpailang mahiga ng speaker, Roman Des, basta ang ngilingiga. Murag mo gawas ang ubol-ubol. So, daghay maamong ini. Daghay kuyawan, ani. Kung kana, kung tinuod din gisulting BBM. Kana dili drama, ha? Pero katong kagahapon, og deliver na speech, ana. Sakitan ko ng Roman Des, unya, human, nagtiksa na ito sa inyo doha nga. Ay, nagbalaka kay Pero Atik, ra. Uy, problema, pero kung gitinood ni, ang mga congressmen appeal kuyaw kuyawan, ani? Ha? Muna nga kung gitinood ni, mismo si Chis Escudero, sa Joel Villanueva, nadili pa na sila luwas. Basumangil to ba, papakpakpak to kagahapon, may gilang burutog, pakpak bitay yung dahil Maris, pakpak na, lipay na, o sa kanta pa, pero di ay nasakit. O saan ang kanta, ha? Ha, ha, ha, ha. Ha? Di ta uyab, walay ikaw og ako. Pakpakpakpak lang ito, gagahapon, may gala, kunuhay, pakpak na. Pero, kuyaw itong, pakpakpakpak sila, apil sila, ani, ha? Eh, kining flood control mga higala nga anomaly, di man ni mga kaigalaan nga kuan. Di man ni, mo ning normalis, di man, wa man na mahitabo nga usara ko, ana. Usaray, usara ka congressman. Di man na mahitabo nga usara. Di po na mahitabo nga usara ka chambera. Ha? Dito na magsugod sa executive, ako, ipasa ang BBM. Padong ni nga mag-unay mga higala ng kalakiha ko maohon. Na kita paabot-abot lang taan eh. O niya, og, karoon na bang Merkulis, mag-hearing na pagbalik, ganahan pa ba ka sa Luistro, ani ron nga mo, mo direct examination, aning kalakiha sa impeachment trial, ha? At least, naklaro din hiba nga, yapil ang speaker, kaya liso mag mahigala ang gigukod, Sara Duterte, o sa man tong kasong Sara, intelligence, confidential funds, sige, imbisiga ka na Sara, bisig na lang, may problema, pero kining flood control nga pinakadakong anomalia sa kasaysayan sa Pilipinas, di pwedeng kalintan lang ni.
1: Straight to the point.
0: Labi na mahigala karon gisungog mag-inis panahon. Kaya ano? Tanaw, unsa mataron, July, August, magsugod ng beer months, di pa mahuman ang impeachment trial, sige ng beer months. Unya kung beer months, magsige na mag-uan-uan, di magsige po baha. Giagi lang na ito katawa-katawa, pero pasabot nga, medyo dili sa kampante ani, kay nga no, kuan man, kinini ang mababaha, mahinomdo magkita, may gas flood control, scandal.
1: Straight to the point.
0: So, sa pagkakaroon, kinis si Chis Escudero o kinis Joel Villanueva, maghuna-huna, kinis la Inday Maris, maghinunghungay na sa ayay, ang igagaw gani ni BBM, iya mang itagak. Kita ani ba sigigor tang gamiton ani sa impeachment human sa impeachment itagak putang buying aning kalakiha. Kay karon mahigala gamhanan kayo ro mga panahona si Ombudsman Buying Remulla. Kay siya ra may magbuot-buot ana kanus amo hinog ug muhilaw ang kaso. Unsaon na to pagkahibaw ang mahigalan tinuod ni Kamarcos? Panid-an na to. Gikan kagahapon nagsuna siya. Panid-an na to pila ka mga adlaw o mapasaka ba yun ang kaso batok ni Romaldis? Mapasaka ba yung kaso? Kay dugay man kayo na pasaka. 1 year na mga higala niya pag-ingon. Mahiya naman kayo. 2 a pass-pass kapag ka priso si Jinggoy, priso si Bong Revilla, priso si Marcolita, mga higala. Kato mga kontrapolitika man to, bikin eh. Pagkitami ani ko no. O once mapasaka sa ombudsman eh, kaingon ta nga mo rin tinuod siguro. Pero tanawin po na to, mahigala, basic Igor po madismiss, gitinuod ko no hay kutob na po diha sa akuan. Kanya dito, gibutangan, mahigala, paragraph dito nga, doon ay buslot. At sa sihon sa giun sa paghimo nila ni Buying Remulla ng ilang kaso. Ha? Tanawin ta sa di mahigala, ha? Ah, sige, ating padayon itong isigutan na na-standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. At untak na alas 9:44 na.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
9: Kailangan kong mag-withdraw!
10: Himala! May BPI dito!
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala!
11: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Set living testimonies.
13: Taas ang sugar maong nai bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
14: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
13: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
14: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang iihi. Nagawas lagi itong bato.
12: Living testimonies.
15: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
16: Aw, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
15: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
16: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
15: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
16: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
17: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
18: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagit sa screen.
19: Parehas ta, ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
20: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
18: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
19: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
20: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
22: Isip ko sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa, suway ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna o sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.

0: road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
1: Okay, so isa po, askang ngilngiga.

0: San Miguel Pilinuin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
2: Tusiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Dextromethorphan Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy. Siyang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
16: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ECS.
18: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
19: Atong taknala sa 9:52 na mahigala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
19: Sa di patampadayon, mga higala, aris ata sa kininga portion natong grato sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang seed liniment oil nga may muhatag o kapayan sa atong giantos ng mga balatian. Sama mga higala sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, bilibiri, hubag-hubag, buni, pinakans, gagmay, mananap o mga insekto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan, sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
18: Straight to the point.
19: Now, kung atong ipadayon sa unahan, ang speech mahigala ni BBM, ay 1 hour and 26 minutes man eh. Naghanay mga punto nga iyang gisgutan. Actually, ang ubang mga punto, okay ra. Kung ka na tinuod, no? O matuman ka na mga punto nindot. Katong punto may galabot sa kurinte. Nga kananaang, di na nato ipasa mga higala ng mga balairanan, di na mga kagalaan sa kininiang kurinte, mga sukit di paminaw. Sa nagisgutan siya mga higala o about sa pagpaubos mga higala ni ining mga balairanan, mga kagalaan, labi na ang pag-adapt unya o naisgutan sa nuclear power plant, mga sukit di paminaw, no? Lain ni mahigala nga kuan. So, nakakuha o standing ovation, kadto man to mga higalang pag-anunsyo ni Romualdez. Lain nakakuha o standing ovation, kadto ng kuan, gi-anunsyo sa presidente ang pagtangtang na sa systems loss charges. Kana announcement pa lang na ha? Ang atong ipaabot, matinood na. So, doon na po standing ovation na. Okay na ng puntuha diha. O niya, doon na pa sa daghang ipangisgutan. Pero sa dilipata mo adto sa daghang ipangisgutan, gahapon doon ay wa mo attend sa suna. Si Vice President Sara Duterte, wa manin mo attend. Sa una nga mga suna, wa manin mo attend sad. Gahapon, wa sad mo attend. O doon na po yung mga senators nga pagkabuntag diha. Pero pagkahapon, wala na mo tambong. Niini mga higalang State of the Nation Address ni PBBM.
18: Straight to the point.
19: Ila po ning katungod mahigalang wa sa mutambong gahapong adlawa sumuon ni mga pictures mahigala sa minority. Kining minority group sa mga senators, pila naman sa kabuk na habilin, 2, 4, 6, 8 na lang. Kay ang ilang kauban si Batuwa naman din ha, tago-tago, si Marcolita, si Jinggoy, doon ay tulo na 11 sila kabuok. Ang minority 11, ang majority 13, manang 24 ka mga senators.
18: Straight to the point.
19: So nagpa-picture ni mahigalang minority senators, 8 sila kabuok. Pero ang nitambong sa kininiang kuan, suna kagahapon, as per report mahigala sa Philippine Daily Inquirer, ako lang ning i-quote mga kaigalan, although dito ang ato mga reporters at mahigala sa DZXL, pero ako na sa mahigalang at agad-pagtagad, Senate President Pro Tempore Vicente Soto, wapun tambong day? Senator Panfilo Lacson, wapun tambong? Asa Senator Bam Aquino? Oh, okay. So, dili lang sa minority, di wapun tambong. Doon na di po yung mga senators, nga wapun tambong. Okay. Mura siguro mahigalag ma... wala na sila mo tambong mahigala at least. Lahi po ni ilang mga kwan ha. Kini sa minority, wala manambong, lahi po ni ila. Doon ay minsahe po nilang ipakita siguro nga ngano ni sa mo tambong. Pero ni ining mga senators nga niya sa minority, si Camille Villar mo ini tambong. So sa majority di ay, sa akong ipatsik ni Inday Maris, Tito Soto, Bam, and isa itong usaday, Tito Soto, Bam, ug Lacson. May wala manambong. Okay, maghisgot ka ba corruption o niya? Naunsa man tong investigation sa Blue Ribbon nga wa man matiwas? Okay. So sa minority kining maong mga kuan ato lang ipaklaro siguro dong nya wa to lang linginan ang usa dong. Akana oh. Okay. So minority nga mga senators si Bunggo wa mo tambong, wa makit-i dito si Mark Villar wa makit-i. Si Pia Caetano, si Loren Ligarda, Amy Marcos, Alan Peter Caetano,

0: na yung report sa inquiry may gala, no? More than half of the 24 senators were notably absent during President Ferdinand Marcos Jr.'s fifth State of the Nation address on Monday. Subot pa sabot nga, subras katunga sa 24 ka mga senador ang notably absent. Naklaro mahigala nga wa mo tunga. Sige pahigayon nga suna ni Presidente Marcos kagahapon. Only Senator Camille Villar from the 11-member Senate minority attended the suna.
1: Straight to the point.
0: So si Senador Camille Villar sa 11 ka mga membro sa Senate minority ang mitunga atol sa suna. The 10 minority senators who either skip or were unable to attend the suna were Senator Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, wa mutunga. Ang iyang igsuon si Pia, wa mutunga. Si Senator Ruben Padilla, Lauren Ligarda, Mark Villar, Christopher Bongo, Presidential Sister Amy Marcos. Of course, sila si Rodante Marcolita, di na magito katunga, Jinggoy o Ingoman si Bato. So sa nilang 11 kabuok, ang naapagkabuntag, 8 na lang sila. Kanina man lang sila may present, kaya wa naman si Bato, natago-tago na. Si Marcolita o si Jinggoy na nga preso na. So 8 na lang sila. Sa 8, usara ang tambong. Si Camille Villar. Amy Marcos admitted that they were upset because some of their colleagues in the minority had been charged and jailed.
1: Straight to the point.
0: Matod pang Amy Marcos, mahigala medyo wa sa mga ganahi, mahigala ining kalakiha tungkol kay doon na sa mga kauban sa minority nga gipasakaan, nagkaso o gipang preso na. Ha? So at least si Chis Gudero gahapon o si Joel Villanueva, nanunga magiging sila dito gahapon. Kabate, kung sila gahapon, pwede ito sa magtiksan na ikinin tayo maris. Agoy, kung tinudon ni Romaldis, delikado sa dayta ng kalakiha, kaya tinudon magaling igagaw, kita pa baka. Pagod kayo kampanti ni kalakiha si Cheese o si Jewel ining kalakiha kumaohon. Ha? O niya, matod pa mahigala sa report din he, it's okay to listen the zona. It's just that we're upset because members of the minority are being jailed and charged. That's the only issue. I feel like I can't accept that. I really have hard feelings about it. Matod pang Amy mga kaigalaan. Dili sa ma-appeal kay Muragwa sa mga higalay maayong gibati anang ang iya mga kauban, gipang kasuhan o gipang priso. Unya, matod pa, the president's sister, however, noted that she was also absent from her brother Sona last year. So di lang ni karon de in absent si Amy Marcos in Maris. Hasta last year absent sa gihapon pon kini si Amy. As for Padilla, miingon siya nga to attend a family affair but could still listen to the Sona on the radio. Matod pang Ruben Padilla, di lang siya ma-appeal kay doon ako noy mga importanteng tambungan sa pamilya pero maminaw siya sa radio. Ari lang paminaw sa 612 ha. DYHP lang inday Maris. O di ganit, dos DZXL. Ha? O niya, matod pa din mga kagilaan, sa dayang ipangutana, kung kining iyang pagka, kining absence mahigala, usaba ni kaprotista, ang senador mitubag nga negative, no dili. But added that he did not want to offend the president, whom he described as a friend. Ha? Dili ko ni protista, pero iyang, giingon nga dili sa gusto nga makapasakit sa presidente nga iyang giilang amigo. Matod pang Padilla. Unya, si Alan Peter Cayetano, daan ang misulti sa mga reporters, nga he would rather listen to Marcos Sona on television. Di na sa muadto mga higala sa kwan, sa Senate, di na sa muadto mga higala sa plenary, di na sa muadto mga higala sa batasan, pagtaminaw sa Sona, adto na kung sa mga higala sa television. I would probably prefer to just watch it on TV. Perhaps the administration would also be more comfortable with that. And it's my simple way of protesting, including through wearing black. Matod pang Senator Cayetano. So, kini din pag black ni Cayetano, sagol protesta din ni Inday Maris.
1: Straight to the point.
0: Sagol protesta ni. Kisa pa may nag-black lain. Si Pia, oh, nag-black man si Pia. Pink lang iyang ubos. Kinisla si Amy Marcos, nag-black man eh. Lauren Ligarda, doon ay something black. Pero kinis Camille Villar nag-blue, no? Ang uban nang gibarong mga kaigalaan. Kay mga laki nagbarong nga puti nga barong.

0: Pero kaning kay Kaitano nga barong black mga higala. O gisultig yung Kaitano nga kining iya mahigalang pagsulot og black nga barong o sa kini katimaan sa iyang pagprotesta. Matod pa niya mahigala. Kini ni ang protesta ni mga higala ang iyang ginahimo. Matod pa, sign of protest. Unya mingon sa nga ang tulo ka mga members sa 13 majority black nga absent mga kaigalaan. Amot usa kay mga rason nila ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto, absent mga higala. Senator Ping Lacson o Senator Bam Aquino nga wa pod buto nga atol mga higala sa suna. Doon na siguro yung mga mensahe ane. Kaya di manipuy di inday maris nga. Dili importante ning adlawa para nila mga kaigalaan.
1: Straight to the point.
0: Kaya kining suna mamaningi paabot mahigala nga adlaw mahigala nga mo report ang presidente ngadto sa katawhan nga Pilipinhon pinagi mahigala sa Congress. Joint session guni. In a year mahigala kausara mahitabo nga dunay joint session ang Senate ug ang House of Representatives. Nya dunay mga bisita ani. Manambong dito mga largag Manila mga kaigalaan kay mo tambong kay giimbitar sa suna. Pero kining mga tawhana nga mga senators gyud nga sila gyud mahigala mo importante naa kay ilaning session wa manambong. Dunay mga mensahe ani.
1: Straight to the point.
0: Di po nato mahigala ma basol gyud kung unsa. So nagkasinabot si Lacson o si Tito Soto nga di manambong. Apil sa Pamakino, wa mo tambong. Soto said he missed the suna because he was suffering from a bad cold. Matur pa niya. Nga si Lacson, ila pang ikuha ang habig po ni Lacson o ni Aquino, may labot silang pag-absent. Unsa may rason ni Lacson nga ni absent. O ingoman si Bam Aquino, unsa may rason nga ni absent. Basing paliha po silang ipangsipon bagkag unsa man. Ang uban mahigala present. So ang tinuon ni giingon sa inquirer kung mauhon ni mga kaigalaan nga tulo na gudaan ang di magkatambong bato Jinggoy si Marculita tulo na daan plus ni apay pito daan sa minority nga mo tambong pila na po na tanan unya di apa mahigalay tulong nga sa majority nga mo tambong 13 mo nang mas daghan ang nga mo tambong kundas na nanambong.
1: Straight to the point
0: nga mga senators ha mas daghan mga higala no mo ni nga medyo kuan gyud ang suna kagahapon murag mas daghan sa mga senador ang wa manambong kontra sa nanambong. Ang uban mga higala nanambong dito, pipila lang. Ang duha mga higala sa lasikuan, ang duha katulfo ni tambong, dito mga kaigalaan, o niya, kininiang sila si Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, nanambong sila. O uban pa mga higala ng mga kuan. Si Cheese o si Jewel, nanambong na siguro. Pero paminaw ko si Jewel at gahapon, magkabati itong istorya ha. Niya, tinudun to mga kaigalaan o si Cheese. Murag kuyo-kuyo sa tunila. Kamunahuna man sila nga. O tinudun doon ang igagaw, mahigala ilang tinudun mga kaigalaan pasak kaso. How much more ning dili mga igagaw? Niya, kini politika, ginamitay naman gini. Base gamiton rin si Cheese o si Jewel para sa kinini ang impeachment. Paghuman sa impeachment, pagbuwag-buwag lang. Ang ito lang ikatong katawa, mahigala. Pero kining uban, ato lang isgutan ugma kay tungkol sa itong panahon nga napupos naman kasamang kay isgutan tani kay SBBA mga higala unsa ba nga mapalupad man kunog rakit. Dili ka kuyaw ng project mahigalang mupalupad tag racket nga wa magani magkadimaon ning atong ginagmay BRT ra gani. Na-mention ng BRT kaghapon nims. Ianda man ko tong porsyon na nims. I-discuss na ko na nims. Ugma na lang pohon katong BRT. Yan ang saman ng BRT ron. Ha? Pikir ito sa oras mga higala. Kini nga portion to grato sa DTX 500. Taas bang presyon sa mundugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar? Basin may diabetes ka? Unyawara ka mahibaw? Ang taas ng levels blood sugar kung glucose ang napagay sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo? O sa nakarason nga nung nag-hypertension ka o itawag nga ni taas ang mundugo? Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiyan.

0: Il, ubisan pa ganit pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang gulat pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging ka sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd for liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Straight to the point.
0: Daghan may gala mga congressmen maamong ani kay Kenneth Romaldez. May hunahuna Romaldez oy og mga priso tani kalakiha nga mag-akura. Pero ato nang tiwaso gisgot og mga kagilaan labi na Kenneth Marcos mo palupad kuno og racket. Ang katag makuyawan anang kalakiha mga higalag mauho. At ang unyang gabi mga higalag tulumanon kung ako unyang gabi ang Straight to the Point Evening Edition balik kasama ang Binjit ng Hiyan alas 9 ito sa Jis ang tulumanon mga higalag sincerely Ate Arlene alas Jis ito sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition o balik kasama ang Binjit ng Hiyan. Sa nga na lang sa kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami.
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
8: Kun ako'y Pasultihon, ako maingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
9: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
7: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Si Ann-Ann Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaipong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Papali sa mga butika.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
3: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Numbers 003LB0307-2023R, na kinahanglan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skill Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper, alang sa interesado kalipikadong aplikante mo apply, pagdasa mo sunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungang kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767, pangitaa si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Ako akong trabaho niya. Kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitang bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa. Madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higo sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
11: Nila Intinado, Pro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutunduhin ko kung sa akong angay. Ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot-dang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
13: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
12: Basin ba yag mabatan noong kubalik, ana, ha?
13: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
12: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
13: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Ay, hello mga kasama. Kinigay po inyong Kuya Joel Benzi, kaupan sa kupartner, Randy Tayad. Mangumusta kanyang tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mga igala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Rani. Kinigibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ang ato magtatampo si Rani.

Kini ako problema ko muna kayo ni. Bahini kasagaran sa mga problema ka ng bagong magtiayon, bitaw niya, di magkasinabot sa ugangan, ugang ubagat. Mao niya mo ah. Kung nga ano niyong na problema ako ani, no? Inaniyon ako pagsugod, samtang nagkanta-kanta akong makanta nga standard kay ba.

0: Está, está embarrado. Queriat, queriat. Tai! Bawas lah, tai. Oh, tai.
1: Buruk mai pahur kayu teruk adlawa.
0: Tai.
1: Nak ke bau sambal nak kau.
0: Tai, tai. Tino, tai. Nak kena beli payun kayu kau kayu karusi menauna. Mau abu tangga kau major bonus.
1: Mau obat tu pasti lah. Makapalit tetane grip dong. Unya na anate rep bug no permi ang kabayo ang arits ba
0: palita diga grip pag rep permi
2: oh rep diay na
0: oh nay rep lagi nay
2: ang tibid ay nga akong gipangayo ni munak pastilan nagikapoy narabakog ato sa ilang marichuna. Kato ko dito mo tanaw sa TV. Unya mo na nga, mas maigo nga. Palitan ko ni mo TV nak. Aron dili na ko magsigig ato sa ilang marichuna.
0: Ay, sus na, naikibla ka na, nay. Say, gusto ni mo TV na, haka na TV on o katong na yung tina. O, why ang tina?
2: Oh, siyempre nak, oy. Katong doon na yung tina. Kaya ugway ang tina. Maaantaan yung TV on.
1: Huh? sabad yung lagring, oy. Kanang mga bag-uron. Wano-wano maginahang laruan, Tina. Kanang mga flat screen.
0: Oh, nabidara.
1: Diritso raman na og wifi.
0: Oh, sige.
1: Basta na yung wifi.
0: Okay, okay.
2: Kung niyagwa tayo wifi, asama na to i-connect sa emu lubot.
3: Huh?
2: Pataka ka malang punso. Flat screen ka pa diha. Flat screen pa ng imong ilong ay.
1: Okay, usaras personal ang mga ng emu, Greg.
0: Kining nanasun mo. Nasun mo na, be. Aron, adi mo mag-away. Sige, sige. Pabutang tag, wifi.
1: Oh, na, Romanda. Na, mamay-pay na lang ta.
2: Dili-pay-pay, wifi, bungi.
3: Huh?
0: Bida. Alisura niya ako mga ugangan. Ako mga nanay tatay. Hosto lagi mga na. Ugma, mabuta to atong kwarta. Mamalay tatay. Unya, palitan to mong TV with wifi. Unya, nabagay rip.

0: Pag-abot sa kwarta ng palitan, dahil na ako tao na kong ginikanan. Kunya di mong paigo akong kwarta ng dawat sa midyar na kubunos. Mga nagipunan lang ako sa ako tinigo para makapalit yung kogrip o ka ng smart TV. Kunya! Ah, ngigar tatay ah. Pinahambid pa taong tanaw TV oh. Ha? Napay-YouTube oh. Ha? Probida. Saan ka nagtanaw tatay? Tayo sa ibu tanaw.
1: Ay, si Sammy Street.
0: Hala, anong sa? Abida, kuyawan sa dimutrada, taya.
1: Eh, wak may lain dong. Nagita ko sa singan anak probinsyano. Waman.
0: Yunong na probinsyano, taya. Kipulaan ang mga tao.
1: Awan na sa probinsyano. Ay, kidot. Nasyudan na siya.
0: Kidot, yan yung mga taya.
1: Nagpakanindot unta, unapay karaoke na ko, kompleto na unta. Anam ko tayo wifi. Karaoke na yung kuha na.
0: Ay, kamulang ka tayo, palitan di ka na. Karaoke, palitan di ka.
1: Wow, salamat na. Salamat. Ang ako na imagine nga, kada hapon at laong Domingo, anhera matukos bahay. Aw, wak na. Magkanta-kanta ko sa karaoke. Unya samtang nakanta-kanta ko, mag-aray kong rin duha kabutilyang hata-hata.
0: Ay, nang hata-hata tayo kay Kuya Oge na. Hata-hataan ka na. Katong Peter Win. Ha? Lindot ha? Fighter Wine ba?
1: Ay, kusog,
0: Fighter 50. O di ba ka na puwa kabayo?
1: Kusog mamati na.
0: Ah, nakainom din ka na?
1: Ay, wak man.
0: Ano ikaw ang kusog mati ng puwa kabayo?
1: Ay, maumrayim nun pirming nanay ni mo. Unya inikahubog. Ako ba pinmig maigo sa patid? Pakukuhin ang patid.
0: Ba ba rin? Kidot ba yan eh? Sige tayo, lakas ako ah! Analipay kay taon ako mga ginikanan, taong gipalitan ako sila o grip o TV nga smart pag yun. O ingon man, patransan ako si tatay karaoke. O niya, nang lapay ang mga buwan.
2: Ga, ang samantag ka, huwag yun kayo, plano nga magpakasal na ako.
0: Galing mo registered pang yung taong ko. Pero sige lang, mabuto lang panahon na lang pakasal taga.
2: Kung dili pa ka makipakasal na ako, mas may tingali nga mag-ipon lang sa ta.
0: Ha?
2: Pasig na na kinakitang lain di ha mo, nang dili siya ka magpakasal na ako.
0: Ah, gani taong ko ay, pumida. O sam taong ko ay, yung umita po lain nga lang, magkit ka.
2: Kanya nga nung dili man kunin mo pakaslan, pi.
0: Huwag ko yung dikit ka pakaslan. Ah, basig karoon panahon na, o oh, mahimong pakaslan, tika. Pero kailangan ng tigong sa ta. Dahil na nang kasal tayo tayo kwarta.
2: Maugani, mag-ipon lang sa ta para ako na'y mutigong para sa itong pamilya. Nga, dili man ka. Sa ato pa, naagiting alilain no. Aw, ikaw, kwit. Di masag ko mamugos o dili ka.
0: Ay, still lang sa demo. Ayun.
2: Ayun pa.
0: Okay, gato. Yan yung akong klangga. Ay, sige. Pagkasal ta ka. Pero, dili sa pagkakaroon ha. Ang mag-ipon lang sa ta. Para makatigom ta, kung sa'yo maayo, pagkasal din ta.
2: Yes, okay? Gang, yes.

0: Ay, sige, pagkasal ta kan. Pero dili sa pagkakaroon, ha? Ang mag-iipon sa ta, para makatigom ta, kung sa'y maayo, pagkasal din ta.
1: Yes, okay? Gang, yes.

0: Dalama sa bioterofermal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Dalama sa bioterofermal capsules.

Isugod ni sila sa McDo as crew members. Kunya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew, unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dili sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: Wa ko'y naimo, pinangga lagi umhal kay nako ako hinihumag si daday. Nagpuyo, may peruwa may muipon sa ako ang nanay tatay. Unya?
1: Unsara ne, mag-ipon na mo ang imong uyab.
0: O oh, nay, gusto nagi taon siya mga minyo, may pakasal. Pero wala pa ko'y tingin ni igong taon, ako biyang ipamalit ang appliances ni Nisbay. Ni Nisbay, di ba?
1: Unya, aray mo mutipon.
0: O, oh, dili na eh. Mag-abang na sa mi. May lain mo ng among kapuyan, maglain mi.
1: Oo, oh, may masad mo una ba? Hinoo para doon na kay kuan privacy. O makabarog na ka sa kaugalingon mong tiil.
0: Tino na, anay. Sakto gina imuna o nanay.
2: Eh, gawas anak lagring. Mas dali silang makahimu og atong apo.
1: Ilang di ay pasoy. Tingog ka pag yuda.
2: Eh, kay maubad bitaw. Nagsabot ang midaan ana si Rane. Dili ba nag?
1: Sa'y nagsabot?
2: Dili ba nagsabot naman ta, ha?
1: Uy! Unsay inyong gisabutan lagi?
2: Ay nagsabot mi, kapaspasan nila ang paghimo sa atong apo.
1: Huh? Unsa? Kuya, wagod ninyo. O di ay magsabot-sabot na di ay magkamukamura. Unsa man, wala ko'y labot sa kongreso. Nga kamo na malay magsabot-sabot, magkamo na malay magsisyon.
2: Ay, sama ka niya lang, Gregoy.
1: Alam di ay, ikaw rabapunso. Marukoy, rabakay ka sa tanang marukoy. Tingaling imnanta ka ko sa kabutilyang kabayo, ha, nga po, ha. Straighto na ako. Huwag niya inagkahuman na piti ka na ako.
2: Eh, ayaw sa bana, dayoy. Ikaw, no, bayong linti. Nagyon kayo ka.
1: Ah, hilom niya.
0: Ay, sige na, ayaw. Sige. Mag-away ni nun mo aning kalaki, Aaron. Atunok ko na, ayaw.
1: Asaman mo mo po yo.

0: Ah, kini kang, okey ke ni bayar? Gang? Sana ni mo. Si kagang nga dangga dia.
1: Okey ni kang oi. Pilay abang ani.
0: 6K ray non. Ati buok mo sa bayad, 2 kwarto.
1: 2?
0: O nga, ang saban. Okey ni?
1: Okey ako kang.
0: Ah, sige, okey. Ako rin daw naan ha? Para kabalhin dito. Nakakita yung kubay nga mong kabangan. Kwarto rato siya. Na iyang gusto nga kami pamangduha. Pamangduha anak. Pero mas gusto siya nga tibok bay yun ang amo ang abangan. Kay way samok ba? Kay sa kwarto nga naidaghang nagabang si Pikas kwarto. Samukan ko. Unya, namalhin din mi. Ah, kumusta naman ka din eh?
1: Okay ra. Kay ako ramang isa.
0: Suri-suri lang gud.
1: Daddy, ko ganaan musuri kang umwa ka. Musuri lang ko kanang naaka. Kanang kitang duha ang magkuyog pa. Pero kung ako ragani, ayaw na lang uwi. Kapoy-kapoy lang ko.
0: Buryo ka din ni ikaw, Rosa?
1: Okay naman unta kung ako lang isa. Kung doon na lang unta tay TV, doon na tay rev, or stereo baroon.
0: Ano?
1: Pagpalit og TV gang B para dili ko laayan diri pa.
0: Matigaw sa kugang nga.
1: Dawi, di na kunin mo. Mulikit ko rin sa amo ba, awan niya.

0: Jesus, no, sab ka. Wapak ko tinigob taon ka. Ngaging na, biyat ikaw taon nga unya taong binyo. Ibang tigob pa ko, prado sa kika. Di, wapak ko rin tinigob taon.
1: Oh, grabe, kaduga na ni mo anong trabaho. Ah, wag ka na tigob di ay.
0: Uy, tigob ako, pero ako magigamay taon sa mua. Nipalit ko grip o gining TV taon ka smart. Unya, napay karaoke. Matunuhurot ako tinigob taon.
1: Imo da itong TV o graf sa inyong.
0: Ako, ako'y kapalitan to, ano man.
1: Maupo?
0: Uy! Apaghatang sa amo ang midyear bono, sa ako di gipalit og TV og rip. Og, ingon man, katong karaoking tatay na ako. Paigo ako midyear bono, sa mga ito, nagamit ako. Gipunan ako sa ako tinigong kamay.
1: Sa ato pa, imo ginitong mga butang to as inyo, kay ikaw may nagpalit.
0: Uy, wawag ito ka ako, kaya ako itong ginamit ako na. Ako itong tinigong ang kwarta. Nagigamit atong palit. Ako ginipalit ato taon.
1: Nakon mo una, kato na lang.
0: Sige, ito na lang.
1: Kato na lang TV o graph ni mo o ingon man karaoke. Imo mang kato.
0: Oo, lagi.
1: Kuha ato. Kato na lang dadadiri. Arito ibutang sa ato ah.
0: Oh.
1: Kato mo'y dadadiri. Imo mang kato. So, di ba may katungod ka nga mo kuha ato kay imo man to. Kuha ato. Dadadiri sa bay. Kita'y mo gamit ato.
0: Daday!

0: Lagi ke problem ada ke nak gadun ke minum nak ko em nani botil dia ho. Rubia tadi ketunggal do noi. Lagi problem ah.
1: Gamayar we berulisud.
0: Sudah belum ah basi ikat lah kui katabang na pre. Gambayar mo gana, ha?
1: Kuan mo, pre. Ako asawa ba?
0: Oh. Apa? Minyo na di ka?
1: Papa naman may magkasal, pero nahuog na asawa. Tipo oh, naman.
0: Dili pa kayo minyo.
1: Tapi yung minyo na kaya po na, pre. Porbida, kayo tipo naman, pre.
0: Nus aman.
1: Ang tipo na lagi, pre. Kayo tipo na ako. Si pungutahan na si balik.
0: Stila na, pre. Sura, splingon, pre. Eh. Naibiba nga nagsinaaray. Na nagani engagement ring. Nagkuha pa daan og mga bay. Pero resulta, bulag yapon.
1: Pre.
0: Mao na, pre. Mao nga. Bintras, wa pa ka makasal, pre. Isip-isip mo na. Ting-ting.
1: Lisura, mahal mo yun ako asawa ko, pre. Mahal ka yun ako.
0: Di ba lagi rin mo asawa? Ingon ka lang asawa, pre. Kung imo na siya. Ha? Kung kasado na mo.
1: Kasubagay mo.
0: Yeah.
1: O saan ni tawag na kuha na tao, pre? Kay gubay, man, pre. Kasal ni kuwang na mo. Nagpuyo na kun, pre. Magtiayo na, pre. Nautsa, buton na naon. Murar, pre. Magtiayo na kinitipo na, pre.
0: Ama na itawag niya. Imong kapuyo. O makasal na gani mo, di mo siyang asawa, di ba?
1: Ako na siyang sumisya. Hindi mo siya ko. Mauno!
0: So, unsa may problema ninyo, ha? Sultihin ko, pre.

prostate cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag baayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: sandal, ang super sandal.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni Hydrochloride plus Chlorhexidine the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult
7: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule Uro 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI dito.
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala.
11: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Zed Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko hospital yung dahil at nagugos ko ginhawa. Ang pasadoktor, lala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Salamat kay na atong Zed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
12: Living Testimonies.
15: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
16: Isip po sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa saway ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng ug royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip no nahuna ug sa lambingan. Busa atangin ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og gas ug product prices.
17: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
18: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangke og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisig yon, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagi ka usaban yun ang tanan. Paragis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
17: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila,

0: Un sa bagay ni problema, no? Pre, sultay ko, pre.
1: Ah, kwan, pre. Ako ang kapuyo ba? Ako lang yung kapuyo, kaya di mo magkabudawat, ha? Kapuyo, kaya di pa kamusan kami kasal, ha? Ang akong kapuyo, nangayo na akong TV.
0: TV?
1: Kailaay ko nung kayo, taong ikaw, siyar ko nung usama, bilhin, pero miss, bay. Unya, o pa matang kwarta, pre, kaya ito ako bonus na. Dawat ato ba? At major bonus ba? Mga ito, ipalit ako ato, refrigerator, TV, unya, napay karaw, kintatay. Kikaso, tulog ko tanan. Huwag ni kaigo akong bonus ato. Puno na ako sa akong tinigom. So, karoon, nahurot akong tinigom. Unya, nangalit man akong uyap, gusto mo siya, makikbinyor ko. May kigpakasal taon ako. Unya, o mga kwarta. Makasli! Wala kay kwarta, bida sa mga nurod akong ako gipamalit sa akong kong gingnan ako nga akong kapuyo nga magtigom sa taday kay upang mo kay kwarta. Mali, nahurot mo na akong pamalit atong akong major bonus taon. Nagasto mo ito na ako.
0: Naaram rin na unya.
1: Gusto mo siya nga karundayon taon, may. Ha? Karundayon. Naami, tebe. Kailaay ko na kayo nga magtipon mi si Arang Usas Bahay o niya wase kalingawan. Gusto niya naaray TV sa bahay taon.
0: Unya?
1: Ang problema na ko kay sa dihang nahibaw siya nga ako'y namalit na sa TV sa rape o katong karaoking tatay. Gusto mo niya ipakuha ang dadun dito sa mga ipuyan. Sugod ka na nanay tatay na ko, pre.
0: Pre, kanang bahay na, no? Ako matambag ni mo, no?
1: Ah.
0: Imo mingyod na. Wa may makalalis na pre. Kay imo man kwarta ang gipamalit na.
1: Ako ba taw?
0: Pero di taw na conjugal property ninyo eh. Kay wa pa lagi taw mo makasal ha? Gipalit na nimo uli taw pa ka.
1: Ah, ilang sabi pe bro. Pero ako mo ay namalit taw na. Ato ako mo tong kwarta. Di tingali kabuot na di tatay ko kwarta taw di ba?
0: Oh, di kabuot pero may ubusan nimo tatay ko na nimo pre. Nga, gusto ka? Nga may ubos mong nanay tatay ni mo? Ha? Ha?
1: Ay, no, babib.
0: Nga, mao na di, pre. Ha? Mao nga, kung ako pa ikaw.
1: Ah, paita niya, noy!
0: Saan ginom?
1: Di, ako magkabutang.
0: Nga, mao ang ginom ni mo. Pasabta ang imong kapuyo, pre. Nga, ingaw nga, para ilam guto ang imong gipamalit. Para sa imong ginikanan. Kaya ulito ako pa man ganto, pre. Ha, pagkapalit mo ato, pasabtag maayo. O di ka ni magkasabot ni mong kapuyo, pre. Doon na na'y something.
1: Something? Karakatas, Beatles. Something in the way she moves.
0: Di, nindot mo na, pre. Nindot na. Kanay mong asawa, di. Nindot. Doon ay something na daot sa utok ng imong asawa, pre. Asawa, asawa!
1: Pre!

0: dungoy. Imo man tong kwarta ang gipalit ato, sa ato pa. Doon na kay katungoy. Mo ay kong balibari, kuha atong TV o ang ref. Tingoy man katong karaoke. Ibutang din sa atong panimay. Kung di mo buhaton, di mo dat undiri, ayaw pag dahong upaulit pa ko din sa ato do.
1: Daday!
2: Mao ni ako problema, pusigihon ko sa akong asawa-asawa, taon nga makuha, taon TV o grip, o ingon man katong karaoke. Saan man ako ati pres? Ah, ang saban? Di ka ko mapatiya taon sa kong tatay ni Kalakiya o kulataon kong nanay, may norbatog ka ng puwang kabayo, kusukit patit. Ang saban? Bam, ang saban? Usay buhaton ako anig, bam, eh, paliyog, tabagi ko ninyo, eh. Ang saban kung kamoy pasultihon, rani. Bam! Good morning, Budi Abang!
3: Good morning, good morning! Good morning, sa barangay Tubo, Tulido! Nanting Lasko!
2: Good morning!
3: Jusilin Alido!
2: Okay, good morning!
3: Sa barangay Tano, sa barangay Tubo!
2: Ni Dudong Nanay! Kumusta ka niya, Dudong Nanay?
3: O si Carlos Cabardo, di ay, sa Tubo, Japon!
2: Pangamusta tato, sa tanan na to, mga kaigsunan, labi na gito sa ato, mga tsuod nga pari! Father Josue Kaduda, Father Tommy Ogpo, Father Dondon Marok, si Father Ray Umamalin, o si Father Darwin Gitgano, Father sa ato ang bagong mga amigong mga pari, Father Aji Panya, o Father, si Father Rene, o si Father Rumi. Kumusta ka niya? Kamunta na niya sa Lubo. Kumusta munta na niya? Labi na giyon sa ato ang mga suod ng mga pare. Diri sa Punta Princesa. Ang ato ang kura paruko si Father June Parajang, Father Randis Figurasyon, o Father Father Andy Satura. Kumusta ba niya tanan sa ato ang mga suod ng pare? At si James Father Lucas Inok, nga kanunay mamati giyon na to dito sa
4: Alliance?
2: Alliance of Two Hearts diha sa May Banawa.
4: Yanapay ko suka yung maminaw na to, Kuya Alan.
2: Tinsaman.
4: Team of pastors sa Talamban, Reverend Father Dundun Cedillo. Thank you kayo, Father.
2: Nakamag-lector niya.
4: O, naa. Unya, sa mga mama ko, yan lang, pasalamat na kay taas ang energy sa mga bata tungkol kay niinom sila Don Pepe.
2: Labi na yun ni Silvia, Silvia Yayoy Bagyo.
4: Wilma.
2: Wilma.
4: Wilma Yayoy Bagyo sa Olango. Naga guys, salamat Ate Wilma. Unya, Kuya Alan, mas happy si Ate Wilma kay niinom siya Don Pepe Dark
2: Don
4: Chocolate.
2: Pepe.
4: Unya, niyagong-ugong sa Dayamon Yema OBM Special. Unya, kamu palit mo ha Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
2: Mauna mga bata, Paulitos Macaroni Crunch, Tasty Fish Cracker. Mauna itong baudong bang. Noon kung maasa tamo suri-suri kauban sa itong mga barkada, mga amiga, mga bata, po niya, Paulitos Macaroni Crunch, Tasty Fish Cracker. Niya, ugom-ugom saan mo ugobi yung mga espesyal, og Diamond yung mga espesyal, og padung mo sa eskwilhan. Inong yung tao doon, Pepe Tablia. Kay mauna ay makapakondisyon na to, paning tunta, na ata sa ato ang klase. Di ka magduka, sumasod yun sa atong utok, ang klase sa atong maestra, kung makainom ta sa ato ang Don Pepe Tablia. Ako mga po, ako nagipainom, og Don Pepe Tablia padung sa eskwilhan. Okay, thank you kayo, salamat kayo. Ng mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap. Salamat kayo. Ang ila pong ipang-inuman eh. Ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang set panyawan ko Pemex. Nga mutabang sa atong pagtrabaho, panington ta mahuman ang atong trabaho kung makainom ta sa ato ang set panyawan ko Pemex. Labi na yun. Sa ato ang mga tao ni Kuya ni Pepito Dudong GR Pepito o ni Ma'am Shin sa Brumis Spirits nga ang ilahang ipainom. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Sa opisina ni Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kanki, Ma'am Casimir Araraw, Talister Dahan o Consul Francis Paris de Ciudad Sugbo. Ang ilang ipagamit po sa ilang mga tao sa opisina ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban para mahuman ang ilang mga trabaho sa mga importante kay trabahoon sa opisina para dili magduka, way kapoy mahuman human ang trabaho, pinaagi sa atong pag-inom sa ato ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Okay, Ate Pres?
5: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ro, nag-said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen,

0: capsule. Ini pariu tu ni mo mau gapun. Usa gapun ke kapsula sa set pa ni awan o bal kapsul imang imnun una kamu kaun sa imang pariu tu. Mau sa sa imo nyam pagpani hapun inum na pudaan gusa ka kapsula sa set pa ni awan o bal kapsul. Ug alang na to na problema ning kidi og UTI ayaw na magkahadlok. Tungod kay dunan na makatambal ana. Kana mo ang kugon herbal capsule. Kun grabe ang imong kidiog UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usana lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney og UTI kugon herbal capsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
1: O sa tanan po na itong mga kaisunan, thank you kayo, Tepri, sa tanan itong mga kaisunan nga bigamit sa itong number one nga plan. Salamat kayo, tanan, sa pagpabiling number one, overall number one sa niya ito ang said limit. Well, thank you kayo ninyo, tanan, ha. Maulit tinuon niyo, huwag tayo sa itong panuhot, pamahol, panikita kaluwasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay, pagyuntan sa digi, dapi-dapi nga magsakit, dysmenorrhea sa kababayanan, arthritis, rheuma, ban pang panakit sa kalawasan. Atur na nga plasan sa tuang said limit to well, pero sabuta ang naragyuta palit sa butika sa said limit to well, di ba, Dwight?
2: Tinoon na, sa butika kita makapalit, pero naagi Facebook page ang said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilang lang itay pang Panyawan Herbal niya makita tanang produkto dito sa said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. O sa mga tao nga, nag-use ka bukina na puyo, yawa si kasakyan ng motor, pwede rin yun maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang, kay hatun pa sinyo, habam!
3: Good morning! Kani mo niya, Consel Lorraine Barrera sa Tanawan Roslob, Cebu, Consel Lode Lagare, kung nasab niya ABC President Tima Berungan. Salamat kayo sa inyong pag-aunsing ani, katong pagpagamit ako sa ambulansya, katong nag-recording tadiri guliat. Maglisur ko paglakaw, salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo, Captain Ma! Thank you kayo!
3: Thank
1: you, sab ni driver ni mo!
3: Ha?
1: Ito drive niyo.
3: Oh, si Narding. Thank you kayo. Narding, salamat kayo. Magbigitan tayo tayo tayo sa patros na down. May kuko kay mga pinadaan sa sila. Delete na mo lang sa mga pisbay. Salamat kayo. Thank you sa Reverend Father Red Rosales sa Colonia Tuburan o Reverend Rendren Sinining diyan sa Asturias kay Mato Panlangulyat o si Reverend Alan Archie Botsing diri sa Vicente Parish ang Bagdos kay
1: Padre Darwin Gitgano di ba?
3: Oh, kay kuan ka nang nag-pray sila sa kamayo ko itong surgery sa akong BTA. Salamat kayo. Ayaw ko makalimut ha ito ang mga staff ni Halabay na sa mga choir members altar boys sa yung mga ligo gamit ang said celebrity cuticle so pibuligulto tayo ng papaya extract. Ingon man aduna sa kini mga sangkap nga magpawilin kayang batanon younger looking cutis artista cutis porcelana said celebrity Cotic Beauty Soap with Natural Moisturizer para dilisad mag-dry ang atong skin. At yun ay mga itong pugis-pugis up di ka nimo masabot ng mong kahimtang si mong naong murag na sunog murag doon ay itong blackheads, whiteheads sa Celebrity Cotic Beauty Soap mauta na sa butika para original ng atong mapalit. Makita mong nga-display diha mga katong na mga element oil katong mga capsules ipauta na kapilasar pit ang Celebrity Cotic Beauty Soap tanawa lang ang label ha sa marketing. Thank you.
1: Okay, sa tanong mo na itong mga kaisungan, kita na sa'yo kita kakinin toksin. Mauling grabe mo patay na ito. Kakinin toksin. Mauling mo daot sa itong blood cells. Cover up ito sa itong blood cells. May daot ito nini. Unya nga itong cover up ito sa itong blood cells. Sa itong blood cells, importante man na kay maunay tigatod sa oxygen, nutrients, yung tubig sa tuang kalawasan. Importante kaya na kung madaot na siya mistake mula po ito dugo, mauna makasakita na mga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sistuguban pa na itong balatian. Mauna kinanglan yun na flush out ito ang mga toksin. Nga nipundo sa itong kalawasan pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule kay usak kinika natural nga detox plan natural nga remedy tigwangtang sa balatian puno sa nutrients gamay pagkapalig-on sa atong vital organs ang atong pag-inom usak ka kapsula mura lang maintenance ato usak ka oras sa di pa kamukaon pero duna na kay balatian katulog yung kainom buntag unto hapon usak ka oras sa di pa kamukaon imna na itong walong nga ito sa dusi kawasong tubig matagadlaw busa kung

0: ang mawagdag kan mga tuksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa balatian. O garon ligon kanun ay ang atong vital organs inom yung dam, mata, gadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flush out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
1: Okay, ang sender ato karong adlaw.
0: Si Dudong Rani, Ate Press.
1: Rani.
0: Problema gidi sa ni Ate Press kay ano mama man? Gusto na kay nga makakita apo karon nagkita siya sawa nya kaniliging iyang mama para igon pa kayo nga laay kuno kayo ang kuan gipalitan niya ang mga appliances Ate Press TV palitan niya rep nya palitan pa niya karaoke ang tatay. Karon nakakita siya babay nga iyahang gusto nga pakasan gitipon-tipon sa niyao niya ningon babay la ay adridungoy ako raw sa paliti kung kuanong niya karon nahurot man yung kwarta Ate Press kay gipalit man niya sa iyang papagmama mauto nga nihangyon lang sa siya unya landay kay kuan siya sa saon nga di ko kapalit ron kay nakapalit pa magugko sa iyo ako ang tatay nga mauna appliances dito ano siya imuha dito ang katunalan dadato diri. Dadato diri sa ato ang gipuhian kay may lang to manakoy kalingawan ang problema niya di ba kuno masuko yung mama ang papa taon nga kanang iya harbang mama makainom kunog kanang red horse or red horse kanang RH sus kusog ko ni mamate dati preso saon naman lang niya
2: paro man
1: problema siya di maayo uy
0: kanisang
1: mahiubos gitaw yung papa mama
0: lima kay ang sulti sa lima ka babae dili daw dili kwartay so sa ato pa doon na kay katungod anak mao na nga mao na akong ayaw kong balibari kuha itong TV o grip ingong magkatong karaoke o ibutang to diri sa itong panimay kung dili ito ni budado diri ayaw pagdahon mga bupauli pa kung diri sa ato ningong tao
1: nai buwag din ako eh
0: kuha na kung sa'y pangana na Ate Press kanang
2: buwag seminar
0: dili ka na bang gold digger ba no maro ba no na Ate Press kanang materialistic.
3: Materialistic. Hindi pa man nila na conjugal property kaya wala pa man nakasal.
1: Dili, uy. Dili, ulit ako pa man. Ulit ako pa man si ato papalit.
3: Ato, please, kumunta na ko ni Mote, please. Kami magsundaghan me. Unya, pananglitan, mingin mo ito kumamay ni Kapista, o ikaw, Pedro, ikipalit sa kanang kasakong harina para turta. Ikaw, kuan, ikipalit sa mga itlog. Ikaw, Bernardino, ikay sa mga kurtina, mga plato, yung ano?
2: Ikay ugas.
3: Inikamin nyo kuno ato, wala kuno may power nga muda Ate Press, kay puro pa man may ulitaw daga pagpalit. Alarod ko nito sa ginikanan ni Belen.
1: Oh, depende. Depende. Kung ihatag sa mong ginikanan, may mong mama dadala rin doon, kung man ka na, okay ra. Pero dili, di ka makapugos.
3: Kanaman ko yung uban, mingon nga, uy, kanang bayan, nakatampo, may ko nagsikuan.
1: Ay, wow, eh.
3: Nakatampo, may ko kanyintos diha.
1: Dili, eh.
0: Grabe, uliyan kasi mong kanyintos.
3: Mauma?
2: Patubuan mong kanyintos, kapilan mong katuwi.
0: Oo, maninguhan lang kayo. Panalitan na ti Pres, maminyo kang lain. Paninguhan na lang. Ay, pagsali ka ng kay kabilin, diya, tanan. Kay ka na, bisa kung saan na ti Pres, wag yun, madani mo diya. Wag yun. Kay naabitay ko nung dato at ti Pres, nga namatay niya. Dato kay siya, purti niya paninguhan nga madato siya, dagan siya yung kwarta, pagatubang niya sa Ginoo. Siya, asa mo yung kwarta? Asa man imong hangkabtangan? Asa imong bahay nga dagko kayo? Ang imong mga building nga dagko kayo, asa man? Lingi-lingi siya, wa kay nada. Anya, karon higayon na asa padong imong kalag. Ngayon na siya Ginoo. Asa padong imong kalag. So, dili na ka maghando man na. Uy, ayaw na paghando man ng mga kuan, di ha? Kay mag-unsa ko no, maabitaw na gingon ni Consul Francis Paris nga, mag-unsa ang imuhang bahandi kung malaglag imong, maangkon ng kalibutan ba? Unsa na?
3: Angkon tibong kalibutan, malaglag imong kalag.
0: Maon na di ha? Ay na lang, uy, naunsa. Kadi sa bayan na dong, arani, biyay na dong.
1: Biyay na, di na maayo.
0: Di maayo ni dong.
2: Imo pag yung inahan mo, yung barguhan mo.
1: Di na maayo, batasan ha.
0: Ang imuhay nung gigikanan nga, dito ka, gipakatao, gida ka, siyam kabuhan, siyang tiyan, kwaan na ni mo.
3: Uban pati nga lang, kwaan ka na pang sa unong gulit, may ngayon lang,
0: ayaw, ayaw, ayaw, may nalagan nila, maniguha lang kita, palit na tanong, mangutang tanong.
3: Ay, kutas matiguang.
1: Mauna.
3: Yawat nalang kalingawan nila.
0: Oh, right. Pwede mo na.
3: Kung sa anay, ug kawat sa mga kawatan. May pong. Samtang, mauna isulti sa panalitang makaglalas sa imong babae, Sir Rani. Muna isulti. Pero kung aray po ko sa 28, Matthew 28 verse 18, may duol si Jesus, umingon kanila, gihatag ka na ako, makatigwangan,

0: Wah, nama no ni ya, emang rigid bin mudi hau eh.
1: Sige na ba, mo?
0: Ay, natapad ng mga baril. Kadiyot lang. Imbis, yung sabto na mga edaran at press, yan ang mga nung gikwaan o...
2: Kwaan makalipay noon.
0: Kwaan o kabuot. Kasi may magbuot eh noon. Matot pa sa kwaan. Matot pa. Arong kung way gubot, matot pa sa amigo na kumpare nga. Kini ko ng mga investment ingon ani at press. Pwede mo ko noon eh. Pero gusto nyo ka nga malinaw ang

0: Sige na, Bam.
1: Uy. Natapan ng mga baril. Kadiyotang. Imbis, yung sabto na mga edaran at depres, yan ang mga nung gikwaan o...
2: Kwaan magkalipay noon.
1: Kwaan o kabuot. Kasi may magbuot eh noon. Matot pa sa kwaan. Matot pa. Arong kunway gubot. Matot pa sa amigo na kumpare nga. Kini ko ng mga investment ingon ani Ate Press. Pwede mo ko noon eh, pero gusto nyo ka nga malinaw ang imo.
3: Iho ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
5: Bitaw, tinuod mo na.
4: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
5: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
6: Mabinaw ako! Ayaw na pagdagan! Jo!
5: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
6: Jo! Maluhoy ka! Jo! Jo! Ow! Oh. Ah!
5: Mateo! Scammer?
7: Oh. Manay akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
5: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
7: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
8: Bisan ako?
7: Oh. Oh. Lola?
9: Lulas boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naakitag ipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Sa adlaw-adlaw nato ka paginom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom.
13: Halos tanan na akong silingan PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check-up na ako, nag-100 na lang.
12: DTX 500! Mabali ang mga butika.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko ka

0: Antay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action man sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
1: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gili sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.

0: Yeah, sorry. Oh, sige, linguda.
1: Okay, sir. Wala, uy. Kakusog sa kong kulpa. Dili ka ni siya makadungog. Kusog man kayo ni.
0: Okay, raka? So, ayun ko na. Kana. Kana ang i-press.
1: Saan ni, sir?
0: Kana. F2.
1: F2?
0: Basahan. Narao. F2.
1: Ah.
0: Sige. I-press. See? Then, i-move ang mouse.
1: Kalma lang.
0: Tanawa ang arrow. Pantay. Kakita ka sa arrow?
1: Oo.
0: Okay. I-guide sa nako ang imong kamot, ha? Around doon na kay idea. Relax lang. Ay, paghiya ang imong kamot. Ako rin mo guide.

0: Ah, okay. Kato lang una. Umanasan.
1: Sige, sir. O, salamat.
0: Oh, dadaanin yung laptop. Imo man eh. Practice silang sa din. Experimento eh.
1: Ay, di lang ko, sir. Eh. Makaguba niya ko.
0: Di mo na maguba. Gawas kung imo ng ilang ba? Or, unsa ba? Pero kung hinahinayan to di mag-apply, akong itudlo ni mo, okay na gina. Ang importante lang nga, mo-follow kang instruction o kamao ka mubasa.
1: Sige, sir.
0: Hinay na.
1: Mo gawas na ko, sir.
0: Akaray, sir.
1: Ay, salamat. Murag yung kugilantan kanina.

0: Dili lang ko, sir. Makagubao niya ako.
1: Luya eh. Karon pag ito ang makakupot og laptop. Pero, ako gong na-prove karon. Nadili siya tinuod ka itong boy. Okay. I-guide sa na ko imong kamot ha. Aron, doon na kay idea.
2: Manong di man mawasa kung nauna ang iyang pagkupot sa kong kamot. Paragihan sa paggamit sa mouse. Huwag ang yanto kanya may sakit sa kong likod. Samtang nabuhat ini. Huwag ang pagsakit sa iyang suwang sa kong buhok. Kanong dili man ni matangtang sa kong nauna. Huwag ganong gusto pa man kayo ang akong kulpa. Gawa pa mawagtang hantod karan.
1: Relax lang. Ayaw paghahiyay mong kamot. Ako rin bahala.
2: Hala. Naunsa man ko. Ngano man ko.

0: Hah? Imo na gibuhat?
1: Angay lang, bro. Diba? Alangan ako sa padiritsog trabaho dito nga way nahibawaan bisan basic sa computer.
0: Pero ikaw ginamunay? Huwag kagin mag-hire o tutor?
1: Well, ako sang gita sa akong kagalingon kung pwede ako pwede ba ako mag-tutor.
0: Oh, wow, ha?
1: Ngano? Dautan ba dahi ang akong gibuhat?
0: Oh, di man. Nganong dautan man. Pero di lang kiko makatuo ba nga imuning mabuhat. Kining effort ba nga imong gibuhat karon? It's just unbelievable.
1: Unsa may naka unbelievable ana, bro?
0: Knowing you, bro. Knowing you. Tingali.
1: Imo na sad nang gitagaan og meaning ang akong gibuhat, ha? Bro, ako ra ning gibuhat for myself na nasad. Hey, bro, mo backfire ra maghihapon ni nako kung magkasayop-sayop sa iyang trabaho si Joe.
0: Finally, nagkalitong ka lagi siya pangahan sa dakong kasayon.
1: Oh.
2: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bell Mariano.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
7: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May na lang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imo kausog with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Rest Time Panuhot.
16: Rest Time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
17: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
19: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
18: Let's do this!
20: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Finally!
1: Balik na sa matrabaho, bro. Sa muka naman.
0: Ay, sa kukingin ligod. Excited asad ko sa pagtrabaho niya ni Joe. Isip imong sekretary. So, unsa may sunod imong plano?
1: Oh, syempre. Pareporto na siya kung kaya na niya.
0: And how about her looks?
1: Oh.
0: Awi noon, pwede raman ang lalaki nga sekretary. Hmm? Di ba? Tingali, mas okay siguro magpulo lang siya. Pulo og slacks.
1: Di sana na to problema. Lako na kay mag-review pa ko sa mga proposals.
0: Ayay, hinginlan mo dahil ta.
1: Ikaw na. Chupi, chupi!

0: Pagdali gyud og katon sa mga gitudlo ni Mateo nimo aron nga makasugod ka na dayon sa trabaho.
1: Mingawon na unya ko ni mula.
0: Oh, nga duman. Nga magkita na manggihapon ta ini kagabi eh, kay usara man ni atong gipuy-an.
1: Pero kining kinabuhis merkado la. Mingawon magyukuin ni gud.
0: Hay so, sa sinugdanan ra na oy.
1: Basta la oy. Mingawon gyud ko nimo. Kay lako na manggani ko karon pa lang.
0: Hay so, kadlama ba sa diay ni mo joy.
2: Mm. Hi, Lola!
0: Oy.
2: Papalita ko og mangga, Lola. At bilang kilo?
0: Tag 500 kay ikaw man.
2: Ha?
0: Bila magka kilo imo, duha? Oh, 1,000. O kung tulo, 1,500.
2: Joker mo sa diay ka lalaoy?
0: Na, di dyan noon ko joker, day. Terror noon.
2: Cute, di diay ka lalaoy.
0: Niswa. Yay, naibawon ako. Nga dili ang akong prutas mo'y imong toyo. Ako. Ako'y imong toyo.
2: Bride, di kayo ka lalaoy. Liwatis mo tayo ni mo.
0: Pero kung nun sa may imong toyo nako, no ang akong tubag.
2: Makikamiga raman ko ni mo, Lola.
0: No!
2: Mag-sorry raman ko ni mo.
0: No!
2: Pasensyahin na lang ko, Lola. Promise, good girl na ko sukat karon.
0: No!
2: Pakiyawan din ako tanan imong tinda, Lola.
0: Yes!
1: Yes. Wa, mang kay klaro lah.

0: Lawgawa lagay aning lola, sir. Huwag kayo baruganan.
1: Ay, sige na lang yun. Kay, iya, magigiti noon. Gipakyaw man ang atong tinda.
2: First time nga, nakakasipin yung kitaw.
1: Matiyo?
2: Lola? Onsa itong gisulti ni mo?
1: Wala ay kakadungog.
2: Ha? Yeah, nakadungog. About ni Jessa? May ato na sa demo?
1: Oo, lagi. Huwag iya, gipakyaw ng tanan akong tinda.
2: Lagi. Gipakyaw.
1: Uy, naunsa man ka. Mura magag nagtama.
0: Grabe sa di mo la, uy. Tama.
2: Nagkatawa sa siya.
1: Uy, Matiyo! Uy, Matiyo!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ECS!
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
19: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
20: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday.
19: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
19: Heavy duty linis bawat pahit.
21: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
22: ACS.
23: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
24: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
25: Hello, Washy!
26: Hello, Mommy!
25: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
26: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
25: Mula noon hanggang ngayon!
27: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
28: Ahoy! Kidney care time!
29: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butik.
1: ka.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagin! Haba! Lola ka na ang gwata sa banggo! Patali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Ilang yan ang mga anak! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
6: Down the mascara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Akoy, nabugahan ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
14: Bisan kapoy na,
13: kaya huntanan.
14: May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
16: Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
7: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. Oh,

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Tanaw na to, og dili ba siya atakihon? Gunubon ko ang iyang mga negosyo. Putlon ko ang tinugdan sa iyang sabi. Magbasol ka, Don Rafael. Nga nung nakaanak ka, og sama na ko.
2: Okay.
1: Si bisang kinsang mo babag patya.
3: Oh, kagibot.

0: Marga, asa ka man?
1: Morir ako sa atong mga tanom. Mutan ako sa atong mga orchids nga namuwak.
0: Okay. Isa hayaw pagawas ang compound, ha? Kay tingalikid na pun ka na usab.
1: Dili, darling. Dihar ako sa atong mga tanom.
0: Okay, padayon lang, darling Marga.

0: me smarka.
1: Uy, ang ayan kayong kanahan siyang short ay.
0: Nindot kayo, Glegs.
1: Ay, pero diyong mga kandila gagituan. Kanino itong format siyang lawas, no? Parehas me. Out sa bahay.
0: Nasa. Nasa na mga tanom.
1: Nakunit siyang cellphone?
0: Murag doon ay kaka-istorya.
1: Di patingali, Senyor Rafael. Tungkol kay, nagkita man ako, nga waman magkunit Senyor Rafael siyang cellphone.
0: Kinsa kayang kaka-istorya na?

0: maniguro lang gid ko. Kamo ba ang itulis umipatay sa driver? O gisunog pang ang taxi?
1: Yes! Mauni mo ka!
0: Oh, Federico!
1: Auna ni, ang akong giingon, kang Daddy Rafael. Gabasula niya ang iyang pagtraidor. Din, nakigunsabo siya sa usang katao nga nagsunob og maskara. Ubo'y nipusil patay sa akong mga sakop.
0: Oh, Federico!
1: Sinugdanan pa lang eh. Pakurugo na ko si Dali. Palabana o niya ang iyang kabin. Ganang iyang kasangga. Ang taong nagmaskara.
0: Federico!
1: O sa ribalita ni Abel? O sa man? Hmm? Nara magpuyo si Abel sa mansyon?
0: Wa, Federico.
1: Siwa? Oh, gusto niya. Ngayang papuyoon ang iyong anak na si Abel. O, paday?
0: Nawagtang iyong interes sa pagkuha kang Abel.
1: Oh, really? O, sumainom na?
0: Nabugnaw si Rafael. Dali na siya makuha kang Abel. Tungod kay... wa kini makatabang niya.
1: Aha? Unsang tabang ang iyong dipangayo?
0: Nangayo siyang tabang ni Abel sa dihang gikidnap ko. Pero, way na himo si Abel. Gipasagdan lang siya.
1: Oh, wow ba? Mirisi! Mirisi! So, salaan kita na niya. Nasulta na niya. Nga way kapuslanan ang iyang pag-ila kang Abel. Nga iyang anak.
0: Dili na siya interesado. Kaya ngayong mga anak, way kapuslanan.
1: Aha? So ito pa? Apil ko?
0: Apil ka?
1: Sige. Wa bagay kapuslanan ko. Tanaw na to. Kakita siya og milagro gikan siyang anak na way kapuslanan. Huh? O karong taod-taod, tunay laing mo po to.
0: Onsa, Federico?
1: Pabuta! Mahibaho ka na!
0: Sultihi ko! Onsa ka na?

0: Serious ang ilang panagsulti.
1: Tigiri ko itong ani ko.
0: What? Wait, siyempre tayo ko din ang iyong kasulti.
1: Okay, sige. Bantay ha. Masimbi makikuman ka lang babae ha.
0: Ano? O say nga?
1: Mahibaw gani ko na doon na kila yung babae. Pati yung tagita.
0: Yaks! Huwag babae! Mahibalo!

0: o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: This newscast is brought to you by United Home CTAB, abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuan ang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Mama mia, here I go again.
11: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
12: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
13: May buhay sa makabuhay.
14: Kailangan ko mag-withdraw.
15: Himala, may BPI dito.
14: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
15: Isang himala.
16: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
17: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
18: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
17: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
18: Dili po, doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
17: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
18: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
19: Traffic! Kung mabiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
7: Mauka na, correct. May ilas yun sila si Marka o Federico. Ikaw di Federico ka, ha? Nagwat-wat ko ni mo, doon Marka karon ka. Kay nagsilos man. Nagsilos na ko. Giuntoy lang dahil si Don Rafael. Yooks! Animal, nasagiran ako ang... nasagiran ako ang...
2: Pinsa na!
7: Ala, nakabantay siya.
2: Kinsa na?
7: Meow.
2: Meow. Oh, iring? May iring? Kuyawan ako.
4: Amin akong doon itaw nga namin sa among parisulti ni Federico. Kinahalan nila akong makumbinser si Rafael. Ngayahatag na lang niya ang gipangayo ni Federico. Oon sa kakadunggi iwan ni Federico nga? Doon nila imabot po? Oon sa mga ipasabot niya ato?

0: Ты подать ее, мой кабан! Ты подать! Ang sunod nga bala, anha mutugpas yung mga lawas, ha? Kung di ninyo ihatag yung mga lahas, o kwarta, pagdali!
1: Ano yung mga
0: lago? Oh, good job!

0: Uy, nga may daghang nagtapok ng mga tao. Una ay patrol car sa polis. Nasa Osaka Convenience Store. Magsusi ko.
1: Pati-patay.
0: Noong, unsa ni tabo, Noong?
2: Gitulis sa maong tindahan.
0: Mao ba?
2: Gitulis ang tunay kipusil hanggang patay yun.
0: Unsa? Asa na mga tulisan?
2: Nagasibat na do.
0: Wagi nagkasanta?
2: Kaysa may musanta ng mga armado man itong mga tulisan. Pilapil ka ka, matay ka.
0: Okay. Salamat nung. Kung naisa ka na nang mabuti. Ganun na daw. Si Don Rafael. Agiya ka nang sakinan.

0: Ja,
1: so, bei Bataille de Guadagnol.
0: Ornibal.
1: Ja, Tolis.
0: Mga Ornibal.
1: Dako-dako ang katitan nga daan yor kay ang kuan kining kita kagahapon wa man ma-deposit. Dada, patay pa yun ang atong guard.
0: Buset! Nakaila ba ka mo?
1: Wagin na rin, wagin. Barong-barong kayong mga dagway.
0: Kumaan sa kong taxi. Ang akong sa convenience store ang itulis. Ipatay pa nga kong guard.
2: Sir, ikaw rin ang tagyan nining maong tinahan?
0: Ako. Ano?
2: Nangunta na lang ko, sir.
0: Kaduha na kita nga nag-abot. Katong gitulis ang taxi o gisunog. Napatay gihapon. O karun, gitulis ang akong convenience.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: pa ganita magkita? Ako na sab?
1: Ay, baka ko na...
0: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
1: Siyempre. Kay estudyante man tika.
0: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
1: Dili. Klaro, ana.
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
1: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
0: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: nagkabuang siyang lihok si Clover. Mituusab siya sa gisugo ni nanay, si Disney. Pero kung wapalang unta maabot si Clover kaganina dito sa ila ni Ma'am Denise, gisulti ko na unta ni Ma'am ang ako pagbati nga niya. Mamahala na lang yung ko. Kung dili man niya dawato ng akong pagbati, at least kasulti ko stinood. Samtang nakahimo pa ko. Ay, nga ano bang ingo naman hinuunin ng akong kibati, eh? Birthday na ko, Uma. Pero nga ano, lahi man ng akong kibati. Mura bang hawang og ingon sa dili ko na siya makita pag-usab. Ano pala? Ay. Huna-huna rin na ako ang kabalakang ating halid. Mausap ang yun na ni Ma'am Denise. O, dili mo ba na mo? O, Piruhin ako kung tak na dili. Kaya misa naman siya. Ay, Ma'am. Ma'am, in love ako kanimo. Mahal, kanining dughan ko. Wow, legs, Ma'am. Kung magsulat kas blackboard, sexy katanaon ang imo sampur. katumong sa nikantahada. Igo kayo, haom kayo para ni Ma'am. Kay tinuod yun niya, dili ko makakonsentrate sa klase kung si Ma'am Denise na ang nasa tubangan. Kay magtanaw man tuod ko niya nga nag-discuss pero naglupad po lang akong huna-huna. Nangandoy nga unta. Maako siya. Oh my God! Unsa kining gipati ko. I love my teacher, yes I do. Dughan ko daw mo buto. Wa ko'y homework, wa ko'y listen. Nga kong gihuna-huna kang teacher ko nga matahum. Oh my God!
1: Pagdali, kadagan ka para ba kayo buhato nun? Asa ka man, ganong may paingon ka man diha, ha?
2: Munag nakadungo kumikang ka si Piolo, nay. Kadil ka sanay, ha?
1: Dili mahimo. Magsige lang ang undang-undang trabaho. Mauman ang musapot mo kadugay nga mahuman sa inyong buhat kay mga linga kay mong mga batanon karon. Lakaw na!
2: Ha? Asa man?
1: Sa imong buhat! Lakaw na og buhata na ang imong mga lihukonon. Hinomdomi nga nagdagan ang oras, Clover, ha? Tarisaup ng adlaw.
2: Oo, nay. Nanilig na ko. Balik tayo, ha?
1: Hunong nga ka na.
2: Ha? Nga naman. O pagani mong itnit?
1: Maumanggani nga hunongin na. Lakaw sa kusina o pagtakang uglong agan. Aron samtang nagtakang ka, maglimpyo ka usab. Makadaginot ka sa oras. Kay may 20 minutos ka na lang ang nahibilin.
2: Ha? Layo pa mang kung alas 5 good.
1: Alas 5:45 musaw pang adlaw karon matod pas balita ka ganina. Bote pa siya, bot. Dili ka gede ay makapamana sa akong apo.
2: Maglungat ako.
1: Pastilan. Makabogo, gede ay ang gugma.

gutom ta. Kada aja mau unta kong matu, grab bro. Ba muka mo gitu ka gutom eh. Wa mo sa dito ko mga kaon galina kay. Nabisi ko sa lubong ni Lolo. Nabisi kong pakita sa mga tao nga naguol ko mong wa ko'y ganang mukaon. Mabango na lang ko eh. Unsa kahit dali rang maluto rin sa kusina, no? Basin, ah basin. Basin doon ay dilata rito. Kadto na lang. Oh, uy! Unsam to! Oh, uy! Unsam to? May kagil-kil din sa kusina. Uy! Warma. Warma sinatandog din eh. Ay, base ng ireng na tingali sa silingan, miso na sabihin eh. Bisiba sa dayon kay, huwag man makasungkab. Saan mo si sungkabo niya nga? Huwag man gani ko eh, ilungag. Kabusit niyan eh. Sakto niya eh, kinumdun na naman ko. Huwag man ituod ko ilungag. Ahag niyan eh. Makalungag yung kurong nga, huwag na si Lolo. Piskot niya niya eh. Di rin ba niyo kamaumulong ang tarong? Kundi mahilaw, malatasab. Ahag niya niya eh. Magpalit lang ko sa gawas o glutodaan, oy. Masayon pa na. Pero sakto. Karon nga wa na si Lolo, maglutodaan na lang yung kuini kanunay. Okay, sus may gani kay. Daganog bilimos ni Lolo. O para po na kumakiting kung hain niya gitaguan ng yung kwarta na. Naipaw manggit ko ba? Nga naar ni sa kwarto kay dili gusto si Lolo nga magbangko. Karon, human ko mga kaon ron. Pangitaon ko nagsugod ang iyang kwarta. Wa ne makapugong nako karon kay wa na siya.

0: Makan lutut nak angkan un. Aku nampak un. Oh, khusus si nanay. Igo sab nga nalutok ang kanon. Nahuman sab nako ang pagpanlimpyo sa sala. Yes! Yes! Success! Ako nagyod si Piolo. Wa na laing makailog ni Piolo gikan ako. Kinahanglan nga nami kasuwatan nga pirmahan aron pagmatuod nga ako lang si Piolo. Og wa na laing makailog niya gikan ako. Sugod karon.
1: Nahuman ka na ba?
0: Human kiyo! Ako pa, nay! Ingon bitaw ko ni mo, nay, nga makahimo ko. Basta alang ni Piolo, makahimo gyud ko, nay. Mao nga, hatagay kog ballpen o papel, nay.
2: Alang sa unsa?
0: Alang sa among kasulatan, among kasabutan, nga ako na ang future niya nga asawa, og dili na siya mahimong manguyab ni bisan kinsa.
3: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato ng kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
1: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
6: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
7: Charm. Fab. Con. Pamumpong makabloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
1: This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
9: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Motolone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
10: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
1: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
11: Kinsay ingon?
12: Ako, good night.
11: Nga naman?
12: Kaya naman naman ko sa imong gipahimo na ako. Mao nga, daghan kaing salamat sa imong tabang nay. Tungod sa imong bulawanong tambag, ako gyud ang makapanag-iya sa imong gwapo og lami nga apo. Makapasanay gyud siya na ako og daghan nay, kay dili jud ko mobalibad nga iyang gamiton bisan kanang takigan pa ko.
11: Kinsay ingon?
12: An, nanay sad, uy, ako gani.
11: Kinsay ingon ba nga nakahuman ka sa imong trabahoon?
12: Ha?
11: Dili ba matud ko nga manglaba ka pa? Og manilhi ka pas gawas? Unsa man nabuhat ba daydi mo? Dili ba nga igo ka lang nakalungag og nakapaglimpyo sa sala? Wa ba gani di mo maapil ang kusina?
12: Limpyo na man gutong inyong kusina, nay. Wa na may hugasan. Unsa pa may akong limpyohan din eh.
11: Kana?
12: Kanang kaldero?
11: Mga kaldero.
12: Unsa man ako nga, limpyo na man ha. Gipangkob na man gani na dias ubos.
11: Imo pa ka ng kuskusan sa takuling, oy. Pero, wahi naman ang tanan. Dili ka makahimo ni anak kay Napo. Siyam.
12: Uy, uy!
11: Otso!
12: Basta man eh!
11: Pito!
12: Tayo ba na yung ano nag-iyak?
11: Unam!
12: Damasang ka!
11: Tulo!
12: Tulo! Nanugiyak!
11: Duha! Alas 5:45! Misugod na sa pagsaw pangadlaw! Hehehehe! Buot ipasabot!
12: Dili na ako maangkon si Piolo!
11: Gipamong mo na!
12: Ah! Dili-dili ko masagutan na lang! Ako lang si Piolo! Ako lang si Piolo! Ah, bahala ka diha! Katawa lang diha kung ganahan ka! Basta ka dili ko masagot na dili maako si Piolo! Nakagasto na ko sa kong singot o paningkamot! Ha? Piolo!
11: Ay, ay, ay! Asa ka pa yung ano eh! Ha?
12: Pasudla ko ba?
11: Ay, ay, ay!
12: Ayos ba?
11: aro makatog ka.
12: Ay, tupad kong Piyolo.
11: Asawa ka, ha? Asawa ka, gamot tupad ka man.
12: Future nga asawa.
11: Ingon ka?
12: Oo, ingon ka.
11: Ingon ra ka. Pero waman mo ingon si Piyolo. Mao nga pagpuyo. Dili ko mo dawat og asawa sa kong apong alihok.
12: Saan man ako nga? Ingon na ini naman dyan ko.
11: Clover, wa ko'y problema sa imong batasan kay buotan ka man.
12: Salamat, Nay.
11: Kon matog.
12: Si Nanay pa.
11: Kugihansad ka.
12: Maugyod! Kapoy na ko'y akong lawas akong pagpaningkamot, Nay.
11: Oh, tinuod na. Hinungdan nga wa ko'y supak ni mo para sa kong apo nga si Piyolo.
12: Tinuod, Nay?
11: Tinuod na. Wa ko'y supak nga mamahimo kang higala sa akong apo. Pero kutob na diha. Higala.
12: Oh. Pero dili ko gusto nga kutob lang sa usa ka higala, Miss Piyolo, Nay. Gusto ko nga mahimo ko niyang asawa.
11: Ay, ay, ay. Dili ikaw ang moingon, anak, Clover. Uy, kay ang kaminyoon, kasabutan sa duha ka tao o dili sa usa lamang.
12: Pero what if ma-inlove na ko si Piyolo, Nay? Musupak ka ba gihapon nga magkadayon, me? Ha? Huh? Na?

0: bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man.
1: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
2: Actimed. Actipit.
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed. Actipit.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Kada

Kaigalan, ayos ay paspagpaminaw uban pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Productions.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: Ulohan sa ito mga balita, mga kasama kanhi acting Cebu City Engineer nga gipabayad og 199 milyones pesos nga gidisalaw sa Commission on Audit Concoa muundang na sa trabaho. Mga Cebu nga mukabat og 600 milyones ka pesos nga balor gisunog sa PDEA 7. Mao kato mga headlines.
1: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Time check, hatod kanato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandu sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: ko hinugwang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3. Dito ako, believe.
10: Orasa ni YHP, alas 12:45. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa ngani Radio Man Ken Galenea, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, muhatod sa ato mga balita, Metro Ratsada. O karon sa mga detalye na ang kanhi acting Cebu City Engineer nga gipabayad og 199 milyones pesos nga gidisallow sa Commission on Audit Concoa muundang nas trabaho. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
9: DYHP RMN Report.
11: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Muundang na pagtrabaho ang kanhi acting Cebu City Engineer nga gipabayad sa 199 milyones pesos nga gidisallow sa Commission on Audit Concoa. Ang naisgutan nga tirada kuha sa contractor sa 1.3 bilyones pesos nga flood control project sa kagamhanan sa Bayan isip mobilization fund atol sa administrasyon ni kanhi Mayor Edgardo Lamella. Apan si Assistant City Engineer Lowell Corminal nga mao ang acting City Engineer nitong higayuna, mao ang gipabayad sa COA sa cash advance sa AM Oreta and Company nga napakyas pagsugod pagtrabaho sa nilisutang proyekto. Matod ni Mayor Nestor Archibald nga nagpada kaniya ang suwat sa criminal nga nagparehag sa tinguhan nini paghunong sa trabaho. Nasayran nga gipunggan ang sweldo ni criminal sa udas pagpila ka mga buwan human madawat sa kagamhanan sa bayan ang order of execution gikan sa COA. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inong kadaadlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit ng Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kinidunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke ug delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Konsolasyon ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
12: Radyo mo, nationwide. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by sa kabag ni baby, Simeticone Rest.
13: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kamakapuhay, andam na mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 billion pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
17: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: Oras sa DYHP, alas 12.51. Padayon sa ato mga balita, mga kasama. Mga shabu nga mukabat og kapin 600 milyones ka pesos gisunog sa PDEA 7 gitambungan ni sa mga dagkong opisyal sa dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
9: DYHP Tatak RMN Report.
18: Yuta higayon kagarong nga buntag ang ika-18 nga pagsunog sa mga illegal nga drugas nga nasaklit sa PNP lagat na sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. So kaya pala tulad kalamay nga mga tuig o hantod na karong nga tuiga nanguno sa pagsunog sa maong nga mga illegal nga drugas nga nasaklit sa kapulisan mao ang Director General mismo sa Philippine Drug Enforcement Agency na si Undersecretary Isagane Perez. Nitambong usam sa kalihukan ang representante sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo nga si Konsehal Pablo Labra de Secan, ang chairman sa Peace and Order Council sa konsehal sa Siyudad sa Sugbo. Mukabat nakto sa 676,659,213.84 pesos ang balor sa nagkariya ng mga illegal na drugas na nasaknit sa kapulisan ang gisunog pinagi sa thermal sa facility diha sa Cosmopolitan sa Danong Kera ng atong sudad sa Sugbo. 99.42 sa Cebu, 2.54 kilo sa marijuana, 8 ml sa nalbutin hydrochloride 18 gramos sa ephedrine o gaman pang illegal nga drugas nga naana sa korte nakaungong ang mga kaso o ganagtanan pa ang pagganumumin doon na hinoy mga huwes nga nihatag o pagtugot sa Philippine Drug Enforcement Agency o sa PNP nga mga sunog ang maong nga mga matang sa illegal nga drugas. Gipasalamatan ni Labra ang maong nga pagsunog sa mga onga mga matang sa illegal nga drugas sanggit ang shabu o gaman pang illegal nga drugas makadaot kini sa kinabuhi sa mga sugboanon. Giawhag niya ang otoridad nagit na ang PNP o gaman ahinsya sa gobyerno na bukdon ang tanan nga mga illegalista o mga nagpahihutog illegal nga drugas binhi sa Central Visayas. Tukad niya ito nga Hulyo 2017 o karong tuiga mukapat na kasamang AIDA sa 4,346,701,807 ang nasunog na sa Perea o sa PNP. Kasama mo sa Perea 7, yung radyo, manalo mo sa Mantri YHP, Tatak Aramen.
12: Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MXtraordinary with MX3.
21: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
10: Oras sa DYHP, 3 minuto sa lima pag-alauna ang kahaponon. Padayon sa ito mga balita, mga kasama. Oy, ari una ta sa ito DYHP Answer to Win promo karong hapon. Aro doon na mo'y chance makadaugog 200 pesos atong online. Nga pa-premyo, gikan sa field the promos. Ari na po ta sa itong online. Nag-monitor sa mga radio or sa digital platform sa DYHP. At ang pangutana karong hapuna. Kinsa man to'y lead agency nangulo sa pagsunog sa kapin 600 milyones pesos nga value sa shabu. Sa matong ahensya. Subag na magkasama pinagi sa pag-comment sa comment section karon sa DYHP Answer to Win promo sa itong Metro Ratsada. Follow DYHP Arimensibo Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, at doon ay blue check mark. Sayod gita nga daghan, braba kayo diha, naghimo-himo. O mga pangalan, pages niya nga nag-dala sa susamang pangalan, Attorney Rufil Banyog, apat ang legitimate. Morning Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page, nga na doon ay blue check, kilid o tupad sa apelyedo. Follow na, like na o i-share ato ang live program karon sa Metro Ratsada para di mo ma-disqualify. Sayang kayo niyo yung pagtubag. Apan kung galing mo naka-follow sa mechanics, sayang kayong 200 pesos. Tubag na sa itong pangutana mga kasama.
0: DYHP Abroad ngayon.
1: Kini nga balita atod ka nato sa said marketing. Ang tiga maugting nga punapun sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o mang balatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, hunungon na sa Iran ang mga pagpangatake ni ini kung muhuno na usab ang Estados Unidos sa ilang pagpangatake. Ipaibaw kini sa usaka senior Iranian official, human padayon ang panawagan sa Amerika paghunong sa bombing campaign ini, human ang mga advisor ni US President Donald Trump ni tugaan nga nahutdan na sila og mga target og nabalaka na kabahin sa nagkaminos ng arsenal sa Amerika. Minister ang Tehran sa ilang posisyon nga attack for attack. Diin kung mahunong na ang pagpangatake, ang Iran muhunong usab sa ilang operasyon, maukini ang mensahe nga napadangat na nga to sa Estados Unidos. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies. DYHP, Tatak, R.E.M.N. Katong maong balita, atod ka nato sa said Liniment Oil, said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus

0: tuberculosis. Gawa sa maong mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibyuhan. Sa side pa niya, One Herbal Capsule Plus, Mangustin. Bisan ang simple nga mga balatian sa lawa, sama sa trangkaso, hilana, tubong, sipon, wag tang dayo na. Mga kapanyawan, sa bagong side pa niya, One Herbal Capsule Plus, Mangustin. Naganausab ang mga nakapamatuod sa kaipiktibo o natabangan. Sa side pa niya, One Herbal Capsule Plus, Mangustin. Ayaw sa kalimot sa paghaplas, sa side pa niya, One Liniment Oil. Busaon sa panyang liwat, palit na sa tanang produkto sa side marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Ratcho mo nationwide.
2: Ato oras, untok ng alauna sa kahaponon. Balik ka sa DYHP Answer to Win Promo, mga kasama atong pangutana karon. Unsa man to'y lead agency nga nipatuman niya itong distraction sa minilyon ka pesos nga balor sa Shabu. Kagaling ng buntag, mga kasama. Ang inyong tubag, i-comment lang sa itong comment section sa DYHP Metro Ratsada sa itong live program karong hapuna. Kanya ito i-check niya kung nagka-follow ba mo sa Dicanix. Follow mo ha, DYHP Arimensibo Facebook page. At pwede rin Phil Fernandez Banyog Facebook page. Sige ugaling, namina mo sa radio. Kapag wala pa mo nagsunod sa itong digital, i-appeal na lang po na sa pag-like and follow. Ingon man, Attorney Rufil Fernandez Banyag Facebook para online man ng mga balita. Pilagi sa digital nga mga postings na to update sa mga balita. Magka-access gihapon mo, mga kasama labi na yun sa itong mga pa-premium.

0: Kaya mayang pagpaminaw nga to ni Ma'am Gloria Herardez and family diya sa Naga City. Salamat kayo sa pagpaminaw always sa iyang kinatibok ang pamilya, Ma'am Gloria Herardez diya sa Naga City. Salamat kayo sa pagpaminaw, ma'am. Anita sa DYHP Answer to Win Promo, winner karong untuha mga kasama. Ang tubag sa ato pangutana unsa man to nga lead agency nga ni pahigayon sa distraction, mass distraction sa minilyon ka peso sa kantidad sa legal nga drogas nga shabu. Ang atong tubag, FDEA 7 or Philippine Drug Enforcement Agency 7. O congratulations sa atong winner, Jules Mesa. Congratulations, Ma'am Jules Mesa, ikaw atong winner sa DYHP Answer to Win Promo. Sakto imong tubag. Huwag naka-follow sad sa ato mga mechanics karong hapon na congratulations. I-send imuhang type imo kompletong pangalan o ang imong Gcash number para ma-send na to ang imuhang premyo karong hapon na. At ang inyo dugang pag public affairs program sa DYHP sa mga balita. Normal sa Straight to the Point Evening Edition. Karong gabi uban ni Radiman Benji Tangian o sa Cebu or sa News Update. DYHP News Updates alas 5 karong hapon. Mga kasama magdungog tagpagbalik para sa mga labas nyo, balita ning kahaponon. Salamat kay Ma'am Gloria Herardez, ha? Acknowledge ni. Dala-daan na siya yung mga halipay po di ay gidala. Salamat kayo. Mura o kuan man eh. Sayang manok man eh. Nga doon ay tangad o kamunggay. And kay salamat Ma'am Gloria Herardez sa family gikan diya sa Naga City. Si Lito Bintoy may magpaminaw diya sa Basak, Dungguan, Mandawi City. Mawanon nasab ka kahapon, medyo dagom yung tinuod. Ang pingta karun ay mga kasama. At ang partner sa Master Control, kasama ni Sir Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mulgens Cayones, Gerald Albios Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser. Present niya sa ito ang announcers booth, sa ito ang broadcast. O, labi na kay Martes karun. Check. Nagbusog na kasi, Romoy. Chief Tech Sir Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. O niya may kaminaw sa dagdagan kay salamat, Shati Bilar, Bilar Family, diya sa Eskabahog, Mabolo. Natako na kayong humba, oy. Ayan kayong salamat. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy, or kini ang akong suliran. Musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Ratchomo Nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: RNN Drama

0: Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
1: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
2: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
3: Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
5: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
0: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
3: Kini ang akong suliran.
4: Kini
0: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
6: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Numbers 003LB0307-2023R, na kinahalan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skill Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper, alang sa interesado kalipikadong aplikante mo apply, pagda sa musunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungang kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767, pangitaa si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: This time check is brought to you by PH Care.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: This time check is brought to you by Ascoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung karadyo na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension. D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension vitamin D3 for longer life.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Miracoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Sherantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
5: DTX 500! Pabali sa mga butika.
9: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
11: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
12: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
13: O gaano nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Mac?
12: Ah, lagi. Basiglas na ni.
13: Maunang taas imo si ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
13: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Kung moingon si mama nga, sige ka gawp, inanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
14: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Seth Living Testimonies.
17: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
18: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
17: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
18: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
16: Living Testimonies.

0: tayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
4: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginat sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best midjud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dini sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
13: Mama mia, here I go again.
14: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
15: Kidney Care time!
16: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
18: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
21: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
22: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
23: O, nanggamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
22: Uh-huh. Dili hapdos.
23: Okay na kaayo good, Ma'am.
22: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
23: Wala po, Ma'am.
21: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
24: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
25: Bayutrong Herbal Capsule.
26: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
25: Bayutrong Herbal Capsule.
26: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
25: Bayutrong Herbal Capsule.
26: Mapalit sa Majestic Pharmacy. Phoenix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
25: Bayutrong Herbal Capsule.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayom ah. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules, the wonder food supplement.
7: Biotrof herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
9: Wala kayo sa baon ko.
10: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
11: Lady's Choice Chicken Spread.
10: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim!
12: Mmm!
13: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
14: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
15: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
17: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Wayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Arman, 43 anyos, minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Mindanao gid ko, sa Rizal, Sambuanga del Norte. Pero ni ako karon magpuyo sa Santa Ana, Taytay, Rizal. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong napalit ni adtong 2008. Rights lang ning yutaa. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Man, nagsoldo na ka. Kay abangan na po nato sa bahay.
0: Oh, diyan naman. Pero, kutasa na magsigig abang eh. Sayangan gikus kwarta nga iabang. May nalagong tato para konsumo na to.
1: Oh, ang saong naman taning lugar ah. Kay ni amang ka din magtrabaho.
0: Maibog lang ko sa mga kauban ba nga may ilan ng mga bayo o yota din eh. Kaya ang ilang sweldo at tugid mahapakstanan sa ilang pamilya. Wa sila abang.
1: Sige lang. Ampo lang ta.
0: Ay, ubanon lang siguro ning akong bungot. Di kita magkaangkon og yuta nining lugar ah. Labi na kay dili tataga din eh.
1: Nakadungog mong godang kinuo sa tong panagsulti ron. Sa tong mga panginahanglan. Maong ampo lang ta, Arman.

0: Inuman tayo mga bro. Ngayon, birthday ni Paring Ernest.
1: Pass mo na ako bro. May pinag-ipunan kasi ako eh.
0: Ano ba yan? Huwag puro trabaho bro. Kayo talaga mga Bisaya oh. Sobrang masisipag.
1: May pangangailangan na bro. Pasensya na. Oh, tumawag na si Mrs. Excuse mo na bro ha. Hello, Mia.
2: Padong na kauli.
1: Oh, kaya nga naman.
2: Dire na ta magsulti. Kay may baligya ng rights sa yuta.
1: Ha? Rights?
2: Oh, pagdali ka ni kuli. Dire na ta magtiwasog sulti.
1: Oh, sige. Sige, padong na ko.

0: Diba ko na delikado?
1: Ang medyo lapukon ko, no. Kay musaka ang tubig kung kusog ang uwan, pero pwede ramasad ko nung atambaka yuta.
0: Oh, ang butang ko ipasabot ba? O si ba itong kasiguruan na ng yuta nga rights ramang ka na?
1: Daga naman kunog nakapalit diha. Ug may mga nagbahay na sa dog na muyo dito.
0: Kuya, wala eh. Pwede na kasiguruan ng yuta ah.
1: Pero barato, rumansap ko. Unsa man sa ito ipalit ko dog yuta ron, binga gamay pamasab na atong tinikong.
0: Oo, hinoon sab.
1: Uwa man sab ti ikapatuko, dugdako gyud nga bahay ko tong. Bisa nag-iko lang gutang makapuyo o dili na tang mga bang ba?
0: O sige. Paliton ta ng yuta ah. Bisan rights lang. Unsa man kadak anang luna ah?
1: 53 square meters ko no. Igo na gyud nang mabayan dong.
0: O sige. Ato na paliton. Aron nga matukuran na ito, bay. Aron di tayo magsigig abang.

0: Trigon, 100% knockdown. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Mmm, tofu sisig?
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
10: Tas bang imo blood sugar?
11: Ato na ka may diabetes?
10: Mag DTX 500 ka!
11: Ang DTX 500!
10: Ato na kini anti-diabetic property.
11: Sama sa
10: Charantine.
11: Nga kapo mo po sa gluco.
10: Visine.
11: Controls blood sugar.
10: O polypeptide.
11: Nga parehong epekto sa insulin.
10: DTX 500!
11: Highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: Mabalik sa binabulga matigil sa yuga.
10: DTX 500!
12: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayong DTX 500.
10: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
13: Bilang kilos karne?
14: 500.
13: Hulo!
14: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa All-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
15: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa All-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
17: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
16: Basi mayag mabatalon kung balik, ana, ha?
17: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
16: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
17: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
18: Bakit RightMed ang binibili mo?
19: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
18: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
20: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
19: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
21: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
21: Seth Living Testimonies.
22: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
23: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
22: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
23: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
21: Living Testimonies.
24: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
21: Seth Living Testimonies.
22: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ko sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
25: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
21: Living Testimonies.

0: Tinapabirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa siya nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na
5: makakas.
4: So ano ka, no? Binta na ka.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
9: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
10: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
11: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
12: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Bone G Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Bone G Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Bone G Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaog-gaog kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is it proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na og palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
15: Zen Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
15: Tinood yun ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
15: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
16: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
17: Isip o sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip no nahuna og sarambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og cash og product prizes.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
20: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan. Napamaniwala lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 test at verification sa proseso sa paggawa ng bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinusigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
21: Kay nakatigom-tiguman mi, amo yung gipalit ang yuta bisan og rights lang. O kay tubigan man ang lugar, ah, nagpalit pagin mi og yuta para itambak sa maong luna na may gidakon nga 53 square meters. O pagkatigom na po namo og gamay, amo na ning gihinahinayan og patukod og bahay. O gunya.
22: Isiminto na tong haliki?
21: Oh, dapat lang. Kay tubigan ba yung lugar, ah? Kinahalan gin nga elevated yun ang atong bahay. Sama tong usang ato sa unahan, oh. Tanawa. Tapag ganilain, oh. Ay, simentado ang ilang haligi. Kay og dili manggod simentuhon, na, malata ang haligi, we.
0: Mausap.
21: May gikontak na ko nga motrabaho sa atong bahay. O nang nagka-istorya naman, me, sa mga gastuhan. Sa weekend, pag ko'y trabaho, matarbago niya kong panday aron nga magka-save tas bayranan.

0: ay marami na yan dito, Arman.
1: Kaso nga lang, walang kasiguraduhan yung pag-stay ninyo sa isang lugar. Baka gagamitin na yung lupa. Ay, mapalayas talaga kayo. Pero matagal pa siguro mangyayari yun.
2: Oo nga eh. Sana naman po matagal-tagal pa. Para makabawi naman ako sa pagbili at pagpatrabaho ko nito. Oh, si Mia. Hello, Mia.
3: Armahan uli, asa ko ba eh? Oh. Kaya nga ito mga aliki, bagi pangguba sa mga anak sa kasikpit na tong yuta.
2: Ha? Nga naman?
3: Kanilang Pasko nung itong aliki sa ilang luna.
2: Unsa?
3: Uli, asa ko ba? Kinandok na ba ako din eh?
2: Oh, sige. Mo under time magawa.

0: ginawa ito mga haliki. Ilang gipamutol. Kipangmasukit nila.
1: Ginoo ko.
0: Ang itong gasto, anak taon. Huwag ba si kung saon ta nila? Kay kasuhan, gudbayat ako nun nila.
2: Ah! Kita na hinoy kasuhan? Ngigagod. I-report anis mga polis.

0: hindi kami mangingi alam dyan kasi wala namang pusugatan. Di po ba?
1: Ha? Unya na di mo mangingi alam kung may masamdan? Naglagot ko sa mga pulis kay dili ko no sila manghilabot kay huwa ko no'y samdan. Kinahanglan pa bilay nga doon ay samdan? O nga, mipasaka na lang ko og kaso, pero gidismiss sa korte tungod sa kakuhang sa ebidensya. Unang pangutana, nagkapalit ko og yuta nga 53 square meters, nga rights lang, dili titulado. Unsa man day pamaagi ni ini? Kay giangkon man sa among kasikbit ang dapit sa among haligi og ilang giguba? Ikaduhang pangutana, amo ring gireport sa mga pulis kay giharas mami sa mga anak sa sikbit namong luna. Ilang gipangmaso o giguba ang among mga haligi. Apan dili man mangilabot ang mga pulis kay way samdan ko, no? Kinalan pa ba dunay samdan? Ikatulo pangutana. Ako na silang gikasuhan. Apan na-dismiss kay lack of evidence ko, no? Kinalan pa ba nga mupasaka kung usab og kaso? Kay private manggutong among abogado. Ikaw pa itong katapusan. Unsa may among buhaton ini? Nga dako-dako na baya ang among nagasto o nabalakas ako sa among seguridad nining lugara. Kay dili gin may lumad nga tagadiri. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Arman.
2: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag-tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana, problema nato kabahin sa tuang kapikas, kabanay, mga papilis, mga butaw ka, mga kabtangan, no, mga properties nato. Pwede gina natong tubagon, busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man? Guys, hello! Hello, hello, hello! Another day, another suliran, lain na pong pangutana. Ngagikan sa ato ang mga letter senders, ang mahatagan na to, og tambag, og tubag, karong adlawa. Busa, no? Ako lang yung hangyo ninyo. Dili ta magduha-duhag pa na sa atong suwat. Di ta mauwaw, di ta maikog. Pwede man na itong alyasan ninyong pangan. Pwede na po din na maisulti kung taga-asa mo, kung maikog mo. Inotra na ninyo and we will follow and respect your requests, no? And letter sender nato karong adlawa, wow, kalayo, from Rizal, Zamboanga del Norte, pero naa na nagpuyo karon sa Santa Ana, Taytay, Rizal, and of course, Surco, para maminaw ni siya sa atua, uwa manggani signal dito sa radyo dito, no? Pwede gud man na niya mapaminaw sa Facebook account or sa atuang YouTube. Busa, a big shout out and a big thank you sa tanang mga naminaw nato pinaagi sa atuang YouTube channel og sa Facebook accounts nato. I am very sure daghan kaayo nga outside, no, sa Visayas ug Mindanao og sa laing-laing parties kalibutan nga padayong maminaw nato pinaagi anang duha, no, ka medium sa pagpaminaw. Gabi gud ang internet, guys. Magamay ang atong kalibutan, but I always remind you, let us be responsible netizens. Meaning, ang paggamit na to sa mga social media accounts o sa internet, we should use it to make our lives better and easier, not bitter. Na, di na to gamiton sa mati, no? Ang Facebook o ang internet or ang social media, no? Kabahin sa katungod, no, sa yuta ang iyang gustong mahatagan og tubag, na paminaw man nato sa drama nga naa sila'y natigom kwarta, and of course gipalit nila ang yuta bisan ang iyang ingon rights ra kay tubigan man ang lugara. Unya nagpalit gani sila yuta para tambakan kuno tong maong luna, and then mga 53 square meters to, no, ang ilang balay nga dito si ang yuta niya naghinay-hinay sila patukod, no, karon nagkaproblema man sumunod ning iyang pangutana sa iyang nakapso nakapalit siya yuta kuno, no, nga 53 square meters nga rights lang, dili titulado, unsa man di ay pamaagi ani. Kay giangkon man sa among kasikbit ang dapit sa among haligi ug ilang giguba. Okay. Kaning rights, kumingong kag rights, I understand it's most likely kuming kag tubigan basis drama kaganina, this may refer to a foreshore land nga dili siya pwedeng mapanag-iya sa usa ka pribado nga individual or tao. Nga naman, kanang foreshore, kana nang mga naasa may kana, ganing submerged na usahay kung mo high tide or musakang tubig matabunan siya or nanadapit sa dagat or daplin sa dagat. Di man na siya pwede matituluhan because ang tag-iya ana, ang state, no? It is inalienable and it cannot be disposed, no? Ang kana siya nga property. Pero, tungod kay ang tag-iya ana gobyerno, pwede siya makagrant o foreshore lease. Or katungod nga muabang, mubayad for a certain period of time sa ngadto ka individual who will be the foreshore lease applicant. Unya, siguro matagaan siya katungod ana iya sigurong gibaligya dito. Pero honestly speaking, di ta ganin na nimo itambak. Kay mura man kag kung imong gibuhat ka na, mura kang nagreclaim. No small time nga reclamation area imong gigamit. Di ta biya na allowed, no? So galibog kog kinsa man puy nangangkon ana kay for sure man na utro pud tong way katungod kay grant ra man pud na. Ikaduhang pangutana, amo ning gi-report sa mga pulis. Kay giharas man mi sa mga anak sa sikbit na mong yuta. Ilang gipang maso og giguba ang among mga haligi. Apan di man manghilabot ang mga pulis kay walay samdan na niyabag. Kinahanglan bang may masamad? Of course not, no? Life, liberty, and property. Mauni ato ang mga katungod nga angay protektaran sa pulis. Ang atong kinabuhi, ang ato ang kaugalingon, ang ato ang katungod nga makagawas-gawas and go out freely without fear o ang ato ang mga kabtangan. Ang kanang imong balay, regardless of unsay nature ana, rights ra ba na siya, basta kay imuhan ng abode o imuhan ng ipuy-an, property na nimo nga dapat pud protektaran pud unta sa pulis. Ikatulon yung pangutana, dili tag angay mo, ikatong kabayan sa iyang ikaduhang pangutana ha, dili man ingon kay abi nag unya natamuli kung nagkadugo, dili in town, uy, sayop ang pulis dihang dapita, kay nganog na imangawat, wa may samdan ana, nganong muad tumang pulis, nganong manawag man tag pulis, be, di ba? Og naay naglimnibakay din ha, nagsiningitay lang, or naay nagbidyoke, makatawag man ganit tag pulis dihang dapita, wa may samdan diha. No, so sayop tong pulis nga no to siya. Di lang ganahan siguro manginlabot, nagtinapulan o unsa ba. Singan ka aning pulis ang giadto nga to, nganong wa man mo tabang. Ikatulong pangutana, ako na ni silang gikasuhan. Apan, na-dismissed kay lack of evidence. Kinahanglan ba nga mupasaka kung usab o kaso? Kay private manggudtong among abogado. With all the more reason, kung private yung abogado ni bayad mo, gitarong unta niya, or gisultian unta mo klaro nga medyo weak inyong evidence, unya, nangita unta mo laing paagi para mapaligon ang inyuhang mga dokumento o ubidensya. Kay kung mupasaka manggudtag kaso, guys, pariho ra na sa kanamanong taggubat. Di man tamanong o gubat o api kita. O wa tay saktong armas, wa tay saktong preparasyon, o wa pud tay saktong rason, no? Nganong manong ta, no? It's just like that. Kung mag-file tag kaso, dapat sakto pud ug lig-on pud atong ebidensya. Naasad gyud ubang abogado pero hisgot, no? But sometimes reckless ba. Dili lang gyud pud maningkamot or mo go out of their way para mapaligon ang ilang kaso. Ako, you know, sometimes, ako amang good is di kay ko, di jud ko gusto ug kana ganing weak ang ato ang kaso. Kay mo, ingon kay ito mo dawat ta, and then pahibawon gud na to atong kliyente nga wa na ba mo'y lain. Kay kung kani, okay, I will let you know nga medyo weak ang ato ang kanang mga dokumento ha, weak atong kaso, murag need ni na to dungagan or wa na ba'y laing witness and the like. Kay madaot po ba yung abogado anak? Kay kami bihan ang laban para ninyo, no? So, yes, but yes, kung lack of evidence, depende giun sa pagka-dismiss. Kung gi-dismiss without prejudice, pwede kang maka-file. Without prejudice, meaning to say, wa may mag-ingon, kay di maka-determine ba kung sakto ba, tinuod ba, so pwedeng maka-file balik. Pero kung with prejudice gani na, mura, gisod tang maka-file o balik, kay of course, di ba ni Anli ang pag-file o kaso. Naabya po'y katungod po ang pikas, nga dili na po'y mahasol, no? Tay, makabayad na hinuuntag danyos. sa paghasol na to nila. So, tanawa o suryahi ang inyong abogado bahin ana. Ikaupat, o katapusang pangutana, unsa may among buhaton ani nga dako-dako na baya ang among nagasto o nabalakasab ko sa among siguridad aning lugara kay dili gyud mi lumad nga tagadiri. Okay, I think go back to sa inyohang abogado and talk to your lawyer. Kay pwede mangguna ninyo po siguro based on the forsure list na ang manggunay deklarasyon ka ng yuta. Ah, ninyo, unya pwede man po nang masukod og tarong. I will suggest nga i-survey na og tarong ang imo og ang iyahang yuta. Magsabot baron mo, kay magsige man siyag hassle ninyo, magadto baron mo sa barangay, maghusay mo, mubayad mong duha og surveyor, bayri ng surveyor para maklaro og sukod ang inyong area og ang inyong luna. Unya, di na mo magsigig away og init og o nga manawag pagpulis nga silingan raman unta mo nga pwede ramang ginunta na siyang sturyahan, no? Nga mahusay ba ang kanang area ninyo din ha, no? Para di na lang mo mag-away kay lisod po ning silingan nga dili po magkasinabot kay magkagamay init lang din ha, bikil, di ba? So, lahi mang din po nang magpuyo ta, no? Sa ato ang luna nga ang ato ang silingan makasinabot po na to kaysa sa kanang inigawas na to or inigli-li na to sa bintana mo init atong o, di ba? So, hopefully mahusay ra po na ninyo ha? Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y nahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, niabot nga ito sa sobra 870,000 kametrikong tonelada ang nakasud nga imported meat sa nasud sud sa unang unong kabuhan sa tuig. Kinitungod sa nagkataas nga pork shipment sa nasud. Base sa wahing datos sa Bureau of Animal Industry, ang meat imports nilambo og balik 33% ngadto sa kapin 872,000 ka metric tons sud ni adtong Enero hangtod sa Hunyo nga period nga mas taas kita ni sa kapin 778,000 ka metric tons nga natala sa susamang period niadto miaging tuig. Katong mao malita hatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong paligon sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpaligon sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Maayong ilo kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ing hadumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga magkatag o kinabuhi ni ning akong kaagi. Ako si Emily. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit kinaguluhan. That's what friends are for.

0: Crime and Drama presents Hondu Manan So So Ka Awe.
1: Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, dito sa nga Emily.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
2: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
6: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusupo.
13: May ang King Discarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang bangis ng layon.
16: Gerald Anderson, EZ Mill,
17: Mark Mugen,
18: Emil, and Vince of BBDK.
19: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Piloy.
20: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
21: Drink responsibly.
22: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
23: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
24: Ang OCG, saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
23: DTX 500. Mabali sa mga butika.
25: Babe, ano din mo kita pwede magkita o weekends?
26: Babe, sabta sa agod ko. Namang kisakit sa mama. Basta weekends, ako mo'y mag-unay, bantay niya.
25: Ay, mao ba?
26: Mom, please. Sabta ko sa ko, ha?
25: Okay, babe. Nakasabot rin ako.
26: Salamat, babe. I love you.
25: I love you too.

0: Baby C, asa ka lang ni mo, oy? Hindi ka, hindi ka tuwag naman din ako ni Raza, oy. Basta ituyo din mo, nanawag man ka.
1: Ay, si Mark Mangkod. May bonggit ko, basta alas 9, dila na kitsa mo reply na ako.
0: O, basta hindi ka tuwag na sa niya ni Raza, oy.
1: Basin po. Pero, wala mo ginatikaso na ako, basta mananghid lang siya. Mukalit malanggot nga dili na siya mo reply og pero may nagit na. Pero may nanayang gipukat.
0: Ay, nagubilit yung latingali ka, uwi.
1: Eh, Lucky. Sige, day. Pasansya sa samok. Katog na. Good night.
2: Pasensya na ka, Biba. Kung di ko makapananghid ni Mona. Makatog mo, kalit ko.
1: Okay, Rapip. Oy, nakasabot ko. Pasensya sad nga mag-overthink ko.
2: Ah, kasabot, kasabot ko. Nga na, namin mo mga babae, good. Pero, babe, ayaw kayo pagsigig overthink. Eh, makadaot na sa itong relasyon. Dali, babe. Sabag na ko, babe.
1: Sorry.
2: Babe, gusto ko masahid ka. Ikaw rin ako mahala. Huwag na ilain pa.
1: Mark.
2: Love kita ka. Mung hulungan na nang imong pagsigi ko na una o dili maayo. Kasabot?
1: Yes, Mark.

0: Pero lang ko kabuhan kita lita. Dili ka ako mabtos. Kinahala mag-pregnancy test ko para ako masiguro. Positive? Mabtos kit ko. Makikita ko ni Mark. Kinahala masayod siya sa matuod akong kintang.
1: Ha? Mabdus ka?
0: Oh, Mark.
1: Tagaigong tayong paraan ni Emily.
0: Onsa? Tempa? O kamalipay?
1: Dili sa igunan, ha? Pero, this is a lot to process.
0: Lot to process? Mark, naanaman to sa hustong edad. Hausap pa, uyab ko ni mo. Huwag ba di maabot si Mohan ahuna ang magtukutag atong pamilya po, hon?
1: Di ba ko, Annam? Just please, katagin lang una kong oras.
0: Mark!

0: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Inta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Presto Creams.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako believe.
7: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manutsunot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
8: Mama mia, here I go again.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
2: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
10: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 59B, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud, mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
16: Seth Living Testimonies.
17: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
18: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
17: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
18: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay po nagitan. Pukulso itong ako.
16: Living Testimonies.
19: Di ako nakontak.
20: Dili ka kihapon. Sige na sa kong buot na yun.
19: Uy, hala eh. Kung karun mo, tuon na yung ko. Nga angay gilay ka nga mag-overting atong bago pa mo.
20: Day.
19: Oo, oh, nanakisulti ni mo ha. Dili na ko gusto nga istoryahan ka ani kay mabdos ka o madlo ko nga madawat ang bata sa sod. Kung pirmi na lang kang emosyonal di ha. Pero I think, ninsa yun ni mo nga may bawad yung kastinuod.
20: O, oh, sa'y buti mong ipasabot.
19: Die. Minus Mark, die.
20: Unsa?
19: Ugabi ni mo? Nasa lang Facebook account. Feel na ako, mawag yun to'y real account niya.
20: Unsa? Thank you for this 10 years. Love of my life. Moni po sa siyang asawa. Sa ato pa. Bago na silang nag-anniversary. Huwag ninawad ka tayong gabi niyo siya. Kinuo ko. Oh, sabi niyo ko na sadlan. Hirin na kayo mo man si Mark sa pag-ailan na ako. Mawanday ka na gan kung nahibon gan sa mong relasyon tungkol kay Milio Tessia. Hayop ka, Mark!

0: Doc, kumusta ang result sa newborn screening sa akong baby? Okay na ba akong baby?
1: Emily, dunay Down syndrome ang imong anak.
0: Unsa, Doc?

0: Uwe, ako may nagkunsin mo sitwasyon tayo eh. Dili ba na ni mo kaya nga ikaw lang? Dapat mangayon sa kag-abag ba ni Mark ba? Right pa yun sa kag-abag, anak. Dula sa special needs mong anak. Og need yung kag-dako-dako nga kwarta, day.
1: Pero sa una ko, nana siya sa huwa, day.
0: Uyan sa huwa, na anesplistik man to. Tungkol kayo, huwag magkamahibaw nga minyo na siya. Si Mark ang doon ay problema, huwag li ikaw.

gusto nga akong amigong payot. Kinahanglan ako financial support sa mong anak. O kung dili na ako makontak si Mark, ang iyang asawa nga nagnanog sa haya mo yung chatan. Bahala na. Iyang asawa mo yung pahibawon.

0: Kidiyot lang. Oh, on si Tuyo?
1: Emily, right?
0: Oh. Sarah? Asawa ni Mark?
1: Makasood pa ko?
0: Oh. Sige.
1: Salamat. Asan yung baby?
0: Naaras ako na.
2: Hello, ako mga
1: baby. May mo pala ako siya makukus?
0: Sige. Oh, nasa tanay, gusto ko mang ayaw pa sa ilo. Tuhoy ko. Huwag ko mahibaw ang aminyo pa dahil siya. Ang wasag ko'y planong ko po na inyong pagpuyo ni Mark. Need lang yun ako kaabag financially kay dilikaya sa kong sweldo. Knowing sa sitwasyon sa kong anak.
1: Huwag ko din siya mausap. Nakasabot ka ni mo, Emily. Huwag ayaw ka balaka. Makuha ni mo ang suporta ng angay sa bata.
0: Sarah.
1: 5 years among marriage. Nasakpan ako siya. Ako sige pa sa ilo. Moya kong pagtuungan na usap na siya pero wa pagitiay. Ug karon nga nagtan-aw ko sa imong anak. Naluoy ka ayo ko. Tungod kay wa siya isa sa kabuang sa iyang amahan.
0: Sarah.
1: Ayaw ka pala ka. Suportahan ti ka ini. Wa ka maginu, Sarah.
0: Salamat, Sarah.

0: pag-una, mo'y akong huna-huna nga ang labing dako nga trahedya nga nahitabo sa akong kinabuhi. Mao ang pagkahimugso ni Matthew nga akong anak nga dunay Down syndrome ug ang pagbiya ni Mark namo. Abi nako, og ako lang usa ang matubang ni ining tanan. Pero sa dihang natigom nako ang akong kaisog nga i-message sa Sarah, wa ko magdahom nga katudi ay ang sinugdanan sa usa ka ningdot nga panaghinigalaay namo nga makaluwas nako. Karon si Sarah dili lang basta asawa sa lalaki nga bibiya nako. Siya nga ako nahimong itsuon. Akong angkor, o ang labing dako nga tigpanalipod ni Matthew nga akong anak na dunay Down syndrome. Dinhi na lang kuto. Daghang salamat, RMN.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS, ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget. So

0: Ang mong kagi gibahatan na duha sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa dediksyon ni Priscilla Recadas. Kamusab mga higala at mga sukin ti paminaw kinasigkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalailaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. Ang mong kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa dediksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higalag, mga sukit di papinaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagalanlaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tunumanun, Handumanan sa Sakawit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.
1: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General Bird, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
4: Major Gaspar, gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
5: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
4: Misael, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
4: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
5: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro. No!
3: Esquadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, subilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro.
8: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
9: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
11: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
12: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag-check up na ako, nag-100 na lang.
11: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
13: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
14: Sed Living Testimonies.
15: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
16: Ako, iba ko ana, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
15: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
16: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
14: Living Testimonies.
17: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
18: same nutrition, half the price,
17: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
19: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
18: Same nutrition, half the price,
17: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
14: Sed Living Testimonies.
15: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
16: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya. Then tapos nakalungog ko sa itori aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
15: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
16: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
14: Living Testimonies.
8: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: o garong sulay sumpay ni atong sugilanon Isquadro.
1: No, ayaw na. Nakailan na kami mo. Si Alias Boy bang nagpangkaha ka?
2: Ayaw ba makasood? Anong ito makasood, Timayo?
1: Kuan, noor ba ko lukaw? Importante ka ayaw. Mahimong mabalik ng kaugma, sir. Sige na, please.
2: Sood lang ko. Kaya dito kain niya kung tuyo ni mo. Palihog lang.
3: Kinsa na, mamita?
2: Indigli na. Buhi ka?
1: Uy, daigli na. Sorry. Nakaibaw na noon siya.
3: Okay lang, mamita. Nilihangtod sa hangtod nga matago ang akong sekreto. Dali nga rin sa sulman ay buhi.
2: Usay buti-busabuti ang dakong uwat ni mong sibunaw.
3: Ining da kong uwat nga libadlis ining akong naong. Mao ang buhing handumanan sa kabangis sa usa ka tawo. Nga gitinguha kong patyon manoy boy. Nga tong higayo na. Gilikayan ko na siya. Tungod kay nahibaw ko nga ako rang lawas ang iyang tiapas. Og may laing lalaki sab nga gustong hawason ko sa lapo ko na kong kalibutan. Apan wa siya makadawat. Iya kong gipadakit o gipanamas tangasan.
2: Tagli na.
3: Human siya matagpaw sa akong lawas. Gipalabay ko niya sa usagad akong sapa. Nga napuno sa mga samad o mga punog ang kalawasan. Apan maayaw kitkayo ang Ginoo. Kabisan pa man sa akong pagkamakasasa. Kiluwas paghihapon ko niya gikan sa tino unta na akong kamatay.
2: Kinsa ang nagbuhat mo sa ingon? Kipaninggal siya.
3: Ayaw na ka na utingwa apa man ay boy. Kay wa kay kalainan sa maong tao. Mananak sab nga pagkaigsuon.
2: Dekla.
3: Ikaw mo'y unang dikupak sa akong pagkababae man ay boy. Imong kikupa ang akong pagkatao. Lakip na ang akong kaugmaon.
2: Gipasulan ko na katulig, Lina. Dito sud sa bilangguan, hinuklugan ko ang nagusa na nahimo ko niya nimo.
3: Uwahin na, Manoy Boy. Uwahin na. Dili mo na ako ikabalik sa kanina kung pagkaako.
2: Kuwaon ko ikaw. Ipahimutan ko ikaw bayong kapuyan o panaliptan ko ikaw batok sa giingon ni buta. Ako yung manimaos niya. Kung si kinsama siya, alang ni mo.
3: Wa kay angay nga mabuhat ni anak kay saman niya dautan o bangis sa kamanoy.
2: Tegli na. Nihigayo na bahangyo ko ni mo. Napaminaw ako, tegli na.
3: Lakaw na. Palihog lang, manipoy. Palihog lang.
2: Ipatigbabaw ko akong pagkamagwang ng ingayo na. Tarigil na. Uban ako.
3: Ayaw yung kupugsa nga makasukol ni mo, Manoy. Ayaw yung kupugsa.
2: Kahanas ni mong mukamit ang aras.
3: Oh, Manoy. Anong doon ako ikasukol sa mga tao nga sagpais? Bangis o lampingasan?
2: Tigil na.
3: Dili na ako ang kaning klina nga imong manghod. Ang glina nga muhilak lang kung imong panamastamasan. Karon, makamauna kong mapatay o taong dautan!

Wagiku bagdaw sakud labati ugda kita kinakrina takut ni siya buhi ug inguna ni ato siya kaisok kuwang ang impormasyon nga iagihatan ako pusigan dili mayon bay dali kay naa pa siya sa grabe kasila karin ako.

0: Ay, wadi ka rin din si Miss Glenna?
1: Ay, uwa man mauli si Inday Glenna.
2: Nagsulti ba siya kung asa siya, Mama Dibe?
1: Oo, oh, ganina o maniya og painom na kus akong tambal. Nanangit nga may antoon. Iyang bus kunos trabaho. Katong nagtrabaho pa siya ba?
2: Mabali, Ma?
0: Kumusta naman ka ng dabi?
1: Ay, niya. Kaluoy sa Ginoo, medyo maarang-arang na taon, Inday Aliyah.

0: Bilib lang gi ko ni Glenna kay maayo kay niya pagkatiman ng akong inahan.
1: Ikaw ha? Tingali ba yung ma-develop ka ni Glenna?
0: Unsa?
1: Bitaw eh. Misalig masab ko ni mo, Misael.
0: Salamat, Aliya.
1: Guwapa pa si Miss Glenna. Nindot pagit kayo klawas. Kanaramang na kung uwat na nagbadli si Hangnaw ang problema anak niya, di ba?
0: Tinood ka na. Pero ikaw ang gipili sa akong kasing-kasing.
1: Ug mausap ka nang akong gipati alang ni Mo Misael. Bisanog sa kadaghan na ako mga kailang mga lalaki na pwede ang tanang uling kumaon. Apan ikaw yun mo ang gipili sa akong kasing-kasing.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
2: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
5: Isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit adunay 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna og sa lambingan. Busa atangin ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og gas og product prices.
6: Guilty ba ko alang sa pag-abuto niya ni Sir Mark? Kay murag wa ko'y nao nga ikatubang niya niya.
7: Ayaw ka na ko nauna. Ayaw ka pala ka. Mangita na sa punya ko gustong timing. Aron itugan ko niya ang bahay na itong duhami sa el.
6: Salamat, Aliyah.

0: karawara unta pa ilaba. Ikaw patay sa imo kaaway nga pulis na apastilbisyo.
1: Mas may nang in a plain view. Maklaro yun niya ako. Maong ipatay nila, darling palangga.
0: Samot na karap patong-patong imo kaso.
1: Ah, wakoy ang ngayong kadlukan. Kay wanted naman ko. Pinangita naman ko. Mas mayong isinggit ko sa tibukalibutan ang akong kasuko sa mga tao na mo'y nakaingon sa akong ginangatan karon.
0: Oh, sabakay. Naatagdaghan ko halta. Ako ka na panalipod sa imo, ha?
1: Ah, salamat. Daghang yung salamat, darling palangga na ako, Madam Jane.
0: Oh, ikaw ka na pahuway, ha? O niya, ikaw ka na dakampalot pa. Hmm? Dala na akasustansya pa kaon ka dakampalot.
1: Naibaw na kung unsay na asin mo na huna.
0: Ang ako kalipay ba? Katsuba,
1: pakitoy-kitoy.
0: Imo ako, bangag sa ilong.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: home, Dad.
1: Salamat. Salamat, Iha Aliya. Ay, salamat kayo.
2: Mayong pag-abot, Sir Mart.
1: Salamat sa misail. Kumusta din, he?
2: Okay naman, Sir. Wala may hulga sa seguridad nila ni Aliya o ng Butsyang.
1: Daghan jud kayong salamat sa pagsanong nimo sa kung hangyo.
2: Ayaw ka na kunaw na, Sir.
1: Wag yun makuha ang kagaw nga Major Gaspar nga nagkapatay og duha sa kanhinini ka mga kauban sa serbisyo.
2: Samtang naapakining pipila ka mga eskalawag, Sir. Daghan pa sab ang sama sa kagaw nga Major Gaspar ang mamahimong kawasnon.

0: Maayo kay nakasuroy kag balik. Manawag mo nung tako ni mo eh.
1: Ha? Kay nga naman di ay mamita.
0: Nanay update, sa'yo mag-ipang malihog na ako.
1: Ang hain man ato?
0: Kuan, nanay ko'y kasayuran kung si Kinsa ang babae nga nakaplagang patay. Og may gituan nga mao si Crystal Alcantara.
1: Ha? Kinsa siya mamita?
0: Kuan, ginganlan og Marian. Apo sa sa katigwa nga tigtunaw og kandila nga itumod rasab niya sa mga manindahay sa basilika.
1: Unsa? Kinuok ko.
0: Dituyot ko sa mga dapit nga lagi po yan. Medyo bukid-bukid. O sa ubos mo ang dakong sapa. Kundiin, gibalita nga napalgan ko noong pating lawas sa nawa nga si Crystal Alcantara.
1: Nahinabi ba ni mo ang gingon ni mong apuhan, mamita?
0: Oo, oh, nahinabi na ko si Lolo Polonio. 72 anyos pero himsog pa kaayo, glagsik. Palahubog sa kaayo.
1: At ano niya na to siya? Gusto kong ikasulti ka ng kaingon ni mong tiguang nga Lolo Polonio.

0: Okay na, nadagot na ng mga kandila nga, ipalit ni Muglin, ha?
1: Kinsa to ganit kini siya, mamita?
0: Marian ko, no. May sulti atong tiguwa nga Lolo Polonio.
1: Marian. Kunain man karon ng imuhang kalag. Gusto kong pangitaon ng hustisya sa imong kamatayon. Maghimo ko og pagisusi.
0: Abi nimo na, Glena? Nakapangutan ako sa kong kaugalingon ba sa pagkakita na ako sa apuhan ani niya kung safe ba kahango sa 18 anyos nga dalaga kauban sa apuhan ni inyong palahubog?

0: Pitaka nga, dito sa maong lapit doon sa nakaplagang panay lawas sa akong apo.
1: Unsay tinuray nga nahitabo sa maong batanon, nasusama na ako o gitaswan o purma sa lawas. Ha?
0: Aksidente ang iyang pagkamatay.
1: Wa ka magsulti sa tinuod. Mamita. Lakaw, balik sa ubos. Kay naay paho nga kitaguan kining tikuwanga.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapurapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gisusin na sa DAB Far ang potensyal sa Samaral o sa kalukal nga isda nga mahimong paughon o gimuong danggit. Inisubay sa tinguha sa ahensya pagpalambo sa aqua culture sa nasod o panghinabuhian sa mga fishing communities. Nasairan nga ang Samaral mahimong maangay sa pagpauga, isugba, imarinate, himuong boneless o ready to cook products. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Diligun magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: My budget!

0: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
0: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangis Gary. Audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
3: Nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Kaon mong kungo.
5: Johnny, ngano ka sukaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
10: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
9: Hindi po kayo gumaling?
10: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpaminod sa mga tiin.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karun dayon.
12: Mabalik sa pinakadulong butik sa yunga.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
14: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
15: tulo pod ka kapsul sa gabi.
14: Sima na lang nawala jud ang sakit.
15: Inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Pabali sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
19: Uyat, ging nangkos, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
20: O nga nung nagkapima
19: magana nga tamis mo na, Sir Max.
20: Ah, lagi. Basiglas na ni.
19: Maunang taas imo sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
20: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
19: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Tuwa di tong dapit ang among payag. Oh, naglapos ra din ng daan din hi paingon sa minteryo.
2: Ay, pagliyo! Tulis!
1: Sa aming inyong gibuhat?
2: Tulis!
1: Tulis? Tay pa, boss, ako inyong tulison. Nasayop yun magpili na ko. Waman mo'y matulis ka na ko. Di magudato, problema ko.
2: Ay, nagtatigan. Ipagawas ang sing-sing.
3: Ipagawas! Ano sa mga yan?
2: Ipagawas! Tapak! May tapak ka mo, pre.
1: Ano mo patabang mga? Kita na lang doon, ha? Saan man mong manulis? Bukaliring man mo?
2: Anong
1: bidagan mo itong imong kauban? Oh, ikaw na lang itubag sa kong bangutana. Nga nung nahibaw man ka? Nga akong gikwintas ang akong sing-sing.
2: Gisugo na may...
1: Kinsa ay nagsugo ni ma. Kinsa! Hoy! Nga nung nanagan mo? Ayaw rin biyaya niyo yung motor, oy! Hoy! Dagan mo nun? Kinsa magkang nagsugo nila?

0: Hello? Kumusta na kung isogoni mo? Oh, unsa? Wa nila makuha ang singsing nga naasal iog ni Johnny? Oh, maayos ang mudyudo? Ah! Ayaw ko hatagi na maong rason. Pagitag-bagi nga makuha mong singsing nga gikwinta si Johnny. Bye!
1: Ay na, nabisihan ni mo nindo.
0: Papa, kakakukuhan papsikal, ako lang gito man ang imong gisugo na ako.
2: Pero, I'll put ya.
0: Kakakukuhan papsikal, kanang, abdik sa Johnny da. Kamaong din mo judo, mga nagrisod ko sa imong gisugo.
2: Utok ang gamiton sa tanang higayon, Lindo. Tod, hain si Milce.
0: Ako ang kanang, nag-vlog siya pa.
2: Trabahante na ni mo siya. Kinahanglang ampinga ni mo siya.
0: Papsi, nakagusto ni ka ni Minchi na para ako mantaw na?
2: Ganahan ko niya. Busa, ampingi si Milchi.
0: Maayo. Kay ganahan sa si Papsi ni Milchi. Ang ako ng problema. Mao ang pagpanguyab niya.

0: Tawa din ni Sir si Johnny umikmi. Ano na akong makaabot ni Skawas. Hello, guys! Ani ko magpaabot sa gawas sa payag sa ungo nga si Johnny. Makahadro kayong yung payag, no? Awa ha, ako ipakita ninyo ang suit sa koral sa yung payag, ha? Oh, guys, tanawa! Bayagin sa ungo, unsa? Oh. Uy, hala, guys. Doon naman din yung tao ng payag ni Johnny Ungo. Kay, doon naman dyan nila sa sud.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney Care time!
10: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
16: Sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
17: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
18: Wala kayo sa baon ko.
19: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
20: Lady's Choice Ham Spread.
21: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
22: Patikim!
23: Mmm!
24: Wow!
25: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread.
26: 66 omega 3 and 6.
27: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
28: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
29: Zed Living Testimonies.
30: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
31: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
30: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
31: Tangan siya Zed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
29: Living Testimonies.
32: Bata ang nasa suot sa payag, guys. Kay, chinila sa bata kini ako nakita ang nasagdanan sa payag.

0: Inaapo ko. Pagkosya naman lang ko kung bawa ka.
1: Luna, ayaw na pagpakawas paglaong ko.
0: Ina. Apo ko. Mag-unsya naman lang ko kung bawa ka.
1: Lola, ayaw na pagpakawas ng laong ko.
2: Hey! Bitaw, Lola. Ato na laging makita ng limong apo. Saling lang na mo.
1: May ang tagmakita na itong bata. Ni Abay Johnny. Oh, si Abay ay! Abay!
3: Ah, mayo kay ni ano mo?
2: Hey! Usamahin imong nakita ining dapita.
3: Kapkwan, kininchin nila sa bata. Tanawa ni Lula.
0: Dili. Kang ina ka na maong chinilas.
1: Tinuod ka la?
0: Oo. Oh, dili mahita mong masayop ko. Ako mo'y nagbutang og gawng nga straw anang iyang chinilas.
2: Hay! Hay man ang usaha na dyan eh.
3: Maura man niya akong nakita.
2: Hay! Ang hitaon ta ang parihas nining blue nga chinilas.
4: Ayige. Ayaw na to ang kasagutan nining dapita.
1: Abay, naunsa man ang kilay ni mo?
3: Ha? Kilay? Naunsa ba akong kilay?
2: Hey! May dugo man ang imong kilay dyan eh.
3: Dugo to da?
1: Dugo mo lang. Anong dugo mo na ba eh?
3: Kuan? Ay, itulis ko dito sa gawa sa kasada.
1: Unsa? Giahak na.
2: Hey! Kinsa may nagtulis ni mo? Kinsa?
3: Dua katao kap. Nagsakay og motor.
1: Nga nung ilang kagitulis?
2: Bitaw.
3: Kakwan, ambuto itong mga tawa na. Gikalita naman ang kukunong.
4: May pugong sa buhok.
2: Hey!
5: May pugong
2: kapay. Datadiri ang pugong sa buhok. Ipakita ni Lula.
4: Nga.
0: Ambi.
3: Lula?
0: Pugong kini sa buhok ni Ina.
2: Hey! Jani, unahaw na to og sulbad kining pagkawa sa apo ni Lola. Ha? Unya na lang nang nanulis ni mo, ha? Ay! Kinahanglang masudlay kining dapita. Pasin ko na, napasok lang si kasagbutan ang bata.
3: Ito na sila, Scott.
1: Abay, Jani. Tinuod, kitulis ko?
3: Ulit niya, abay. Kahibulungan lang kayo.
1: Nga naman.
3: Kwan, nga nang nahibaw man ang duha katulisan nga doon ako'y sing-sing nga kikwintas. Nga di man niya makita.
1: Unsa?
3: Pero, gusto ang kapitan. Unahaw na to ang pagpangita sa bata. Unya ito ang nanulis na po.

0: Apo na. Ugma na sab nato ipadayon ang pagpangita sa bata.
1: Ida! Haibagin ka na eh! Mamatay na yun ko hindi kung mawa ka, Ida!
0: Hey! Salamat sa imong pagtabang na mo sa pagpangita sa bata, Jani, ha? Alala, pahuway na mo. Kami na ang mupadayon sa pagpangita sa bata.
2: Sige, Kap. Unya ka nang chinila sa bata, Kap.
0: Hey! Aray lang una ni Namo. Kung asa man karon ang Paris ni ini, ang kining maong chinilas, mao kini ang mutudlo kung hain karon ang bata.
3: Sige, Kap.
2: Sige, Kap. Kami na ibahala ni Lula.
0: Hey! Ala, sige. Mamalik mi din hiugma, ha?

0: Huwag yun mauli sila si Johnny hangtod na gabiin na lang da.
1: Ya. Kumusta mi mong pag-vlogging mo?
0: Okay ka ayo. May balik ko sa payag ni Johnny og mikmik.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ko nga mahuman ako ang story ni Johnny sa dilip ako magsugod og trabaho.

0: Lola, away lang una.
1: Kaon na na, Lola.
2: Eh, dili ko makatun sa pagkaon, kung dili ko mahibaw, kung hain ang akong apo.
0: Lola, sige lang, makita.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katungula pa gamit sa itong kape.
2: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
1: Ha, sa kulian?
2: O kato kaneng ama nga morna.
1: Abutin sa...
2: Kaneng. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko maglisyo
1: ta ka sa bukid igo ka saka
2: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pasin ka iya
1: pwede na magkat ka tayo ko sa bukid
2: kat ka ba tanong mo sa mga ito atang mga gulayon na ingnon ko nila ni kamay oy nang kalugsong pod eh kanang tiguang naman kay ka igo salamat
1: dili pa kanani mo lay
2: Sean
1: Lido
2: Alberto
1: dili mo idad.
2: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
5: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: kining portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa, unsa paingyuat mga kasama. Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilano.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasumbungan.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing mukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawsaw sa kabinuhat, kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay, nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: Daghana ka suway, okay ka ayo. Labi na giyot, imong nulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod ka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nandiyan maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isip po sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa suway ninyo ang MaxVit multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna og sa lambingan. Busa atang ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga mudaog og gas og product prices.

0: 브랜딩
1: 반가.
2: 어, 너 제임스. 넌 서유. 서볼게 끼끗 놈. 워크바이러에서 넌 우당해 뭐? 네. 워크도 반가.
1: 정씨.
3: 나 너. 넌서 가다르. 넌서 대가.
2: 박수디도 뭐? 잠만 라인에 뭔가 맞대? 라인에 뭔가 뭐해? 걔가 또 이리로 뚱땅 들어오. 그나한 lagi 까? Are you dying?
1: Salamat lang kay Toranti. Okay ako. Usulun ako. Mag-ilis.
3: Dito. Nonsa to si Daddy.
2: Nonsa ka man. May dirig ka man. Mag-utahan na na ako. Uwan man itong mutubag. Di ko akong ipang-utahan na.
3: Nakaluha lagi to siya.
2: Oo, mabitaw. Pero, basol tira tigali to siya. Mga day chills. Kailan ka mula. Mata na lang ko. Pag-utahan na alas Daddy na mag-daon sa siya. Ha? Sayri lang yan ko.
3: Oh, Dito.

0: huminta si Daddy sa sofa. Kunya, napiyong ang mata. Mura mag... Nang nag-uol kayo iyang naong. Dad?
1: Oh.
0: Lapad ang imong o. Hiloton ta ka.
1: Okay lang ka. Ngayon ako kabalak eh.
0: Promise? Okay lang ka? Dad?
1: Oh, okay lang eh. Okay lang ko.
0: Basta, nahadlok ba'y ako?
1: Ha? Huh? Masa nahadlok? Okay lang lagi ko. Si mami din eh mo.
0: Kuwamin si pagabot na mo ni Tito Turanding. Nag-away gihapon mo?
1: Huwag ba naman mag-away?
0: Dili ba? Nagtingog na mo?
1: Oh, ha? Sa itong pangutanan ni mo?
0: Kanapang nagtingog na ba mo ba? Kanapang nagtagad na ba mo? Murag, ako rabay nakaingon ato. Nga maungawa mo magtingog.
1: Okay, angin kabalakan lang ka. Ayaw ka problema ni anak. Okay? Tuwari pagkaon nga akong da. Tuwa sa auto. Kuha na ito palihog. Para dinner to na to.
0: Ang yawi sa auto?
1: Nasa divider.
0: Okay, Dad.
1: Ha, hindi ka si Milan eh. Ganun ko pa siya dito sa bahay. God. Unsa kay ang batiun kung masayod siya nini. Unsa ka.

0: Na, mas nasayod kami lani kung unsay maayo para nimo. Ayaw pagsalig anang imong bana, why ayo?
1: Dili na ko magduugay, ma. Kay inaarong orasa, miabot na to si Chelsea Abturanting. Tingalig mo sulit ito si ang daddy nga, huwa pa ko pag-abot niya. Storyahan pa to na ko.
0: Oh, na sige, Milani, lakaw na. Basta kay balitain niya ko anang imuhang plano, ha? Kung unsag yun?
1: O, lagi, ma. Basta nga to nga, ayaw lang usap pag-istorya sa akong mga igsuon o di papa. Ihilom lang usap na to ni nila.
0: Pasak yun, Tanaka.
1: Ayaw na lang, ma. Kay mag-aksir ako. Para maabot tayong kusbay.
0: Ah, na sige. Maumang ka, ha? May na lang kinakaamgo na yun si Milani sa iyang nahimong sayo. Kung nga nung si James pa ang iyang giminyuan, o dili ka itong kano nga gusto binuntang mga sawa niya. Kaya kung kadto pa untang kano ang iyang naminyuan, gawas nga mo gaway na untang among pagpuyo. Why siguro kung tuan Miss America karon magpuyo.

0: ni amday daghang miss calls ug messages si James nako. Kuha niya na ako mamatik di kaya yung na-silent mode na ako ng akong cellphone. Ay, shit. Tuwa na dahil siya sabay. Sayo ko mo siyang nauli. Ngano ka? Milagro. Ug tuwa na po dahil ko mo si Chelsea. Klaro na lang. Ako na sabang ilang istoryahan ron. Di na may nungtanon nga. Replyan ko pa siya. Kay buot kong dili mawa sa iyang huna-huna nga sayo pang iyang pag-influensya ni Chelsea, na dili ko maayo nga pagkainana. Ang nakaapan ug makalagot, kay dili gud siya mo angkon nga gi-influensya niya ang among anak. Ug mao ni rason kung ano naka-decide ko. Nadungag gana nga akong tingwa nga mugawas gyud. Nga mo abroad ug adto na manar pa ako dito. Tan-aon ta lang unya, James. Tan-aon lang unya nato.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porcelana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: Tofu sisig?
3: With mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa napag-uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Bilang kilos karne?
11: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
12: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
13: Bakit RitePoint ang binibili mo?
14: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
17: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines, kailangan right med.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Let's go! Go with the flow.
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Cream Silk Condition to Win promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
21: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQ HSRR promo permit number 0356 series of 2026.
19: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
22: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
23: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and

0: Mag-Farex B araw-araw!
1: Laban ni Baya Diyoko Dada, kung kasabaan ko ni Mami Melanie.
2: Silsilang ga. Asayod ligir ko ang sakaw kamukamahal si Mami ni mo. O dili ko gusto nga tungod lang sa jutay nga dili pagsinabtanay. Maguba ang atong pamilya. Sayot ka yun, nawa ko ikaw gi-influensya. Aron mas maduol ka na ko, kay ngadto niya. Nahinumdum ka ba nga misulti ko ni mo o dili maayo batok ni Mami ni mo? Nakabati ka ba nga misulti ko o dili maayo mga butang para sa imong inahan?
1: Wa, Dad.
2: Kana tungod kay mahal ko kay kamo. Kaya gipakasama ko kamo nga akong bahandi. Nga dili ko mabuhi kung wa ka mo si Mami ni mo.
1: Pero, ikaw raman ang nagpangga na ko, Dad. Si Mami dili man.
2: Ay, pagsulti yung anak lang ka. Nasayop kasi mong gituhuan.
1: Dili mong ko niya pinangga, good.
2: Uspo na ko, Chelsea. Mahal ka ni Mami ni mo. Nahibawagi ka, anak. Kung nga nung layo siya para nimo. Kada tungod kay usahay may mga higayon nga busy siya. Inungdan nga mo'y gusto na kong mahitabo nga inig-abot niya nga magka-istorya ta ninyo ni Mami nimo. Ug tarong. Heart to heart. Ug hangyoon ko ikaw, Chelsea, langga. Nga ayaw wada ang imong respeto nga to si Minahan. Kaya nahibaw ko, nasayod ko. Nga dili gid hitupngan ang iyang pagmahal ug pagpangga nimo.
1: Oh, Dad, may taxi nga miabot. Basin si Mami na nang miabot. Nadlo ko.
2: Kinig anaka, wa kay angay nga kadlo ka ni Mami ni mo, ha? Wa. Diyan ka digikanhan.
3: Nga no? Nagduda ka?
2: Wa ko may nga nagduda ko. Huwag ko masulti, ana. Ang ako nga nangutana ra ko ni mo, kundin kagikan.
3: Huwag sa may labot ni mo, kundin kagikan.
2: Han.
3: Han.
2: May mo masiguro mag-istorya at hinay?
3: Ayaw kong tudlo eh, James.
2: Sorry.
3: Human sa imong pag-influensya sa imong anak, batok na ko. Karoon ka pa makauna-una, nga magpaubos o magpaluiluoy.
2: Han, kundi ko masayop. Mangayo kong dispensa ni mo. Masaylo ako.
3: Huh. Sa'yo na kayo pagpangayo og sorry, di ba? Sa'yo na gid kayo, James. Pero imo na giguba ang akong imaheng ato ni Chelsea. Dito sa atong anak. Ang maugin na yung akong gikalagutan ni mo, James. Maugin na yung nakaguba sa akong pagtanaw ni mo. Mag-inay ako ang gibahaya ni mo. Huwag dili ka makapasol na ako. Kung nga nung naingon ko ni inidiya ni mo. Dili, huwag dili, Gio James.

0: mamatay ako. Ngano wa ba man nimo makita ang akong pagsakripisyo alang nato isip pamilya. Ngano nabutaan ka man sa sayop nimo pagtuo nga gi-influensya na ako si Chelsea ng atong anak. Yung kasilagan ka. Ngawa, ugwa ko magid ka na buhata. Kinoho, tuloy ko ang si angin akong buhato. Hinultuloy ko, kundiin ko ang nakahimog sa'yo. Maluoy ka, Kinoho. Oh. Langga? Langga? Langga? Ano may hila kang mayo? Ang sinita mo niyo, ha? Ano langga?
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayog hapon ako si Radyo Man Josephus, thank you karo, sa tagad Diyos, break ka karo ka po na. Hatod ka to sa Data Extra 503, binibang mamatanon ang naanidad, mag Data Extra 500 ka. Ang Data Extra 500 ba superior, at yung snans nga maoy graputik na sa masilyula, apel meskin cells, batok sa dadamis ng free radicals, ang ipagrabi sa polusyon, yung rins mabisyo sa mas pagdilong sa alkohol, o ang pagbuwan na bako. Sa itong balita, ang ipaskan og kaso sa 632 sa Republic Act 10591 og Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act, Ligusaka 33 sa adyos nga lalaki nilakpan sa Gibog in Rapid Liberation sa bagasakop sa CIG 7, CIG Mandawi City Field Unit, sa may Bukirang Barangay sa Dakbay Subo sa Barangay Tabunan, niya itong miagiga adlaw. Agbaog 33 anos na suspect nila sa alias nga Beer o nagkuya sa sitio Undung sa Barangay Tabunan, Bukirang Barangay din sa Dakwayan sa Subo. Agbaog suspect nadakpag din sa gihibog na uplang paglalansag sa baga kung uplang paglalansag na Omega sa CLG Mandawi State Field Office Field Unit iya sa nisbutag nga lugar o kamaog na suspect na kuhaan kini siya o bingong nga 9mm pistol nga dunay bagabala. Ginakop siya tungod sa way permit o way lisensya ang iyang gipamaligya nga arma sa Dupigo. Patong News, break ng Garugabuna. Hatod ka ito sa Data Extra 503. Ang Data Extra 500 kampiyon ng produksyon na 1.3 million aura kinit sa antisan sa pagkibong sa kontra sa mga free radical sub-dosedition. Sa Data Extra 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayon ang Data Extra 500. Nindigid batas ng batas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gastroformation, obesity, insomnia, arthritis, GERD. Ang Datax 500, ang sekreto! Sumagagawa po.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sumusuko.
12: May angking diskarte para magtagumpay.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang bangis ng layon.
15: Gerald Anderson, EZ Mill,
16: Mark Mugen,
17: Emil, and Vince of DBDK.
18: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
19: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
7: Drink responsibly.
3: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direktang manhut suot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron.
1: Kun mahilo na ba ang panahon?
2: Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahanglan mo palayo ka sa akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasuon nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Aisha!
2: Sir Hans!
3: At ang gilis yung kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayako ka doon kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Anggin. Karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anggin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anwin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Gunahuna mo na ba ang akong gisultinim?
3: Ambahin saan sa Sir Hans.
2: Nga magpakasal ka na ako?
3: Huwag gini ka magkumidya, Sir Hans?
2: Dili ko mahisgot ini sa kaduhang higayon. Kung nagkumidya pa ko.
3: Mura man nagigisapot ng naong ni mo.
2: Magpakasal ba ka na ako? O di?
3: Oo og dili ang akong tubaga.
2: Unsay oo og dili?
3: Mo nang akong tubag sa imong pangutana kon magpakasal na ko nimo. Una. O. Kon si Ayes ang imong pakaslan og dili si Kara. Dili kay pakaslan ko nimo tungod kang Kara. Sagrado ng kasal, Sir Hans. Ugwa sa akong bokabularyo na magpakasal og tawo nga gamay ra og gusto nako. Gusto ko na ako lang ang babae sa huna-huna. Ugwa na ako makita nimo. Mao ang tubag sa imong pangutana. Dili. Dili na mahimong kumidyahan ang kasal, Sir Hans. Usa na ka desisyon nga kinahanglan hinuktukan sa makadaghan. Kay dili na parehas sa pagkaon nga mahimo nimong iluwa kun batian kas lami.
2: Uy, correct man ulit tira.
3: Correct yun kaayo ko anang bahina, sir. Imagine, magpakasal ko nimo. O niya, magpretend ko nga ako si Kara. No way, highway.
2: Nagkumidya ka?
3: Ba? Ayos naman kung mga bisan usalay akong isulti. May magbangutana?
2: Pangutana.
3: Ngayong misod man sad sa saputon mong otok nga magpakasal ka nako.
2: Tungod kay maunay gusto ni Kara.
3: Bingo! Dili mahita mong magpakasal ko nimo kay magpakakara ko. Kung magpakasal man ka nako, kanang makita na nimo nga akong pagkaayasa. Doon ay limitasyon na akong pagkapanakipbuta sa mong kinabuhi, Sir Hans.
2: Mas may batiyo nimo kung kamo si Kent ang magkauban.
3: Ha? Ayaw paglangas! Mura na kikas palito eh!
4: Magaginawa pa ako ini?
3: Ay, kamala ka! Dili pa ka mamatay! Pinagaas Ginoo! Ako di ay! Ako pinagaas Ginoo!
4: Unsa? Ano man?
3: Ay, mangutana pa man siya! Natural! Ikaw ang akong anghel na magbalantay din sa syudad.
2: Ayisa, tubag ang akong pangutana. Unsay batiunay mo kung magkauban mo ni Kent?
3: Muramig, mga bata. Happy lang. Why problema kay BFF man ni? Best friend forever. Na-S lang ka namo ni Kent Hans.
2: Sa na-S?
3: Na-S good? Nasuya ba?
5: Wala ka ako. Maglimpiyo natin ni Spy.
3: Ay, mao gani permi na kanindot ini niya. Magsugod ang kanikong kaseryoso sa kong yaw-yaw. Ha? Dayon og layas. Ay, naku, Sir Hans. Pagkatili, kini mo masabot.

0: Hello?
1: Hans, wala d'yo ko kasabot ining Kent.
0: Ano man day? Saan mas nagbuhat na ng kabuangan ng tawa ka na?
1: Diligid siya matuog sa mong kwarto.
0: Ano sa?
1: Wala ko makasabot kung nang saon ako pagdae mong manggod, Hans.
0: Ayaw ka bala ka. Manawag ko niya. Hello?
2: Saan mo sila sumbong ni Claire na ako? Nga din ikaw ka matuog sa inyong kwarto?
3: Hantod ba ka na? Mangilabot lang giyapon ka, Kuya Hans?
2: Magtiayon mo, Kent. Angay lang ang ubanan mo siya sa kwarto. Kay Mabdus ang asawa mo.
3: Manguta na sa guni mo, Kuya. Angayan ba nga kamu ang maghanimon si Ayesa sa among kasal ni Claire?
4: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
5: Pwede sa Actimed. Actipit man!
4: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
5: Actimed! Actipit!
4: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
5: Actimed! Actipit!
4: Unya ang quality.
5: Sa Actimed, Actiak! Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore. Ginhawa,
6: Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, ginhawang Generica.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya.
9: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS!
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did they mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
18: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191-6698.
19: Wala kayo sa pababa! ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
20: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
19: Lady's Choice Chicken Spread.
20: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
19: Patikim! Wow! Panalo ang sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6.
20: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
21: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise. It's a family friend.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Payong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipdan ng atong panglawas. Nga kanunang healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw. Labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong kabuntagon. Ang uban mag-overtime pa. Di gyud malikayan nga. Batiyon tag kakapoy. Og aron sa ingon makabatunta og maayong nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayong nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI dito.
3: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang Himala!
5: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa pag-uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdumgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nganong gidaman mo sa isa sa adlaw sa mong kasal ni Clarice Layo? Dili mo uyab, kuya. Katabang lang nimo si Ayesa. Para kibutas siya mong kamingaw kang kara. Pusa. Dili mo siya angin dadon sa layo nga kamura.
12: Huwag kay labot kung pong sebato na ako ni Ayesa, Kent.
11: Pwes.
12: Kinakasala siya na ako.
11: Oh, pwes. Huwag sa kay labot kung saong ko sa pagpadagan sa akong kaminyoon, kuya. Tungod kay ako ning kaminyoon. O dili imo. Bye! Ako ning kinabuhi. Busa ako'y magbuot. Kung saan ko rin kinabuhi, ah!
3: Oh, Kent! Ay! Uy, anong ilang baba ni Mampol Tangan?
11: May mo magdili ka magpahaba sa kong maguwang, ha? Kung doon ka problema na ko, Claire?
3: Kent, kung saan mo nang imong ipanulti?
11: Nanawag si Kuyangas na ko karon. O gimanduan ko, ng matugla sa kwarto o ba nimo?
3: Kent! Mao masang tingali lang ang buhaton sa mga magtiayon, di ba?
11: Sa mga magtiayon na pulos na higog, masausag ko sa! Oo! Maulay normal ka buhaton! Pero, sa atong sitwasyon nga ikaw rin nakagusto sa kasal, dili!
3: Kent, please. Hatagi kong chance ato kami niyo, Owen. Bisan kini lang, samtang magdus lang ko. Please!
11: Claire! Ang labing pait ka buhaton sa tao, mao ang pagbuhat sa butang na supak siyang kamabuton.
3: Kent.
11: Sorry. Pero ang akong apelyido lang ang akong mahatag niyo. Dili ang akong kasing-kasing.
3: Kent! Kent! Shit! Bisit! Bisit ni kinabuhi! Ah!

0: Ay, nilimpyuhan na akong ubang kwarto. Pero, kinig sa ginikanan na lang ni Hans ang wak pa na akong malimpyuhi.
1: Ay, hindi isa. Ay, may da akong utan nun, eh. Basing ka na hanggang mag-utan.
0: Ay, salamat, Lo. Lo, ganahan nun to akong limpyuhan ang kwarto sa ginikanan nila ni Hans ba?
1: Ayaw lang limpyuhi dahil nahibao na baya ka. Naina na baya ka nga masuko nun to basa dunay mo sudya sa kwarto. Ika ni si Kent, medyo makasudya. Pero dahil...
0: Sige na lang, Lo.
1: May akong nabantayan ba? Pero may magbalik-balik sa kung nahuna yun. Nasukad na matay yun ang mahala ni Hanso Kent. Hangtod ka ron sa dugang panahon. Waha na yung makasol si Kent anang kwarto ka.
0: Unsa magyoy rason, Lo?
1: Ang but lang yun ay, si Hanso yung nahibaw kung ngano.
0: Sige na lang, Lo, eh. Hindi nalang ako mamugos.
1: Ay, pero sige. Ay, manglimpyo man ko sa bodigas layo kay isood naman itong ilaga.
0: Oh, anak na lang, Lo. Mutabang na lang kunin mo.
1: Eh, sige. Kung wakaling ako.

0: ko mapatur ko. Ubanan ko ni mo o dili.
1: Kent.
2: Oo, sige. Ubanan ta ka.
1: Naunsa na sa DA ka? Wala naman sa kasi mong huna-huna na.
2: Mag-ilis na ka.
1: Shit, kidoy. Kawagin lamiin yung kinabuhi ah.
3: Ay, oh, hindi aga. Hindi aga. Ay, maodaning agianan sa ilag ka. Ay.
4: Ano sa maning mga karton nga na ay marka nga Gloria Lo?
3: Ha? Gloria? Ay, pangalan na sa mama ni Ken.
4: Ha? Unsa day ngan sa inahan ni Hans?
3: Laura. Ay, di panghipo sa di ang mga butang sa namatay ng inahan ni Ken.
4: Tayo pa, anong Gloria raman ang ni Alo? O may Laura?
3: Ha? Ay, tuod, no? Ha, in magkahadi ay ang mga butang sa inahan ni Hans.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakatagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suka.

0: So si SRT ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
9: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
10: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. I'm sad.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: It's Melee Francis.

0: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubus akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubus akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa

0: Botica sa inyong dapit.
1: Biotro Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Igala, nakakape na ka?
3: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
4: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
5: Mabalik sa mga katulog na butika sa yung lugar.
4: DTX 500!
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive, wujud kayo yung DTX
4: 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Oras sa DYHP, alas 5, Jess, sa kahaponon.
9: Headlines.
10: Uluhan sa ato mga balita, mga kasama, kontraktor sa Cebu City Medical Center kung CCMC building, wa pa makahuygo sa pagtrabaho. Kapit 800 ka mga beneficiary sa walang gutom program sa syudad sa Mandawi o lungsod sa Tabugon. Nakaliwat o cash assistance gikan sa DSWD Field Office 7. Samtang low pressure area na sigpatan sa Eastern Visayas. Huwag ka mga headline. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Martes, July 28, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Medyo dudag-om na sa ang atong kalangitan. Kapaligsik, kaganinang hapon. Karong mga oras sa ato i-check karong taon-taon ang pag-asa magtanlabi na. Kini nga mga panganod karon sa may sidlakan nga bahin nga sa Eastern Visayas nga nahimong low pressure area, mga kasama sa itong weather update at angin. Naminaw sa ilang mga radio karon 612 mayong hapon niyo tanan sa itong digital platform, DYHP Elements Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang, nagpaminaw kanunay sa DYHP. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Karon sa detalye na sa atong mga balita, contractor sa Cebu City Medical Center kon CCMC building wapa makahuygo sa pagtrabaho ni ini. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
9: DYHP RMN report.
11: Kining maong balita, hatod nga to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Wa pa makahuygo ang contractor pagtrabaho sa Cebu City Medical Center kung sa CMC Building. Kanisukat gi-issue ni Mayor Nestor Archival ang notice to proceed sa Dakay Construction and Development Corporation sa sayong bahin ni Ning Tuiga. Manasunta sa mayor, nga ginagmay lang ang trabaho ang gihimo sa nisgutang contractor sa CMC Building.
12: Kasugod na, pero ang ginagmay lang, basic ba, dili ka itong mga main name ng mga makina. Wa pa man sila makaulan ang mga main mga makina, like transformer, mga bus duct, niya, dugay din ni Orden.
11: Subay sa bangko lang buwan, tutukad ni Archival ang pagtiwas sa maong proyekto.
12: Kinahanglan dyan nga, tagaan og focus na ito kay report na may makuha na ito. Di man human ang project kong report lang. O na nga, akong diingnan si Dakay na whatever na kinahanglan, iyan ang i-order, i-order na.
11: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor na tingwang human ang CCMC building unya sa buwan sa Disyembre, o masugdan ang partial operation ni sa unang quarter sunod tuig. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Maka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
9: Radyo mo, nationwide.
10: At oras alas 5:14 sa kahaponon, ato nga sayuhon, ato DYHP Answer to Win Promo. Ano na mo'y chance nga makadaog, makatubag sa ato pangutana sa DYHP Answer to Win Promo unsa man to nga building sa Cebu City. Wala pa mahuygo sa pagtrabaho. Unsa man to nga center sa Cebu City. Bahin sa mga proyekto sa Cebu City. Wala pa matapos-tapos sa pagtrabaho. Mga kasama, tubag na. Ang inyohang pagtubag, kinahalan ng inyong sabayan sa ato mechanic sa pag-like o ang follow DYHP Arriban Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo. Kung ano makompleto ang mechanics nga sakto imang pagkatubag, i-share ang atong live program karon sa DYHP News Update. Karon siguradong imuhang nasunod ang atong mechanics sa pag-appeal sa atong DYHP Answer to Win Promo, mga kasama. At oras alas 5:16 sa kahaponon, kapin 800 ka mga benepisyaryo sa walang gutom program sa siyudad sa Mandawi o lungsod sa Tabugon nakadawat og cash assistance gikan sa DSWD Field Office 7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugot.
9: DYHP RMN Report.
5: Kining balita, hatod ko na to sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, nakadawat og cash assistance ang mga benepisyaryo sa Walang Gutom Program sa Dakbayan sa Mandawi ug lungsod sa Tabugon, ubos sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport kon Uplift Program. Ang maong inisyatiba gihimo sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kon DSWD FO 7 Central Visayas. Sa kinatibuk-an, 501 ka mga benepisyaryo sa Mandawi City ug 348 ka mga benepisyaryo sa Tabugon ang nakadawat sa maong ayuda. Sa nasayran, ang Uplift Program gipatuman aron matabangan ang mga benepisyaryo sa ilang mga panginahanglan samtang gipalig-on ang ilang seguridad sa pagkaon o panginabuhian. Kasama mo sa DSWD FO 7 Central Visayas, Rajuman Robert Pugoy, DYHP, Tatak! Arman! Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Radyo mo nationwide.
10: Ang Life Extension Vitamin D3 gi-recommendar sa mga medical doctor, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasamahan nagpahimangno kaninyo kanunay aron sa inyong pag-inom o pagpalit sa Life Extension Vitamin D3 kinahanglan na dunay LE ang tatak sa soft gel nga inyong pag-aimnon. Kaya na siguradong authentic na Life Extension Vitamin D3 din ang tatak nga LE, ang soft gel. Isa mo makabisita sa Life Extension Vitamin D3 Clinic sa Osminya Boulevard, Cebu City, Buyon, sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, o baka sa Kansaga Consolation ADM Building. Nga niya, Life Extension Vitamin D3 Clinic. Nagbira ka ng panahon na pabago-bago ang panahon, pausab-usab ang panahon, mga kasama, ligon nga resistensya at nung kinahanglan. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: YHP, una sa lahat. Traffic update.
10: Ato na karo subayon, ang sagawas nga bahin karo mga orasat. Dagkong ba ang ato ang kalangitan karon? Ato ang kahimtang baka sa trapiko. Kamusta niya, Radiman Joseph Osquijano, GQ.
9: YHP, Tata, RMN, Report.
13: Yes, salamat sa mga radyo banda ay na sa toga pag-anina din gawas nga bahin ni mabugnawod nga kahapon on nagumdagong gapon pero baga orasa pero ang magwanuaw ng tutalisig so ganag alas dos kasi pag alas dos doon ay tutalisig pero inaira no, din sa Dakbayan Subog Metro Siberia niya mga alas 11 pero karong mga orasa nagumdagong lang no ang turkita. Rati po kita nyo sa may amihanan, sa may abagatan, at pagkabahin sa Provisa Sugbo, giyog-giyog na palibot ang lit, pagang nag-um nga itong nakita, pero mag-1-1, no? Landong na kayo, o giyog-giyog ang palibot. Nanot din ang mga sakinang kamuraso ko itong mga Pilistiya, ng mga tao karon medyo nakahikayon o sakay, o nanikamon sa mga sakay, kay base matag-garagon niya mo bundak aguan or mo wanuan diri sa gawas kabayan matag hapon ni kasabaga Radyo Wanaida. So far garma orasa medyo ngiyog-ngiyog lang ang paliog pero wa magtalisig ka. Samtang sanatan sa traffic wa tunahon diri sa may downtown area oray kabalakan magadanan diri sama sa Kulon Pilay sa Ligaspi ako Salim sa may Mabini o diri sa may Kulon Street o gining panganiban waray ang ikablakan daga sa mga motorista kay mudin tra andagan sa mga sakyan ng karbaga orasa. Samtang ang downtown ay gikan sa may Kulon, padung sa may Finti, gabot din sa may Eskina Arlandon, padung sa may Finti, Osminya, mudin to heavy traffic karbaga orasa, padung sa may Osminya Boulevard, gikan sa Finti, Rotunda, padung sa may Cebu Provincial Capital, slow moving ang mga sakyanan, padung sa may Iscariot Street, ang Iscariot Street karbaga orasa, ika rin sa Osmia Boulevard, padungi sa may Kamputaw, habang sa may Iskina Gordo Avenue, slow moving sa mga second ang Picas Lane, ikan sa may Kamputaw, padungi rin sa Cebu Provincial Capital, mudun rin ang lagad sa mga second. Samtang ang Gordo Avenue, ikan rin sa may UP Lahog, padungi sa may Cebu City Police Office, slow moving ang mga second. Ikan rin sa may Iskina Mango Avenue, rin sa may Chavis. Ang diri sa may Arspecia Prius, mudre pa andaga sa mga second-hand. Apanigabot diri sa may tilagyabahin sa doon ka mga flyover, sa doon sa may pagibugis sa may BIR. Slow moving ang mga second-hand, nagpapadol sa may Governor Quinto sa Manila at Talamban Road. Nakasinatin sa kaon sa dagang sa mga second-hand karbara sa pagibugis sa may Foodland. O diri sa may sa Fortuna. Ang Pogjang Polisikan, ang right lane, ikan sa may Mabulo Church, pagibugis sa may IT Park. Slow moving ka ng mga second-hand. Padungi sa may Apas o padungi sa may GY Square habing sa barangay Lahog. Samtang ang Chavis na pikuhan ni Scott Stagas Maskan ang ikat sa may Esmia Boulevard padungi sa may Iskina Banawa. Ang B. Rodriguez lumoving Maskanan ikat rin sa may Fuente padungi sa may Virama Avenue. Ang Virama Avenue kamura sa modulit ang dagas sa Maskanan padungi sa may Idbagarso. Ang Idbagarso kaya sa may South Bus Terminal lumoving karon ang right lane going to Mambaling. O gini sa may tilang gabahin, sa may flyover, sa may mambaling o sumus gabahin, o sa ibabaw gabahin, nakasin natin sa big house, sa lagang sa maskan, o kinindahan, pero sa may isang seaside. Guys, RP, mudulit lang, ang duha ka mga lane, gika rin sa may Talisa, gika rin sa may Plaza, at Ibilisya. Samtang habig din sa may Invercalso, Basak Pardo Highway, Bulacaw, sumus ng Bulacaw, Talisa, mudulit to heavy traffic, karumagorasa sa kahaponon. Mayroon pala kasi ito sa karoon, sakalanan, ingat lang Martes. Ikatulis gawa sa lang sa traffic update ng Radyo Man, Joseph Osquijano, DYHP, Tatak, RMN.
14: radyo mo nationwide.
10: At oras sa 5:23 sa kahapon, dengan salamat Radyo Man Joseph Osquijano sa report. At oras sa 5:23 sa kahapon. Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunang healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglan mamili tali sa kalidad ug abot kaya basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa DYHP, 5:24 sa kahapunon. Ngayon sa ato mga balita, mga kasama. Kabat sa kapin 600 milyones pesos gabalor sa ginaling drogas nga shabu gisunog sa PDEA 7 kagadinang buntag. Tambong sa pagsunog mao ang undersecretary sa PDEA. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
14: CYHP RMN Report.
15: Kapin sa 676.6 milyones ka pesos gabalor sa lainlaing ilegal nga drugas ang ipangsunog sa thermal facility sa Cosmopolitan na funeral homes sa Dan Junquera sa Nagpensugbo. Ganun ng alas 9:30 antak na sa buntag nga gitambungan mismo sa Director General sa Philippine Drug Enforcement Agency nga si Undersecretary Isagani Neres. Ganun na ang labing dako nga giguba ng ilegal nga drugas nga naa sa kustodiya sa PDEA 7 o sa PNP Forensic Unit sa Bataglung Sunog Siyudad sa Central Visayas o Negros Oriental. Sa data ng kapahimaw sa PDEA 7, maabot sa 99,450.2745 grams sa methamphetamine hydrochloride na ilang asyabu o 2,539.577 grams sa marijuana, 8.4 milliliters sa nalbufin hydrochloride, 18.1836 grams sa ephedrine o guban pang ilegal nga drugas. Among gagipang sunog ang mga ilegal nga drugas, nagikan kini sa nakaniyang anti-illegal drug operations nga gilusad sa PDEA o sa Philippine National Police sa Tibok Central Visayas o Negros Oriental. Nga doon ay pagtugon sa korte nga ngayon nakining nga sunugon pinasubay sa nalatid sa baraon o sa mga lagda. Misaksi sa pagguba sa mga ebidensya mao ang mga representante gikan sa Department of Justice, Public Attorney's Office, Civil Society Organization, media o pipila ka mga elected officials nga may requisitos ubos sa Republic Act 9165 o ga Dangerous Drugs Board Regulation Number 1 Series of 2002. Gipahibaw sa PDEA 7 nga nakalusad na sila o disuotso ka mga pagguba sa mga ebidensya sukad nitong Hulyo 26, 2016 o mukabat na ang tanan sa kapin 4.3 bilyon pesos nga balor sa mga ilegal nga drugas ang ilang nasunog. Mato ni Neres nga ang pagsunog sa mga ginaganon sa ilegal nga drugas nagpakita kini sa publiko nga dili mahitabo ang ilaga pagduda nga ibalik ra kini sa kadalanan.
16: We will also witness the destruction of dangerous drugs, and this significant activity is a clear message that these illegal substances will never find their way back into our streets.
15: Si Undersecretary Isagani Neres, si Cebu City Councilor Pablo Labra II, nga may chairman sa Peace and Order Council, nga misaksi sa pagsunog sa mga ilegal nga drugas, mibutyag, nga nakong matabang sa pagluwas sa Dibuan kakinabuhi, o pamilya sa Sudan sa Sugbo ang gagihimo sa PDEA. Isip ka ni General sa PNP na sayid siya kung unsa ang epekto sa pagkuyanap sa ilegal nga drugas sa unsa ka lokalidad nga mahinungdanon kayo ang mga programa nga masakmit ang daghang supply sa Cebu o gamang matang sa drugas sa nakbayan sa Sugbo.
16: As a former police officer myself, I have seen this reality with my own eyes. I have been on the ground and have witnessed how illegal drugs destroy not only the lives of those who use them, but also the lives of the people who love
17: these victims.
15: Si Consel Pablo Labra de Secanda, gawas nini ang ilegal nga druga sa usa sa hinungdan sa krimen o kagubot sa usa ka dapit nga naghatag peligro sa kinabuhi sa membro sa pamilya. Samtang gihatagan og incentives ang mga civilian informants nga dakog natabang sa pagsakmit sa dagang supply sa ilegal nga drugas ubos sa Operation Private Eye, muabot sa 769,982.86 pesos ang nahatag sa limang ka mga informants nga silang alias Asiti, alias Luloy, alias Baran, alias Uwak ug laing alias Uwak. Gidaig ni Nere sa mga civilian informants nga may sugon nga mitugan sa perya labot sa illegal nga negosyo sa usa ka drug personality nga mahinungdan nga manampuson sila nga nadakpan og nakuhaan og illegal nga drugas. Kasama mo sa perya, ginuradyo man arbo sa mga TDYHP, Tata Carmen.
14: Radyo mo nationwide.
10: At oras sa 5:28 na sa kahaponon, mga kasama, ito balikan DYHP Answer to and Promo karong hapon na i-share ang ato live program karon. Like, follow DYHP at Invincible Facebook page. Yung mga Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Ito pagkutan na karong hapon na isa man itong building sa Cebu City. Ako pa makahuygo sa pagtrabaho, mga kasama. Ang clue, kining a building, hatag ni medical services. Huwag na, lagi sa pag-share sa itong live program karong hapon na o ipadangat, i-type ang inyong tubag sa itong live program karon sa DYHP News Update. At oras, sa 5:29 sa kahaponon. Kini nga personalit ka na ito sa DTX of 500. Ikaw naghambin mag mga sakit karong panahuna, mag-DTX of 500 na matag-adlaw. Kaya ka ni Chadon Tidigan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung iyong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Apainam sa DTX 500, matag-adlaw, makatabang na, makapanilod sa mong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. At oras, sa 5:30 sa kahaponon, dugang pa mga balita sa ito pagbalik kuman sa mga pahinomdong.
14: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
10: Mami, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kadakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab, quality yan!
19: Welcome to our reunion!
20: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
21: Tungod na sa Super Fiber!
19: Unsa?
21: Super Fiber!
22: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala!
5: Withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
11: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit. Kadungog na ako sa radyo na TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
10: TTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang mo ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
14: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Sa opisina, kaya may bakang nag-atubang sa computer?
17: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
18: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
19: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
17: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
18: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
20: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Ako si Radyoman Benji Tanghian, ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
6: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
8: Ato karon nga so taon ang sitwasyon sa panahon labi na kay dunay lasing patal nga low pressure area. Ato i-check karon sa may latest sa pag-asa magtan. Weather specialist Ever Jantinio sa pag-asa magtan. Sir Ever, maayong hapon.
9: Yes, maayong hapon ma'am, maayong hapon sa atong tanang tingpaminaw. Mo kini ang pinaka latest na weather update karong mga orasa. Aduna kitay na sikyata na low pressure area dinhi sa may kalayong 310 kilometers silangan sa Brongan City ug sa kakaron ang atong pagbanabana kini walay tsansa na mohimong bagyo sa mosunod na 24 oras. Apan mo kini ang hinungdan sa madag-umong kalangitan adunay mga kalat-kalat na mga paguan, panungdog ug kilat sa dakong bahin sa Eastern Visayas kit na pud ang Central Visayas. Sa pagkaroon ng atong hangin o kadagatan, ang tibuok Visayas adunay kinay ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan ngadto sa amihan kasadpan din ang kadagatan aduna po kinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Temperatura para sa tibuok probinsya sa Subo sa sunod na 24 oras, posibleng maabot 25 hangtod 32 degrees Celsius. atong dagat may hunas kaganing alas 5:39 sa hapon ug mutao balik ko ng alas 12:24 tungas kay PE. Philippine Standard Time ana kita 5:40 PM ug ang atong aring adlaw musalop karon taud-taud sa 6:09 PM. Samtang musa ka balik sa 5:33 AM. Mo ka ng latest, ikan din sa UST Pag-asa Visayas, kini si Ever John Tenyo, nagpinundong na sa kabago-bagong panahon. Doon ay Pag-asa sa sakta impormasyon. Dagang salamat o mayong hapon.
8: Dagang salamat mayong hapon.
6: TYHP, una sa lahat, weather update.
8: Weather specialist Ever John Tenyo sa Pag-asa Magtan, mga kasama. Nagatod ka na to sa latest weather update. Nagkadaas ng mga pag-uwan, mawag din nasigpatan ng low pressure area. Kaya sa may Burungan Esther na Visayas, mga kasama, ang pintakalunay, labi na kay ang panahon. Kung galing mo, init man sa panahon sa kabuntago, napan aris udtong atos kahaponon, mausay ang pag-uwan. Na importante nga ato depensa na itong kaugalingon, na payong, a raincoat, labi na sa mga trabahador. Dili matag na unsa oras sa mga pag-uwan. Importante nga guided ta kanunay, pinagi sa pag-tune in sa DYHP. Pinagin sa ato mga weather updates. Sa atong oras, sa 5:44 na sa kahaponon, ato balikan DYHP Answer to Win promo karong hapunon sa mantong building. Sa mantong center. Dili sa dakbayan sa Subo, wa pa makahuygo sa pagtrabaho, wa pa matiwas-tiwas ang maong edipisyo. Tubag na mga kasama, i-comment ang inyohan tubag sa itong live program karon sa DYHP News Updates. Kung sa di pa matapos itong tulumanon, atong basahon, ato ang swerte mananaog karong hapuna.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapon atong patalinghugan, kini panawagan sa usa ka inahan para sa iyang anak nga dunay tumor sa kidney. 4 anyos sa maong bata nga lalaki, sa dihang na edad ni og 3 years old, sa tupasa, may aging tuig atong buwan sa February, na-diagnose ni maong bata nga adunay tumor o diha sa iyang kidney. O dumikan ini na istar ni karon diri sa Osaka Foundation, diri sa Virama, sa Everlasting Hope Foundation, alang sa continuous ni ini nga chemotherapy. Unya ni ang maong bata ni undergo di ay ni og operation. Unya sa pagkaroon, after operation, ang paginhanglan mao nga makontinue o mapadayon ang chemotherapy sa maong bata. Munihinungdan nga ang inahan. Mao iyahang kauban diri sa Osaka Foundation kay ang ilaha, lumaday ni nga taga Trinidad Bohol apan o tao na po sila nga naa diri sa dakbayan sa Sugbo while padayon nga nagpaayo maong bata sa iyang balatian. Ato i-welcome karon sa to panag-uban diri sa DYHP Sumbunganan ang mama nga ato ikahinabi karon mayong hapon pa dool sa microphone ang pangalan Palihog.
1: Taga Balasan Trinidad Bohol.
0: Mm-hmm.
1: Ang akong anak si Angel Berba Miharis, na siya ay Wilms tumor, yung case.
0: Mm-hmm. So ang pangalan ni Dudong Angel. Oo, so Angel ang pangalan niya. Ikaw, maoy Jessa. Pero yung pagidaro ni Jessa?
1: 28 years old.
0: 28. Okay. Pila mang kabuki mong mga anak o ikapila ni mong anak si Angel?
1: Tulong man, ikaduwa siya.
0: Ah, ikaduha. So, na pa ni Manghud, si Angel.
1: Na mama.
0: Pilay pangidaron.
1: 2 years old na siya ron.
0: So, tuaron sa Bohol.
1: Opo.
0: O, sugi ka ni Antong Miaging Tuig, sukad nga na found out nga maunino ang sitwasyon sa bata, na mo diri nag-start lang sa Osaka Foundation, nga nag-facilitate ni Antong Walay Kapuy-an.
1: Opo, ma'am.
0: Mm-hmm. Kumusta man si Dudong?
1: Sa pagkakaroon, ma'am, okay na siya. Kaya na-operahan naman siya. Pero need pa dyan niya ng kuan, ma'am, kanong gusto niya mag-chemo. Kaya posible nga, kuan pa ba siya? Balik pa ang bukol.
0: Mm-hmm. So, kung galing ka itong mga higayuna na ba, o pamadadri sa Cebu o sa Cebu City, o sa may gipamati sa bata?
1: Nagkuan siya. Sa una, nag-ihi na siya dugo o nagkuan na yung nagsigi nagsakit iyang tiyan. Tapos, na siya kuan ka ng ibukol na iyang diri sa may gilid sa right side. Dako na mga kumo, siguro.
0: Uy, oo, sumo ito'y gikuha.
1: Oo, ma'am.
0: Kadako na po di ay, no? Oo. So, sa pagkakaroon ka mag-hiskutag chemotherapy, ang matag tambal o ang matag session sa chemotherapy, pila man sa imo hamagasto?
1: Masa mga kay, ang tambal niya, muabot o 2,000 ang isa ka tambal, pero need niya usahay mga kuan, mga 2 ka tambal or 4 mga anak.
0: Kapila man sad mag-chemo sa usa ka semana ba ka or buwan?
1: Sa isa ka semana, usa ra pod, usa ka adlaw.
0: Oo, pero, so mga, once a week.
1: Once a week siya, ma'am.
0: So, kung galing mag-chemo, dalawin sa, sa Vicente Soto.
1: Opo, ma'am. Dalawin siya dito.
0: Mm-mm. So, karusaman mo nagsugod sa pag-chemotherapy sa ni Dudong?
1: Atong February 26.
0: Karong February ha lang?
1: Mm-mm.
0: Oo. Unya, pila ka sessions or chemotherapy sessions ang gikinahanglan?
1: Opo, siya. Kay 4 na lang ron mo. 7.
0: So, 7 ang kuwang pa. O ang next schedule sa iyang chemotherapy?
1: Sa August 3.
0: August 3 sa ato pa, Lunes. O susunod si Mana, sunod karong Lunes na din ang umaabot. Oo. Kumusta man ang imuhang partner? Unsa may trabaho?
1: So, nag-honor siya ka ng mga magtatahi gani siya. Mga sa pagyawan at tahian.
0: Oo, pero wala siya diri sa Siburon.
1: Wala, ma'am. Sa Manila
0: siya. Sa Manila siya na-assign. Oo. Sila. Kugikan sa pagka February 3 ang chemotherapy, may nga nga ako sa inyohanang na shell out, no? Ang 2,000 nga matag session, kunya doon na pa'y panginhanglan sa umaabot pa nga mga simana para sa chemotherapy ni Dudong Angel sa ito pa kani. Pasa din siya ingon nga nagsugod og daycare o wala pag yun, no?
1: Mm-hmm.
0: So, pero Buyag, kumusta man ang progress sa bata human sa operation?
1: Medyo na himsog-himsog na siya. Siya skin na siya.
0: Oo. Mm-hmm. So ang paapgi recommend lang nga ma-continue gyud ang iyang chemotherapy.
1: Oo, ma- oo. O mag kuan mi every 3 months CT scan gyud.
0: Every 3 months. Mm-hmm. Oo nya. Sayod man gitanong CT scan may kamahalan man sa gyud.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So sa dihang nagsugid ka sa imuhang problema sa pag-recall, sa dihang na-diagnose ang bata o sa tuang pag-iistorya karon, wag ka pong ino nga medyo ma-emotional, makahilak yung ka. Unsa may mga ipang antusin tao ni mo po ang kalisdanan nga imuhang nasinati.
1: Kalisod o kanang kamingaw. Kay gamay pa intawon tong akong nabayaan dito yung lola ra pod ang nagatiman mga ma kwang ko dalang akong huna-huna kanang
0: mabahin
1: huna-huna sa kung asa mga yung tabang pagpadayon sa kuhan niya mga therapy kaya yung paparaman ang pansuporta na mo. Ginagmayrasad ang kuhan kita. Mga maglakalaka kung bisang asa pa yung tabang.
0: Sato pa, imo na lang na libot-libot ang Cebu City, asa dapita mo adto para pangayo og tabang.
1: Bisa ma, kuhan, maulaw. Hindi na kung ano na ako kay importante ang pagtambal sa akong bata. Hindi na ako maulaw si pangayong tabang.
0: Sa imuhang pagdanggap karon diri sa DYHP, sa ato mga listeners nga nakadungog, sayod ta nga na ay nakagiya sa demo o kamo dito sa Bohol nagpaminaw o sa may hangyo karon nimo sa imong pagdanggap diri sa ato ang sibianan.
1: Mukhang yurakunta sa mga nakadungog na bisang gidang may makapangayo kong tabang sa inyo para ipagpadayon sa pagpatambal sa akong anak kung makahatag-hatag ramampod kong pagratas dito sa akong usayangan bayaan kong anak. Kay lisod kaayo.
0: Sa ito pa, o tinuod yun, no? Kay ang edad ato imong nabiyaan dito, dos anyos pa. Oo niya. Taon-taon na pagka nga naadili sa Cebu City, o niya, nahog ito nga nalutas mo na nga doon ay gatas nga paginahanglan para sa iyaha nga karon iatiman sa imuhang mama o ginikanan. Imuha silang porsoso nga ginikanan o ginikanan sa imuhang bana?
1: Ginikanan sa iyang papa.
0: Ginikanan sa iyang papa, oo. So ikaw, lumad kang asa maka Luzon or diri sa Visayas?
1: Sa, kung ma'am na Samar.
0: Sa Samar, oo. Silan. Sige lang, no? Sa mga pamaagi nga kaya diri sa DYHP o sa ato mga sukintig paminaw, sayod good me. Nasayod po na mga listeners karon nga di good lalim. Nga doon na pa'y masuso nga bata nga gibilin nga sa iyahang in-law, mother-in-law or mga ginikanan sa papa sa iyahang mga anak dito sa Trinidad, Bohol. While daanis sila diri karon, why igo nga pariente nga ilang gisakaan kundili. Sa ka foundation diri sa Vera Makare Everlasting Hope Foundation nga nagpadayon alang ni ato mga cancer patients labi na sa ingon ani nga ongoing ang medication, ongoing ang chemotherapy nga wala say kapuy-an. Kuyog ni Jessa karon niyang anak nga si Angel, no? So maistorya naman nato si Angel, no? Didong maayong hapon, ipaduol sa microphone. Maayong hapon. Maayong hapon, oo. Oh, Angel ang pangalan ni mo, no? Wow, oo. Gimingaw na ka sa imuhang manghod. Kaila ka sa imong manghod dito sa nga toa sa Bohol. Kisa may name?
2: Jenny.
0: Oh, Jenny sa babae, di ay girl, baby girl, di imuhang manghod. Wow. Oh, gusto na ka nga mo skwela, gusto na ka nga mo school, gusto na ka nga mo suwat, mo drawing. Mm. Magkanta-kanta mo dito sa inyuha, sa imuhang room. Mag-sing mo. O sa man imong mga songs, o sa man imong ising, o sa man imong kantahon.
2: Harry Potter.
0: Happy birthday. Unsa pa gyud? Unsa pa lain na song imo na hibaw-an? ABCD. Unsa pa gyud? Oh, ayo wow wow. Karon sa man imong birthday. Kano sa iyong ihang birthday?
1: May 1.
0: May 1. Ako man na day mong birthday. So, nag-4 siya pagka May 1. Mm-hmm. Nag-unsa makapag-birthday ni mo, nagkaon kag-spaghetti. Unsa pag yun?
2: Patikin.
0: Wow, lamiaan na, oy. Unsa man imuhang kantahon para sa imuhang mama? Nakay song para sa imong mama. Sige, unsa man imong ikanta para sa imong mama o sa imong baby nga si Jenny, para sa inyohang manghod, para sa imong manghod nga si Jenny, unsa man imong ikanta niya?
2: Manghod?
0: Oo. Oh, or sa imong mama na nakay kanta sa imong mama kana inyong kantahon? O okay, unsa man to? 1, 2, 3, go.
2: Mm,
0: unsa man to? Sige, unsa to? Mauaw ka? Ay, uaw, kaya ba ka mo dance? Kaya ba ka mo sayaw?
1: Mag-dance ra siya, ma. Gusto siya mag-dance.
0: Pero buyan. No? So, responsive ang bata makasama, no? Ato pangutanon, ito bagrapod, unya. Pero buyag physically atong makita niya nga naman sa dinoon sa arang-arang lang po nga sitwasyon, pero maulagi kinahalang gihapon siya nga mapadayon ang chemotherapy alang sa hingpit nga kaayuhan. Mga kasama, sa ato ang pagsudong sa bata nga 4 anyos, dako pa no? Dako pa og kaugmaon, dako pa og maabtan, layo pa og maabtan mga kasama, o makita sa usa ka inahan, usa ka ginikanan nga ang bata naningkamot sad, no, nga mo fight bisan sa iyang kondisyon, tariwa sa iyang nasinati sa kalisdanan sa panglawas apan niya. Nagpakalig-on sab ang maong 4 anyos nga bata. Mo nay rason nga bisan pa man ko nakasinati og kakapoy, matagkaron og unya, na divide ang unahon sa usa ka inahan nga duna pay gibiyaan nga anak, manghod aning ato ang pasyente. Apan padayon gihapon nga nalimbasog taliwa sa kalisdanan sa kapobrehon mga kasama sa 2,000 pesos nga panginhanglan sa matag chemotherapy nga sayod kita. Walang-wala, dili makasugakon ang sitwasyon sa ginikanan nga nagsalig lang po, no, kung usang may ipadala or income sa iyahang partner nga mananahi nga tuad dito sa kauluhan mo na nga nidanggop gadiri sa DYHP. Karong August 3, karong umaabot nga Lunes, mo na isunod nga chemotherapy session sa imuhang o sa bata nga si Angel. Umuna nga nidanggop diri ang mama kay pong paniya libog kung asa na pong sunod nga mo anto mangayo o gatabang. Doon na may mga government assistance, maantuan nga mga gobyerno, pero sayod kita, doon ay mga limitasyon, doon na po yung schedule, anas-anasan mo balik. Muna nga, mudanggop ka diri sa atong sibiyaanan. Og ninipuntuha mga kasama alang sa inyuhang ikaabag, alang sa inyong ikasuporta, mga pangindahay sa usa ka inahan, 28 years old nga hinaot nga sa ilahang pag-anhi diri sa Cebu, wa pa man mahibaw ijas sa kung kano sa makabalik sa Bohol. Apan salig lang ta sa atong labaw mang kagagkahom ihatag ang hingpit nga kaayuhan sa imong anak, makauli mo sa Bohol nga makumpleto gyud, no, ang chemotherapy session sa imong anak nga dunay tumor sa kidney. Para sa inyong ikaabag karong hapuna mga kasama, aton GCash number nga pwede ninyong kapadalhan, pwede ninyong i-share. Ug unsa may extra baka ha diya sa inyong funds, inyong panudlanan, pilagin GCash, o baka ha ipaagi sa personal nga pagpaambit sa inyong tabang, pwede diri sa itong sibiyaanan, Capitol Central Hotel Escario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo, or pinaagi sa ito ang GCash number under Aida Tampos, 0918-554-2071. 0918-554-2071. Diyas ako pangutanon ka, usay nakahatag ni Mugdugang na kadasig, dugang kaligon sa sitwasyon ni mo karon nga sayon magita pwede magyong lisura. Asa man ka ni hugot sa imong kusog, bisan sa mga pagsuway, labi na nga ikaw ra mo ikauban sa imong anak. Padol sa microphone.
1: Siya, makita ra siya ko. Siya na ko nga himsog nga mulaban jud siya. Mga magpadayon jud bisan lisod. Magpadayon ko gihapon kay makita man sa bata nga mo ko ang gihapon siya mulaban.
0: Kamot, oo.
1: Kamot siya.
0: Kung napaminaw karon imong mother-in-law dito sa Trinidad Bohol, imong anak nga toa karon dito, basig do na kay mensahe.
1: Ma nari ram ni Angel diri ayo kami tigig huna-huna kay kaloy si Dios maka kuan lagi hapon mi diri kana maka pangitag paagi ang akong rakuan kanang si BBD ha kanang diri lagud pasagdan.
0: Magkasama nyo nadungog si Jessa no, sa iyahang panawagan karong gabi una alang sa chemotherapy sa bata nga 4-year-old tumor nga naa sa kidney sa maong 4 anyos nga bata. Para sa inyong ikatabang magkasama ato numero 0918-554-2071 ato balikon 0918-554-2071 or para sa lain pa nato nga GCash number nga pwede niyo ka pa dead answer sa inyong tabang kung ugaling busy po no ang line sa atong 0918 sa PICAS numero 0991-207-9880 ato balikon 0991-207-9880 mga kasama. Salamat kayo sa inyong makaroonayon nga tabang. Karin, naghatag din kay Gayuna no, sa itong mga sukinting paminaw. Wa man ta sa posisyon nga nagbatunta o daghang kwarta sa lapi, kaptangan. Pero ang generosity, kaninyo, kanunay sa pagpaambit mga kasama, igo na po no, sa inyuhang paghatag o makaroonayon nga suporta. 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama alang sa inyuhang ipaambit karon nga tabang para sa ato ang ginawagan para sa chemotherapy sa bata nga dunay kidney o dunay tumor sa iyahang kidney. Ayan kayong salamat attorney sa imuhang tabang 500 pesos kasamang Aida. Salamat kayo attorney ato ang listener. Kayong salamat attorney. 500 pesos. Ito oras alasay sa dos sa kagabihon na makasama sa toang panaguban karon at itabangan kaning dunay tumor sa kidney. Kaning 4 anyos nga bata na nag-antos in taon din yung maong balatian. 3 years old pa siya sa diyan na diagnose no niya padayon ang iyahang medication karon pinagi sa chemotherapy. Dagan kayong salamat sa inyong gipaambit nga tabang. Aha, receive na nato ang 500 pesos. Yes, dagan kayong salamat attorney. Unya di apay 150 pesos gikan sa 0994. 30 pesos gikan sa 0220. Dagan kayong salamat. 500 pesos 6005 thank you 150 pesos 8141 dahan kayong salamat

Bank with account ending number 6381, 1,200 pesos. Salamat kayo, ma'am, sir. Salamat kayo. Kaning ato mga donors, Jessa, di man nila ito personal, no? O ba kanila din ito personal nga kaila, kundili mga nananggay kasing-kasing sa pagtabang, na ay kasing-kasing makasabot, no? Sa panginahanglan sa uban. 230 pesos, 4469 para kay Baby and God bless. ₱100, 4505, pagpakaayo, Angel. ₱300, 8710, para kang Angel, dengan kayong salamat. At balik ko na ito, GCash number 0918-554-2071 o katong ma-prefer nga mo padala sa atong lain pa nga number nga 0991-207-9880. Pwede saan kayo ninyong ipadala ang inyong hantabang. Dahan kayo, salamat. Lain pa nga tabang diri nga ito ang nahipos gikan sa 7855-100 pesos. 600 pesos to 853, pray to Santo Niño, no, para sa kayuhan sa bata. Yes, dengan kayong salamat. 100 pesos, 9585, dengan kayong salamat. 500 pesos, dengan sa 4143, salamat kaayo.

Lugang pa, diri sa ito ang GCash number nga 0918-554-2071. 200 pesos, sa gikan sa 0522. No, si Jessa in town, diri sa akong atubangan. While naminaw sa mga basaho na ito nga mga tabang. Masad ka pugong, no, nga na-emotional. Magsigilag, nagsigitag to o pamahid sa iyang mga luha. Padayon lang sa pagpakaligon, Jessa, siguro natandog lang po ni siya. Po ni mag-expect si Jessa, sakto ba, no, nga doon ay mga tao gihapon nga generous nga sa wakaila ninyo, wakailahan nato, apan sa pagpaminaw lang sa imuhang istorya o sa imong kalisdanan, nakasabot po. ₱100 ika sa 4763 dengan kay salamat. ₱50 gikan sa 8285. ₱200 salamat gikan sa 5273 gikan sa Luway Bohol with prayer. Salamat kaayo. Ang San Lorenzo Parish di ay sa ito mga Sinakulo members di sa San Lorenzo Parish. Ang kanyang salamat nila ni Ma'am Susan Ubang Kaubanan di sa TISA sa Cebu City. Mayong pagpaminaw, mayang gabi ininyong tanan. Mga Sinakulo members sa San Lorenzo Parish sa TISA. Di ang kanyang salamat sa iyong makarunayon nga tabang, makarunayon na sad nga prayers para sa mga mudangop diri sa DYHP. ₱300. May ₱40, 0417, dagan kayong salamat. ₱100, naaras ang Ginoo kanunay sa atong kinabuhi, 5529, dagan kayong salamat ani. ₱50, account ending number 8848, dagan salamat. ₱100, gikan sa 4163, salamat sa inyong hantabang. GCash from Mary Bank with account ending number 5725, usa ka libo ka peso. Salamat kaayo. ₱20 ikan sa 8709, dagang kaing salamat. Ito sa to, GCash number nga 0991207980, mga kasama sa iyong pagpa abot sa inyohang tabang. Dako na kayo ni Ika Tabang. Ang iyahang kemo, a session sa bata nga si Angel, 4 anyos, batang lalaki, karong Lunes puhon. Sigurado gita nga sa tabang nga ato ang nahipos karong gabi una, dakog kaabtan o dakong tabang alang sa nanawagan karon para sa iyang anak.

0: Ika sa 6203 dengan kay salamat 100 pesos. 200 pesos ika sa 9437. Thank you. 100 pesos. Maayo ka Angel gikan sa 0669 dengan kay salamat. Ato oras selesai sa 9 na sa kagabiun mga kasama. Balik ta sa itong parag-uban human sa mga pahinumdo.
1: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
2: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
1: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
3: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
4: Strong for the Filipino.
5: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
0: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Numbers 003LB0307-2023R na kinahalan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skilled Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper. Alang sa interesado kalipikadong aplikanteng mo apply, pagda sa musunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungang kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767, pangitaa si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
6: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
7: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
8: Wala kayo sa baon ko.
9: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
10: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
13: Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
14: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
5: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Balik sa ito para guban din gapon sa DYHP Sumbonganan. Kani nga porsyon na atong gitabangan 4 anyos nga batang lalaki nga dunay tumor sa iyang kidney. Ang mama in town nga mao ay nag-atiman diri sa Cebu, diri sa Cebu City, sa Osaka Foundation diin sila nag-star samtang padayon pa ang medication ang chemotherapy sa bata. Mao ni dangop diri sa atong sibyaanan nga hinaot katabangan sila sa lain na usab nga paghinahanglan sa chemotherapy. May binakarong Lunes puhon. Ito ka sessions pa ang ginhanglan just ano. Unya karong Lunes po, ikapila pa pa ni ika lima, ika opat. Ika opat. Unya mga 2,000 pesos no ang need para sa chemotherapy. Para sa inyong kirasing-kasing nga tabang, ang ato ang GCash number 0918-554-2071, 0991-207-9880. Then kayo salamat sa mga nisanong. Salamat kaayo sa inyo ang pagpaambit karon 8915-200 pesos from Nanay Siniang. Mayong gabi ini mo diha, Nanay Siniang. Salamat kaayo. 350 pesos, go time. With account ining number 1174. Dengan kayong salamat. 100 pesos, Ragasa Store sa Tuyan, City of Naga. 200 pesos, gamay nga tabang sa bata nga dunay tumor. Sa iyahang kidney, 200 pesos. Salamat. 100 pesos, 9251. Dengan kayong salamat. 100 pesos, 2232. Salamat sa tabang. 200 pesos or 300 pesos 4523 para sa Baby Angel. Kunya 50 pesos ikan sa 8036. Basta atong mention niya pangan Angel makatawa dayon. Oo. At balik ko na itong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama. Pwede sa din yung i-walk-in ha, samtang napanidiri in town, no? Magkapalit siguro sa ito ang tabang karon basin o dunay portion po ani, no? Nga iya pong ipapalit o gatas, no? Sa may inumandig gatas ang iyang anak, kagibiyaan, 2 years old, dito sa ilaha sa Trinidad, Bohol. Pwede sana the walk-in donation dito sa itong sibyaanan, Capitol Central Hotel, Escario Street, Capitol Site, Dagbayan sa Sugbo. Mapupos man itong tulaman nun karong gabi una. Apan, pwede pa mo makaapa sa inyong hantabang. Samtang na apadiri ang ato ang pasyente nga si Angel, yung mama nga si Jessa. So far, karong orasa sa balasays, 18 sa kagabihon sa itong panag-uban, Jessa. Nagkatigom ta karon diri pinagi sa kabubuton o kasing-kasing atabang sa ato mga sukinting piminaw o 9,600 pesos. So, natay 9,600 pesos, almost 10,000 sa ang ato ang na tigom karong gabi una o kining tanan. Gikan sa ato malumong kasing-kasing mga donors. Jessa, unsa imong ikasulti sa tanang mga tigpaminaw karon nga nitabang sa imong panginahanglan.
2: Maayong salamat sa inyo mga itabang. Dako na dyan na para nako ang inyong itabang. Dili lang ko ka tagsa-tagsag pasalamat sa inyo kay wa man ko kaila. Ginoo na ang magkuan sa inyong pagbalik og tabang sa inyo. Salamat.
1: Mm-hmm. So karon din taong Lunes pohon, dunay pang chemotherapy no og sa musunod pa nga mga semana o para kang Angel. So Angel, nanakay kuan ha, nanakay para tambal ini chemotherapy nimo. Okay ra ka? Oo, o sama imo isulti nilang ate og kuya sa naminaw karon. O sama imo hang gusto isulti nila.
3: Thank you.
1: Thank you. O sa nanakay sayaw bi, sayaw ko ra bi sa thank you. Thank you. Thank you. Apo lang kita, pray lang ta ni Lord. No, sa man imong prayer ni Lord o ni Senyor Santo Niño. Tata ninyo, unsa man imong prayer?
3: Maayo na ko.
1: Maayo na ka. Sige Dodong, no, pagpakaayo and padayon ng gapon, no, si Jessa sa mga pag-ampo. para sa kahiyuhan sa imong anak o kalig-on po ikaw hatagin kagbayang paglawas sa imong mga anak na tuas sa Bohol nga padayon sab no nga maayo sa ang ilang sitwasyon or kahimta dito bisan pa man sa gilayon no sa yung distance kay naamodre sa Cebu. 55 pesos, 5691. Yes, dihan kayong salawat. Kanin yung tanan?

So di pa ya dugang tabang dengan kayong salamat sa di pa tamo tapos. Thank you. Di pa 100 pesos gikan sa 1123 salamat. 200 pesos gikan sa 2941 Security Book an nakatigom na ta karon diri Angel sa tong panag-uban og 10,200 pesos. No na tay 10,200 pesos gikan sa mayong kabubuton o walang mong kasing-kasing sa tanan ato mga sukintig paminaw nga ni Abag sa ato ang tulumanon karong gabi una sa DYHP sumbonganan. Kadinyong tanan, daghan kaayong salamat.

0: At oras alas 6:21 na sa kagabihon, mga kasama dito malimot. Karong orasa, labing hapon, kayong ipangape, labi nang wa makakompleto. Karon sa ilang adlaw, kayo wa makakape. Ani ana, EXL, all-in-one skincare, EXL, coffee mix 17-in-1. Ang EXL coffee mix 17-in-1, mga kasama, naghatag ka na itong energies. Labi na alas itong brain function. Nagkatagan na itong energy, alam sa itong adlaw-adlaw ng mga aktibidad, sikan pa sa sayong kabuntagon, hangtod ka rin maurasa, pagkatiman sa pamilya, mga nanay, mga mister sa panimalay, mga ginang sa mga panimalay, o ato mga trabahador, kanunay nga naga, hago kanunay alang sa ilang pamilya. Inom ta, EXL Coffee Mix 17-in-1 ang palita sa Babotika, dool ka rin yung ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Sa ato usab nga papang haplas mga kasama, alinata sa haplas nga naghatag ka na tuog kaayuhan sa itong panglawas o labaw sa tala naka makabatok, batok sa dengue. EXL, all-in-one skincare oil mga kasama, di lang kini basta skincare massage oil. Pinama kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural and succulent property. At mga protection alang sa paak sa lamok. At ito lang ingredients din, makasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibaw pamilya. EXL, all-in-one skincare oil. Doon na kini essential oil, lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural and succulent property, tabang ang protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini, makasiguro kaluwas epektibo ang protection alang sa tibaw pamilya. EXL, all-in-one skincare oil, mga kasama. Ari na ta sa pag-reveal o pag-announce atong swerteng mananaog karon sa ato ang DYHP Answer to Win promo, unsa man to nga building o sa man to nga center nga wa pa makahuygo sa pagtrabaho. Sa dakbayan sa Sugbo ang atong tubag, Cebu City Medical Center. Congratulations sa ato ang winner karon. Congratulations Angel Pin Villaraza Bardon. Angel Pin Villaraza Bardon ang ato ang winner karong hapuna, karong gabi una. Sakto ang tubag, mga kasama. O nakalike, o follow DYHP Arimens mo Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. Daghan kayong salamat ka rin yung tanan. Ayaw magkaminaw sab. Ya sa puro kaduldulan uno. Nga sila si Maria Becerra Mercedes Besen, Caridad Alfuro, Jeneline Ledesma, Gabena Estanio, Maria Bartolaba, uganta ng Heraldes family. Pinagina ni Ma'am Gloria Heraldes diya sa Lutak, City of Naga. Salamat kaayo, ma'am, ha? Sa iyong pag-share sad sa imuhang grasya para diri sa DYHP. Dekan kayong salamat diya sa Lutak, City of Naga sa itong mga listeners diha. Just Borja, nagpaminaw sab karon og Joselito Bintoy, always listening. Og nato ni Sir Antonio Codera di Daze, na nagpaminaw karon. Ato partner, sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, Nemuel James Quinones, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boyser, Alantala Dua, Oliver Atis, Jerome Yap. Hindi ay unay panawagan sa taxi nga akong gisakyan from IT Park to Cybergate Robinson's Fuente. Nahibilin ang laboratory results sa usa ka plastic folder. Ang nakabutang ato, Domingo Manubag Buot Jr. Ay, importante taon kayo itong lab results. Kesus, mahal biya kayo mabalik-balik ka o patest. Nahibilin in taon, no, alang sa taxi driver na nasakyan from IT Park to Cybergate Robinson's Fuente. Pangalan Domingo Manubag Buot Jr. katong nakasuwat sa plastic folder. Pwede na i-turn over diri sa DYHP. Aro ato sa mag-communicate ang tag-iya. Mga kasama, itong oras na pupus na. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: YHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Masudlan og lango ang iyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Gulyat.
2: ang lingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni ugtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
4: Tus, tus?
2: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, agta!

用手

0: pahid na. Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumayong paglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa St. Panyawan Coffee Mix, parisikini o St. Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula o itaktak ang sunodini sa imong kape nga St. Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape o kapsula. Secret 2, sumayong paglawas.
0: Secret 2, sumayong paglawas.
1: St. Panyawan Coffee Mix o St. Panyawan Plus Capsule. Mapalita ka ron sa mga butika.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrols Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba, haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress-tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
13: DTX 500! Mabali sa mga butika.
15: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: kumusta? Uy, adlaw ro Martes, mga bata. O, Martes ro nila. Ha, inumos doon pipitabli, ha. Lingkod mo ni, ha. Inumo doon pipitabli, ha. Bawre na best na ito. Inyo, ha, kanong nga dagko, ha. Ito imunon po, kaping matapang. Ang kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Felix. La, lingkod mo niya. Samtang maminaw mo sa sumpay sa kong aso ninyo ni Sibanao ng Araguluhan. Bugti sa bugas, mais. Uy, ato paslabatan, Ma'am Jasmine. Ma'am Jasmine, Mabini Navarro. Kumusta ka niya, Ma'am Jasmine? Sir Raul, alibyo yun. Nahala mga bata niya kita, sumpay sa kong aso ninyo ni Simonao ng Naguluhan. Punti sa bugas mais!
1: Ayan na. Ano na may tindahan dyan sa unahan? Oh, man yung tindahan mo tadi, ho? Lo, imposible yun sa bukod. Kung karoon na nagkitukod at lawa. Hawan mo na din ang dapita. Kakahuyan naman na din sa tumoy. Pero ano, kalit pa lang alitindahan. Papagani na diha, pag-ikan ako ganina pa daw sa eskulahan. Lo, kay pulungan. Akong diulo na tindahan, basin bago nang itukod. Basin, kaganina na lang itukod. Pero, dali asad na human sa... Yan ako si Dool. Ikaw may ramas siya di kaya ni. Karang kahoy ang mga dapat. Digon kayog naong. Gamay rin siya, pero murag lahi man siya. Murag doon nag lahi niya. Hala. Nilimbaw tang akong balhibo na.
2: Nganong nisyagit ka, unda?
1: Kuya, wala ako ni Muloy. Kisa may dilim makasyagit, nga nikalit na magkagtunga diyo.
2: Usay ato ni Mundo?
1: Imo ni tindahan, lo?
2: Oh, ako.
1: Kanasa naman ni mo gito ko din eh?
2: Karun lang.
1: Tinood ka, lo? Dali ako na, human.
2: Dali naman kayang paghimuin, eh.
1: Mo ba, lo? Ikaw na kahimuan, eh. Sigurado ka, lo? Ikaw dyan naghimuan, eh. Nya, yun ini kadali na human dahil ni mo karong adlawa? Dugay yan sa niyong mga maistorya, oy, naman na natatata. Kaning, Lu, digi ko makatuo ba? Katigo ang nanimun niya, kaya pa niyong mga upanday ang naning atindahan. Niya, dali na kayo nauman.
2: Unsa man, mapalit ka undo.
1: Oo, unda, Lu. Nakaipan, gutom kayo ko.
2: Wala ba ko'y baligyang panundo? Kiniragi akong baligya.
1: Ay, alo, bugas mais na gini.
2: Undo.
1: Ay, kinide yung uban, lo. Kaning, kinikini, oh. Oh. Lo, bugas mais, gyapon. Ay, kini, lo. Pano yung asramantan ng dining mo baligya de? Pulos bugas mais?
2: Maulan na yung kong baligya undo.
1: Sige lo. Kinila lang akong baliton. Mayo rasad, aron ama malungag. Mayo maning bugas mais. Kay kanang kusog mo tubo kon lungagon na. Bisan gamay rang ang bugas mais imong lungagon.
2: Sakto ka undo. Matagag maing lugas inyong bugas mais. Adunay dakong kahulugan sa kinabuhi sa usa ka tao.
1: Ha?
2: Pila man ka kilo imong paliton?
1: Gamay lang, lo.
2: Ako si Popo. Tawag ka lang kong Popo.
3: Thank you.
0: dumdum sa da kaimportante gani kaimortriling na dahi.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: It's Belle Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown. Mama mia,
1: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn. Arabica. Spirulina. Ginseng. Ginger. Thorberry. Ganoderma. Mangosteen. Malunggay. Cinnamon. Guava. Og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas. Karun na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undang. Padayon na. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga puwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: sumpay sa kong asoy kanyo.
1: Ah, sige, Popo. Gamay lang akong paliton, Popo.
2: Diyay sudlanan, ah. Pagtakos lang di, ha. O kisod, anang sudlanan?
1: Ay, nindot lagi ni nga sudlanan, Popo. Panapton, murag ka nang pareha sa sako sa harina.
2: Sige na, takos na di, ha. Kutob sa imong matakos.
1: Ha? Kutob? Kutob sa kong matakos?
2: Sige na, undo.
1: Bubit ang akong pangan, Popo. Tawagan lang kong bubit.
2: Sige na, bubit. Pagtakos na niya, aron magkalungag ka na sinyo. Kaya ng imong inan, nagpaabot na ni mo.
1: Lo, nibaw ka nga lang akong mama nagpaabot sa ama, Popo?
2: Sige na, bubit. Ayun na paglangay. Pagtakos na, puna ng imong sudlanan.
1: Pero...
2: Wanay piro-piro, bubit. Pagtakos na dayon.
1: Magtakos ako. Puno na ang sudlanan, Popo.
2: Maayo. Hala, sige na.
1: Popo? Awa, kinirabayan niya akong kwarta, Popo. Kinira taong si Cheo. Akong tanipalit upahan ganina. Hinatagagani niya sa akong classmate niya si Yan-Yan.
2: Yan-Yan!
1: Nakaila ka?
2: Nahibaw ko.
1: Ha? Nahibaw ka?
2: Sige na, magkalagaw ka na.
1: Nirang akong bayad, Popo. Okay lang na. Mayroon na lang akong kwarta man. Ya, daghan na ba kaayinin niyo mong patakos na akong bugas mais?
2: Ay na ka na una-una, ah. Kung pilala yung kwarta niyo, mori ka na akong dawaton. Sige na, magkabiya ka na.
1: Salamat, Popo. Sige, ato na ko, ha. Bye, Popo. Salamat. Sige, Rishak. Tutok na ako nga naglakaw ko pala yung sayang tindahan. Lo, grabe yung sayang pagtutok na ako, eh. Dili mo siya mo smile. Seryoso kaayo. Kibulungan kinida. Tekan kayo siya gihatag na bugas mais na ako niya. Pila na tong akong nabayad niya mo si Chiyo. Bahala na. Importante, nanay may malungag si mama.

0: Wala kay ma. Tinawala kay ma.
1: Ay, nala. Mutuon ako ni mo. Kay ni ah. Naamagi kay nada nga usa ka gamayng sako nga panapton nga bugas maes.
0: Mapuno gina itong taro nga sudlanan sa bugas mo.
1: Oo, oh, okay, cute anak. Sige na, ibutang na sa lata.
0: O ma, niya maglungag na dayon ko kay gutom na kayo ma.
1: Ah, nahala sige kay manguha kong kamunggay ha, atong utanan. Putangan na itong tangad, timplahag asin, awa na sa baw na, nanatay sudan.
0: Ayo ma, ako rin ko ha, lingkod na ka diya. Matumba pala yun noon ka. Kung ganahan ka, ikaw lay kanang hagpad sa mga kamunggay. Kadyit siya ha, manguhas ako mga kamunggay ha. Alam niya, hinahinayan ni mukhagpat ma.

0: Besugan ako, Mari. Ikaw?
1: Busugsad ka ayo, nak. Namia sa bugas mais nga imong danak, uy. Ay, kuan, kumusta ka sila si Isiat sa no nga atong gitagaan og mais ka ganina? Kilamian basad ka sila, no?
0: Bitaw, mano. Pero, lami bitaw git ka ayo, mano.
1: Unak, uy, kay puti ka ayo. Murag musidlak sa kaputi. Tagsara kaayong ingon anak kaputi nga bugas mais nga murag kristal gyud ang iyang kaputi. Ay, pagwarag og gamay be kay atong tan-aon og klaro nak.
0: Oma. Oh, ana ma.
2: Oh, ngano man na?
0: Dali, dali. Tanawa ang bugas mais ma tanawa.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: O, si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang sarap.

0: Magandang sumpay sa kung asoy ninyo ni Sibunaw ng Araguluan. Bungti sa bukas, guys, dinilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat. Kini tara, dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni tatay mo tuman
0: ang putang nga bata
1: ni Lola.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gilusad na sa Department of Information and Communications Technology kung DICT ang bagong set sa Artificial Intelligence kung AI Tools aron makatabang sa mga micro, small and medium enterprises kung MSMEs sa Bicol Region nga mapalambo ang ilang mga negosyo. Sigon sa DICT, ang pag-roll out sa AI tools mahimong kabahin sa MSME Digital Assistant aron mapadangat ang mga kumon nga hagit nga gitubang sa mga gagmayng negosyo. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko na rin ba? Pahit ko kayong pagdiri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo tinig kong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandal.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
13: this newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: check one, testing, Unilab, quality alaga gikan ni Doc. Bantay atay, hatod sa Liver Prime.
1: Hello! Takto? Mic test.
0: Palyo ko na kapaminaw, Nem.

0: Unilab, quality alaga gikan ni Doc. Bantay atay hatod sa Liver Prime.
1: Mic test.

oras sa DOAHP, alas 5 sa kahaponon. Sugbo kami sa Irog Mindanao, Pilipinas, worldwide. Mayong hapon kani yung tanan. Nag-monitor gihapon sa DOAHP. Pinagi sa ilang mga radio. Mayong hapon ninyo o sa atong digital. Nagkabinaw sa Facebook, sa DOAHP Arimen Cebu. O baka DOAHP app. Asamat kamudapita, mga kasama. O importante.

0: Nag-uban ni Lovely, ug sayang inyong gibuo nga pamilya. Gagmay pa inyong mga anak, kaluha pa gyud, grabe ka bless. Para nako walay rason para gubuo nimo ang inyong pamilya para lang kang Hazel. Again, nagmet mo ni Hazel, frustrated siya. Milakaw siya, nga wag ka kabalog. Niho niha ngano nilakaw siya, nagtagbo lang mo. Butang tapariha mo gibati apan wa ka na napasabot. Nga imo nang talikdan ang imong mga anak. Ug si Lovely, ang babae nga imong gikauban, tungod lang kay namet nimo pagbalik sa Hazel. Aya, gubay mo kinabuhi, ipadayon na imong nasugdan, ug pagbuo o pamilya, pakasli na si Lovely, aron nga ma-legal ang inyong panag-uban, ilabi na kayo doon na namoy mga anak. Thank you so much, Earl, sa ibang papadangan imong swatampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene, ayon, mga nangyong salamat. Bye-bye, I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

0: Tubog Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ng ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga nangyayari sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: matag-usaka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabalo sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gandinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barong sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maing gabi-i kanatong tanaan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain na sab nga adlaw, lain na sab nga higayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay o sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin tigpaminaw nga Martes, ha? It's a 28 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito ang mga sukin tigpaminaw, ito mga pinanggan tigpaminaw nga naminaw karong mga orasa? Sila natagsa ka mga radio, ha? Tanaw sa ito ang Facebook Live, sa ito ang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa Gyapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan ninyong radio man Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban kininyo hangtod ta alas 12 karuntong ang gabi it.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga isunod to mga pinanggan tigpaminaw sa Abderis Dak Bayan sa Sugbo. Ah, kumusta kamuntanan to mga Sugboanon nga naminaw sa karon? Adiris sa probinsya Sugbo, kumusta may gabi-i ninyong tanan? Adiris ato makisunan usab sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato makisunan usab diya sa Sikihor, o gato ang mga Bulanon diri sa Bohol, Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisunan usab dito sa Luzon da area. Ato ang mga kisunan ng mga Bisaya dito sa Luzon area. O ingon man usab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ang ato ang mga overseas sa Filipino workers, ang kanunay sad nga naminaw na to nagatang sa tong programa, maing pagpaminaw ninyo dihan tanan na maayong pagasunod sa ato ang programa, adire kada gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato mga senior citizen usab nga naminaw sa karon to mga nanay, mga tatay. Mga nanay, mga tatay naminaw na to. Kumusta mong tanan mga nanay, mga tatay na to karon. Ato makigsunan sad nga mga nanikay-sikay sa kagabhion. May pagpanikay-sikay ninyo diya ha. Ang uban nag-akwana, nag-higda-higda na, nag-haray-haray na, nag-tanday-tanday na. Hayag. Ato ang makigsunan sa bato mga pinanggan tigpaminaw ha. Ang naminaw sila mga radio karong mga orasa samtang nanikay-sikay. May pagpaminaw ninyo diha maayo nga pagsunod sa tuang programa sa kanunay.
2: Straight to the point.
1: O karon arita makasama sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una. Ato hatagag pagtagad makasama kay di anak kontra sona sa mga minority black gipunting ang dagko nga isyo o problema nga mauuntay angay nga isgutan ni Presidente Marcos sa igsuna kagahapon. Ilabi na ang grabing korupsyon apan matod pa sa minority black matod pa nila nga daw gitikdol-tikdolan lamang og hisgot ni Presidente Marcos ang korupsyon.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad sad mga sukintig paminaw kay ganiha ang minority black nga gipanguluhan ni minority leader Alan Peter Cayetano ni padayag makasama sa ilahang kanang naabang ilang kontrasuna o magyunay kanang naang kwan andan kasamang nistor sa una pa na no nga kanang naang pananglitan o magsuna ang presidente. Pagkaugma ana ang katong tuang minority black sa Senado, muhatag silang kontrasona. Unsay wa na address no sa presidente, unsay angay isulti apan wa masulti og unsay mga pagsaway ha mo na nga ikuan dito nila ay padayag nila ganiha so kaganiha mga usa ka oras gyud ha or mga hapit usa ka oras or mga usa ka oras matingali yun to ang kontrasuna ni Senador Alan Peter Cayetano kasamang listo at taas kay ang suna kaganiha ang gibatikos ang suna ni Presidente Marcos sa tikdol-tikdol na matos corruption. Wa na address og tarong ha, wala maisguti og tarong ang kabahin sa korupsyon, ang natad mga sukindig paminaw sa panglawas, ang natad sa pagkaon ng agrikultura. Matod ni Senador Alan Peter Cayetano, ang kaning agrikultura mo importante kayo kay ang kasagaran nato mga Pilipino mukaon magugluto, mukaog humay, mukaog mais kasamang nisturba. Gawas lang sa katong na ang ubang mga nasod nga sige makaon og ganan dili man mo talagsar magkanon, magluto. Pero ba na ito makiksunan nga dili kahinga o kanon? Pero kita, bahala o guway sudan, basa na ay kanon kasamang nisor, kung bati mang yun. Sumatod pa nga kadaghan nga makamao, kadaghan nga kamao nga angay ibutang isip sekretary sa Department of Agriculture. Ha? Kay pila man katuig, naglingkod mga sukindig paminaw ang sekretary karon sa agriculture. Ha, pila naman katuig, unsa may nahimo sa natad sa agrikultura, napabarato ba ang bugas? Ha? Napabarato ba ang bugas? O niya ang kaning sa atuang mga mag-uuma na kuan ba nila, na tagamtaman ba nila ang tinuod na suporta sa Department of Agriculture? Ha? So nga, kanana munay, atong munay kanana nga, angay nato nga tagag pagtagad kay sunan ka nga nagsige ang kita mo na ganay katong ingon nako nga nganong kanang naang mangingisda mao'y gibutang nga di, kanan di e sekretary na banay alamag sa panguma nga naaram nas dagat kanunay nagpuyo. Ha, may pay kanana na taga Mindanao na taga Bohol ha na taga Palawan oh kanang naang taga Palawan na may mga dagko kayo dinis Pilipinas. Ang angay nga pangitao ni Presidente Marcos katong dako kayo asa man ang dako kay humayan? Ha? Kinsa may dako kay humayan? Kinsa dako kayo ba og kanang nang humayan nato? Oh, ari ba sa mangita sa Bohol? Ha? Naa, ari ba sa mangita diri sa kanang Palawan? Naa dito sa Pangasinan kasamang Nestor? Ha? Di adto ba sa mangita sa Negros? Depende asa sa mangita. Ha? Kanang naang naka-experience gyud hands-on mga sukindig paminos farming labi na sa pagpanguma ha kana moy nindot ng himuon nga secretary sa DA o baka ha maghimo sa mga consultant na consultant ra ba na niya o baka himuon ng regional director o baka ha kay naka-experience sa balison magkaigon na nga ha lisod gay na nga palitagod ka na ang sakuan ay ha lisod gay nang naa nga butang ka nimo diha nga ibutang nimo og sekretary sa DIY Alamags Farming, ha? Ha? So, tanawa nga, muna nga, kanana ang atua magyon, importante kayo. So, nang kita nga mga Pilipino, good, kamautang mananom, uy, kamautang mananog humay, kamautang nga mutanom og mais. Apan nga naman nga, sige matag pangangkat og bugas dito sa gawa sa naso. Nganong adto man ta mangumpra dito? Og bugas sa gawa sa nasod. So maayo na lang unta nga atong farming din ay mapalambo na to. Kay bulahan ang atuang mga mag-uuma, malipay sila nga ang ilang abot, ang ilahang harvest paliton sa gobyerno. Ha? Dinhita bulan ang atuang mga farmers ba nga tuas sa mga kabukiran, tuas sa mga probinsya, malipay sad sila kasamang nestor. Duna sila kanang nang passive income. Ha, doon na sila income kay ang gobyerno gasigi og palit nila para mo ibutang di sa mga merkado. Karon grabe ang imported rice. Ha? Tanawa rin ko ng mga importation, ang imported rice mo'y gadaghan og maayo. Ang atuay, no, mas barato pang imported rice good kaysa local nga harvest na to. Kanang ganador, kanang ivory, ganador, diri naman sa Pilipinas. Pero mas mahal og kilo, ikumparar ni mo anang mga kanang imported nga mga bugas. No, naman sa mga imported nga haguta, kanang nang haguka, kanang hugita, asad ka sa mga nistor, nasa mga kanang buhaghag nga mga bugas sa imported, ha? O ta, kabalo ang nagbugas, humay, magyun na, sa baka ha? Pero nasa mga imported nga mga kanang nang lami nga kano, no? Pinay pilit-pilit ka sa mga nistor, na ay, ha, kanang pilit-pilit, niya basa-basa po, na... Oh, so wa ta makuan ba kanang naa nga wa ta ma sayod nga ngano man nga mag ngano man no nga mopalit man tag bugas adto dito sa gawas sa nasod. Nganong mamalit man tag bugas dito sa gawas sa nasod nga ato makigsuunan din ni dako kay bakante dito sa kabukiran. Oy. Ha? Dako kayo ang mga bakante dito sa kabukiran. Kana ditong i-develop di ay. Kana mo'y ato ang ipatikad sa mga tag-iyas yuta o niya naatay support. Ha? Support ang gobyerno. Mga kanang naang kahimanan sa panguma. Ha? Sige, tag-import o bugas. Libog bitaw ta hasta. Ha? Hasta gani rong dili na kay bugas. Hasta baboy. Karnis baboy. Sige, tag-import. Ha? Saan niya? Sige, tag-import. Ang ESF, mga sukin. Di ba na? Sige, sa kadaghan. Ah, so morning, atuaning ko anon ha, atuaning hatagan o pagtagad sa doon makasama. Ah, diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una. Samtang Senador Ping Lacson nihandos na og mga dokumento ngadto sa buhatan sa ombudsman sa giingon nga anomalya o ghost project sa Taguig City nga baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Straight to the point. Kaya nasad mga sukintig paminaw si Ping Lacson. Matod pa, donag yung kunoy anomalya, donag kunoy dako kay anomalya sa flood control dito sa Taguig, ha? Sa baluarte mga sukintig paminaw ni Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Matod pa ni Lacson nga, delikado yung kunoy kining kasuha, plunder ning kasuha. Unsa naman taon ni Lacson? Oy, nalaksot na magunahuna taon ni Lacson. Ah, karon ilahan ang ilahang nagigukod si Senator Alan Peter Cayetano na sab humana man nilag papresos Jinggoy, ah si Jinggoy, si Senador Marcolita, humana nilag papreso. Ang ilang ipapreso na sab karon, na ah, ang ilang nasang ipapreso mga sukinting paminaw, ah posibleng ipapreso si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nga naman, dito sa ilaha sa iyahang dapit, doon na kunoy ghost project dito. Ha? Doon na kunoy ghost project. Nga, matod pa niya, plunder ba ganyan kasuha, ha? Mabitaw na nga pag-ingon gahapon ni Presidente Marcos sa iyang suna nga hapit na kuno sampahan o kaso ang dating speaker. Wala niya gispecify kinsang ka speaker, nagamang speaker. Si Martin Romualde, si Alvarez, si kanang naang si Velasco, ha? Si Senator Alan Peter Cayetano, daghan ng mga House Speaker, kinsa nga speaker. Ha? Basig si Alan Peter Cayetano nga speaker. Ha? Sa una, mas speaker na sa pagka-congressman niya. Papa na mas senador si Senator Alan Peter Cayetano. Straight to the point. Ha? So muna ito na yung hatagag pagtaga doon ha kay basta mga senador gani nga kontrapartido nila, grabe. Ha? Grabe ang ilang pagpanggukod pero og ilang mga kauban. Ha? Nga naman lagi nga si Lacson nga kanang dunay anomalya sa party list nila ni mga Tulfo sa una. Kamantay mo ato nga nibuto ang isyo nga ang party list sila katong AXIS party list no, sa mga Tulfo nga adunay isyo sa flood control. Hilo mas Lacson lagi. Wa malagi mo. Ha, wa malagi magsaba-saba sa Lacson ana. Onya karon ra ba si Erwin Tulfo gipasangin la niya nga ha mao kuno nga wala sa mo padayon og imbestigar sa flood control diha sa Blue Ribbon Committee kay ang gusto kuno nga dili na ipaimbestigar ang sila kuno ang mga minority black kuno kasamang nisdot ang grupo kuno ni Senator Alan Peter Cayetano mo inihangyo nga ayaw na pag-imbestigar sa flood control. Pagkabauhag sa ning Irwin. Ha? Pagkabauhag sa Irwin Tulfo yung tinuot. Ang yung gipasangin lang karon, ang grupo mga sukindig paminaw nila ni Senator Alan Peter Cayetano. Ha? So, og ikaw, og tarong sa gag-utok, nganong mo patuo man ka? Panaibutang talag tinuod, pero di kumutuo nga tinuod sad. O kay, ngano man? Ha? Pero kung ang ilang tumong diha, nga ilang abliho na tungod kay gukdon ang mga kaalyado ni kanhi Presidente Duterte, aw, klaro po guys, pattern. Ha? Klaro po guys, pattern. Yung ano, maingon siya nga, ah, dili man good gusto ang mga kanang naang, ang mga minority black nga mupadayon ang flood control nga investigation. Ah, dili gusto. Ano man di magusto nga, ang gusto ang mga tao. Ha? Ano maingon magkandili gusto nga sa si Senador Alan Peter Cayetano pa ang Senate President, pagkaugma dayon, nagsugod man to, or kanang pagkasunod adlaw dayon, nagsugod man dayon sila sa hearing sa flood control. Inyong gi sausaw, inyuhang nga gi pakgang diha, aron dili magkapadayog hearing. Karon ang inyong pasangilan, ang grupo nilang kay tanong nga dili musugot mag-hearing. Uy, naunsa, ayaw ninyong patuhua mga tao. Uy, na Irwin Tulfo, hun-undang na anay mong kuhan in taong pamakak sa mga tao. Anaunsa mas Rafi Tulfo, wa kabadlong anay igsuot? Ha, si Rafi Tulfo, wa kabadlong sa igsuot? Ah, samtang sa laing nga bahin atong hatagan sa duga pagtagad makasama kay pipila ka mga senador ni Batikos ni Presidente Marcos nga magpalupad og rocket dito sa airspace sunod tuig.
2: Straight to the point.
1: Ah, banay paunta kuno mga sukindig paminaw unahon pagsulbad sa presidente ang natad sa agrikultura og kamahal sa mga palitonon.
2: Straight to the point.
1: Ah, maulagi mo tingali toy kanang naa nga major announcement tingali. Tingali ito'y pasabog, mga sukindig paminaw. Ha, murag mao di ito. Ha, murag mao ito'y giingon nga, ningon si Claire Castro nga, aatangin ninyo kay dunay pasabog, dunay dako kay pasabog ang presidente nga makauyon yun ang mga tao. Tagbotag paminaw, asa may dako ato? Ha, murag mao tingali ang rakit, tingali. Ang rakit ay pasabog dito sa airspace. Airspace, ha? Away siguro og motoy dako nga pasabog. Onya mga tao ganahan ana nga magpasabog gadito kanang rocket dito sa airspace, ha? Wa gyud lain na una-unaan ang presidente ana or kinsa man kay gahunghong niya? Kinsa man kay gahunghong nga magpabutang tag magpalupad tag rocket sunod tuig. Pila may gastuhon sa rocket? May usa ra ka rocket atong ipalupad dito ka sa mang nestor? Nya pila may gastuhon ana? Kadaghan man sulbaronon sa atong Pilipinas. Kadaghan ba intawong angay tutukan? Hastang yang rakit-rakit ya hapag yung gi, ha, nga magpalupad yun nota dito. Mapay talibanog imo ipalupad, ha? Ato ni hatagan og pagtagad sa doon mga sukindig paminaw dere sa tuang pagkulo kabildo, ha? Samtang DOJ nirekomendar nga kasuhan ang 18 ka mga kanhi Marines or ex-Marines og kaso nga cyber libel og perjury. Lakip nga kasuhan si Attorney Baligon nga maoy tigpamaba sa 18 ka mga ex-Marines or legal counsel nila.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad doon makasama kinaunsa naman ni ang mga tao hinoon nga doon ay malasakit ba? Ang kaning mga tao nga ni barog, ni tugan o kinsay gihatdan sa malita, ni tugan o asa nila gidala ang malita, mga sukindig paminaw, wa pagani nila gipatawag sa kanang naa nga ilaha nga Blue Ribbon Committee sa ilaha nga kaning niya nga Tulfo nga grupo. Karon pagkasuhan kunog cyber libel, ha? Pagkasuhan. Pagkasuhan ni mo ng mga tao nga mo'y nagsultis tinuon. Ngano man ang kanang laging walo ka mga ex-Marines, ngano man nga maumay gibasihan sa ombudsman nga kasuhan kunos kani House Speaker Martin Romualdez nya karon kasuhan nilag cyber libel ug perjury. Sato pa maapektahan di ay, ha? Sato pa maapektahan ang sugilon sa ombudsman nga walo kuno sa mga ex-Marines maoy ilaha nga gamiton ang testimonya nila nga nagdeliver sira kwarta dito sa balay ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. O niya, karon kasuhan nila og cyber libel. Ha? Tanawa, ang mga tao nga musulte sa tinuod, ang mga tao nga mo kanabang muhatag nilag ideya, ang tao nga muhatag og ebidensya mao na hinoy kasuhan. Ang mga taong nakadawat, wa bulunga, wa pangitaan. Ang mga taong nakadawat sa minilyon mga sukindig paminang kwarta. Unsa na bentaan eh.
2: Straight to the point.
1: Ha, tani hatagag pagtagad garon sab kay ha, kanang na muna nga mga tao bisan og sa unsaon og palami ni Muslimong Suna, ha, bisag unsa og palami sa presidente sa Suna, porti naghana kunong ayuda nga gipanghatag, ha, kay kanang naa nga pinangga kuno niya ang mga tao labi na ang mga pobre. Saba ka diha. Ah, samtang sa laing bahin, PRC ID gusto nga i-extend ni Senador Bunggo ang validity niini ngadto sa 5 ka tuig gikan sa 3 ka tuig. So kadto makaigsuuna na to nga nipasar no na nipasar sa Professional Regulatory Commission o Regulation Commission mga sukindig paminaw katubang doon ay PRC na katong nipasar sa LET, nipasar sa pagkamaestro, pagkapulis, pagkabumbiro, kanang na ay PRC ID kasamang ni Store, gusto ni Senador Bongo nga himuong 5 katuig ang expiration ni anang maong ID. Gikan sa tulo, himuon makasama nga kanang naang 5 katuig. Daghan ang alipay mga maestra ani o kananaang mga pulis o katong nagkupot o mga PRC ID usab mga kasama.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, 12% nga buhi sa kuryente nga gipasan sa makonsumidor, way labot nga ipatangtang di ay ni Presidente Marcos, kundiin ang buhis lamang sa system loss charges ang anaa sa bill sa kuryente maoy iyang ipatangtang.
2: Straight to the point.
1: At an awa ra pagkadako yung ulog-ulog kasamang nisda. kanang na ang sunang ka ang imuhang ang imong buhis. Pilay presyo diha sa imuhang gi kuan kasamang nistor patunga na og 12% isip buhis. So ningon siya nga tangtango na ang mga buhis sa kuryente ana dito siyang suna. Karon ningon na pod sa ningon na pod ang katunto ang si Agarin makasama nga ningon na pod nga dili ang pasabot sa presidente ato kanang system loss ang VATRA ana ang kanang buhis ana mauray tangtangon dili ang kanang naangkuan dili ang 12% nga ba VAT kay wa na poy makita ang gobyerno wa na poy kurakuton ang mga politiko. Sakto sa may punto po. Putin pagkadakong ulog-ulog, ha? Putin pagkadakong ulog-ulog. So, tumakaigsuunan diha, nga naapad diha, ro, no? Tanawa na yung bill diha. Ha? Tanawa na yung bill, na system loss diha. Ha? Pila raman yung taon ng system loss, oy? Ha? Akong itanaw ka sa mga nistor, ha? Palitan lagig mobil kog 2,000, ang system loss, ana, naras mga 10 pesos. Ha, 10 pesos, pero duha man na ka system loss diha god. Ha, duha ka system loss na ay government charges doon na po'y kantong sa company gyud sa electric nga kanang naa nga company. Ha, sumuna nga kanang nang asa may kuhaon ana. Kana bang duha? Ha, kay basig karira pong 4 pesos may kuhaon. Gabi iwa man ato na mapakita gabi karon ato ning pakita ha ato ni pakita kay nalipay may nalang taw nakalipay pero noon at least makuha ang 5 pesos makuha ang 10 pesos ha. Amo na taw ni ulog-ulog ni mga tao na lang. Onya kanang ingon sang ipadayon kuno ang tag 20 kilong bugas asa man na mapalit. Amo na itong pangutana asa man na mapalit. Ha kanang tag 20 kilong bugas taon oy. Ha? Oh, asa man na mapalit ikaw na uga asa na mapalit kay sukad no? Sukad gilusad ka sa mang nisor wa ta ka avail ana. Wa ta ka avail anang tag 20 kilo sa bugas unya. Kanang tag 20 kilos bugas maayo unta og kanang tanang tao makatagamtam ana. Pinili ra pud. Ha? Pinili ra pero ang kwarta nga gipalit sa 20 kilong bugas, kwartas tanang tao. Muna nga ang mga tao makaingon gyud nga basta ayuda gani. Wa gyud intaw klaro kay pili-pili ra. Ha? Pili-pili ra yung ayuda. Di day makahimo og ang gobyerno og programa nga tanang tao makapahimulos. Ha? Tanang tao makapahimulos. Unsa man kaning palitunon? Unta. Kanang palitunon tanang tao makapahimulos ikaduha kanang naang atong hospitals. Ha? Kanang atong hospitals untay unahon. Ha? Tayong atua nga pagkaon. Kay susintaw na karon ala na ako noy kuan na ako nung ayuda ang bugas mga senior ato PWDs unsa pa to unya ang katong mga nagbayad og buhis ang katong mos ginawag trabaho mumatag kadlawon mopauli og tungang gabi mouli og ha nganing kamot para makabayad sa buhis do na ba silay ilahang madawat pod nga pariho mantang tanang naapektahan sa kamals palitono. Di man makaingon, ikaw, kay trabaho na, barato imo ha, barato imo ang kilo sa bugas. Samtang US President Donald Trump ni anunsyo nga mupahuway na usa sila sa gira tali sa Iran. Samtang ang Iran, ingon po ang Iran nga amuhunong nalang po sila kung gikapoy na ang US. naunsa na ning kalakiha, so muna nga murag mo ubos-ubos sa puntingali ang kuan ani presyo sa alana mga sukindig paminaw kung ugaling si Trump mga sukindig paminaw pahuway o sa siya da gikapoy ka man lagi. Pahuway lang sa mudya o yaro mo barato na sad ning gasolina na to. Kay sige nagsaka kada simana in town itong presyos gasolina o krudo.
2: Straight to the point.
1: Samtang 20 ka baboy sa habagatan nga barangay sa Cebu City apektado na sa sakit sa baboy nga ang African Swine Fever con ASF.
2: Straight to the point.
1: Ang baboy di anasad ang baboy makasama ni sugod na sad. Sakit sa baboy ni sugod na sa kadaghan. Lipay na sang mga kanang naang lipay na sad ang mga kurakot ani nga sige na tag-import na lagbaboy dito sa gawas. Kay balong mo kinsay malipay basta musanak na gani ang sakit sa baboy, unang malipay ang atuang uban ng mga politiko nga nakabenepisyo sa importasyon. Kanan doon ay importasyon, unya, ingon man usab ang mga nasod, nga adto ta mangumpra, kay tawhay kay sila dito, sila mo'y sigig kakwarta na to din eh, ha? Ato mga mag-uuma in town, mauntay pa nga buhian sa uban, ting luuya in town. Ano'y tagaan o tagpagtagad sa gobyerno ba? Ay, kini nga bahin sad magkasama hatod ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, maayo kayo. Alang sumagisun ng mga pinanggantig paminaw, kung doon mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang atuang Paragis Bilabila Herbal Capsule, makapaganan sa kaon, makapanindot sa tulog. May sabi sa magkisunan na nga adunay hubaka. Kanya nga to ang Paragis Bilabila Herbal Capsule puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may gikinahanglan sa tuang lawas. Makapaganan sa kaon, makapanindot sa tulog. Una nga sa pa inyong gihula to makaigsuunan di sulay na mo o gamit na to ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy o guban pang mga butika farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon taod magkasama human lamang sa mga importante kayo na sino magbalik dugang nga mga pa-shoutout og inyuha nga mga greetings sa gato asab nga isgotanan. Sanbay! Alas 10:55 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This newscast is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by PH Care. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This news is brought to you by PH Care. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by The Strong Man's Multivitamin. Revicon. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
6: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
7: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usaka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay Vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na Vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: Let's go! go with the flow.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS!
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
16: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS!
17: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
18: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
19: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
20: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
21: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
22: Travel na sa inyo.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Ang pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody is happy!
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ato ang attack na alas 11:11 na sa kagabion. Balik ta makasama dere sa tumbag kulo kabildo karong gabion na.
2: Straight to the point.
8: Onya, sa di ba ta mare soy sigutanan usa ha? Ala sige, sayaw-sayaw lang usa ha. Aha. Ah, sayaw, sayaw. Onya mayong kwan sa di ay kanunay ko no maminaw sa DYHP. Dito makasama sa may purok kaduldulan uno nga sila si Maria Becerra, Mercedes Bisin, Caridad Alfuro, Ginalin Lidisma, Gabina Estanio, Maria Barto Labak og sa tanan nga Heraldis family, daghang salamat. Agi ka ni Nanay Gloria Heraldis, ha? Moni ka to ng dalag manok, tigali kasabang nisto. Dalag duha kabuk manok o gatong mga utanon, doon na pa'y dabong. Doon na pa'y dabong ang gidala, doon na pa'y kamunggay, doon na'y kalubay. Doon na'y kananang kinagod nga lubi, ha? Doon na pa'y okra, daghan kayo. Salamat kayo, ha? Anya, salamat kayo sa pagpaminaw kanunay kay... Minaw sa magabii sa day kuno kasamang Nestor samtang nagtanday-tanday pos nanay. Sinangga sa day. Okay, ito siyang tabukan nung ito ang report makasama pinagi ni Radyo Manjo si Pos Kihano. Kita na speakers linya. Yes, Radyo Manjo, kyo.
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
10: Yes, alam mga sabang Radyo Man BGs, nagpagaling na rin sa gawas kabahay na karamang rasa sa kagabion. Wani ba nagkagabalar magawas sa tungo na isyuting incident sa may Punta Princesa doon sa Merkado sa mga barangay apang dalikinigida sa Tabranan at itong follow-up ko rapan mo pa yung detalye ang kapisan sa Station King sa Labangon kung gasitin sa ang biktima o gawin sa motibo din sa responsable sa mga pagpamusil. Sa laing pagkatoga, nakuha ni anak na gidunggap siya sa mga amahan ito ni sa may Purok Mulabidos, parangay tayo lungsod sa Lilo, marasot si Midyang Takna sa kagabiyon na aga biktima nilang sa palag Miki Auman Luwag, ibigisay sa inyo sa Kapanibunol Tao, samtang niyang suspect niya sa mga amahan niya si Henry Buhanoy Luwagi sa itayunoan niyo sa Kapanibunol sa kabiyodo. Sigun sa inyo sa kabilisan sa Luanda Police Station, ang suspect ng amahan, nag-iinom kini sa katindahan ito sa ilang lugar, pang nag-iang kini sa anak ng biktima, o di bandlong, paulit huwag kay hubog na kini, paano ang minag kini amahan, apang pila kagutlo, may ulit kini sa paano may balik kini siyang giinuman, o pila ka oras na ulit ni sila, pwede may punta siyang anak, pwede nga may sampot kini sa pag-parunggab gamit ang gunting mo'y gigamit sa pagdunggab sa amahan na to sa anak na Badisa Sanestia siya gali at isigidakaroon sa Eversley Hospital to sa Gubiao, Mandawi City. Samtag sa laing balita na isa ay tulog ka mag-drogista na nakuhan sa gibog 5 supervision sa barasakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Consolacion Police Station ito ni Brakis ay purok gumila, barangay Panoy-Puhi, lungsod sa konstelasyon, ganakuan mo sila si Jeremy, batisay sa Diyos sa Gaparigon, sa nika babae, daga o gataga dito sa may barangay Panoy-Puhi, o sa ka Ferland, batisiti anyos, ulita o Milvin, batidos anyos, ulita o, ulos na kuyo sa may barangay Babag, din sa Bukarang Barangay, sa Dakbayan, sa Sugbo. Ang tulad na pagkini si Bukbay, ba sa kwestiyon, pang magkipatiyan sa Bakan daw, ang pagpapalig ay legal na drugas ni Uga pagpapasimo suyot ni Ma Uga drugas. Nakuha sa mga dinakuan ang mga pinakitayunahan si Bu na matibag ginig 5 gramos na mabalo kapin sa 34,200 pesos na kadakuha ang buybas money nga 400 o gagito ang halin nga 500 pesos. On board sa patulong yung Radyo Man, Joseph Oscano, DYHP, Tataka, RMN.
8: Okay, salamat Radyo Man Joseph Oscano sa imuhang report. Samtang arita makasama sa dugan detalye sa tuang mga balita. IDI Junior High School sa BSP Scouting Unit sa Ateneo de Cebu. Nahimutang sa Kanduman, siyudad sa Mandawi. Ipahigayon og Active Shooter Seminar. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
9: DYHP. RMN Report.
11: Hangtod karon pabilin nga gikahadlukan ang nahitabo nga shooting incident sa sulod sa tunghaan sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban nitong Hunyo 22, 2026 nga mikadasog tulo ka mga kinabuhi og 13 ang naangol tungod ani ang Junior High School BSP Scouting Unit sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu sa siyudad sa Mandawi nanguna sa gihimong Active Shooter Seminar nitong Sabado sa buntag sa pagpanguna silang aktibo nga Boy Scout o Girl Scout og Special Weapons and Tactics sa Mandawi State Police Office dulan sa kagatos ka mga scout sa lain-laing atunghaan sa Dakbayan sa Mandawi ug sudad sa Sugbo ang misalmot sa seminar diin nagipangunahan kini ni Patricia Luis Pilare nga may leader sa Ateneo de Cebu Scouts. Bato ni Pilare nga mga Boy Scouts sa lain-laing tunghaan sa Mandawi ug Cebu City ang misalmot sa mga seminar nga naapa sa grade 7 ngadto na sa grade 10. Yang gipangunahan ang maong kalihukan tungod kay nakita niya kung unsa ka mahinungdanon nga andam ang tanang estudyante kun unsa ilang buhaton kung kini mahitabo sa ilang eskwelahan.
12: The main reason why I organized this entire thing, it was actually because of the incident that happened in Tacloban, I think a few months ago. Tapos, I want something that, in preparation for events like that, mga disastrous events, that maybe we as scouts, especially here in Mandawi, so we're gonna implement at Ateneo, that we know what to do, that we are educated on the things, the skills that we need to do in preparation for school shootings like this. Mm-hmm. Other than that, I really want scouts as well to be able to stay educated on relevant issues like this, because, you know, we chose this path. We want to stay educated and serve the country and the community for the greater good.
11: Atol sa seminar, ang mga personnel sa SWAT nitudlo kanila unsay mohaton kun dunay mahitabo nga ongoing nga shooting incident sa sulod sa tunghaan. Tulo ka mga butang ang ilang mohaton kung dunay active shooting sa sulod sa tunghaan, kini mo ang pagdagan, tago ug ang labing katapusan nga mohaton mo ang pagsukol kung wala nagilaing paagi. Nakita hinoon sa mga nagseminar kanila nga mga sakop sa MCPO nga dali nga nakat-on ang mga bata ug gitinguha nila nga ma-apply kini sa uban pang mga tunghaan sa sulod sa Mandawi. Mato ni Police Corporal Siegfried Yurpo sa SWAT sa Mandawi nga may usa sa mga instructor sa seminar, bibutyag nga ang basic lang ang ilang gihatag ngadto sa kabataan kunon sa ilang gabuhaton.
13: Sige po magkaning active shooter scenario god. So amo lang gihatag sa mga bata nga katulang yung basic ang katong pag-evacuate, tulor na sir evacuate, ang pagtago o ang pagsukol, last option na ng pagsukol as much as possible kaning first o to. A second, may ilang buhaton ang pag-evacuate o ang pagtago.
11: Kining aktibidad, gihangop kini sa tunghaan. Aron nga doon ay kamahuan ang ilang mga tinunan. Ang mga scout sa Mabulo National High School, nagpasalamat sa mga seminar kay alang nila, dako ni nga tabang, aron nga masayod sila kung unsa ilang buhaton. Kasama mo sa PNP ang inyong Radyo Man, Arbo sa Mantri WHP, Tata Karamen.
8: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Nakinig abayin sa magkasama hatod kanato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang kape makasama nga 17 in 1. Ha, 17 in 1 ni makasama nga tuang kape ha. Niya 17 ka mga prutas ug tanong nagisagol ni ini. Adya lagip nga sagol ang rose hip gadun anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga alibihan ang sakit sa arthritis. Ato magisunod to mga pinanggantig paminaw nga mahiligon kay mo inom og kape kasamang nisor dahil na yun mahimutag di makainom og kape. Murag si Inday Geneva umandak nga hinaw ko na siya mga pisa mutilaw ko ng kape ha. Kaniha mo na siya ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Niya 17 in 1 man ay lakip nga sagol ang Luya. Doon ay Luya, doon ay Dulao, or kanan turmeric, doon ay Kamungay, doon ay Mangustin, doon ay Tapol nga Bisaya nga Mais, doon ay Bayabas. Aduna insulin plant ni stevia nga may gapalami sa tuang kape. O niya aduna sab ni siya ay kanang naang barley, aduna arabica no. O niya aduna po ni siya ay ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape, makapa-update sa tuang panglawas. Busa kon update ang tuang lawas, makalahutay tamatag adlaw ang panikay-sikay. Wana nga kinahanglan nga mo inom ta sa kape nga tuang ganahan, basta inom ganita kape. Kaning kapihan na lang kay dunay maayong benepisyo nga mahatag sa lawas. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. O niya, mag-gisgot sa tag-haplas ha. Gato mga dali kayong supos panuhot. Kanunay mag-sakit ang kalawasan. Ha, dali kayong pamaulan. Niya mag-ngul-ngul ang mga kaunuran. Mang-haplas na sa EXL Makabuhay Oil mga kasama. Ang tuang haplas na all-in-one kinipasabot na dalatanan o niya skincare oil pagyod kasamang ni store. Tinindotan nga tong haplas, no? So muna, mang-haplas ka ni dili pagyod ka paakon og lamok. Kaya di magkapapaakan og lamok, makasiguro ta nga dili ka magkasakit og dengue. Okay, ato makikso ng mga pinanggantig paminaw ha. Basta haplas gani mo isgutan. EXL Makabuhay Oil gyod kay. Minis mga panuhot sa panglalis mga lutahan. Niya nga tuwa nga EXL Makabuhay Oil mga kasama. Mang haplas ka ni dili sa baho. Lahi sa ubang haplas nga. Murabag ka na naang maulaw ka nga mo lakaw. Dito silingan, musakay og jeep. Mato sa mall, tungod kay. Namay lahi magbaho. Kaning ni away ka na nang humot sa kasamang ni Storna. Amo na nga kampante ka nga maglakaw-lakaw. Magsuroy-suroy bisan asa. Sa nakapang haplas pa ka sa EXL Makabuhay Oil. Sa nakarindot sa dani, no, makasama kay maini sa katul-katul sa panit binakan sa gagming mga mananap o sa mga kanang naang pangagod. Mapalit ang EXL Makabuhay Coffee Mix ang atuang kape o katong haplas diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy o uban pang mga butig ng farmasya doon sa inyong mga lugar. Ano si Joel Osabella, may gabi kasamang benzi na minaw mi karon diri sa Kawayan, Masbate. Ano si Nelson Cabatino na minaw mi kasama diri sa Dulho. Si Mills Villar, may gabi kasamang benzi. Firing squad, aro maka... sumod na yung kwansa. Si Faustina ka, may gabi tinuod dyan na imuhang mga news kasama sa Suna. Nagulo-ulo ragyod si BBM no dito sa katauhan at maton pag kasamang Paustina ka ha. Anes Edwin Tapil gimo sani gimong gala ha. Inulat rab gikapoy na sigigban para mga Pinoy nakitag away og imuhang pugong-pugungan mugara hinoon ha. Mao lagi kasamang Edwin ha. Ano kasamang Glinda Masong Lagos? Kanunay sa din na minaw na to ha. Biini mo diya kasamang Glinda. Ag Inday Geneva, si Rupil Umandak. Minaw sa depo di ay karon mayo tao. Okay, so arita magkasama sa to ang isgutan. Ito sa isgutan ni Gamay. Kaya mo na to ni ma isguti ka ganiya. Sa di pata mo add to sa update sa bata mga sukintig paminaw nga nawagtang ba kanin dos anyos nga bata nga ingon kunogi. Agi hulaman kunos engkanto kasamang nistor. Agi dala kunos engkanto. Unya duna poy ningon nga gidala kunos baboy ni kuyogs baboy. Ano unsa man ning istoryaha nga? Ano unsa man ning istoryaha nga to na ni kunoy mananambal dito? Unya ang mananambal ni ingon nga ang kato kunong dakong kahoy kasamang nistor ngayo og unom kabuk manok. Ingon pud ito nang silingan nga kanang naang manok. Amo nang pangayoon ng manok kami lay himulbol. Ingon siyang mananambal nga dili pwede ninyong kanon, ha? Naka-O6 manok. Now, ato siyang hatag at pagtagad, guys. Kaning ni ang Mao man ni ang gipasiatab ni Presidente Marcos nga kaning ni ang system loss charges diha makasama sa tuwa nga mga kurinti ba. Unya, standing ovation ra ba si Ana? Pasabot nga, nitindog, nipakpak ang mga senators, ang mga congressmen, ha? Ang mga malita boys. Ang istorya ni Ana, anang naanga system loss charges. Noon, kung diri lang sa ato, ambot lang, wata kay balo sa uban ng mga region. Ha? Wata kay balo sa uban ng mga region kasamang Nestor, o pariho ba ang amount sa o giunsa na nila pagkuha ang system loss? Ha? Kana magunang system loss ba nga wata makagamit, ana? Ha? Wala na to magamit na, pero nakita dito nga kanang naanga nabay gikawat man na nga kurinti o naasa na napunta ng kurintiha, ang pabayron ana ang konsumidor. O sa tubig pa na kasamang nisto, daghang usik, ha? Doon ay mga usik diha, kita ay gipabayad sa usik. Ha, kana na ang tubig, galiking imuhang tubig, ha, galiking imong tubig, wa nimo na nagamit, na usik na, apan ikaw mo gipabayad kasamang nisto. Ha, sa kurinti mo na nga, system loss. Oh, unya, nindot na, no nindot na nga, nila i-appeal na itong pabayad, kay natural, nga nung kita may pabayron, anang wa man na ito na makonsumo. Ha, doon ay punto. Apan, diris ato, unsa man kadako ang kanang na ang gitawag mga sukindig paminog system loss. Ha? Unya, unsa man na kadako ang system loss, kaning niya makatabang bagyog dako sa tuang makaigsunang Pilipino or kanang na ang duaduaan lang ta kay kunuhay aron nga dunay maayong balita. Ha? Now, kani o. Kaning niya usani ka electric bill. Na, unya, kani-kani, ito ipakita. Pwede mo na ipadako rin mo kasamang Geralda. Ito na ipakita kasamang Nestor, ha? Medyo, kwan ba siya? Medyo blurred siya or kanang na ang maklaro ra. O kana, o tanawa, ha? So, kaninggi baglisan o gilo, no, ni kasamang Geralda, kani-kani, moni ang inyong bill. Moni ang atong bill sa kurinti. Ha, moni atong bill sa kurinti kasamang Nestor. O kani, moni, ha? Time pa, ha? Sige, so, kani siya maoni ang bill sa kanang naang kurinti na to, no, kani kadiot sa ha, amoni sa onya kana diha na gibadlisan, ha, gibadlisan pila man di ay na nganuman ang mga senador, ang mga senador ani purtimang lipaya, ha, hasta mga sukindig paminang Malacañang ni pasigarbo man nga dako na kay nang ikatabang sa mga tao, ha. Kaning niya, mao ni ang atua nga bill sa kurinti. Unya, nakabutang diha mga sukindig paminaw nga adunay, adunay gitawag og system loss charges. Adunay system loss, adunay system loss charge. So, napod sa babaw anak kasama Geraldo, duha man nakabuok. Nabasa ka na babaw anak, sa mga government charges. Oh, naapod ka ng ubos sa kuandong current charges, generation, and transmission. Oh, kana ay, nasa babaw. Naapod sa babaw, kana na ang na. Kapantay ka ng babaw, na current charges, o niya ubos na, generation and transmission, niya ikatulo. Oh, pwede ba na makuanan po ni mo, ma-highlight ni mo diha. So, kaning niya, ha? Kaning gibutangan o gilo nga highlight. Ha? So dunay bill diha nga makita nato kasamang Nestor nga ang ipakita nga bill kay pila na dong 2000 kwan kanang na ang 19 ba na? Time pa ha. Atong kano kasamang Nestor pila ni nga kwan? Pila ni ang kanang bill diri nga gipakita 2003. Ha? Muna siya, kwan rin mo, ganyan kwan ka sa mga Nestor. So muna ha, 2003 oh. Ang bill diha, 2300. Ha? Ang total bill, 2300 ka sa mga Nestor. Sa imuhang bill. Karon, pila may system loss. panlitan nagbil ka og kanang 2000 ba? Ha? Pananglitan og nagbil ka 2003, pila man ang wag tangon des gobyerno? Pila man ang ididak sa gobyerno nga system loss? Ha? Tanawa, naigi-highlight diha o? Oh. Naigi-highlight diha nga kuan? Kanan ang gi-highlight o? Oh. Ang gi-highlight diha naa sa ubos kanan nakayelo na ingalan nga system loss. Ibabaw ana na transmission, ibabaw generation, unya under siya sa government charges. Ha? So pila man sa imong bill nakabutang diha sa imong bill nga aduna kay bill nga 2300 kapin ang system loss 11 pesos. Ha? 11 pesos. Pila man ang porsyento? Ha? Oh. So pananglitag ari na mokuha na kay duha man ang system loss ana. So pananglitan og ang kanang duha ka system loss. Ha? Pananglitan ibutang ta lang kanang duha ka system loss. Ah. Sige, butang ta lang kanang duha ka total ilang system loss diha sa ibabaw dunay system loss kasama Gerald. Ha? Sa ibabaw dunay system loss charge sa ibabaw nga nakantidad mga sukintig paminaw og koan ikatulo 105 ha 105 kasamang Nestor tanaw ha ang imong bill pananglitan og imong bayranan 2003 ang imuhang system loss 128 dili diay system loss 105 ha tanaw ha duha na kabuk diha nasa ibabaw napod sa ubos so ang sa ibabaw dako-dako ni kay 105 man ang system loss sa ubos dapit 11 pesos ha so 11 og 105 ha di 116 ra ka samang nisto. So kanang 116 i-minus na nimo og 2300 maunay gipanghambog mga sukintig pamin. Ah, dili kay ko makakuas computation na niha basta abot na may mga bright og math diya. Ah, na may mga bright og math diha nga naminaw na to karon. Ha, ah, giun sa man napagkuha dagway. System loss oh. 2003 ang bill sa kurente. O niya, duha ka system loss diya. So muna nga, asa man nga system loss ang kwaon, ani? Ang government charges ba, nga naay system loss, or ang katong tuang sa generation charges? Duha man. So pananglitan og ang, may taga, may taga veko na to, ano nga, minaw unta niya, pwede na to, tawagan, ano magka-explicar, ani? Kaya kani, sa veko man eh. Ha, sa veko man eh. So, o, kanana ah. Ah, kana o tanawa o kani. Ah, kana dong, kana kana stop lang sa dia. Tanawa ha. Kaning ni alain po ni kasamang ni store nga bill. Ha? Lain po ni bill kay ato mang yung gikumparar kay naa may mga daghan nga mga bill na to. Ha? Naay mga daghang bill na to nga tuang gipang kanang naang gipang kuha mga sukintig paminaw. Ha? So pila man kadiot lang sa ha. Naa ka sa 4 na imong gikuano. Oh. Okay, kani. Ang bill sa kurente ani. Ha, ang bill sa kurente kani gipakita na to. Kani dong ana lang ana na. Kana. Okay. So ang bill sa kurente 900 ha, 939.33 pesos. Ha? Mao ni oh. Ang bill sa kurente nimo kun ang imuha ganing bill 900 kapin ha, wala mo abot og 950 ang system loss. Ha? Sa government charges ana 4.42 pesos ra in taon. Ha? Sa ato pa kon ang imong bill sa kurente ha usa ka libo 5 pesos ra kuhaon sa ha 5 pesos ra in taoy deduction. Ha, tanawa ha. Kung ang imong bill o sa kalibo, kayo no, kanilang daan ang bill din ring itong ipakita, 939.33 centavos. Pilay kanang system loss nga government charges, 4.42 pesos centavos. Ha? Sa babaw dong, okay, sa babaw. Adto ta sa generation system loss charges. Arit babaw dong, gini, ikuan babaw. Kana, sige pagyod. Okay. Kana. Tara. Tanaw ha. Naay gitawag diag current charges ubos generation and transmission. Ha? Ang ubos kuno gamay da kana. Ang generation charges 488. Mora na imuha nga nakonsumo gyud gasamang nisto. Kanang uban mga charge na. Kanang uban mga charge na wa ta kahibalo ana og unsa na asa na gipanguha nila. daghang kay mga charges. Puti daghan na mga charges wa ta kahibalo nila. Naay generation charges, transmission charges, system loss charges, REC rate, naay mga daghan kay natanaway. Na distribution charge, supply charge, metering charge. Sus pagkadaghan na. Ha? Muna nga itong bill, suspila ko, no? Gikas 400, mga 500 kapin ang charge. Ha? 500 kapin ang charge. Diya sa bill ni mo. Unya, mayo ang tao ka ng 500 mo ikuhaon. Ha? Patanaw ha, kaning ikaduha nga system loss charge. Oh. Asa man ni siya na kune, na kanang naang na-attach, naasa under sa generation and transmission. Bila may gikuha. Ha? Ang system loss charge, no, kanang babaw, oh, tanawahagi kan sa mga nakita dito. Ang iyaha diha makasama, 43 pesos punto 20. Ha? Tanawa ha? Ang bill, pananglitag na akay bill nga 939, government charge, government charges system loss, pilagi kuha, 4 pesos punto 42 centavos. Ha? Unya, kung ang kuhaon ang duha ka system loss, nga naa sa ato ang bill, ang duha ka buok, sa ato pa itotal na to, kay naa may system loss charge sa ibabaw, kanan sa generation. Ha? So, pila man ang system loss charge sa generation? 43 pesos punto 20 centavos. Kanang 43, kung ang imong bill, 900 kapin. Now, mingon nga, okay, kanan duha. Kanang duha ka system loss charge at charges mo itong kuhaon. Okay, ito i-total. Pila man. 43.20 centavos plus 4 pesos punto 42 centavos equals 47 pesos 62 centavos. tanawa ha, mauni ang... mauni ka sa mang Nestor ang matangtang sa imong bill, mauni ang madidak sa imong bill nga 939 inoybi imong bayranan. Ha? Butang na to di ha, butang to pila. Kuanin ka sa mang Nestor kay tong i-minus timan ni ha. 47.62. Okay. Atong bill 900, kaning atong gibasihan 939 punto 39. Punto 39. Okay. I-minus na to sa 47.67 ba to? Ha, 62. Pila imong bayranan. May na lang ang imuhang, maayo na lang ang imuhang bill nga 939.39, madidakan mga sukintig pamina o 47 pesos. kani mo itanaw na unya ang VAT na to tangtango noon ang value added tax sa kanakwaan pa na kuhaan patungan pa na og tax kuhaan pa nagtax nang naang 47 pesos dili man ang 12% nga tax di man kuhaon dili tangtangon ang 12% kay wa nay mapuntas gobyerno unya wa nay mapuntas gobyerno unsa may kaukaon sa mga kawatan. Amuna nga ako, malipay na unta ta ba? Malipay na unta ta nga ay salamat taon kay ang kurinti. Sus pagtanaw na ko, uy, system loss. Maura di ay ni ang system loss niya. Gipanghambog, gisulti pag yun sa suna. Maayo unta to kung niingon si Presidente Marcos. Ha? Maayo unta to kung niingon si Presidente Marcos nga gikan sa 13 pesos or karon murag naa naman ang bill sa kuno ako masayop naa sa 13 ngadto sa 14.9 or 5 ba ang kilowatt per hour butang nato 14 so nang kani ni increase ang kuryente ron ni abot og 14 kapin ang per kilowatt depende sa area depende sa lugar kun ingon pa si Presidente Marcos nga ang atoa ang kilowatt per hour himuon natong 11 pesos or himuon natong 10 pesos ako, pakpak ko kasamang ni Sor. Ngayon ko, yehe! Amo pakpak ko! Kung mo ingon siya nga kanang kurinti na to, nga karo na ata sa mga 13 at 14, ang per kilowatt hour na to, ha? Himuon ng 10. Dako kaayo. Ugma. Save mga sukindig paminaw ang ato makaigsuunan kana mo'y worth it pero kani ambot la. Ay galimot makasama ang ato ang DTX 500 ay ha ato ang DTX 500 mainis sa kakampiyon nga proteksyon kaya doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants efektibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation ato ang DTX 500 mga kasama mainis o makisunan mga pinanggintig paminong doon ay high blood doon ay tasog dugo tasog blood sugar mainis amin iso makaigsunan doon ay fatty liver disease cardiovascular disease ito makaigsunan doon ay problema sa kidney disease gallstones formation hyperacidity insomnia ato makigsunan nga doon ay insomnia ha ay magkalimot DTX 500 ta. Ang DTX 500 mapalit sa ilahang clinic ng mong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marigy Building Hakusalim Street Cebu City at bang sa The Freeman of Super Building o Gloyosa ga isa no main muna nga bisitahan ninyong ilang clinic mga kasama ha gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Ang DTX 500 mapalit usab sa uban nga mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar labi na din sa Negros Oriental og Negros Occidental mapalit na nga tong DTX 500. Okay, balik ta karon tuod magkasama human sa mga importante kayo ha 21,000 pagisgot ta kay unsa man nga ha unsa man ning unsa man giatik-atik rabata o gi kanang nang gibulatikan rabata ani. Tanawa, mas maayo pa nga ang kanang kurinti na to, i-times ninyo, pananglitan sa usa ka bulan, makakonsume ka og 50 kanang naang kilowatt. Ha, pananglitan, makakonsumo mo og 50 ka kilowatt diha. I-times 14 na ninyo, i-times 14, kaya mauman ay kilowatt per hour, i-times 14, pilay mo gawas. O niya, 50 times 10, pilay mo gawas. Tanawa ang diferensya. Ha? Kung pananglitan 10 pesos ang atuang kilowatt per hour. Ha? Di malipay ang mga pobre, malipay tang mga pobre, malipay tang mga ordinaryong mga tao. Ha? Di kay inon ta nga, system loss, loss, loss. Asan ba lang sa magkasama ha? Alas 11:44 na sa gabi.

0: drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Delivery! Mariose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
9: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
9: So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
2: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ahoy! Kidney Care Time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
0: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
22: Nadiskubrihan na ako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni Hydrochloride plus Chlorhexidine the great, the generic name of Solmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
23: Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ahoy! Kidney care time!
24: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
25: Ato ang attack na alas 11:53 na sa kagabihon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabihon na. Naon niya, ato ning tagag pagtagad, ato ning isgutan kay aron ba nga og imuha nang ipasundayag dias imong suna, kanang suna gud, imuha nang major accomplishment og imuhang major nga future nga kanang angay ni mo nga himuon ba? Pero may nalang tao nag maingon ta nga kana ragyod mo na maoriginay maabot mga sukintig paminaw iyon lang ta nga ah, sige mao na man nagway imong naabot gyud ato na lang po nang ano na okay na lang sa na ang 4 pesos ha? Apan na kining bahin sad magkasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3 atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Amayo kay sumakigsunan to mga pinanggantig paminaw nga dunay type 2 nga diabetes at dunay mga diabeticon ang naminaw sad nato karon o niya ingna nga paimna sila sa Life Extension Vitamin D3. Apag inom ani tulo nga to sa 5 ka soft gel kada adlaw, pwede ra og tulo kung dili gid ako ang budget o sa humagpamahaw, duha sumag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama isuportahan ni sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor. Pwede sad mo nga moinom katong nga pang-maintenance lang para nga malikay ta sa diabetes ug uban nga mga sakit. Anya na kanindot sad no makasama sa atoang Life Extension isuportahan ni sa daghan nga mga doktor og sa mga kana medical studies sad o niya certified ilisil aron malikay ang pagkapiki o niya kwani sa kanang naang Kapalit ni sa mga Life Extension Clinic dere sa ato sa Dakbay Sugbo na si Budok Building, Buyon si Mesminia Boulevard magkasama. Dito sa Konsolasyon, napadong kasod sa merkado at mga sa Jollibee, nadiha ang ilang clinic o ilang pharmacy. Dito sa Negros Oriental na Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ang Life Extension Vitamin D3, mapalit usap niyo sa uban ng mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, so itong hatagag pag itong balikan, makasama itong isigutanan, ha? Kay kanang na ang aron ba nga kanang ato mga kaigsuunan katong mga wala na katong gikapuya nagkuha silang bill, ha, gikapuya na diha og kuha makasama sa ilang billing sa kurente, at is tagaan man namong nakog ideya og asa makita nang kanang na ang system loss charges, ha. Onya kuande belated happy birthday asa kung pinangga og naginosarang anak Samantha Nicole Angot. Nag-birthday last 2 weeks. Kika ni Sir Romil Sevilla Angot. Happy birthday, abilited happy birthday dai Nicole. Kan si muhang mapinangga og buutan kayong amahan. Ang angayan kayo nga mahimo ng DA Secretary. Ang si Sir Romil Sevilla Angot. Okay, so itong balikan, makasama ning ato ang isgotanan sa dakay. Kanang, ang ato makaigsuna, ano man, ang uban doon ng langyaw, no? Ang ato makaigsuna, ito na sa, gawas na nito abroad, kay na may kwarta, pero mo lagi na nga, ang ato ang makaigsuna sa abroad, nagkwansat sila na ito, eh, nabalaka sa diriba, kaya natin mga pamilya, o niya, dili sa sayon dito mo abroad. Ha? Ato makaigsuna sa probinsya, labi na itong way abroad, na ay mga nanarbaho, apan ang sweldo na ito dinhi, gamay man ang minimum. Ha? Dito sa kauluhan, giumintuhan na sila og 60 dito ang kanang na ang minimum nila nga ilahang sweldo sa mga trabahante dito sa Manila. Kita diri, wa pa. Ambot ka ha, nganong na, wa man ta na, apil diri kahig makasama tao. Ha, so atong tanawon ha, tanawa ang bill sa kurente. So kung gipa-times nyo gani ha, so pananglitan, ha, mora to ingon ato kagamay ang ididak makasama sa inyuhang bayranan sa kurente. Noy bisintos, 30 inoy binga bill, ang ididak anak kung duhaon ang kanang ng system loss, kung apilon ang generation system loss, charges, 40 e, kuan man to? Ha? 43. Ug apilo na mo nang 47, pero kun government ra gani. Aminaw na ko sa gobyerno ra to di man sa nimo sugot ning taga Vico, taga Noriko, taga ha, Meralco or unsa ning uban nga mga electric company, di man sa nimo sugot na kanang ilang generation charges ko hao na kay usa man po ilang ginansyahon po di. Ah, sumo na nga ang akong gisugyot ni Presidente Marcos, unta, ha, nga, pa, puslan man nga naman tayo kwandi ay dagang kwarta, himuon na to nga, jis, isubsidize, ha, di na punta ni subsidy na sa, pero okay na lang kay kontra manghatag kagtag 2,000, unya nagbagulbol mang uban kaya wak makadawat, ha, mingunta dunay 2,000 pesos niya nagbagulbol lang uban kaya wak makadawat, mo na nga nasuko ang ubang tao. Mangita ta og programa nga halos tanang tao maka-appeal. Diba? Unsa man, kurente. Halos kita tanang tao din nagamit og kurente. Di malipay ang katong middle class, malipay ang katong mga dato-dato, ang mga dato, ang mga pobre, malipay dili magbagulbol nga naman. Way gipihig nga tabang. Mo na gipangita sa tao. Unya og duna manggalitabang bisag pobre di pag yun maapil, ha. Depende ra kuno pasuod ra kuno sa kapital. So tanawa kung kining kurente, ha, puslan man nakaisgot og kurente karon ay, ha, karon mga sukin tigpamino karong bulana kahibalo ba mo diri sa ato sa Vico, ha, nisaka ang ato ang bayranan sa kurente up to 14.90 pesos ang saka mga sukindig pamilya. Susunang kag 14 pesos, ibutang na nato 14.5, i-times na to ng 14 pesos.5, muna siya ang kilowatt per hour. pananglitan sa usa ka bulan nakakonsumo ka og 150 kay naa kay ref. Na? Ibutang nato nakakonsumo kag 150 in a month. Unya ang 150 i times nimo na og 1450 ang mugawas ana 2000. Ha? 2,175 imong bill sa kurente na kay ref, na kay electric fan, amot og kanang naanga kwan ba diha. Nga sumabot og 2,000. Pananglitan lang og nakakonsumo kag 150 ka kanapil kana nakakilowatt. Now, og moingon si presidente Marcos nga gikan sa 14 tungod kay gusto nako nga dili mo madak-an og mayo, himuo nako na nga 10 na lang. Or 11 baka. Bisag 11 na lang. Ha? Bisag 11 pesos. Ah, sige, himuon na itong 11 pesos ang per kilowatt. Atong i-times. Ha? 11 peso, i-times na ito ang 150 kilo, kanang ng kilowatts nga imuhanga na na-consume. I-times ni mo na og 11. Ang resulta, mil size. Ha? Mil size, 50. Oh. Unya, pila may diferensya sa 14? O, ganiya, 2,175. O, i-minus ni mo og 1,650. O, ang total, 525. Ha? 525 ang imong masave kada bulan? Ha? Mr. President? Banday ka sa mangi? Ha, ikumparar nimo sa imong gipanghambog nga 4 pesos, ha? Hinoon kada region, sa kung nag-ingon ganiya, kada region or kada electric company lahi-lahi og charge, ha? Lahi-lahi og charge sa system loss. Pero kung diris ato, muna ang atong system loss. Dito sa Manila sa Meralco, murag taas man dito ilaha. Taas man, mabot mag tag 500, tag 900, mabot man lang system loss dito. Pero why problema to dito, ilalay mo to dito, lay po dinis ato. Pero kung arini mo sa kilowatt i-adjust, tanan nga mga tao, patas. Di ba? Patas kung gikan sa 14, paus-usa ni mong 11. Bisag ibutang tag 11 na lang, kaya may ngunta, mahal naman palito nun, mahal naman ang uling karon, mahal naman ang money mauna. Ha? So ato na lang ako anon. Ato nga i-adjust. Diba sa kada bulan kung pananglitan ang bill sa usa ka tao maabot og 2,001, makasave sa 500 pesos? Ha? Diba maayo kayo na? Nung ka nga manghatag kag 2,000 kada tao, unya, dunay magsabit kaya wala maangay. Wa maangay. Nagsabit ng uban kay wa man maangay. Oh, sumuna nga kanang na ang ato ang kwan ba kanang nang patas unta nga kwan tanawa. Mabito na nga ang ubang mga tao mingo daghan ang wa gyon makauyon. Ngano man daghan ang wa na appeal sa programa kay gipili pili ra mga sukin digpaminawong ayuda.
1: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
25: Ah, so muna ang nagampatagisgutan mga sukindig pa mena, pero apiki naman tas oras, naliasan ng oras. Uy, ha? Paspas agayo. Uma na lang ta mag-update atong batang nawala. Na kaning uban pa na itong isgutan ng sab, kay daghan kaayo ng gipangtangtang karos trabaho. Ah, muna ang agang problema. Uy, hasta kaning mga trabaho lagi nato din hinga ang dole mga sukindig pa mena. Agha mga reklamo dias dole nga panangtang in town ang mga trabahante. Unsa may mahimo anis gobyerno ato taning hisgutan apan bigyan naman tas oras. Ug mapuhon na lang sa ba. Salamat kayo sa mga naminaw nato. Salamat sa mga nagsunod. Ha, salamat kayo onya si Kirino Sibuko Flor Basok. Ah, naminaw nato kasama ng Geneva sad. Onya sa kasama ng Joselito Efren Suaso, si Kurt Reigns, Nini Salvador sa Sylvia Reformado Phil. Tanan nalang naminaw, salamat kayo. Sa ngalan nalang sa kritikong puwersa sa DYHP RMN Cebu, ito Station Manager Attorney Rufil Bernanis Banio. Nagawa Andres Master Kuntulo si kasamang Kisos Minia, kasamang Nestor Humisilio. RSP Kaslawa, kasamang Gerald Albiosa. Transmitter site, ato ang Chief Technician Rubil Buiser. Alan Taldok, Liber Atis, og si Jerome Yap. Pagalan niyo, boss, nga alagad sa kahanginan inyong radio man. Benze Olpos Tanghian ang magpamanamilit kay Prangis Pag-ingon. Ang Dios magauban ka na tuntanan. Tanan dapit og sanang panahon. Tatak, RMN. Straight.

0: Isog si Jerome Yap. Pagalanyo, boss, nga alagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian ang magpamanamilit kayo pranggis pag-ingon. Ang Dios magauban ka na tuntanan. Tuntanan dapit doon sa nang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's no...

0: Isog si Jerome Yap. Pagalanyo, boss, nga alagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian ang magpamanamilit kayo pranggis pag-ingon. Ang Dios magauban ka na tuntanan. Tuntanan dapit doon sa nang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business.
4: Redo, mga kahigala. Palihog lang ko, sir, sa pagkumpleto sa imuhang detalye, no, aron nga ma-enroll na gayod ka, certified nga, enrolled na ka sa atong eskwelahan sa kahanginan. Si Juwa or Juan Caminade Villegas sa Taluot, Argao, Cebu, palihog po ko sa pagkumpleto. Salamat sa pagpaminaw sa atong programa. Si Justana Diniega sa Zamboanga del Norte, no, diin nga doon na siya yung mais, kamoting kahoy, munggus, daghan siya mga uta nun, mga kahigala. Panghatag, ma'am, ha, binli, dyan, ma'am. Pagisita na wala po hon, no? Uli, uski kami ko, karong December po hon, yes, Mindanao. Ato, i-shoutout si Felipe Neri Badinas, Biasa, no? Sa Tuburan Ubay Bohol, o si Margie Amores, nga Tuburan Ubay Bohol, usap, no? Silingan tingali ni sila, no? Okay, kagrupo rin sila, mga kahigala, no? Usa ra sila og asosasyon sa BRCFA. O, daghang kayong salamat sa pag-pa-enroll, no? O, mayo makompleto ni nato, ma'am, ang ang asosasyon para nindot yung mga ma-shoutout mga kompleto. Okay, ato shoutout si Juan Yuson Jr. Diin nga, na siya yung grupo, no? Mago Grower Kalape. Si Teofilo Lequeire Jr. sa Kalapi Bohol, si Ronnie Arsenal, si Murillo Sotin sa Tagaytay, Adlaon, Cebu. Okay, no, daghang salamat, sir, no, sa pagpaminaw niya. Shoutout po ko ni Sir Warwin din nga nakita mi dito, no, sa hotel, mga kaigala, sa pag-attend sa business-to-business meeting nga gipahigayon, no, sa AMAD, mga kahigala. Nga, daghan kayong mga kooperatiba ang mismong nitambog, mga kahigala. Okay, si Noel Dapar sa San Isidro Bohol o si Purisima Payak Matalom Leyte. Okay, daghan pa ni napay 20, mga kahigala, no? So, sa ganahan nga muapas, pa-enroll na ta sa itong eskwelahan sa kahanginan or school on the air. I-text lang ato ang kompletong pangalan, ito ang edad, ato ang address, adlaw nga natawhan o sukod sa tuang luna. Kung wala may luna, wala problema, mga kaigala, no? O kung wala experience sa pagpanguma, wala dyan tayo problema. Pwede na ganyan ka nga mo enroll din sa ato ang eskwelahan sa kahanginan. Kay libre rin ni siya, no? Nga programa, nga dugay na po ni siya, mga kaigala, no? Nga makatabang ganyan sa tuang mga kaigsunan nga, makatanom, no? Nga bisag ginagmay-gagmay lang sa panimalay nga. At least secured na, no? Safe ang atong gikaon kunya, mas nakatipid pa gayud ta. So i-text na dai sa 0916-731-7100. Akong balikon, 0916-731-7100. I-text na diha, mga kahigala, karon dayon aron mabasa ni Kuya Miko. Mubalik ta human lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
5: Ang El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa ulaw, paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
6: Nicolas, diin magkagikanoy. Ang sama na imong gibitbit.
7: Aga, may tambong kong bansay-bansay may tungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon agit ay atong kong lingong garden. aron kun ganahan ta maglutog

0: tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Saingo ni Ana Presko ang atong tanon nga kaunon ug ano unda pagkidaghan kaayong sustansya do.
1: Gusto ka gyud, Nicholas. Mayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
0: Nala, beto adto na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diha sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
1: Sige, Nicholas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
2: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 ug ning istasyon.

0: Malung tarong pagpanguma. Tulungan nun sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7, na nagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, inabi na sa pagpananom o bangaw tanong, putas, humay o bais, nakip na sa pagpamuhi o lain-laing kahayupan. Malung tarong pagpanguma. Laing katuyuan ng tulumanon, mga pagpaambit sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon, malungtaron na pamaagi sa pagpananom, o gustong pagduma sa mga abot sa kinaiyahan, dinhi sa kinatung-ang Kabisayan o sa tibuok nasod. Malungtaron pagpanguma. O karon, ania ang inyong mga kauban.
1: Ko to mga kaigala atong mga pahinumdom sa mga sa pamayo-mayong adlaw kan atong tanan welcome sa atong eskwelahan sa Kanginan or school o there ako si Kuya Biko ang inyong makauban karong adlawan no diin nga ubay-ubay na gayud atong mga classmate dinhi sa Kahanginan mga kahigala mapaluzon Visayas ug Mindanao do na gayud tay mga participants o mga estudyante mga kahigala do nay uban diri walay pangalan no so mas maayo nga makumpleto gayud nato so chat lang ay text lang mga kahigala no sa atong number 0916-731-7100 text mga kahigala inyong kumpletong pangalan edad ug address adlaw nga natawhan sukod sa inyo ang luna og unsa mga klase-klase ninyong gipangtanom kung doon na mo yung sasasyon, mas maayo kung na mo yung mga asosasyon mga kaigala, no? Mas maayo nga i-appeal po ninyong mga members yun, no? Para daghantang classmate kay doon naman tayo ihatag gayon nga certification tamatuod nga kamo, estudyante sa Kahanginan mga kahigala. O na doon tayo paghimuon nga graduation mga kaigala no SOA graduates. Okay, play po kung follow sa to ang Facebook page sa DA Central Visayas mga kaigala no sa Department of Agriculture Central Visayas DA-Central Visayas mga kaigala alang sa mga updates no latest updates sa agriculture mga kaigala. Okay, balik ka din si Matea Villarino sa Naga. Dagang ding salamat no, sa pagpaminaw o sa pagpa-enroll. Ato po i-shoutout si Policarpo Valiento sa San Isidro, Mabini Bohol. O si Kita Simbahon. No, dagang ding salamat sa pagpaminaw. Ni Divina Bulawan sa Patag Baybay Leyte. O ni Raimundo Planos Padillo nga Santa Fe Danao Bohol. O ni Jose Sanico. Sir Jose, kamusta naman no? Dugay-dugay nagayta wala ka text-text no kaniyang wa manggo na ko ang ako ang cellphone no nga kaniya tong number nga gigamit mga kaigala kay kaniya to ang number sa opisina manggayot ni siya so muna say di ko maka-reply dayon ninyo okay ato yung shoutout mo si Juan Yuson Jr. Daghang salamat sir no sa imong pagpaminaw si Rueta Velasco og si Delia Taliedo, si Rueta, gikan sa Bulhoon, Cebu, o si Delia sa Kabadyangan, Alcantara. Daghang salamat, no? Sa iyo sa kabuntagon, inyong gipili ang pagpaminaw sa tuang programa. Okay, atong i-shoutout po si Carolina Rebukas, nga taga-poblasyon Norte, Carmen Bohol. O salamat po mga kaigala, no, sa pag-participate sa tuang Word of the Day. Karon mga kahigala tungod kay wala na ko nagahatag sa maong word of the day kay na kumpleto na gayon nato mga kahigala no ang napulo no 10 ra ka words ang ako ang gipangayo mga kahigala yeah, sad to say is wala gayod no ang nakakumpleto mga kahigala sa to ang word of the day na iuban kutobra sa mananom na iuban sa malunggay sa coconut oh pero dili kumpleto mga kahigala so ginotes jud na ni Kuya Miko no ang inyong pagtext unsa pud orasa kung nasulod ba na siya sa oras sa to ang programa mga kahigala pan mapasalamaton gyapon ko tungod kay duna gayud tay na nakakumpleto mga kahigala no ang gikan diri sa dati Yapi Liluan Cebu na salamat sa pag-participate no sa pagpaminaw so suporta nimo nga gihatag ma'am Feliciana Canillo Eliodra mga kahigala no Daghan kay salamat ma'am sa pagpaminaw. Og shout out ko sa imong mga ka-seniors din ha no nga nagpractice mo sa mao nga organic farming mga kahigala. No, salamat kayo ma'am Feliciana sa pagpaminaw sa atoang programa og sa pag-text gayod sa inyo, word of the day din nga nakompleto gayod niya mga kahigala no. O nya itawagan gayod ako si Ma'am Delia. Ah, sorry, si Ma'am Feliciana, mga kahigala, no? O, sa pagtawag na ito, no? Atong paminawon, mga kahigala, no? Ang iyahang testimonya.
2: Hello, mayong hapon, Ma'am Feliciana.
3: Mayong hapon, mayong hapon.
2: Ma'am, daghan kayong salamat no sa pagpamina sa ito ang radio program o ikaw ang ato ang mananaog no sa pagsubaybay gaya sa ito ang programa. Kanya, mangayo lang ko sa imuhang detalye, ma'am, sa messenger, ma'am. Ya, nara kay Gcash, ma'am, no?
3: Kanang wala ko yung Gcash ko. Kuya Miko, pinagagawa nga kasi ngayon po na ako, nakauban ako din sa yati. May akong gamitong ganyan yung Gcash. Pero maminaw. Maminaw, gilming tulungan sa akong iro.
2: Sige ma'am, kanang pangitala itong pagi mama nga mapadala na ito ang imuhang award, no, imuhang premyo. So sa maling mo kasulti ma'am, nga ikaw ang mananaog na ito din hi ma'am.
3: Malipayon kayo ko ang samot pa sa kong paminaw ma'am kay makatabang mong kuna sa kuya Miko ang kana ito ang mga kanang sa tanong mga kasabang din ang pulit o kamugay alugbati niya dili ka maigo ito sa kanang spray anang sa baligya sa tindahan.
2: Sige ma'am, unsa man imo ang mga ilang kong mensahe ni mo ma'am no unsa mo ikasulti sa Department of Agriculture o sa mga programa sa DA no o sa atong mga listeners karon nga naminaw no kay ato ning i-air ma'am ang imuhang testimonya ma'am.
3: Daghang salamat gyud kaayo sa atong DA diri sa Region 7 o karon nga nibali na mo niya sa imong beles kadumdum jud ko din adapit kuya Miko kay mag-adtuan ko sa una ni kanang ni doktor lang bitaw alis lang.
2: Ah okay ma'am.
3: Pare parte pud ko sa una sa kanang bitaw unsaon pag maintain sa iro nga di ka maigo sa kanang mga synthetic nga gamit unya parte pud sa pagpahuma. Bye ko sa organic kuya Miko niya. Mauto naka-agi ko sa kausa dito sa inyong Mandawi kanang utangan natin para mga tanong dito. Nang-inquire ko pati o itong mga bulak dito on sa on pagpalambo o nga bisagana tao sa pagkaran ka na container ba?
2: Tugtaran ka.
3: Narong timing lang ko ato kay wala tong intern. Talam ko pati auditorium. Pero so far, makatabang din siya ko nga. Labi na gano'ng atong mga seniors bitaw nga. Bitaw, kanang magmingaw, kanang lunasay, kanang bitaw. Kalungawa, nga makahatag og maayong panglawa. Pinagdikin yung programa sa DA ba kay kung dapat pa lang sa atag bita, minapod ka ay pagpananom ko yamit ko kung naakay kahibalo bitaw. Gamit sa organic, huwag ka ng mga pamaagi bitaw ninyo nga moderno na dili na katong sa una nga malata na yun o guwa nun kaya di kayo baga sa tapit itanong mga yun anak bitaw ko yung mga kunya mauna mga shout out yugo sa mga kaubanan seniors diri sa Liloan o hapit na po dito sa mga kabukiran kay sayang kay nang lugar bitaw nga dili gamitun dili ko naka-realize ko yung mga kuba nga kung arin ka sa syudad sa urban yun wala manggilong no, pero sa probinsya man go kanang usik-usik na kanang lugar na pwede dito ito matamnan o prutas na gutanon. Maorigin na ko yung kung dili mag-ingaw-lingaw bitaw nga dili bitaw mahay blood. Kanang mahay blood kaya may exercise o niya manapagin sa therapy sa imong panglawas.
2: Yes, sa
3: ito ko yung miko daghan kaya salamat sa inyo.
2: Sige ma'am, daghan kayong salamat. Yes ma'am, daghan kayong salamat no Ma'am Feliciana Eliodra no sa pagpaminaw ng ginaot nga puhon ma'am basin maka-visit pud mi sa inyo hang farm. Kaubanan sa imong mga ka-seniors din ha no nga lingaw man di kayo buli na ma'am. No, so ma'am, mag-send lang ko sa detalye ma'am ha.
3: Oo.
2: Oo.
3: Oo.
4: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng Philrice 0917-111-7423.

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nako, wala namang maibubugayang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
2: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
1: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
3: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas ang pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
4: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar.
5: So what if sir, ako nga, ako sa ka-farmer din, ang akong igsuon bakaha or ako ang anak na ilain po nga luna, kunya, huwag may kaabot sa required na kuan, ma-register mi sa CFIDP. Unsa ba'y pwedeng buhaton, ana? Kunya, pwede ba nga ako ra usa mo ato dito para magpa-register or needed authorization?
6: Naay instances nga needed ang authorization, but kung naanak kay kuandaan, form daan na ipasa na lang, pwede raman siguro ipasa na lang, i-api na lang pasa sa imuha ang katong registration form. For instance, mong igsoon baka ang lahi o luna, then pwede raman na ipapasa niya sa imuha ang iyang registration form. Then kung pananlitan nga namanggod tayo giingon nga per project manggod na yung mga requirements sa atong intercropping nga na project 0.5 manggod to 5 hectares dapat makaangkon or naana ang kuan ang isa ka coconut farmers. So for instance, dili kaabot namatay ginatawag na cluster and consolidation of farmers. So atong i-consolidate ang atong mga farmers, labi na katong dili kaabot sa atong minimum requirements ng 0.5, no? So for instance, naay 0.25 ang isa ka farmer na naa sa isa ka household, then naapod siya laing family nga or duha ba ka sila ka family diya sa isa ka household nga naapod 0.25, so pwede rin nato i-consolidate siya para maka pasar sa ato ang requirements sa ato ang labi na sa coconut land na hectareage. So muna clustering and consolidation method ang atong strategy ana labi na dili kaabot sa minimum requirement.
5: Sir, basi na pa kay lain ikadugang nga wala ko na pangutana nimo kabahin sa requirements
6: pag so sa requirements nato no kang ang atong requirements dali rajud siya i-comply labi na kung NCFRS registered na ka magpa-kuan lang ka magpa lista lang ka dito sa Municipal Agriculture Office or sa imong kailang PCA Agriculturist or Coconut Development Officer diya sa inyong lungsod. Labi na kung ang imong i-avail is kaning intercropping, expansion of intercropping and kaning rehabilitation of intercrop. Pero kung kuan, kung kaning establishment of nurseries and provision of basic service and processing machines and equipment, dapat naadjud kay grupo ana. So, registered po ng grupo, PCA accredited, registered sa SEC, CDA or DOLE. Then kung kuan, wala ko po na ako na mention na dapat na namoy history sa inyong ano, inyong enterprise operation. So dapat mo kuan manggod ka kung ang nursery manggod pwede makakwarta ang association ana nursery o ang pagkatong paghimo og mga processing byproducts out of coffee or cacao. So pwede na nimo maka-income ang kuan jud ana ang association ibaligya. Ibaligya nimo ang kuan, for instance, ang nursery seedlings, mabaligya nimo ang katong byproducts and products out of cacao and coffee, mabaligya nimo. So nanay history pod ang kuan ang kanang association sa pagdumala sa labi nag agriculture related na operations, no. Then kuan pod aside ana katong akong i-emphasize jud nga na sila'y counterpart nga either for kung establishment man galing ilang i-avail na sila'y lot area. Then naapod tayo kasulatan ana or mapaloobod sa atong memorandum of understanding nga ang 70% sa inyong sa produce sa planting materials na produce sa kuan sa katong nursery nga natukod kung mag-operate na doon is intended for sale. Then ang kaning 30% ana sa na-produce ninyo is ipanghatag sa ubang membro na gusto mo-avail sa expansion pod sa Intercrop. So muna ay purpose ana din moto ang atong kuan ang atong mga conditions no, sa atong mga kung ganahan manggaling ta mo-avail sa atong mga component activities and intervention under sa Intercropping project. Sa ako pang dinadiscuss ka kanina na before mag-implement o project or before sila maka-avail sa atong project, dapat trainingon sa sila. So natay successive nga mga trainings nga spearheaded or facilitated by atong training arm sa Department of Agriculture, which is ang partner implementing agency po sa CPIDP, ang Agricultural Training Institute. So nagsugod na sila og training sa mga atong mga qualified beneficiary hangtod karon. Dayon for the future, kung kani kay Juan request based manggod niya, so depende lang kung unsay ganahan i-avail sa Juan. Pero mas maayo for the next years maka-avail na ta og mga post harvest and processing facility, basic post harvest and processing facility or machines or equipment. So kana para makatantod, makapahimos po sila sa value adding sa duha ka commodity ba ang coffee o cacao.
7: Daghang salamat no, wala dyan tayo oras mga kaigala sa sulod po binigayon o ginaot nga mahinabig yapo na itong pagbalik si Sir John.
8: Kung din niya natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
9: DYHB RMN Cebu, the official number one.
10: Ratcho mo nationwide.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Rush Boy Nationwide!
13: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
14: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
16: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con. Pamumpumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangloob, kumaka proof sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sa oni mo, kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto, tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Semeticon Rest Time to the rescue. Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Philippine Standard Time, alas 4:43 na.
4: Headlines, karon.
3: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. LPA nga gimonitor sa pag-asa sud sa Pilipinas, diri na mulambo ngadto sa usa ka bagyo.
5: Kontra Sona, Senador Alan Peter Cayetano ni hangyo pagtugot nila nga Senador Jingo Estrada ug Senador Rodante Marcoleta nga makatambong sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: Kani House Speaker Martin Romualdez gibanduan pagtuwag sa mga kaso nga gipasaka sa Ombudsman.
5: First Lady Riza Araneta Marcos na emosyonal uman sa Sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
3: Char. Samtang sa mga balita lokal, kung siyo susunod sa Sugbo, mga ayaw katinawan. Kung magkapanakop ba ang mga traffic enforcers sa Dakbayan soon sa IT Park?
5: Waka pang EV chargers matag gasolinahan, gitinguha sa konseyo sa syudad sa Sugbo.
3: Balita gawas sa nasun, ginaganon sa mga naangulog na kalasigun man, nahugno ng mga building, gikamanakan karon sa Japan, human gitay o gini, o kusog galinong kagahapong adlawa.
5: Sa negosyo, mas taas nga plitihan sa aeroplano, musugat sa mga biyahidor.
4: Headlines, karon.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mabuhay Pilipinas.
3: Tungkay mo na mga mahinong danon, kita yung Unang Radyo.
5: Unang Balita.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Hator mga impormasyon ng inyong mamasairan.
5: Ang yanin mong madugay.
3: Una sa radyo.
5: Una sa balita.
6: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
4: Number one.
6: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
4: Number one.
6: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
4: Nationwide. Nationwide.
6: DYHP Unang Radyo, Unang Balita.
7: Ising na.
6: Bango na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Adlaw na may galang Miyerkules, pizza 29 na may gala sa buwan sa Hulyo to 2026. Sa nga sa kredito mo kang pwede sa Sanua HP, alamin sa buong kami ang inyong mga tigbalita.
5: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, gininyo Radio Man Marisa Abadiel.
3: Ako sa inyo Radio Man, Arul Busamante, sa tutami gala sa nasay, sa antak na sa butang. Paghatod ka ninyo sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisayan ng Mindanao na napunggad na may gala sa tunga pagpanaguman. Nag-inout kami nga nakamos kami si Kay Kamaya ni Adlaw ka na may gala ng Miyerkules. Watay pagtutaligsik ka na muntag ang mga kasama sa kuhay ni sa kagahapon. Nga nagtutaligsik ang atong syudad sa Sugbo. Pipinakabayan may gala sa Dakbayan ang gipuan sa nang labay ng mga adlaw. Apan karon sa atong namonitor. Noon na di tamo kumpiyansa kay Basikunya gamo kalita po ng uwan karang buntang. Kung nagang uwan may gala mo tultul man di ka unto. Unto ang hapon. Ini kaadlawan po buntag mo ulansan no. Na doon ay mga patag-patag sa pag-ulan. kining ka buntag nga mga kasama mo na nga mga nanay, ang inyong mga anak kung eskwela ka na buntag, madali higig na o raincoat o magkaha payong anong nga dili babasa. Ay, kung mabasa, masa ulan, may gala mo kalitra puntag katrangkaso. Oh, mo na'y mabantayan na ito, mga higala. Masa kay mauwanan ta mo rutag hilantan. Ay, muntag, sa itong mga siningan, mga nagbayan, nagbayan sa Mandawi, napunapot, tulido na nao, talisay na, gakarkarag sa nagbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit, ka mga probinsya sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, manimigala ang Negros Island Region, magbuntag po sa Tagabohol, maadyong buntag, mga sanog, mga sarak, labi na nanipita sa may tagdilaran, o ka mga kasikpit, ka mga lungsod, diha, may gala sa, at, kining tubigon, paingon na nga ito may galas bukid, sagbayan, sa paning nga mga lungsod diha may galas sa probinsya sa Bohol, nga kusog ang DYHP aramin sa buka na buntag, hangto na nagabi mga higala, laras na tanan. May buntag po sa Tagalete, taga Biliran, Samar, may pinakabayan may galas sa Western o Eastern Visayas. Kamabot ang itong lanong sa CBS na naman HP Aramin Cebu. Sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, may buntag. Kurang na po. Pinato yung saka sa presyo kagahapon sa krudo na eh. Paano ito na buwan tayo na? 7 pesos ang krudo. Pastilan. Sa ito pa mga higala, 90 na. 91. Pagka na lang. Oh, kasakit. Ano yung higala sa dughan? Oh. Sa zona mga higala, wag yun. Hinganli mga higala ang pagwagtang sa excise tax sa oil. Ari may galas kurinte. Kining systems loss. Pero ang excise tax may gala, wag yun, manganli. Mentaga ka lang balaod mo yatong wagtangon na Mr. President. Apasalipato, ari sa tamay gala sa toang answer to win promo. Sa itong answer to win promo karamutaga mga kasama at andam katong wapa ka follow, wapa ka share o wapa ka like may kala sa kining Facebook page sa diwa HP Aramin Cebu o kang attorney na Phil Fernandez Manyo kala follow na o like na dayon kay money may kala itong mechanics at ang pangutana. Kinsa mga higala ang emosyonal human sa sona ni President Bongbong Marcos niadtong Lunes? Kinsa kuno to nga nakahilak? Kinsa man to siya mga higala nga naingon nga nakahilak man ko sa sona ni BBM sa akong anam? Nakahilak ko na siya sa sona siyang anam. Hala no? Siyempre, makahila kayo mo manang bana. Kinsa man niya? Kinsa niya mga higala?
7: Sino siya?
8: Sino siya?
7: Sino siya?
8: Sino siya?
3: Sino siya? Sino siya? Sino siya?
7: Sino siya?
8: Sino siya?
7: Sino siya?
8: Sino siya?
3: Ah, sino siya ko? Para tumag. Sino siya? Sino siya?
7: Sino siya?
8: Sino siya?
7: Sino siya?
8: Sino siya?
3: Ah, tumag na yun. Ah. Hala, wala may ganang tong pangutana ang kanamang taga sa itong answer to win promo.
7: Sino siya?
8: Sino siya?
7: Sino siya?
8: Sino siya?
3: Sino siya? Sino siya? Amo ta to pangutana sa itong answer to win promo. Apasalipa. At sa check may ganang sa kasamang Jesse Samampong. At ang sero may ganang mga presyo sa mga nagunan para rito ang Dias Carbon Public Market.
9: TYHP. Tutong presyo sa merkado.
3: Kasamang Jesse. Good morning, Jesse.
9: Yes, mayong buntag kasamang ano na kasamang Inday Maris o mayong buntag usap sa ating mga suking tig sa minaw ni atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na ito sa presyo sa karning manok o karning baboy para sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, 190 ang kilo. Papako, 210 ang kilo. Til, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Bakbon, 120 ang kilo. Tinae, 120 ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sababoy, unod, 360 ang kilo. Iyan, 360 ang kilo. Bukog ribs, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Pork chop, 330 ang kilo. Ginamot, 150 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radio man. GC Sumambong, DYHP, Tatak, Arimen.
10: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay idan? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant na maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells patok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit, mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
3: Nagasalamat kasama ang Jesse Sumampong, gikabi ka na sa Carbon Public Market. Nining orasa ka ron sa kamuntago ng mga kasama. Ato sa check, may ganang pag-asa. Nining orasa.
11: TYHP, una sa lahat. Weather update.
3: Atong sero ng lakad sa panahon dari sa ato sa Central Visayas. Dakbayan sa Sugbo sa mga kasikbit ka mga probinsya. Lastong linya ka na may gala si Manager Agbay sa Pag-asa niyo yung Steve Visayas. Sir Manager Agbay, may butang.
12: Yes, Sir Arnold, may buntag sa ito. Si mga sugintig paminaw. Makunin ito ang latest for another update para karong adlaw. As of 3 a.m. ganiha, ang location sa itong kibantayan ng low pressure area kay anaanak ini sa kadagatan sa Rapu-Rapu, Albay. Sa pagkaroon kini nga low pressure area, nani siya an, or wala siya chance pa nga may mong usa ka bagyo. Kung para sa itong forecast weather condition para karong adlaw para din sa ito Cebu, lagip na sa Tibuok, Visayas, kaya makas natin kapunta o generally for weather condition, maayo itong tempo sa panahon pero nagapoy chances mga isolated ng mga rain showers o thunderstorm labi na sa utog hapon gumikan aning mga localized ng mga thunderstorm. Sa panghinay nga doon na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa bukatang silangan nga doon na sa bukatang kasadpan ang mupusulabi din sa tibok Visayas din ang balod sa tuwang karkatan hinay nga doon na sa kasarangan ang mga pagbalo din sa Subo nga itong dagat ni Hunas ganyang alas 4:30 sa kadlawon huwag mutaob kini o yung alas 3:00 sa punta temperatura karong adlaw magkaisikikan sa 25 nga doon na sa 32 degrees Celsius. Sunrise na to, karong alas 5:33 sa buntag. Ugmawala ka na itong latest with update. Kini si Manager Nagbay, may buntag sa tanan.
3: Nagasalamat, Sir Manager Nagbay, sa Pag-asa ni US TV Sayas.
11: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: O tabay ka lang atong lagat sa panahon, dari sa ato, muraga. Dili kayo mga higala. Ulanon, atong sunasugmo, pero doon naghapoy mga pag... patak-patak ng mga pag-uwan. Ang atong nga sinati, may galagamikan gihapon ni sa atong sinati nga habagat. Mga kasama, din niya hinungdan sa low pressure area nga nakakaroon dito sa Albay. Kalayo raman kahit na may gala ang Albay. O niya, kita din may gala Central Visayas, ang kining habagat. May atong masinati karong mga panahon na mga kasama. At asang i-check, may gala sa kasama ang Jane Gallardo. Paghunagway sa gabas, gamay lang tingali kasamang Jane. Bubo lang atong kuan may galaga paghunagway sa gabas kasamang Jane Gallardo. Good morning, Jane.
13: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Marisa.
3: Naayo na kasi mong hilanat?
13: Kasamang Arnold?
3: Naayo na kasi mong hilanat kahapon?
13: Narang-arang na. Tungod na pagkahan sa panahon na to kasamang Arnold.
3: Ako saan lagi, murang kahilantan ko, murang sakit man akong likod sa akong lawas, ganang inubo, aning kuan? Wala kong ipamaulan akong tiyan, aning inubo, aning...
13: Ang kuhan ka sa mga Earl, kaya lain ang sakit sa ulo ba, bugat kayo yung mga ulo.
3: Usay, pasmo-pasmo sa hain na ba?
13: Basta, natinog yun sa mga Earl, sa murag panahon. Tungod po sa panahon na ito, nga, sa hain, init ka ayaw niya, mukalitrag uwan ka sa mga Earl niya. Masugamak din ka, kaya labinag nato sa gawas. So, na, mag-amping na kanunay, no? Inom tayo lang ang tubig po. Parang kasi mga, no? Dato lang tagaan o pagtagad ang atuang kadalanan din sa may corner o smanya o sa may stereo, no? Pag-ibay na gina nga itong nasita din ng mga nagbiyahe. Kaya, hawan kayo ang atuang kalangitan kasi mga, no? Da, base sa atuang pag-asa kaganihan na paminawan na ay sunrise po doon, no? Mga alas 5, mga atuang kalangitan karon wakay tayo nakita yun nga kuan ka pa pero night portion na sa unahan gamay ka sa mga Arnold nga medyo nit pa yun so dili gyapon ka kumpensaan kaya di na gyapon ka na sinati no nga pag uwan karong adlaw so mag-amping ka kanunay magdala kita sa panaganga o sa uwan o baka sa init kung init man gani ka sa mga Arnold magdala ta og payong nga ang ato ang kadalanan karon din sa atong nahimutangan daghan nagnangagi una nato maka nakita diri nga mga jeepney sa sagaran ug mga motorcycle na to kani mga habang-habang drivers na to ka sa mga Arnold na nag-iahay na po o may kay si Chay. Dili po, basta ang ato kadalanan kay maragaman ka uwan kagabi ka sa mga ano, sa murag hawan ra kayo po sa safe, pero dili gihapon mag-dokyensaan ang pagbiyahe. So dili mahagi ito. Tungod kay Ninga, umapataka na lang po rinjagan ka sa mga ano. So mga ano, wala tayo itong panaregsit nga na sinapi karong mga oras sa dini ka sa mga ano. Pero di ka po nakakumpiyansaan kaya wasa oras na ba niya ang pag-uwan po. Muna ang amping termi, no? Ang gina ato ang termi pahimang no sa ato ang mga kahit sa unang binis kahanginan na mag-amping kita sa termi. So mga tagtutaw, tugang pagtagad, mga pagtutabong sa araw palibot ka sa mga ano. Dila binagis mga update, binis mga balita sa Dakbayan sa Sundo. Nagkika nila din sa mga gapit ako ang inyong Rajaman Jane Gallardo at the top our men.
3: Nagkasama kasama ang Jane Gallardo. Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin namamalayan. Napapaniwala lang tayo sa kung ano-ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Nako, nabudol ba kayo? Kaya kahit sa pagpili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin na mga kasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila. Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, tablet man o manyan o syrup. Umabot pa sa mga mahigit 50 test at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na appreciate kung paano sila o paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon na nagtatapos ha, mga kasama. Kasi kahit sa pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab Center Care Center pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality ng na kailangan mo. Kaya ngayon, papunta ko sa butika. Ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagpagamot sa mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pangpaganda ng Unilab, hanapin lang sa kanilang website o sa Unilab lang ako pinagbubutihan ang paggawa ng gamot na inumin ko. Kaya ang piliin dapat Unilab quality. Pero ang mga ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality. Okay, nanatamay ka na, winner ka na, may ka na sa itong answer to win promo. Congratulations, may ka na sa itong winner ka na muntaga. Dara! Sakto yung tubag si Liza Marcos. First Lady Liza Marcos. Congratulations kang Jan K. Lawrence Amamag. Ikaw atong kapalaran nga mananaog ka na butaga, naka-follow ka sa Diba HP o kang Atty. Rafael Fernandez Manyok o naka-share po ka sa itong program ka na butaga. Napalihog lang kong chat sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page sa Jan Kila Lerenz ha. Aron nga mahibawa na ito sa itinuloy mo pangalaw ng imong cellphone number para sa 200 pesos nga GCash. Sala, congratulations. Oh, congratulations sa Jan Kila Lerenz sa imong ikaw atong palaran nga mananaog ka na butaga. Salmay sa mga balita may gala. Kuman lamang sa pipilang ka mga bulawan ng pahinomdo at oras. Alas 5:05 na.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
17: The Original Koi Herbal Capsule.
18: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
17: The Original Koy Herbal Capsule.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
21: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
22: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to rawat ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay tapos na yah
23: pwede
22: na ka no binta na ka
21: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
19: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Prostate cancer. Ang delikado ug mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation.

0: nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginama kini sa Sed Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa kojic. Kung ikaw naka-Sed Celebrity Soaps, panit nimo kutis porcelana na himsog pa. Busa, pag-Sed Celebrity Soaps na!
1: This news is brought to you by PH Care.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension, Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basic dili ka katog?
9: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
10: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
11: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
12: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
13: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug daron with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
18: Bugas-bugas, ug katul-katul,
19: DTX 500 na.
18: DTX 500.
19: Aduna kini antimicrobial properties.
18: Nga makatabang sa pagkuha.
19: Ug pag-ayo sa bugas-bugas,
18: ug katul-katul.
19: DTX 500.
18: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
19: DTX 500.
20: Sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX
19: 500.
18: DTX 500.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Seth Living Testimonies.
22: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
23: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
22: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
23: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakita hantod karon. Dali mo usok sa imong sugar. June Largo.
21: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
22: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
24: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
24: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
21: Living

0: 70s.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matik, Quechurgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay High Plus na ayok ko.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney. Ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Ma'am, may buntag. Kinsa day ni?
11: Ako si Liling Sarbida.
10: Taga-asa day ka, ma'am, mag pila imong edad?
11: Ang akong edad, 51. Taga Cebu City.
10: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
11: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
10: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
11: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood nako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
10: Nga, gidakop si diabetes.
11: Oo, nga, diabetes.
10: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
11: Oo, diabetesan.
10: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
11: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
10: Nga?
11: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
10: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
11: Wala na, niubos na nga akong sugar. Og akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
10: Nga, unsa ma'am, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
11: Tulo ka buok.
10: Tulo sa usa ka adlaw?
11: Oh, buntag udto og hapon.
10: So nindot na kayo imong paminaw ron?
11: O lami na, para buyag. Baskog na ko lawas.
10: Nindot imong paminaw, kag-usapa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsa may maingon imo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
11: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawha ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
10: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
11: Giawhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik ta ani.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Sir, kinsa na imong pangan? Taga-asa ka o pila imong edad?
12: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
10: Unsa na imong sakit dahil sa una?
12: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan. Di na ako kalakat. Na hospital ngay ko tungod niya akong sakit.
10: Ah, sir, unsa day mo nga namatigdan nga nakainom na ka og life extension vitamin D3 o katungwa pakakainom og life extension vitamin D3?
12: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning life extension vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main na akong lawas, ba makalakat na ko.
10: Sir, unsa day mong maingon sa life extension vitamin D3 o asa day nini mo, sir, na dunggan yung life extension vitamin D3?
12: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang guwan, ako din kipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
10: Pwede ni mo ma-imbitara nga tong mga higala diha nga wa pa kainom og life extension vitamin D3?
12: Palihog ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong life extension vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa life extension vitamin D3.
3: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
0: Ora sa mga kasama na 5:20 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Bisan dili mulambo ngadto sa usa ka bagyo ang gibantayan nga pag-asa sa pag-asa nga low pressure area so sa Philippine Area of Responsibility kon par di pasadaan kini nga magdala kini nga mga pag-uwan nga sa ang maoga LPA sa nasod tungod sa maoga LPA o manan og localized thunderstorm. Di pasadaan na pag-asa nga mopauwan ang maoga LPA sa Kabisayan ug Mindanao ug man pinakabahin sa Luzon. Sa bigas bahin, ipahibausap sa pag-asa na mabot sa duhang at tulad sa upat ka mga bagyo ang posibleng musod sa par sa buwan sa Agosto. Dugang nini usa ka very strong El Nino ang gipanatawan nga mulambo tali sa Oktubre karong tuiga o Enero sunod tuiga na posibleng muresulta sa mas dutay nga mga bagyo nga musod sa Pilipinas. Apan pipila ka mga bagyo posibleng mapurma gihapon ang mulambo nga tulad sa typhoon o bisag super typhoon kategory.
13: Samtang gimentinan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa iyang kontrasona nga ang nabilanggo nga silang Senador Jinggoy Estrada ug Senador Rodante Marculeta angay nga tugutan pagtambong sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Gipareha kini ni Cayetano to sa iyang paghatod sa kontrasona ni ini sa plenaryo usa ka adlaw human sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kinumnuman nga ang Senado formal nga nibukas sa impeachment trial ni VP Sara nitong Hulyo 7 nga wala ang attendance sa tulo ka mga senador nga mao silang Marculeta Estrada, ingon man si Senador Bato de la Rosa, kinsa wala na makita sa publiko, sukagin yung giisuhan kini yung arrest warrant sa International Criminal Court kon ICC. Gawas ni ini, gisaway usab ni Cayetano sa iyang kontrasona ang kasamtangang mga isyu nga gitubang sa nasod, tama sa nagataas nga utang sa nasod, ubos nga suhulan sa mga mamumuo, flood control scandal, ug uban pa.
0: Gimanduan si kani House Speaker Martin Romualdez, gobang akusano nini, pagtubag sa mga reklamo nga gipasaka ato kaniya ngadto sa Office of the Ombudsman. Gipahibaw kini ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano, uban miduso na ang mga investigador niya tong Hulyo 20 o supplemental complaint affidavit alang sa kasong, kasong plunder, direct bribery, graft and corruption o money laundering. Matong nilang Romualdez. Kani Kongresista Zaldico guman pang akusano. Mato ni Clavano, ang mga kamanduan naglatid kini nga si Romualdez o gumang mga akusano nini. Ato ni 15 ka mga adlaw gikan sa pagdawat sa mga mando pagsumiter sa ilang counter affidavit. Samtang ang kampo ni Romualdez, wala pa makukumpirmar kung nakadawat na sab sila sa kamanduan sa ombudsman.
13: Samtang aprobado na sa National Prosecution Service kung NPS ang pagsangat ug sunod-sunod ng mga kasong kriminal batok ni Attorney Levito Baligod ug sa 18 ka mga gialigar nga bodyguard ni Kasong Resista Zaldico. Mas kailangan malita boys sa giaprobahan ng mga resolusyon ang 18 ka mga malita boys na gatubang o kinatibukang na po ka mga managlahing impormasyon o charge sheets alang sa 6 ka pilo nga kasong cyber libel o 4 ka mga pilo nga kasong perjury. Samtang ipaibaw ni DOG spokesperson Attorney Polo Martinez nga si Baligo nagatubang ang 4 kapilo nga kasong cyber libel sa niini base sa individual capacity o 3 kapilo sa mga kaso nga susama sa mga maleta boy.
0: Alas 5.23 na. Nakahilakog na oga na emosyonal si First Lady Lisa Araneta Marcos samtang naminaw kini sa ikalamang sauna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinihuman ni Hulagway ang First Lady nga ang maong report sa Presidente. Nagsalamin kini sa laghang hagit o sakripisyo. Nagitawang sa ilang pamilya atol sa Presidente nini. Yangkot sa First Lady. Nga emosyonal siya dihanga ni Padayag ang Presidente. Nga matinahuron sila o dignified. Dinabati nini ang gibugaton sa matag hagit, sakripisyo o matag pag-ampo sa pamilya. Nasimentimental usab ang First Lady. Tungod kay ang sunod nga sona sa Presidente mao na ang katapusan sa di pa kini matapos sa unom katuig nga termino karong 2028 samtang sa pasalamatan sa First Lady and staff sa Office of the President ug sa ilang mga supporters kay ang gihulagway isip pamilya alang sa pagpakita usab sa ilang parang loyalty ug dedication sa First Family.
13: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan ni duso na ang prosecution panel sa impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte ug manifestation di nilang ipadayag ang tinguha niini pag alternate sa ipresentar nga ebidensya tali sa mga prosecutor depensa. Kini nubadan sa ilang paghulagway nga sa maong paagi mas organized kini og coherent o mas masabtan og tarong alang sa prosecution pinaagi sa maong arrangement maka-facilitate sab kini og mas klaro nga pagsabot sa legal issues sa matag reklamo nga gipasaka batok sa Vice Presidente.
14: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya ito kung papagandanguman, kipananta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao, ang original koi herbal capsule. Suplementong agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luy, o ginseng. Gamay matang may kalagaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Ano nga dita, dali ka masakit. Busek ko nga na paminaw karon, bata sana. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibo nga herbal capsule gumapatok sa mga manatian sa masa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagkabag sa mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nabigala pagpanikon sa atong immune system. Ano nga dita, dali ka masakit. Tungod sa mga sangkap ganan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original Cuerva Capsule aprobado kini magana sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koi Herbal Capsule. Mapalit kini magana sa Rose Pharmacy, South Stardust Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, San Francisco Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, og sa Roseville Pharmacy sa Matulite. May mo sa ninyo may kalang mapanit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, San Francisco Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, San Francisco Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamuti sa Island, Giro Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscariot. Original Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktimo pa!
15: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications, sama ni anong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 kanunod adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Ang kasama ni Gimapugan nga mataas na atong edad, mailhan na ito ng edaran na takin na naman tayo gipamati nga mga sakit sa kalawasan. Nga kinato sa matanon patawa na ito na mabatsigi mga kasama. Musakit na itong hawak, sakit na itong likod, sakit na itong tangkugo, dil na ligo ng itong panuhod, sakit na po may galang itong sakit na itong tangkugo, unya taas na dahil may galang ito ang blood pressure o blood sugar. Hanap na itong pananaw, usahi sakit na po may galang itong mga lutahan, unya maglipong-lipong na ito mga kasama. Unya mapiktuhan na bagyo ng itong buluhatun sa balay, kina naman tayo ipamati sa lawas. Munang nakinahang lantag ang ngilngig ng maintenance. Di pa ng dugay, masagad ako makasinating pagpangurog o pagpaminhon bisan sa mga simpleng buluhaton na ako kada adlaw. Ingon yun siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon nagipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mga naman sa akong maintenance meds, nag-take sab ko nga vanular. Tuhod kayo na kini 5B vitamins sa taas nga level, B1, B6 o B12. Tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Yun naman sa saktong diet o exercise. Aron para yun ang paglihok, di ba? Maong nga pangutan na ang inyong doktor kabahin sa vanular. 23 pesos lang per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin B3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin B3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa pinagmayo, magka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. O nang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin B3, kay recommended na kini sa mga medical doctors, 100% minimo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ang number one kini atatak ng vitamin B3 din sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dinis sa Cebu City, nanimi mutang sa may Usmania Boulevard. Buhiyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic nanimi mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dabagyati City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makonta ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin B3, di na sa iyong tagsatag sa kabanga panimalay. Kunta ka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. Ngayon kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin B3, siguraduhan yun ang tanaw para makita ni mo din na kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin B3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katuging doon ay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabay ni ko makanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa'yo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuha lang ka kung sa kabaso ka tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kang mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tali sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosob din na sa Extension Clinic.
0: Oy, mga kasama, nabi ka ipangapi ba sa buntag sa iyo? Oy, kanabitaw nga bago kang mata. Aron nga, di nakakabalik og tog. Nga, kung magkapi gani mo, mga kasama, inanglan arita sa kapi nga daghantag nga makuha nga mga benepisyo. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina, at doon ay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang kini may galay paubos ang cholesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Makareduce po may galay sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis na tinighana na makuha ni mo na ni may galay nga kuhan, benepisyo. Gawa sa spirulina, mga kasama, doon na sa kini native purple core, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, mayabas o gross hip na ana sa usa ka sa shame mga higala. Dili basta-basta nga kape, di ba? ka na ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka din sa mga butika sa inyong dapit o ma-order ka sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
13: Naakoy na ko kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing na Gyudiri sa Cebu. Gitawag ni Ogdali Everyday Grocery. Ang nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandaway og Lapu-Lapu, apil na sahab sa Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus, naa sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
14: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: All right, nahog na megala sa itong answer to win na promo. Karamutaga mga kasama. Ah. Ang ombudsman, nanimando na megala kang former House Speaker Martin Romualdez gamo kuan mo tubag sa kaso. Nga gipasaka bato kaniya sa reklamo. Bato kaniya may galang ato sa office ang ombudsman. O niya, mag-atubang sila may galang kasong plunder, direct bribery, graft and corruption o money laundering. Kinsang kaoban may galang ni Romualdez na kani kongresista saan ang apil sa pasakaan o kasong plunder mga kasama.
16: Sino siya? Sino siya? Sino siya? Sino siya?
0: Kini nga kanhi kongresista, ani sibat na nito, naroon sa gawa sa nasod ng mga kaisunan. Wa na. Ang apelido ani mga higala, duha ra ka litra. Tubag, tubag, tubag, tubag!
16: Sino siya? Sino siya? Sino siya? Sino siya?
0: Ang iyong apelido, duha ra ka litra.
16: Sino siya? Sino siya? Sino siya? Sino siya?
0: Ah, muna. Muna may gala ka, congressman. Ang nagtago-tago na ron dito may gala sa gawa sa nasod. Naman, may gala gitudlo nga maapoy utok. Gawas kang Martin Romualdez, may gala utok sa korupsyon sa flood control.
16: Sino siya? Sino siya? Sino siya?
0: Nala, tumaga, tumaga, tumaga ha. Hangtod may gala sa alasay, santak na sa kabuntangon. At oras may gala, alas 5.35 na.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
17: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
18: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
19: The wonderful supplement.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
24: Biotroph Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
27: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotroph Herbal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
27: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
28: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
29: Ahibalo na!

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
9: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
14: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Nagkaroon tambal ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, tinta na yun akong ibati.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang ug daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag ug kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow ug limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
17: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o magkahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang himayang nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Ahoy! kidney care time.
19: Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
20: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa pag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
25: Seth Living Testimonies.
26: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
27: Na landing ko hospital yung dahil pagdugos ko binhawa. Ang pasadoktor, lala ako ang acute gastritis.
26: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
27: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
25: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
26: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
28: Ako, purima ko ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintain kay high blood pressure, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
26: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
28: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na niya. Jaime Verano.
25: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
26: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
28: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
26: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
28: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
25: Living Testimonies.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa pag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugod sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. Hindi ba yan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan. Yan nga, sabi naman ng iba. Hindi, kamukha lang. Kaya't nagsalita pa ang dating bulag. Ako nga po yun. Paano ka nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam, sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang pariseyo, di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa? Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, at ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya ay talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili. Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya kanilang minura. Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga pariseyo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
2: Ako si Ronel Romanillos, 30 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: hoy a las 5:53 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension 2023 makatabang kini para pabalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 di atong dugo, maka-function sa bugbayo ang atong mga cells, maka-produce kinig paragang, maka-patay sa viruses na di pa kini masunod sa atong cell wall. Busa, inom kinadlaw, duha nga tulos at tulok soft gels. Sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% ang ginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, og number 1 na tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dini sa siyudad sa Sugmo, narinimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Yan dito sa Konsolasyon, nasa ni may galang sa ADM Building. Diya sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jalebi. Yan dito sa Nakbayan sa Dabagete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utsulol sa Kamanhag Terminal. Onya alang nito ng mga suki gyud nga tigpalitan sa Life Extension Vitamin D3. Kinanglan siguruhon ninyo nga legit o authentic ang inyong nga napalit may galang Life Extension Vitamin D3, ha? Kung wala gani, tatak mga higala nga marka o barka ang matag soft gel. Ang tatak ani may gala LE ay unang dawata kay mahimong posibleng peki na ug delikado sa atong panglawas. Palit lang may gala sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Sugda na atong kamuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa gold. Gavitamin D3. Samatag sa Shrey sa Vita D Plus Coffee Mix. Adul ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag yukinig mangosteen nga fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Murang atong sugato na atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
1: RMN TYHP Police Plate Ronda Presinto.
3: Ngayon ang pasil sa vendor sa Unit 3 sa Carbon Public Market. Wa pa madakpis kapulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man Paul Lauro.
1: TYHP Tatak RMN Report.
4: Radyoman Marisa, Radyoman Arnold, panuha sila yung hulong sa pagpaloap ni Ning Maong na pagpumusil alas 6 pasado sa kagabi ondia mismo sa Unit 3 Carbon Public Market Barangay Ermita ni Dakbayan sa Sugbo. Si Birhel Paglinawan Marson, 30 anyos na taga Barangay Tisa ni Dakbayan sa Sugbo, sityo Kapakulan Barangay Tisa, gipusil kanidia sa maoga lugar nakaangkon siyang pinusilan o ginali siya pagda sa tambalanan. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo ko yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang kung sinusunan sa Sugbo, mga iga katinawan kung magkapanakop ba ang mga traffic enforcer sa Nakbayan sa Sud sa IT Park. Kasama mo sa Balita Radyo Man Ile Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Kining maong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mangayo kuten awan ang konsehong siya ng Sugbo kung makapanakop ba ang mga traffic enforcers na payan sud sa IT Park. Kinisubay sa pag-donate sa Asia Town IT Park Association Incorporated sa mga traffic lights na gi-installar nini diha sa nangyutang property ngadto sa city government. Kinialang sub sa pagpalambo sa traffic management, road safety, public convenience diha sa maong gamit. Apan ang city council pinagin ni Consul Jesenio Andales, mangayo kuten awan sa city legal office kung makapanakop ba o mga traffic violators Operator at Cebu City Transportation Office kung CCTO diya sa IT Park.
6: Whether we can enforce our traffic rules within that vicinity. Because what's the purpose if we manage the traffic lights? But we cannot pursue violation of traffic within that area.
5: Si Konsehal Cisenyo Andales, lagip sa pangiwaan sa Konseho o Kuminto Labuteni, mao mismo ang CCTO. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o gitlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngay mong kinahanglan. Alakini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing resize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimog yun kang abdik, alerto o di limtanon. Himsog pagyod ang timok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
3: Mga makuhuma sa San Miguel Bohol ni Tambong sa Integrated Pest Management Training sa MAIS. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Remart Fugoy.
1: DYHP, Tatak, RMN. Report.
7: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nitambong ang mga mag-uuma sa gihimong Integrated Pest Management Training sa Department of Agriculture Central Visayas kundi A7 sa lungsod sa San Miguel Probinsya sa Bohol. Ang maong inisyatiba nagtumong sa paghatag og dugang kasayuran sa mga mag-uuma sama sa hustong pagduma sa peste og sakit sa mais. Gitudloan usab ang mga partisipante sa pagkolekta og pag-ila sa mga pest sample, pag-report sa ilang mga obserbasyon og ang responsable nga paggamit og pagduma sa abono og pesticides. Gilauman nga ang maong training makatabang aron nga mas epektibong mapugngan ang mga peste og sakit sa umahan, makapaminos sa kadaot sa ilang pananom ug makabot ang mas produktibo ug malungtarong produksyon sa mais sa nahisgutang lalawigan. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Radyuman na Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. YHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita atot kanato sa said marketing, ang tiga maog tiga purapod sa said Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o mangbalatian sa kidney, ugang said Banyawan Coffee Mix sa kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ipalantawan ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi nga ang kusog ng linog nga migo sa ilang nasod posibleng ni resulta sa pagkahugno sa pipila ka mga building, pagkaangon sa pipila ka mga individual ug pagdanyo sab sa ubang mga struktura. Human sa gihimo niya pagsusi na tala ang pipila ka mga insidente sa pagkasunog sa pipila ka mga struktura sa southwest nga bahin sa Japan. Adunay naguba usab ng mga taytayan, railway sa ilang tren ug nabuak ng mga daan human mitayog ang kusog nga linog sa Kyushu Island. Base sa datos sa Japan Meteorological Agency, niabot sa magnitude 7.1 ang mitayog nga linog dito sa Japan. Sigon sa Prime Minister nga si Takaichi, parayon gyapon ang ilang pag-assess sa ginaganon sa mga nangaangol ug na news nga mga propiedad gumikan sa maong linog. Itong mga balita atod karato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o kubang mga balatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno wanay lain pa nga makatabang sa tanang mga balatian sa atong kalawasan sama sa diabetes, mayumahay blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa maong mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibyuhan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisan ang simple nga mga balatian sa kalawasan sama sa rangkaso, hilana, tubo ug sipon, wag tang dai na mga kapanyawan sa bag-o nga Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos at kalimot sa paggamit sa Set Panyawan Liniment Oil. Tanang produkto sa Set Marketing mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasamain ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kaigsuunan, nga nagbata na ni mga orasa, nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Ilabi niya katong pisikal nga kusog mo, yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga simptoma, makapektog yung gayo ni sa atong panglihok-lihok. Ilabi na kung dili magwanta ang sakit. Dili po ta ka-focus sa atong gibuhaton. Maong dini angay nga baliwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan na ito din ang mga listeners na kabati na ba mo ni Anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingo ni Ana. Apa nag-antos lang, kung lagi kay Diliman mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Kung advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay ingo nga B-Vitamins base sa DOST, FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Radyo mo nationwide.
3: Tiyo subsidy nga ihatag sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga ito sa mga public utility drivers sa syudad. Iparilis na sa konseho. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
5: Iparilis na sa Konseho Siyano Sugbo ang fuel subsidy na ihatag sa kagamhanan sa dakbayan ngadto sa mga public utility driver, partikular na sa mga habal-habal drivers dakbayan nga gayong nangita na niini. City Council pinaagi ni Konsehal June Alcover, iawag kang Mayor Nestor Archival paghatag na sa fuel subsidy ngadto sa mga driver.
8: To respectfully urge and request the Honorable Mayor Nestor D. Archival through the appropriate implementing offices to immediately release and distribute the approved 35 million fuel subsidy to all qualified habal-habal drivers at the earliest possible time.
5: Sa samahin ngayon, ang konseho pinaagi kapon ni Alcover, yawag sa implementing offices ng ini, pagsiguro ng identification o validation sa mga beneficiary ni sunod sa guidelines.
8: Ensure that the validation and identification of beneficiaries strictly adhere to the guidelines agreed upon prior to the approval of the program by recognizing the list submitted by legitimate transport organizations and confirming the residency and qualification of beneficiaries through the respective barangay captains.
5: Si Konsehal June Alcover, kernuman ng City Council, iaprobar sa supplemental budget kung SB1 na tumiaging buwan sa Abril, naglakip sa 35 milyon pesos yung kahin alang sa fuel subsidy sa mga drivers sa publiko mga sakinan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall, siningin yung Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nabasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa masabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinecheck at tinatanong safe ba yan, effective ba yan. Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nag-check lang sa quality, hindi lang isa o dalawa. Daang-daang mata ang nakabantay at same level of quality. Check kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Kaya kami sa pamilya namin, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong ninyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab, para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
1: TYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita tut kanato sa Set Marketing, ang tiga mautiga para po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Set Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon Epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, ang mangandam ang mga biyahedor alang sa pagsaka sa plitihan sa eroplano ato sa unang katunga nga bahin sa Agosto. Kini human gipatas-an sa Civil Aeronautics Board kun CAB ang fuel surcharge level alang sa mga period taliwa sa labanhaw atin sa Middle East region nga resulta sa pagkaapektar na sa usaba sa presyo sa lanang lukob kalibutan. Sa ilang advisory gianunsyo sa CAB nga ang

0: Moabot na sa ang fuel surcharges nga bayaran sa mga pasahero alang sa domestic flights tali sa kapin 400 pesos ngadto sa 1,000 pesos samtang alang sa international flights ang surcharge musulbong na sa kapin 1,300 pesos ngadto sa kapin 10,000 pesos depende sa distansya sa biyahe. Katong mga umalita, ihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Usaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Said Marketing, Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Ratcho mo nationwide.
2: Kanhi acting Cebu City Engineer nga gipabayad sa 129 milyon pesos nga gidisallow sa Commission on Audit ng COA. Mungdan na kuno, muundang na lang kuno sa trabaho. Oy. Kasama mo sa baliktaran si Manny Libulonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Muundang na pagtrabaho ang kanhi acting Cebu City Engineer nga gibabayad sa 199 milyon pesos nga gidisallow sa Commission on Audit ng COA. Ang naisbutang nga tirada kuha sa contractor sa 1.3 bilyon pesos nga flight control project sa kagamhanan sa Tagbayan isip mobilization fund atol sa administrasyon ni kanhi Mayor Ricardo Labella. Apan si Assistant City Engineer Lowell Corminal nga mao ang acting City Engineer nitong higayuna, mao ang gibabayad sa COA sa cash advance sa AM Oreta and Company nga napakyas pagsugod pagtrabaho sa naisbutang proyekto. Matod ni Mayor Nestor Archibald, nga nagpada kaniyang suwat sa kriminal nga nagpadayag sa tinguhan ini paghunong sa trabaho.
4: Na-receive ko niya, Sir Maria, ako lang dupaklaro din sa atong legal nga maubay niya teno sa iyang sulti niya at naghatag o input nga wala naman sa isulido mo, puno nga lang siya.
3: Si Mayor Nestor Archibald, na sa iran niya ipunggan ng sweldo ni kriminal sa udas pagpila ka mga buwan, human madawat sa kagamhanan sa bayan ng order of execution gikan sa COA. Kasama mo sa Cebu City Hall, sini ang inyong radio man, Eli Balonos, DY HP Tatak RMN.
1: Ratcho mo nationwide.
2: Nakatilaw na ba mo ang kape nga doon ang native purple corn? O, arita sa kuan, arita sa kapsul, di ay kapsul. Kay, ang muna to ang kape. Nangita ba mo, mahimo ni mo nga kasama sa pag-atiman sa imong panglawas, ano yung may galang EXL Makabuhay Plus Kapsul. Atong maangkod may galang Optimum Health and Wellness pero sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matang kapsula maangkod na ni mo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, Ashitaba, Nim, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangustin, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, og Vitamin C, Sodium, Ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas, tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit may gala mga, sa mga butika diha sa inyong lugar ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Huwag ma-order kini may gala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Oy! Aramay ka na itong winner ka na buntaga sa itong Answer to Win promo. Congratulations! Sakto yan tumag si Zaldico. Congratulations ni Arakab si Balios New Ridge. Mura iyang nigibangan. Balik-bali ni iyang pangan. Congratulations, Arakab! Ikaw itong palaran nga mananaog karong buntaga. Wala ba tayo oras may gala sa nga na lang sa kanito mukhang pwersa sa Riva HP Aramin Cebu kami ang inyong mga tigbalita.
0: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea gini niyo Radio Man Marisa Abadies.
2: Ay, sige, kini atong papanaguman may gala ipanahanta sa naman tong ng Herbal Capsule sa Kabisaya ng Mindanao ang Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule barato na epektibo pa.
5: Kasi mailhan ngay ko adunay daghang toksin sa ibang lawas mo dili ka regular nga makapagawas sa ibang hugaw dugay ka mahilisan magbuto ra gyud mo tian magkasinati kang insomnia kadunay nga magsakit ang imong ulo panakit sa kalawasan ug lutahan dili hamis ang imong kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems kang pagkaluya si Montibok Lawas. Busa wag tanga mga tuksing si mong lawas, aron imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag ino matagadlaw

0: G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Ganito nga pag panaguban may galaw, motong ikaingan ni kasamang Ken Galinea o Gangkoy Herbal Capsule, ha? Ay mo kalimot pag inom ni Kaladlaw. Wala man tayo oras sa nga ni kasamang Marisa Abadjes, akong partner kagalina. Nakapanamilit na siya. Ako na lang ang wapa. Ako si kasamang Arnold Bustamante. At ang imigala sa kasamang Atty. Rafael Fernandez Banyo. Kamusta nyo karun na yun? Straight to the point. Ayaw kalimot, patagal ang tanan. Daigang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah.
2: Sama ka na rin. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi ni mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Huras sa DYHP RMN Cebu Alasais, this is Ice.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
8: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
8: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Sigunilab.
8: This time check is brought to you by Tusaran Forte, Ubong Makulit. Just stop it. This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. This time check is brought to you by Presto Creams.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
11: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
11: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
8: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
13: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
14: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan.
13: Straight to the point.
14: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tugsibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag og kumusta. Live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Kini lang gyapon yo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Miyerkules og pitsa 29 na. Buwan mga higala sa Hulyo tuig 2026.
13: Straight to the point.
14: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mga higala, low pressure area nga gibantayan sa pag-asa sud sa nasod. Dili ra mulambo ngadto sa usa ka bagyo.
13: Straight to the point.
14: Apan ipasidaan ang pag-asa nga makamugna kini o mga pag-uwan sa nasod.
13: Straight to the point.
14: Mani problema ni mahigala kay dunay mga low pressure area. Bisan man to dili mga higala ta mabalaka kay dili mga higala kusog ang hangin. Pero pag ingon nga kusog mga higala o duna mahigalay uwan-uwan o duna mahigalay tubig gadalhon, medyo makuyawan sa da mga sukin tigpaminaw.
13: Straight to the point.
14: Kanta ng pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Subay ni inigi pahibaw sa pag-asa nga naa na sa duha ngadto sa upat ka mga bagyo ang posibleng musod sa buwan sa Agosto.
15: Correct.
13: Straight to the point. Straight to the point.
14: Sa maning correct ka diyan mani kasamang kay. Upat ka mga bagyo mga higala no ang musod sa buwan sa Agosto. So karon igo-igo mahuman-human ning buwan sa Hulyo. Pag Agosto mga higala, siging ga-impeachment, siging ga-impeachment, muuwan, mubaha, ha? Mahinumduman gud ang flood control. Ato kani mga higala, giagi katawa-katawa kay di man ma, come on, kabantay magin mo, nga naman nga, wa man palampasagyo ni Presidente Ferdinand Marcos atol sa iyang zona, ang korupsyon o anomalia sa flood control. Kay bao siya nga mo, gud demand sa mga tao. Kay kining flood control anomaly nga grabe kadako nga kwartang involved, mao ni ang pinakadako nga corruption sa history mga higala sa nasod sa Pilipinas.
13: Straight to the point.
14: Unya limot-limutan lang nimo na di pwede.
13: Straight to the point.
14: Mao na nga mahimong iyang isakripisyo kining iyang igagaw mga higala nga si Romualdez. Tanawon tani og isakripisyo gini or istorya na ni kutob.
13: Straight to the point.
14: Gumikan mga higala kay tungod ini maong sitwasyon mga sukid digpaminaw nga pinakadako ni nga corruption sa nasod mga kahigalaan ang gipanggukod kadto man mga higala ginagmay lang.
13: Straight to the point.
14: Mamay gitaga og prioridad mo nang atol sa iyang zona, medyo maklaro kung dili niya maisgutan mo na nga pirmiro pa lang naisgutan gyudayon mga sukid digpaminaw.
13: Straight to the point.
14: Sa ako nang giingon kagahapon pa, believe ko sa scriptwriter ni BBM, believe sa ko sa director kaya nag-practice man sila daan sa wapa mga higala i-deliver tong suna. 2 hours ang practice matod pa sa pag-deliver sa suna. Pag-actual delivery, 1 hour and 26 minutes na lang.
13: Straight to the point.
14: Pero maayo mahigala ang director kay kasabot yun mga kagilan. Kanusa mahigala mo po si BBM. Kanusa mahigala mahimong emosyonal. Kanusa siya mo deliver mahigala nga mura o ga light lang iyang naong. Kanusa mo deliver mahigala nga mura siya kahilakon. Nasakto ang director. Dili pala ito ang director mahigala ni Ramil Madriaga nga wa mamao to. O baka si Ramil Madriaga mahigala katong witness mahigala batok ni Sara Duterte dito sa House Committee on Justice. Murag wa mo tuman siguro to sa direktor. Kay wa man mamao to yung paghilak dito sa script mga higala. Pagbasa sa affidavit, imong basahon affidavit asa to dapit nga murag magkahilakon ka ngadto pagka mapahilak-hilak. Isulpo kayong pataka lang kaghilak sa napita. Paghilak at itong Ramil Madriaga kung gitanao, asa ba yung gihilakan? Gitanao na kong affidavit. Hindi man ni mao. Kaya ato mga direktor sa radio, mga higada rin ang magdrama kung DYHP. Kasabot ka sa instruct sa talit ba? Ah, kanina pita, muhila ka. Kanina pita, mukatawa ka. Kanina pita, kuan lang. Kasual lang istorya. Hina na ba? Kanto sa Ramil Madriaga, mga higada, pataka lang hila. Pero in fairness ni BBM gahapon, o na itong Lunes, sa iyang pag-deliver, may gala kasabot siya, kanus amo post, kanus amo emotional, no? Maayo nga pagka-direct. Unya ang writer sad, maayo. Sa ako naging ang script writer, maayo. Kay strong opening, strong ending. Ha? Balik ko na ko, strong opening kay pagsugod pa lang, human sa greetings, iya na yung mga higalang tirahan mga higala si former speaker, mga sukit, di pa binawa nga doon na patong-patong nga kaso. Ha? Nga giandam sa ombudsman.
15: Straight to the point.
14: So ni ana palang daan sa opening pa lang na catch ng attention sa mga tao. Kisa di maminaw ana mahigala minaw kayo di ka paduka-duka anang kalakihan. Kaya nag-ingon ako may iyago nang igagaw pero ingon siya ready na ang patong-patong nga kaso sa ombudsman batok sa kanhi speaker.
15: Straight to the point.
14: So strong opening. Very good speech nga pagkahimo, pagkasuwat. Strong ending. Nga naman, naghisgot sa West Philippine Sea, unya iyang naisgutan mahigala nga kabahin sa atong national anthem ang pagka ang kinini ang linya sa national anthem nga pakita ba sa ato mga higala pagka nasudnon mga kaigalan sa manlulupig di tayo pasisiil as kangilingiga.
15: Straight to the point.
14: So nindot ang opening about Romualdez. Nindot ang ending about sa West Philippine Sea sa manlulupig, di tayo pasisiil. Hindi tayo pasisiil. Pagka nindot, mga higala nga pagkasuwat. Pero ang iyang scriptwriter, nindot noong ta, gisagulan na gamay komedi kesa tunga-tunga, mingo man nga magpalupad tag racket.

0: ang taga-gadro buntaga, may ganan, nindot na to kayo unta, ang strong opening, strong ending, unsa ba nga, magpalupad, mag-rocket. Natalig pagtagad, rubutaga, mahigala sa ban-uban, usap din ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Sigutan ta ng racket, pero wata isa mo paghukom din ha, kay pag-ingon magpalupad o racket, mga tao po mahukmanon na yun, sa imposible na. Wata kasabot, oy, kay wapag ganit magsulti sa bibi, may ingon magpalupad o racket. Tumata kasabot, basin na racket sa badminton. O unsa kang rakita na. Matapang lingo-lingo sa kanang rakit may galawa magandang magkadimaong project sa BRT. Nagaling pagtagad na butaga sa atong pagbanuban usap din ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas nga bahin, mga kaigalaan, House Speaker Martin Romualdez o guban pang mga akusado nini sama ni Kongresista Saldico gimanduan as ombudsman pagtubag sa mga kaso nga gipasaka bato kanila.
1: Straight to the point.
0: First Lady Liza Aranita Marcos nakahilak matod pa og nahimong emosyonal atol sa suna sa iyang kapikas nga si Presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Straight to the point.
0: Inihuman gi hinumduman sa First Lady sa mga hagit og sakripisyo nga giatubang sa ilang pamilya.
1: Straight to the point.
0: Kaya sa nagpagtagad lubutaga mga kagalaan sa mga uban usab nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang mga negosyante sa Sugbo, mga negosyante lukop nasod, lakip na din sa Sugbo mga kagalaan, nabahin ang ilang reaksyon sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Straight to the point.
0: Doon ay may suporta o doon na po'y nakuwangan sa maong suna.
1: Straight to the point.
0: Apansagad sa mga negosyante ni suporta sa atubang mahigala pero nagbagulbol sa hilong. At ang pagtagad na butaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang Vice Presidente Sara Duterte mango sa laing Duterte Free Duterte Now Rally ang paghimuon mahigala dito sa The Hague, Netherlands. Aron i-demand ang pag-release na sa iyang amahan.
1: Straight to the point.
0: Subay ni ini nag-viral o balik sa social media katong video ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte diyang gitimbaya nini ang mga Pilipino sa Hong Kong. Sawa pa kini mahigala gidakop atol sa pag-uli sa Pilipinas o giduso na dayon ngadto sa ICC.
1: Straight to the point.
0: Kini uguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: Life extension and vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
2: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, life extension.
1: Life extension, vitamin D3 for longer life.
4: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nila. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Igala, nakakape na ka? Kaya na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon, mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga batian tag kakapoy o aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero niagi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong takna may gala size 36 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
4: Ato sa hatagang pagtagad, may ganang report kanon sa kauban on board sa patrol. Dali riding in tandem nga namusil kagabi sa Punta Princesa, wa mga higala kapatay sa ilang target. Paminaw taos ang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
0: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
11: Cuman attorney Rufiel nagsakay og EDB nga motor kini riding in tandem nga namusil ining 30 anyos nga si Julius sa Karaldi nga taga Sitio Kalubihan, Barangay Punta Princesa, naigdakbayan sa Sugbo alas 7:30 kagabi diha sa may kalsada nga bahin sa maong lugar. Gipusil si Julius apan wa siya mapatay sa riding in tandem tungod kay nabukton lang pagkaigo ang biktima, ang duha ka suspitsano nga giingong yolagway nga naka full face black helmet og naka long sleeve o naka sweatshirt hasta ang back rider niini dali na yung nibiya sakay sa EDB nga motor palayo sa lugar ang biktima nga samaran gidali pugpugda dayon sa tambalanan. Ang kapulisan sa Labangon Police Station 10 naghimo na og investigasyon sa maong kaso. Kasama mo sa Labangon Police ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
10: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
12: Radyo Boy! Nationwide.
4: Okay, salamat kasamang Paul Lauro sa imong report. Nagatod sa oras mga higala. Alas 6:38 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
4: Now, human mahigala sa Suna ni atong adlong Lunes, may deliver kagahapon sa Kontra Suna si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
10: Straight to the point.
4: Dabudabuhan mahigala pong Cayetano, mahigala itong mga punto. Labot sa unsay estado sa atong nasod. Kinimagod may galang State of the Nation Address, mandatory ni actually diha sa atong konstitusyon, no? Nga ang presidente, mga kagilan mo, deliver sa iyang zona atol sa opening sa Congress. Kaya kabantay mo, ang Congress, doon naman mga higalay adjournment nga nahimo. Kabantay mo? Pagdayon adjourn sa Congress, kung nahinomdo mo, ang leadership mahigala na ilog ni Alan Peter Cayetano. Pagka-ilog ni Alan Peter Cayetano, medyo tensionado ang Senate ato. Gikuha nilag balik ang leadership gikan ni Cayetano. Di man madagyod kay gamay naman pikas, 13 man kabuok sila si Cayetano tungod pagtunga ni Bato. So ang sa pikas, 11 ragyod. So mo na mahigala, wa na mo tunga sa Bato, kaya nagtago-tago na, kinumdo mo, nga diin, ilang gikonbinsyo si Chief Escudero, padong na to mahigalang last day na yun to. Kabantay mo? Last day na yun. Kaya ginakup man si Jinggoy. So naibanana ang kwan? Naibanana sa ni Bato. Ginakup si Jinggoy pagka-Lunes. Pagka-Martes, mahigala, why session? Pagka-Merkulis. Nito nga si Chief Escudero, last day na lang yun to sa Senate, sa session sa Congress, kay mag-adjourn na ang Congress.
10: Straight to the point.
4: Actually, karon ito milabay mga adlaw, nag-adjourn ang Congress. But because of the impeachment, nagpadayon, nga murot ay nakita na ito, nga wala sila mag-adjourn, kaya naman impeachment, pero wala sila session, nga regular session as legislators. So nitabo, pagtunga ni Chief Escudero, nahimo silang 12. Nga ang 24 mga kagilaan, ang majority, di man 12. Muto naglalis, ani gawas ang Abilino Doctrine. Kaya kung sa lagi ilang gusto, pag-expect na lang daan nga, unsay gusto mga higala sa majority. Di kuan gyud na, kanana ang dool sa tinuod nga matuman gyud. Kini forecast ko na ha, ngano man, sila man maoy gamhanan sa pagkakaroon. Sa pag-ingon mahigala nga, dusil gyud kabuo ko, ngano man dusil ha, basta kay kami na. Na may Abilino case. Kanya ka tong Abilino case, may alanganin magid, bisa kung saon pa. Mo dito akong kanana ang klaro-klarong analysis, di ginama, oh. Ha? At itong gisay-say pa yun. Pero magkakuha sa 13, okay na. Okay na tana, wala yung problema. Now, nakuha lang 13, kaya nibali si Joel Villanueva. Pero kanto pagbali ni Joel Villanueva, special session to nga gipatawag. Kabantay mo? Adjournment naman. Human naman, wala yung session. Supposedly, wala na yun. Ang leadership ni Wynne Gatsalian, kanunay mga hamukon. In fact, mga higala, daghang mga abogado, mga kaigalaan nga, gilom-hilom lang, pero kasabot sila nga, bida, wa, gin magkadimao na ni. Ang uban mo, insist yun, kay sa ilang kagustuhan lagi nga si Wynne Gatsalian na mahigala mga presidente, mo insist yun, kita mga kaigala, itong analysis, klaro, gina. Nga katong panahon na, muna, miingon bitaw ko nga, di ginamao. Ah, si Kitano gyapon mo ay Senate President. Pero makuha na nila ang 13, okay, wa na tay lalis dia. So, wa man gyud makuha ang 13. Pag tabok ni Chase, wa makuha ang 13, 12 ra gyud sila. Nya, so, huma naman ang session. Adjournment naman. So, di na to pwede. Pero ang exception niya bisag mag-adjourn kung ang president mismo mupatawag og special session. Actually, ang presidente ito'y nagpatawag og special session. Special session yun. Nga, pagbalitok na mahigalang Joel Villanueva, dipili na mahigalang balik si Wayne Gatchalian. Muras lang na ilang korehian gamay ba? Medyo uwaw sa guto gamay. Kasabot sila di maotong ilang gibuhat. O niya, samtang, sige lang, temporary lang sa ito. Ito lang sa barugan nga maog yun. Kaya nadugay-dugay mapundagin na convince si Joel. Ah? O wala ing na mahigala ni Ombudsman Buye nga kining imong kaso, hinog na yun eh. Ay, katong tatong last day sa session, kung ginyan pa dayo ni Buye nga hinog na inyong kaso doon, Cheese, dawa, nagito yung problema. Unta. Yan, na-installment man si Cheese, may unang itabok. Di, questionably kay tong leadership ni Wayne Gatchalian. Adjournment na to. Unya, aron lang yun mahigala nga, presidente si Wayne, wala na gay lalis, nagpatawag ang presidente ng special session. Di balitok si Joel Villanueva. Atol to sa special session. Adjourn pa ng Senate. Adjourn pa ng Congress. So, na itong Lunes muna yung opening. Inig-opening sa Congress, joint session na Senate og ang House. Under the Constitution, di latid yun na may galas Constitution nga ang presidente mo report. Unsay estado sa nasod, ng State of the Nation Address. Himuuna every opening sa joint session sa Congress. Muna nitabo na itong adlaw ng Lunes. At ito sa discuss ha. Para lang nga, doon lang nagoy, kuhan ko itong uban mga higala nga ganahang maminaw sa programa kay educational ba lang, no? Ay, pero itong hatagyan itong pagtagad ka itong taon ng unsaba nga magpalupad mag-rocket. Inis nindot na no, tato, na unsaba nga gisagulan mapo hinong magpalupad o rocket. Sige, itong tiwaso itong taon mga higala human lamang sumipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Atong tak na alas 6:44 na.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Oh, kumusta man tong nagsulti? Nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommy, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nadiskubrihan na ako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmux Throat Spray na ang gamit na ako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan. Tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmux Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target o spray. Kaduha ang tudkaupat ka beses lang kada usa og tunga sa oras hang tutulo ka oras ang pagspray. Visit the hydrochloric chloride 9 the generic name of Somnus Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong atak na alas...
9: Mama, isip po sa ka-anchor sa...
4: Atong takna la size 49 na mahigala sa ato pamanuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
4: Ilsud man tong tingog ni kasamang Aida kasamang Kay. Okay, so ato lang ko nun sa na. Atong balikan mga sugid tig paminaw. So kana na ang State of the Nation address. Nga nitabo mahigala adtong milabayng Lunes, no? Sa 27. Mandatory na under the Constitution nga mo report ang presidente unsay status. Unsa estado sa atong nasod nga Pilipinas kay we deserve to know unsa may nahitabo sa atong nasod. Munang tug-anan ta unsa may tinuod nga estado sa atong nasod. Unya ang presidente himuon na under the constitution may higala sa regular session opening sa regular session sa Congress. Gikan man ta nag-adjourn, gikan man Congress nag-adjourn. Katong pa kailog may higala. Di ta kalimutan po itong grabiha ang sinit sa mga panghitabo eh. May 11 kadto nga nailog ang leadership, gikan mahigala ni Tito Soto, ngadto na ni Cayetano. Nga nung nailog, tungod kay nitunga o kalit si Bato. So nahimos lang 13. Nakakuha sa 13 votes. So di lalimto mahigalang sa minority. Nga karon minority ang Cayetano Black. Infalog isa balaod. Infalog isa sa rules, infalog isa sa konstitusyon. Nga kanang pagkuha og leadership diha sa Senate, kinalan ka og duna kay majority votes. Simple majority, so 1/2 + 1. Ya, si Bato may gala, tutakil po, kapandul-pandul mga kaigalanay. So dako nga risgo, dako mga higala nga sakripisyo in the part ni Bato aron makuha nilang leadership. Inana ka ngilingig mga higala ng gihimo. Dili lalim. Ang ilang gihimo kapandul-pandul mga higalas bato. Delikado pa mga kagilag mapada sa ICC ito panahuna. So toon ba nakuha ang liderato? Sige tano na maoy Senate President. May 11 to. Niya paghuman hala tensionado ang Senate kay gusto ng ilugon pagbalik. Ilag yung giilog o balik di man kailog. Kaya bisa kung saon mga higala Di magkakuwag 13 votes yun. So, nahitabo, pagka June 3, kung mahinomdo mo, session mo na last day sa session, pero pagka June 1, ana, atoro balikan June 1, kanan June 1 ha, Lunes, di kalimutan Lunes, pagka June 1, ana, iba na naman ang Kitano Black, inay mahigala 13 sila, iba na na, kahit bato, nagtago-tago naman. So, dusi-dusi na, pareha na. Kung saan man naroon, dusi-dusi naman. No. Ang pikas mahigala 11, ang pikas 13. Pagkawa na mahigala, dusi-unsi na lang. So, ni anak mga kaigalaang pizza uno, gidakop si Jinggoy. So, ibanan yun. Sige, ibanan sila, pirmi. Ni Kaitano mahigala. Gidakop si Jinggoy. Di manggapon makuha yun ang majority sa Gatsalian Black. Ilang gikonbinser si Cheese Escudero? Duha ilang gikonbinser? Si Cheese o si Joel? O niya, kaya ka na may pagdakop ni Jinggoy, June 1. Hapit naman ma-adjourn ang session. Pag June 2, sus, padung na gin ma-adjourn. Last day sa session ang June 3. Dili mailog ang leadership nila. Kung dili makonvince si Cheese o si Joel, ang kuyaw kung dili makonvince, kay mo pasiugda naman o Blue Ribbon Investigation, sila si Senator Pia Cayetano nga mauna kanto ang Blue Ribbon Committee Chairman. Unya, gihimo may kailang Subcommittee Chairman si Marcolita. Unya, ang Blue Ribbon Investigation kay June Foreman. Legitimate to. Kay ila man ang leadership. Gilawgaw nilag maayo anang June 3. Kana may klaro ha? Gilawgaw ba yung June 3 para doon ay gray area kunuhay nga ila na ang leadership. So ang Blue Ribbon amo na. Moto nagkaguliyang bitaw. Pagkagubuta. Giilog nila, pag-ilog nila mga higala, dusi ramang yun. Kaya waman mo bali si Joel Villanueva. Si Cheese ramang ni bali. Niya, last day naman to sa session sa Congress. Mag-adjourn naman. Agihimo na lang nila si Gatsalian. Di man madagyo kato himoong Senate President. Himoon talang Senate President pro tempore. Muna ako gingon, og unsa ilang gusto, kaon ko nila. Ha? O yan, suportahan na yun na. Doon na tayo mga support. Okay na, may Abilino case. Ang mga abogado, may kailan nabahin. Natural naman ang mga kailan. No? Respetar naman tayo sa mga opinions. Pero dagha mga lawyers. Gana na ang hilom-hilom lang ba. Ang ato, kung ato, kung tinunod o kana na ang analisar sayop gito ila digid puy dito ha mo na bitaw ang kutob sa Senate pro tempore region si Gatsalian so aron nga ma cure nila mga kaigalaan murag nadutlan siguro og uwaw kadugayan temporaryo la sa ato samtang usapay na daan ato si Cheese pa ano sige haghulga si Joel Villanueva pagkadana ana patawag na ni Marcos di naman puto pwede kay adjournment na god so napatawag ang presidente kay under the constitution during adjournment sa Congress wala na sesyon. Except, usa sa mga exception na kung mapatawag o special session ang presidente for emergency cases. Kanan doon ay emergency ba? Patawag ang presidente session ng special session. Mote pagbali ni Kwan. Pagpatawag pa, tuon man, na session, na-approve yun ka itong mga higalang waling-waling bulak, maunay national Kwan. Ang tuyo gina to nga makuha gina leadership sa Senate. Katukuban mga pasumangin na lang to. Anto na appeal mga higala nga special session waling-waling naman yung bulak mo i-deklara. Ato lang yung katawa. So nakuha nila ang leadership. Ato na ilalis to. And bali naman si Joel Villanueva. So at least wana humana tong Avellino case kay nabahin ang mga kono mo, insistir ba gano'n sila mahigalang Avellino gano'n lagi, ha? Madag, Avellino, bisag usaw pa na magtuwad-tuwad to kaso, di gano'n ba? Di imde. Kadugayan, ha? Nadutlag yung uwaw in town, kadugayan. Anton, mahigala nga, nadagi na Joel. So, ilan na ang leadership? Wala ilalis. So, adjournment na to, adjournment. Muna, kabantay mo, wala gano'n sesyon ang ang Senate nga nagtrabaho sila as legislators, nagtrabaho sila as senator judges, kay doon na may impeachment. Kung wala pa ng impeachment, pahuway sila. Bakasyon. Ha? So ang opening sa Congress, nga itong Lunes, July 27, opening joint session. Kabantay mo, maglailahi man ang session kay Upper House, Lower House man. So joint session, si Gatsalian, ingon nga, okay, opening na joint session in the part of the Senate. Okay na ko no, doon na nai open na ang joint session in the part of the kwan, si Bujidi mga higala, in the part of the House of Representatives. Oh, muna. So deliver ang presidente sa iyang State of the Nation address because under the Constitution, mandatory nga ang presidente mo deliver siya, mo report siya sa katawhan, pinaagi sa Congress. Kaya karon na may internet sa mga tao, magkakwana, na na radio, na na internet, na television, so kita na magkadungog. But sa unang panahon, ato gina i-deliver sa Congress kay presumably ang Congress, naman mga senators, naman ang mga congressmen, gitawag sa representatives. So sila na mo ay, sa una, wapay radio, wapay internet, ha? Unsa i-deliver sa presidente nito, ang mga congressmen, maunay musulti po sa mga tao, labi nang wapay makadungog, kaya wapay radio pa sa unang panahon, hindi maris. Wapay internet. Sila ay musulti, representative man sila. Sila ay musulti nito nga, di-deliver sa unang presidente, niya muna ang iyang gisulti, ana. Ang kabita karon kay kitantanan, bisag, to ang mga congressmen, kitantanan, sabot man ta. Kay, lisod man kayo, igo na ta mo, kalawat, kung sa ilang gisulti. Kaya kanina ba mga congressman, pangutan o nimo, kumusta ang suna, may nindot ka ayo. Sila may representative. Sa una, ini-deliver sa presidente, sila ay magkabati dito, sila na i-release mga tao nga. Nagsuna ang presidente sa atong State of the Nation, maunay ang naitabo, ana. Pero karon mga tao, kadungog naman tanan, naana may internet. So, bisa pa ka ng mga congressmen, di na nakinahanglan ng ilang patapukol ang mga tao ay maunin gisulti sa presidente. Wala na, di kinahanglan. Kadungog tanan, na ay radio, arimin, sipa kayo. Di atay mga YouTube channel na to. Di ang mga higali atong Facebook pages. Na ay kwan. So, kumplito. So, mga tao, kasabot yun. Direktang nadungog sa mga tao, wala na gipasapasa. Unsa ay gisulti mga kagilan. Kay kini mga kagadungog niyo mga tao nga, mupalupad si Marcos de Econoy o kwan, kini ni ang racket. Nakaniha, nindot nung tato mga higala to yung speech, pero nasagula gamay nga murag ka, mahingang ha ka ba nga murag, bisa pag pro-BBM ka, bisa pag ka ng pro-administration ka, bisa pag unsay kulor ni mo mga higala sa politika, murag ka, kung ako nag-iw ka na yung nga, unsa, rocket? Dari, ato, play ko na yung sabi, ato paminaw me. Kani, sige ka na, saman tong kwan, audio be.
20: Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
4: Ang ingon mga higala nga dunay buhian si Marcos nga earth shaking kuno nga statement. Pag opening gyud na earth shaking gito ka Romaldes nga kwan. Pero pagkadungog na ko ining racket kini mo ilabaw pa sa earth shaking. Mao dito sa antiklir mingon nga earth shaking na kana buhian ni Marcos nga suna earth shaking. Atong karuhon taniha Cagayan ra ba kuno yang ingon ngantos Cagayan i-launch ni mahigalang rocket bida di ba ka mahigala ma magsilos ang taga Sikihor ining kalakiha. Kuyaw ining kalakiha mahigala kay nailado ning ato mahigalang ato mga air bases mga kagalaan diri sa kinini ang Visayas gi pinakalig-on og kwan inday maris. Kay ari ka sa tinud-anay nga air base, naman tamaktan air base, naman nato din eh. Villamor Air Base, doon dito sa Manila. Clark. Napod, pero ato dali niya din yung Mactan Air Base. Binito Ibuin Air Base. Dugangan pa mahigala sa Sikihor Air Base, Naga Air Base, o Capiz Air Base. Pero kayo, akalo, ato man niya ilusag Cagayan? Di ba kang protestant taga Sikihor, ane? Money or chicken gitoon, ha? Kining announcement, delikado og nagpa duka-duka ka namino sa suna. Delikado og mataga ka sa likuranan. Ay! At lagi katakatawa, may kailangan pa sa tiwasaw na lang niya nga taon-taon kaya nag-sinya sa atong technician mga kagilaan. At sa ipadangat, ang Armin 558 Manila, musunod na karunda yun. Alas 7:02 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: Posibleng maramdaman sa susunod na linggo matapos humupa ang tensyon sa Middle East.
22: At balita sa ibayong dagat, mga gusali nasunog at gumuho matapos yanigin ng magnitude 7.1 na lindol ang Kumamoto Prefecture sa Japan. Detalye natin mga balita ngayong 7:03 ng umaga. Aminado ang Department of Energy na hindi magiging madali ang proseso ng pagtanggal sa systems loss na sinisingil ng mga electric company. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pwedeng higpitan ng ahensya at Energy Regulatory Commission ng pulisiya, subalit hindi nito matatanggal ng tuluyan ang system loss charge. Paliwanag ni Garin, kailangan pang amyendahan ng Kongreso ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA law, kaya baka abutin pa ito ng isang taon.
23: We have to assess electric co-op to electric co-op. Mga 100 din sila, higit sa mga 100. And we have distribution utilities, yung mga private. So, kada isa kasi, kailangan yan isa-isahin. Because kung gusto mo tanggalin yung mga preference, pwede yan. Pero yung technical, kailangan ayusin yung mga capital outlay nila or infrastructure. So, that might take time lang. I would say before the next SONA, 1 year.
22: Samantala, welcome naman ito sa Philippine Electric Cooperative Association, ngunit panawagan nila na saluhin ng gobyerno ang gasto sa systems loss dahil hindi naman sila pinapayagang magkaroon ng kita.
21: Hey, nikayat naman po ng Manila Electric Company o Meralco ang pamahalaan at pag-aralang mabuti ang mungkahi ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin ang system loss sa bayarin sa kuryente. Ayon kay Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Ronnie Apirocho, hindi rin respeto nila ang policy direction ng Pangulo at handa silang sumali sa mga diskusyon ukol sa pag-amyenda sa IPIRA law. Gayunman, nagbabala ang kumpanya na posible itong makaapekto sa operasyon ng power distribution utility. Patuloy rin naman aniyang nag-i-invest ang Meralco sa pag-modernize at pag-upgrade ng mga pasilidad para mabawasan ang system loss o kuryenteng nawawala dahil sa technical problem o illegal na gawain kagaya ng jumper.
22: At nung panukalang magpapababa sa singil sa kuryente, inihain ng isang senador. Kasama natin sa Senado, Rajuman Conde Bata.
24: Inihain ni Senate Energy Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang tatlong panukalang batas na layong alisin ang energy tax, tanggalin ang system loss charge sa value-added tax o VAT at imbestigahan ang kasalukuyang polisiyang nagpapasa ng dagdag singil sa mga consumers. Ang paghain ng mga panukalang batas ay kasunod ng naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na tanggalin na sa bill ng kuryente ang systems loss kasama ang VAT. Ang mga ito ay ang Senate Resolution No. 537 na nagpapaimbestiga sa polisiya ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o IPIRA hinggil sa pagpasa sa mga consumers ng singil sa system loss. Senate Bill No. 2239 o ang pagpapawalang bisa sa energy tax law at ang Senate Bill No. 2340 o ang pag-exempt sa system loss charge sa saklaw ng VAT. Ipagpapatuloy ng komite ni Tulfo sa Webes, July 30 ang pagdinig sa panukalang amyenda sa IPIRA law at kasama sa tatalakayin ang tungkol sa mga panukalang panukala at ang utos ng presidente. Magdaraos pa sila ng hanggang ikatlong pagdinig sa komite at saka ito dadalhin sa plenaryo kung saan umaasa ang senador na makatatanggap ng suporta para rito mula sa mga kapwa mambabatas.
1: And on Thursday po, meron po kaming continuation ng hearing po ng Epira Law. Actually, hinihiring na po natin yan. So Thursday po, ilalatag na po natin sa mga power generators, distributors, pati mga electric cooperative na doon po tapatutungo ang hearing po ng energy. Ito pong maalis po itong mga Epira, itong systems laws, yung VAT at saka yung energy tax.
24: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mankwan de Batak, Tatak, RMN.
3: RMN Network News.
21: 8 minuto nakalipas alas 7 ng umaga, matapos ang 5 linggong sunod-sunod na oil price hike, posibleng magkaroon naman ng rollback o bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, ay po kay Department of Energy Undersecretary Sandy Sales. Isa sa dahilan ay ang paghupa ng tensyon sa Middle East matapos itigil ng Estados Unidos at Iran ang kanilang palitan ng pag-atake.
5: So these two positive signals have pulled down the price in Friday trading as well as last night's trading. So a glimmer of hope there that potentially this week will bring us lower prices for next week.
21: Dahil dito, mabilis ding bumaba ang presyo ng crude oil sa pandaigdigang merkado gaya sa Mean of Plat Singapore na siyang pangunahing batayan ng presyuhan ng langis sa Pilipinas. Bagamat maaga pa para maglabas ng pinal na halaga, sinabi po ng DOE na kung magpapatuloy ang takbo ng merkado sa ganito, hanggang Biyernes, tiyak na ang rollback next week.
3: RMN Network News.
6: Asahan naman ang mas mataas na pamasahe sa eroplano simula sa Agosto. Ito ay matapos na itaas ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge sa level 13 mula August 1 to 15. Bunsod ng panibagong tensyon sa gitnang silangan, sa ilalim ng level 13, 423 hanggang 1,237 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights, habang 1,396 naman hanggang sa mahigit 10,385 para sa international flights. Ayon sa CAB, hiwalay ang fuel surcharge sa base fare at ito'y nakadepende sa galaw ng presyo ng jet fuel.
3: RMN Network News.
21: Malampaya Exploration, nagbukas ng 14 na bagong

0: suplaya ng kuryente sa loob ng susunod na 8 taon mula sa bagong natuklasang natural gas sa Malampaya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa itong national treasure na magpapalakas sa energy security ng bansa at magtitiyak ng tuloy-tuloy na supply ng lokal na enerhiya. Muli rin anyang na ipagpatuloy ang drilling operation sa Malampaya matapos ang 8 taon kasunod ng pagpapalawig ng service contract nito hanggang 2039. Bunsod ng matagumpay na eksplorasyon sa Malampaya, sinabi rin ng Pangulo na nakapag-award na ang pamahalaan ng 14 na petroleum service contract sa Luzon, Visayas at Mindanao na pinakamataas na bilang na naaprubahan sa loob ng isang termino ng Pangulo. Layo na mga bagong kontrata na palakasin ang lokal na produksyon ng langis at natural gas upang mabawasan ang pagdepende ng bansa sa inaangkat na enerhiya. Ang Malampaya rin ang tanging lokal na pinagkukunan ng natural gas sa Pilipinas at nagsusupply ng malaking bahagi na pangailangan sa kuryente sa Luzon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tatak, RMN. RMN Weather
1: Report. Binabantayan ng DOST Pagas ang isang low pressure area o LPA na kumikilos sa katubigan ng Rapu-Rapu, Albay. Magamat malabong maging bagyo, sinabi ng PAGASA na magpapaulan naman ito sa ilang bahagi ng Luzon, kasama ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. Habang ang Easterlies naman o yung mainit na hangin na galing sa karagatan ng Pasipiko ay magdadala ng mga pag-ulan sa lalawigan ng Cagayan at Isabela. Asahan naman ang maliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din sa buong Visayas at Mindanao, subalit posible pa rin ang mga biglaang buhos ng ulan, dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala, walang pasok! Nagsuspindi na po ng klase ang ilang mga lokal na pamahalaan dahil sa masamang panahon. Walang pasok all levels, pampubliko at pribado sa Cainta, Rizal. Suspendido naman ang face-to-face klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Antipolo City, Rizal, sa Ginayangan, maging sa Ginayangan, Quezon Province.
2: Alas 7:12 ate oras, magkapatid, nailigtas matapos anurin ang baha habang tumatawid sa ilog sa Binalbagan, Negros Occidental. Kasama natin sa balita ito si Radyoman Albert Hiner ng Armen Bacolod.
3: Inanod ng rumaragasang tubig baha ang isang daycare pupil at ang kanyang kapatid na babae habang sila ang tumatawid sa ilog sa Sitio Amilis, Barangay Santol, bayan ng Binalbagan itong Martes ng hapon, Hulyo 28. Ayon kay Barangay Amilis, Purong Barangay Roger Dorimon, galing sa daycare center ang magkapatid nang inabot sila ng tubig baha habang tumatawid sa ilog. Sa salaysay naman ng ilang nakakitang residente sa lugar, pumatong pa sa malaking bato ang matandang kapatid habang mahigpit na hawak ang bunsong kapatid pero inanod pa rin sila ng baha. Maswerte naman na nakakapit sila sa inanod na puno ng kahoy at kalaunan ay nasagip ng mga residente sa lugar. Agad naman na dinala magkapatid sa Barangay Health Center upang mabigyan ng medical na atensyon bago sila inihatid sa kanilang tahanan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
1: Dito naman ho, sa Metro Manila, may mga sunog na nangyari. Tumiklab po sa ilang mga lugar sa NCR. Kasama natin sa Balita Radyoman, Eman Mortega.
4: Pahirapan pa rin na pulahin ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Manila at Fire Volunteers ang sunog na nagaganap sa Residencias de Manila Building 1 sa Barangay 833 sa Pandakan. Higit 3 oras lang inaapulaan na sabing sunog na nagsimula ng alas 3:48 ng madaling araw kahit pa pabubugso-bugso ang lakas na ulan. Naatili sa 3rd alarm masunog sa Pandakan ang unang idireklaryan ng alas 4:37 ng umaga. Gumamit na mga bombero ng mga aerial ladders para maapula ang sunog, partikular sa 6 at 7 palapag. Nagtulong-tulong ang mga fire volunteers at BFP para tuloy-tuloy ang supply ng tubig kaya sarado muna sa mga motorista ang bahagi ng Jesus Street. Sinuspindi naman ang klase sa kalapit na paaralan nito na Carlos P. Garcia High School, bunsod na nga rin yan ang nagaganap na sunog. Nauna naman napula ang sunog na nangyari sa isang residential area sa Dagupan Extension sa Dagalangin Tondo bandang alas 5:30 ng umaga na nagsimula yan ng alas 4:11 ng madaling araw na inabot rin ng 3rd alarm. Samantala, i-declaring fire out ang sunog na naganap sa Domingo Street sa Barangay 45 sa Pasay City na nagsimula yan ng alas 5:16 ng umaga na umabot sa unang alarma ang insidente. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN.
2: Alas 7:14, hindi na po nakauwi sa kanyang pamilya ang isang pulis matapos magulungan ng truck sa kahabaan ng C3 Road sa Caloocan City. Sa ulat, ikatatapos lamang ng 20 oras.

0: minutes, 20 hour na duty ng police para sa State of the Nation address ng Pangulo at pauwi na sakay ng motorsiklo. Pero habang nagmamaneho ito sa 5th Avenue, gumewang-gewang ang motor at natumba sa gitna ng kalsada at doon na siya nagulungan ng 10-wheeler truck. Tinala ang biktima sa ospital ngunit dineklara siyang dead on arrival. Nasa kustudiya na po ng Caloocan City Police ang truck driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagpaabot naman ang pakiramay ang National Police Commission sa pagkamatay ng isa sa kanilang hanay at ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Calinisan, hindi sapat na parangalan ang mga pulis kundi dapat daw tiyakin na makakauwi sila ng ligtas sa kanilang pamilya at makakakuha ng sapat na pahinga at suporta.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Magpapatuloy muli ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago sa bago nitong oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon mamaya. Pero posibleng hindi matuloy ang pagpresenta ng prosecution sa Article 1 o yung maling paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reggie Tonggol, nagaya ng manifestation ng prosekusyon noong Lunes kung saan sang-ayon silang gawing alternate o halinhinan ang pagpresenta ng mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Paliwanag ng prosekusyon, magiging mas organisado ang pagpresenta ng ebidensya at mapag-aaralan agad ng senator judges ang argumento ng bawat kampo sa bawat artikulo.
3: Nakakuha na po yung impeachment court today ng manifestation of the House Prosecution Panel. They are agreeing to the presentation of the alternating presentation of the prosecution and the defense on a article per article basis. Hindi po yung mauuna yung defense at tatapusin na lahat ng mga artikulo na nakasampa tapos dun pa lang yung depensa magpresenta. So agree daw sila na on article per article basis prosecution and then defense and then we move on to the next article after the presentation of the defense.
2: Wala pang tugon ng depensa rito at hindi rin naglabas ng desisyon ng presiding officer kahapon kaya posibleng matalakay ito sa impeachment court ngayong araw. Sakaling pumayag naman ang bawat partido ng ganitong setup, hindi matutuloy ang pagpresenta ng prosekusyon sa Article 1 upang bigyang daan muna ang paglalahad ng ebidensya ng depensa sa Article 4 o grave threats.
0: Patuloy naman po ang panawagan ni Senate Majority o Minority Leader Alan Peter Cayetano na payagan sina Senador Jinggo Estrada at Rudante Marcoleta na makadalo ng impeachment trial ng Vice President. Sina Estrada at Marcoleta ay kapwa nakakulong ngayon sa Payatas City Jail dahil sa kasong plunder. Sinabi ni Cayetano sa kanyang kontrasona na ang dalawang senador ay tinuturing na political prisoners. Binanggit din ng Minority Leader si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa hindi umano pantay na hustisya.
4: Respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jinggoy and Senator Marcoleta are political prisoners and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
0: Bukod dyan, binanggit po ni Senador Cayetano sa kanyang kontrasona ang ilang isyong kinakaharap ng bansa katulad ng lumalaking utang ng ating bansa, maliit na sahod at kakulangan ng regulasyon sa vape.
1: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Abangan sa aming pagbabalik, karpintero patay matapos hatawin ng tangke ng LPG sa Capiz.
0: Lalaking ng hold-up sa bilihan ng gadget sa Candelaria, Quezon, arestado. 75 pesos na nakulimbat, nabawi.
5: RMN Network News.
6: Bundag Pilipinas sa Idupos.
2: Ilipong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News. Paghahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
8: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
9: RMN Network News. Police report.
2: Isang motorcycle rider ang patay matapos na bumangga ang minamaneho sa kasalubong na truck sa Bukidnon. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malay Balay.
10: Nadala pa sa Bukidnon Provincial Hospital o BPH bagamat binawian rin ng buhay ang isang lalaking rider matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na truck, particular sa Proc 3 Lower, Barangay Tikalaan sa Bayan ng Talakag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 29 na taong gulang na lalaki na nagmamaneho ng isang Honda XRM 125 na motorsiklo, habang nabangga naman ito ay isang unit ng Isuzu Elf cargo truck na may plakang numerong Golf Sierra Kilo 509 na minamaneho ng isang 39 na taong gulang na lalaki. Ayon sa report, tumatakbo sa magkabilang direksyon ang motorsiklo at ang truck. Nang pagdating sa lugar, bigla na lang pumasok sa kasalubong na lane ang motorsiklo, rason ng pagbangga nito sa truck. Sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding injury sa katawan ng biktima na siya naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Dinala naman sa Talakag Municipal Police Station ang driver ng truck kasama ang unit na minamaneho nito at ang motorsiklo para sa kaukulang disposasyon. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micabalo. Tatak! RMN!
9: RMN Police Report!
0: Samantala, karpintero patay matapos hatawin ang tangke ng LPG sa Kapis. Kasama po natin sa balitang ito si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
11: Nasawi ang isang karpintero matapos hampasin ang tangke ng LPG sa barangay Bungbungan, Maayon, Capiz. Ang biktima ay si Jose Modineo, 35 taong gulang, mula sa Silay City. Samantala, ang sospek ay si Steve Carlos Belinaro, 28 taong gulang, residente ng Victoria City, Negros Occidental. Ayon sa investigasyon ng Maayon Municipal Police Station, nag-iinuman ang biktima at ang kanyang kaibigan sa isang warehouse na kanilang pinagtatrabahuan. Nang biglang dumating ang suspect, nagkaroon umano ng diskusyon ang dalawa na nauwi sa mainit na pagtatalo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bigla na lamang hinarap ni Belinaro si Modineo at hinampas ito gamit ang tangke ng LPG. Walang habas na pinaghampas ni Belinaro si Modineo sa ulo at dibdib, dahilan upang agad na mamatay ang biktima sanhi ng matinding sugat at komplikasyon. Agad namang naaresto si Belinaro pagkatapos ng insidente at kasalukuyang nakakulong sa kustudiya ng mga otoridad habang iniimbestigahan ang naturang insidente. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas. Tatak RMN!
9: RMN Police Report!
2: Isang holdupper sa bilihan po ng gadget sa Candelaria, Quezon, ang arestado. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
12: Arestado holdupper na si Alias Dexter na subukan itong looban ang isang bilihan ng mga gadgets sa barangay Poblasyon, Candelaria, Quezon. Ang suspect umano ay pumasok sa gusali at binunot ang dala nitong patalim na nagdeklara ng hold up. Itinutok ang patalim sa mga biktima at nanghingi ng pera. Wala pa namang benta ang commercial establishments na pinasok ng suspect. Naglabas ng wallet ang biktima na si Alias Grace at ibinigay nito ang kanyang pera na 75 pesos. Nagkataon naman na nasa lugar si Police Corporal Kelvin Quinto na sinabihan ng napadaan sa lugar na may nangyayaring hold up sa nasabing gusali, kung kaya ito ay nakaresponde. Naging matagumpay naman itong napasuko at nahuli ang suspect na kumpiska ang patalim na dala nito. Wala naman nasugatan sa pangyayari at nabawi naman ang pera na ibinigay ng biktima sa holdupper. Ang suspect ay nasa kusudiya ng Candelaria Municipal Police Station para sa dokumentasyon at disposisyon. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda at Tatak Aramed.
0: Alas 7:25 na po ating oras. Tuloy sa mga balita, pinagsusumite ng Office of the Ombudsman ang counter affidavit sina dating House Speaker Martin Romualdez at ang iba pang mga idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Ginawa po ito ng Ombudsman isang araw matapos banggitin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address, nakakasuhan na ang kanyang pinsan na si Romualdez. Sabi po ni Assistant Ombudsman Mico Clabano, 15 araw ang ibibigay nila mula nang matanggap ang kautusan para maghain na kanilang sagot sa reklamo. Una nang inirekomenda ng special investigators ng Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering kay Romualdez, dating Representative Zaldico at iba pa. Kaugnay ito ng umaray pagkamal nila na nasa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025 sa pamamagitan ng mga maanumalyang flood control project at pag-areglo sa pondo ng pamahalaan.
9: RMN Network News.
2: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ni Senador Jinggoy Estrada na humihiling na magtakda ng halaga ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa Sandigan Bayan, premature pa o wala pa sa tamang panahon at walang batayang legal ang mosyon ni Estrada. Dagdag ng anti-graft court, ang kasong plunder ay isang capital offense kung saan ang piyansa ay hindi karapatan kundi nakasalalay sa desisyon ng korte. Nilinaw ng Sandigan Bayan na hindi maaaring pagbigyan ng mosyon hanggat walang judicial determination para patunayan na mahina ang ebidensya laban sa kanya. Naharap si Estrada sa mahigit 500 na million pesos na kasong plunder at 2 bilang ng graft kaugnay pa rin ng flood control scandal.
0: Duda raw si Vice President Sara Duterte na maipakukulong ng pamahalaan ng mga individual na sangkot sa manumaliang flood control project, partikular si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod na rin niya ng sabi ng Pangulo Marcos sa kanyang SONA na malapit ng makasuhan ng Ombudsman si Martin Romualdez. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi po ni VP Sara na PR stunt lamang ang mga pahayag ng Pangulo upang ilayo ang kanyang sarili sa usapin ng korupsyon, lalo na't ito naman talaga ang lumagda sa national budget.
13: Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Di ba yan din yung sinabi niya last year bago mag-December may makukulong na? So meron bang nakulong bago mag-Christmas?
14: Wala.
13: So wag nyo na i-explain na makulong niyang dating speaker o mga members ng House of Representatives.
0: Dahil po dyan ay tinawag ng Vice President na naging SONA ng Pangulo na waste of time o pag-aaksaya lamang ng oras ng mamamayang Pilipino.
13: Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit anong summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
0: Samantala, nilinaw po ni VP Sara na wala siyang sinasabing lalabas na ng ICC at makakauwi na ng Pilipinas sa susunod na linggo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna naman niya ng mga kumakalat na report sa social media matapos umanong ehiyag ni VP Sara para sa pagtitipon ng Filipino community sa London noong isang linggo.
13: Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRAD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na CPRAD sa ICC or lalabas sa CPRAD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso at kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release At ang meron lang schedule ay yung kanya trial proper.
0: Yun po si Vice President Sara Duterte.
9: RMN Network News.
2: Pinumpirma naman ni Senador Erwin Tulfo na may nakikiusap sa kanya mula sa minority bloc na huwag nang ituloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa manumalyang flood control project. Hindi naman pinangalanan ni Tulfo ang minority senator pero sinabi nito na ito rin ang mga senador na nag-aakusa sa majority na pinagtatakpan ang issue. Dagdag pa ng senador, obvious o halata naman ang rason ng naturang mambabatas kung bakit gustong iatras ang investigasyon. Pinayuhan ni Tulfo ang naturang minority senator na magpaliwanag sa publiko at sa media sa pagtutol dito, lalo't sila naman ang paulit-ulit na nanghihingi ng investigasyon. Posible namang ikasa sa susunod na linggo ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kapag kompleto na ang mga miyembro ng komite.
0: Oras, 7:30 na po ng umaga, mayroon na daw basbas ng Department of Justice ang rekomendasyong kasuhan sina Attorney Levito Baligod at ang tinaguriang 18 Maleta Boys na harap ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico sa 6 na counts, so 6 counts ng cyber libel at 4 counts ng perjury, habang si Baligod ay nahaharap sa 4 counts ng cyber libel. Plano naman ng mga inireklamong maghain ng motion for reconsideration para i-appeal ang kaso. Nagugat ang mga reklamo matapos akusahan sina former Senator Antonio Trillanes IV, Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr., dating National Security Advisor Ed Anyo, at mamamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima na tumanggap ng mali-maletang pera kaugnay sa flood control scandal.
9: RMN Network News.
2: Sa iba pang mga balita, 7:31 ang oras ngayon. Isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na ideklarang marine protected areas ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, mahalaga sa biodiversity ng Pilipinas ang mga tinukoy na ecosystem sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga gustong ipadeklara bilang marine protected area ay ang ilang bahagi ng Kalayaan Island Group. Bunga ito ng pagsasagawa ng biodiversity expedition sa katubigan mula 2017 hanggang 2025 at magsisilbing batayan para gawing marine protected area ang mga tinukoy na lugar.
0: Report muna tayo. Yun daw pong pagkakaroon ng bullet train ay mas dapat na unahin naman kumpara sa space rocket. Ayon yan sa isang senador. Kasama natin sa balita ito, Rajuman Conde Batak.
14: Kinalampag ni Senator Robin Hood Padilla ang pamahalaan na sa halip na space rocket ay mas unahin ng administrasyon ang pagkakaroon ng bullet train. Sa sona ng Pangulo ay binanggit niyang nakatakda ang Pilipinas na mag-launch ng space rocket sa 2027 katuwang ang aerospace company sa South Korea. Sa kontrasona ng oposisyon, iginiti Padilla na suportado naman niya ang mga ganitong ambisyon sa space technology pero mas dapat na unahin ang pagkakaroon ng bullet train ng bansa.
15: Napakaganda pong plano yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan. Sana po mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, ay magkaroon din tayo ng bullet train. Alam niyo po, sa Indonesia may bullet train na. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Kagad. Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po namin na nasa malayong probinsya.
14: Bukod dito, inihirit din ng senador na bigyang prioridad ang mapagkukuna ng enerhiya sa mga malalayong probinsya tulad ng pag-decentralize o pag-devolve ng ilang aspeto ng energy development. Binanggit ng mambabatas ang madalas na brownout sa Bicol at Camarines Norte na matagal nang isinusulong ang pagtatayo ng sariling power plant, subalit mula 2014 hanggang 2026 ay hindi pa rin natatapos ang mga kinakailangang proseso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
9: RMN Network News.
2: Ang Armed Forces of the Philippines ay suportado naman ang plano ni Pangulong Marcos na magtayo ng spaceport sa 2027. Kasama natin sa balita, Rajuman Marjo Domingo.
16: Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtayo ng spaceport at maglunsad ng rocket sa 2027, susunod na taon. Ito ay kasunod ng pag-anunsyo nito ng Pangulo sa kanyang SONA kung saan isasagawa ang test launch sa Cagayan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang nasabing plano ng Pangulo ay nakaayon sa modernization program ng AFP at sa mga nagpapatuloy nitong inisyatiba.
17: Una, no, the next high ground is space. No, the Armed Forces of the Philippines welcomes po itong president's version yung vision ng ating Pangulo na i-advance yung ating space capabilities. This aligns with the AFP modernization program and our ongoing initiatives that we have.
16: Dagdag pa ni Padilla, makakatulong ito sa pagpapalakas sa national defense, disaster response at maritime security ng bansa. Nabatid na uno ng ibinahagi ni dating AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na bubuo ng Space Command ng militar base sa pag-usapan din nila noon ng Pangulo nang sila ay nagpulong sa Camp Aguinaldo. Tinayak naman ng AFP na patuloy sila makikipag-ugnayan sa Philippine Space Agency at Department of Science and Technology para sa nasabing proyekto. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
0: Samatala, PAX Silica Initiative tinuligsa ng City Youth Councilors dyan po sa Naga. Pakibalita tayo mula kay Rajuman Mike Marfega ng Armen Naga.
18: Mariing tinuligsa sa ginanap na sesyon ng Sangguniang Panlunsod ng Naga ang kontrobersyal na PAX Silica Initiative dahil sa posibleng banta nito sa kalikasan at pambansang soberanya. Sa kanyang privilege speech, ipinagdiinan ng City Youth Councilor Precious Chloe De Cruz na hindi kailanman dapat ipagpalit ang likas na yaman, tubig at kagubatan sa ngalan ng foreign investment at modernisasyon. Ayon sa kanya, bagamat kailangan ng bansa ang mga bagong trabaho at teknolohiya, hindi dapat maisakripisyo ang kapakanan ng mga mamamayan at ng mga susunod na henerasyon. Dahil dito, formal na isinusulong kasama ang ilang City Youth Councilors ng Naga ang isang resolusyon na opisyal na nagpapahayag ng pagkun nila at pangamba ng lungsod ng Naga laban sa naturang proyekto. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, ako si Rajuman Mike Marfega, Tatak RMN.
2: Buwis sa vape, mataas na inumin at single-use plastic. Planong itaas ng kamera o matamis na inumin siguro ito, no? Ayan, at single-use plastic. Planong itaas ng kamera. Rajuman Grace Mariano.
19: Plano ng House of Representatives na dagdagan ang buwis sa vape products, tobacco, sugar, sweetened beverages at single-use plastics. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina City Representative Miro Kimbo, ito ay para mabawi ang 50 bilyong piso na nawawalang koleksyon sa gobyerno. Ito ay kapag ipinatupad ang isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na itaas sa 350,000 pesos ang kabuuang sweldo sa loob ng isang taon na hindi napapatawan ng buwis, kasama ang 13-month pay at iba pang mga bonus. Paliwanag ni Kimbo, layunin din ang pagpapataw ng higit na buwis sa vape, sigarilyo at matatamis na inumin na mapabuti ang kalusugan ng mamamayang Pilipino. Dagdag pa ni Kimbo, kasama din sa ikinukonsiderang itaas ang automobile tax.
20: Close to 50 billion ang mawawala. So ang recovery natin dito ay manggagaling sa health measures. Ang una ay pagdating sa vape. So dito tayo unang kukuha ng pangpuno para doon sa pag-increase ng tax exemption. Pangalawa ay manggagaling din sa tobacco-related taxes na kailangan natin i-index o kailangan natin repasuhin at baguhin, particular dito yung heated tobacco. Pangalawa ay yung sugar-sweetened beverages. Ito yung mga isa sa pinaka large causes or biggest cause ng diabetes sa ating mga kababayan. So, i-address din natin ito.
19: Yan po ang pahayag ni House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano. Tatak RMN.
0: Balita po tayo sa abroad, dinanig ng magnitude na 7.1 na lindol ang Kumamoto Prefecture sa southern Japan kahapon. dahil sa matinding pagyanig, nagkaroon pa ng sunog sa ilang mga gusali, natumba ang ilang bahagi ng tren at nasira pa ang mga pangunahing kalsada. Sa paunang ulat, hindi bababa sa 50 ang naitalang sugatan kung saan ilang sa kanila ay natrap sa loob ng isang shopping mall matapos magkaroon ng pagsabog dahil sa malakas na lindol. Napuruhan din ng pagyanig ang kilalang Kumamoto Castle kung saan nabagsakan ang ilang pader na gawa sa bato. Nagpapatuloy po ang rescue operations doon sa mga naapektuhang lugar.
2: Gilas Pilipinas players Dwight Ramos at AJ Edu hindi makapaglalaro para sa kupunan ng Asian Games. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Niel Santua.
3: Malaking kawalan para sa Gilas Pilipinas sina Dwight Ramos at AJ Edu sa pagtatanggol nito sa gintong medalya sa men's basketball ng 2026 Asian Games. Ayon sa samahang basketball ng Pilipinas, hindi makakalaro ang dalawa dahil kailangan nilang tuparin ang kanilang kontrata sa kanikanilang kupunan sa Japan B-League na kasabay ng schedule ng Asian Games. Mahalagang bahagi ng Gilas sina Ramos at Edu, malaki ang naitutulong ni Ramos sa opensa at depensa habang si Edu naman ang isa sa mga pangunahing tagabantay sa ilalim ng ring at malakas sa rebounding. Sa kabila nito, kumpiyansa ang Gilas na makabubuo pa rin sila ng matibay na lineup na lalaban para ipagtanggol ang gintong medalya sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Arimen! RMN
2: Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Xander Cayabia.
0: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
21: Live via satellite. RMN News Nationwide.
22: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines,
24: ato ang mga balita. Kontraktor sa Cebu City Medical Center kon CCMC building, wala pa makahuygo sa pagtrabaho. Samtang Junior High School BSP Scouting Unit sa Ateneo di Cebu, may paigayon og active shooter seminar sa Special Weapons and Tactics sa MCPO human sa makalilisang insidente sa pagpamusil sulod sa tungaan sa Dakbayan sa Tacloban ni adtong Hunyo. Samtang sa itong sports, Pinay tennis star Alex Ayala abante na sa round of 16 sa Mubadala Open. Okay na itong mga headlines.
23: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
1: Ang nailan nimong Alaxan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra.
4: Gigutom na ba

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabastog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga batian tag kakapoy. Og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ka kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kidney care time.
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapoyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Ang nailahan nimong Alaksan, extra bilis na. Mga idol, atang yung Alaksan Extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayon unan nga makadawat og pina extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Oras sa diway, HPL 751 na. May buntag pag-usap mga kasama sa nga ni Radyo Man Ken Galinea. Ako inyong makauban, Radyo Man Marisa Abadies. Alas pagatod sa duga mga updates o duga mga lokal nga balita. Apat sa dili pa, ari sa tasa itong answer to win promo. Andaman na inyong mga cellphone, nag inyong mga kamot. Aron mo ay inyong itubaan sa atong comment section sa atong pangutana karong mga orasa. Atong answer to win promo. Sayo na kayo mga mechanics. Follow lang sa ato ang official Facebook pages sa DYHP RMN Cebu. Huwag ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Doon ay blue checkmark na mga kasama ha. Verified nga official Facebook page ni Attorney Rufil. Doon ay 900,000 kapin nga followers.

0: man mo mo follow sa ato mga official Facebook pages, og like, og share, sub sa ato ang Facebook Live. Pero mga orasa. Onya, tubagon niya po ninyo inyohang mga tubag, saktong tubag, diya sa comment section sa atong Facebook Live, sa atong pangutana na karon. Mauna niya ito ang pangutana. Karong adlaw, mo-resume na ang impeachment trial. Vice Presidente Sara Duterte dito sa Senate Impeachment Court. Nagi usab ra ba to ang oras? Pangutana, unsa na ang oras nga magsugod ang impeachment trial ni VP Sara karong adlaw? Kapito na kining impeachment trial. Hala, tubag na. Sa inyo ang mga tubag diha sa comment section atong i-verify ng inyo ang mga tubag, inyo ang mga pag-follow sa ato ang mechanics. Public na inyo ang mga profile ha, ayaw na i-private. Aron dili mo ma-disqualify sa ato ang Answer to Win promo. Ayaw na ta sa ato ang mga detalye sa ato mga balita. Contractor sa Cebu City Medical Center kung CCMC building, wala pa makahuygo sa pagtrabaho. Kasama mo sa balita. Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP. RMM Report.
2: Wa pa makahuygo ang contractor pagtrabaho sa Cebu City Medical Center kung CCMC building. Kinisukat gi-issue ni Mayor Nestor Archival ang notice to proceed sa Dakay Construction and Development Corporation sa sayong bahin nining tuiga. Manasunta sa mayor nga gidagmay lang nga trabaho ang gihimo sa nisgutang contractor sa CCMC building.
3: Kasugod na, pero ang ginagmay ra basic ba dili katong mga main nga mga makina. Wa pa man sila maka-order ang mga main nga makina, like transformer, bus duct. Yeah, dugay ba ni order.
2: Subay sa bang kalambuan, tutok kad ni Archival ang pagtiwas sa maong proyekto.
3: Kinahanglan jud nga tagaan og focus nato kay report kamay makuha nato. Di man human ang project kong report lang. Una nga akong giingnan si Dakay na whatever nga kinahanglan iya nang i-order, i-order na.
2: Si Mayor Nestor Archival ang mayor na tingwang human ang CCMC building unya sa buwan sa Disyembre o masugdan ang partial operation nini sa unang quarter sunod tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningin yung Radio Man, Eli Valanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Nationwide.
4: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman na to basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatulo sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamin HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor. Pila, pila.

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end yod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chloricidin digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Delivery! Maria Jose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
9: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
6: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Sports ngayon. Ato na to ang sports update. Pinagi sa to ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang radioman Edward Diga. Sir Edward, may buntag.
12: May nga buntag, Marisa. May buntag sa ato mga suking tigpaminaw. Kini atong balita sa sports. Gatod ganyo sa DTX 500. Abanti ang kini sensation nga si Alex Iala. Humaniyagi parot no ang 2024 Paris gold medalist no nga si Chinese Jing Qinwen sa perset mura gi pildi si Ayala 4-6 apan nakabawi o ni rally si Ayala sa second ug sa third set aron iyang makuha ang kadaugan sa second set gikuha niya 6-4 ug sa third set 6-1 ug gipildi ang Chinese no pinaagi sa first round sa round or round of 32 sa nagpadayon nga WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington. Tungod sa iyang kadaogan maabanti siya sa round 16 din iyang makontra ang defending champion nga si Leila Fernandez sa maong round of 16 no. Ang duwa nila niya Fernandez may tabo kini unyang gabi tapos ang mga Pilipino o iyang mga fans sa tibuok kalibutan naghinam-hinam na kung naghinam-hinam na kung naghinam-hinam kung nga mudaog unta no si Iyala sa maong kontra ini sa defending champion nga si Fernandez. Di lang kini may unang higayon pod nga midaog si Iyala ni adtong miaging po miaging tulo ka semana midaog usab si Iyala no kontra sa maong defending champion sa Wimbledon Open. Arita sa boxing subsub na ang ensayo ni top world contender Reggie Subanov no Suganov alang sa iyang away nga umaabot karong Setyembre 12 diha sa Tagbilaran City ang away iyang makontra ang si Sibinati Nunshinga nga taga South Africa kini maong away usa kini ka rematch tungod ni adtong September ni adtong miaging 2023 nag-abot si Nunshinga og Suganov dito sa South Africa apan July of 2023 nag-abot si Suganov og Nunsinga dito sa South Africa apan gipildi si Suganov pinaagi sa Osaka controversial nga unanimous decision. Gusto mo bawi si Suganov sa iyang ilang rematch karong Setyembre. Tungod kaya naana siya noon, nanuktok na siya alang sa Osaka World Title Fight pinaagi sa IBF o sa World Boxing Organization din highly rated ang maong bulanon nga boksidor. Kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
11: Dagang salamat Radio Man Edward Liga sa imong sports update. Ato balitang sports may nagtapos sa ato ang mga balita karong mga oras sa mga kasama. Pasadi pa arita sa ato ang swerteng mananaog sa atong Answer to Win promo.